0: ang baha balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: Your five-star vacation awaits at Jay Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jayparkislandresorts.com.
1: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
2: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
3: 3 times faster.
2: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
3: New Alaksan Extra.
2: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
3: New Alaksan Extra.
2: Extra paspas. Extra galing.
4: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: at dilaw na mo sa ubang pan. Karon, dilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.
1: PH

0: Skin Care versus previous formulations with regular use. Strong Sona Hair
1: Balls Stronger. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
5: Drink responsibly.
4: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
5: Drink responsibly.
6: Lahi, ragyad ka sis!
7: Myra E's 5-in-1 Beauty of Immunity Powers no Good Na.
8: True! It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity back.
7: With regular intake, proper diet, and exercise.
9: Do you have to cover all vitamin A?
10: Ingon ating paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
11: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
12: Alagang Unilab yan.
13: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maliate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Tiguang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
15: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
16: Let's go, Lola!
15: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
16: Uy, what ako!
17: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Unilab yan.
18: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserved na deserved yung mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
5: Drink responsibly.
19: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
9: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
7: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo nabuntoran Davao de Oro. Una jud gikalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor, pag-uli namo natingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag-abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak, mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa iyo. Sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maon akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
8: Oh, ganun mo kung anon man ay mong dagway, pre?
10: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, ganun aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad. Sa pagsubay sa ilang computer, pre, akong nasairan nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay nawanin ako ang maong bill ug dili na nako makitaan.
8: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
10: Maunagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
8: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
10: Wala, pre. Magpagama pa ko.
8: Ay, sus, pre. Ang nga yun butangan ni mo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aro na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan yun tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man yun mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
10: Kanya, unsa may laing pamaagi pre para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
8: Daghan ng mga pamaagi pre aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mobisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo pre. Nakadungog ko sila programa sa radyo nga pwede na dai ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email kanang binag-o ba?
10: Mo ba pre? Ni-adapt dahil ng Bohol Water sa electronic billing?
8: Yamat, sweet to maligi ka na pre.
10: Millennial na guto pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
8: Sa akong nahibalaan pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya mo hatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
10: Auna ang manday na pre, sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water pre kay dili pun mapaulahi sa trend karon.

0: sa gipaabot sa tanan ng atong question and answer portion. Ato lang pahinumduman ng atong whole media nga please stick to the topic, no? Kung saya topic na to karong adlaw. First nga mga tana, please welcome. We have Sir Edwin Sarong. Good morning, Sir Edwin. And once again, welcome to the Capitol Reports. Thank you for being always here, Sir Edwin.
1: Thank you, Ma'am Janet. Good morning, everyone. Edwin Sarong gikan sa RBNDYMA 100.9 FM. Thank you. Ari lang kumanguta na una sa DILG, no? Sir, good morning. Bago ninigtanan, sir, nga nagpagawas ta og mga reports, no? O pipila na to ng mga kalungsuran o no? Mga local government units nga nakakuha ni ning maong financial good housekeeping keeping usab ni sir yung gibasihan sa yung buhatan gabasi bagihapon mo sa reports gikan sa kuha.
2: Yes sir, usa sa mga gibasihan ani atong good financial housekeeping is the annual audit report from the Commission on Audit. So naay tulo ka klase man nga opinion, no, kanang unmodified, qualified ug adverse. So ang maka-converta og GFH nga seal para sa usa ka LGU kung duna siya naka-unmodified opinion and qualified opinion, dili adverse. Ang ikaduhang nga basihanan sa GFH is ang kung nagtuman ba ang usa ka LGU sa iyang buluhaton sa pag kanang gitawag na to full disclosure policy, imuntar, iposte niya, ipakita sa publiko ang mga financial documents anang tuiga. So naatay tulo ka physical posting places, no? Required sila nga ipamuntar kining mga 14 ka financial documents. Unya iposte po nila ning mga dokumenta sa DILG full disclosure portal. So it's an online, no, nga diin ang publiko makakita aning mga financial documents.
1: Okay. Thank you, okay, sir. Dire lang ko mo otro pangutan na. Total tulo raman po ni Ma'am Janet, no? Ako na lang diretsuhon ning ako ang another round, no? Dire na ko it's either sa budget, sa treasurer, or sa accounting ang pwede mo tubag, no? Giunsa ninyo ang mga unsay gihimo ninyo mga mekanismo, no? O labi na aron masiguro ang accountability sa mga empleyado o magdumala sa mga pundo sa ato ang panggamahanan. Ma'am, sir, depende. O asa mo, sa accounting ba, treasurer, o sa budget? Kabahin ni sa inyo ang buhatan.

0: Okay, nagsabot sila o kinsay una ni
1: Lenny. Okay. Sa buhatan sa provincial treasurer, ang atong mandato, maugyod ang pagkabot sa estimated revenue for that particular year. Tungod kay ang atong proseso sa budgeting, balance budget man, ang tanan nga gi-project nga revenue, kinahanglan nga ato paningkamutan nga makabot para nga ang tanang program o project po sumala sa budget ma-implementar. So, ang among buhatan, kanunay makilambigit nini, makikoordinate nining duha para ma-ensure nga ang atong collection na on track na siya aron nga ang tuloy-tuloy ang implementasyon sa proyekto o mga programa base sa plano sa kada opisina kanusa nila i-implementar. So, money ang gihimo sa atong buhatan sa provincial treasurer. Onya, with respect to the good financial housekeeping, manda ang among kanunay gituman ang pagpuste sa revenue, national tax allocation plus local revenue dito sa mga lugar nga adto ipabutang ang pagposte sa maong revenue.
0: Thank you, Sir Tax. Next we have, yes, Sir.
2: Okay, good morning again. Sumpay sa function sa treasurer.

0: no, nga na sila'y projected revenue. Ang sunod na po is, kay kibaw naman tagon sa estimated na to nga makulikta, ato na po himuon ang plano o ang paghimo o budget, no, nga na-involve ang atong opisina. Ang budget na to, maugyoy ang gibasihan, is ang tagsa-tagsa ka mga prioridad sa opisina, no. Muna nga, once mahuma ng atong annual investment program, ang tagsa-tagsa ka opisina ato yung gi-require o maghimo na sa ilang proposed budget. Unya, detalye ni siya nga mga budget base sa mga prioridad sa usa ka opisina, base po sa prioridad as a whole sa provincial government sa unang giingon ang atong strategic governance roadmap. Based on that proposed budget, at tumakita ang tagsa-tagsa gyud nga detalye unsay mga programa, proyekto ug mga aktibidades, unsay mga palaliton sa usa ka opisina sa sunod nga tuig. Unya, once nakahimo na sila og proposal, detalye po ni natong dipinsaan ang tagsa-tagsa ka opisina pinagi sa atong pagkandak o budget hearing. So, paghimo lang daan sa budget, transparent and participatory ginintana, no? Kay mudipinsa gyud ang tagsa-tagsa ka opisina once mangayo sila o budget mga pundo, no? Once ma-approve sa executive department ang budget, mo na ito itawag o local expenditure program, ipasa na po kini sa atong sanguniang panalawigan for the authorization. So, lain na po nga proseso sa pag-review sa budget sa mga different committee hearings na gikandak sa SP sa ilang budget hearing processes. Once ma-approve, reviewon pag-inisya sa atong Department of Budget and Management atong budget. Now, that's the budget preparation. Now, ang budget execution, ang napod, ma-involve na po na itong opisina, making sure nga ang ilag yung gastoon sa usa ka tuig na sood yun sa budget, no? So, it must be within the budget, kaya kung ayaw mo sa budget, di gina siya pwede ma-disburse or ma-process ang pagpalit or even ang pagbayad, no? Sa atong Seal of Good Financial Housekeeping, ang budget office mo in charge sa duha ka dokumento nga atong i-post sa portal and three conspicuous places. The first is ang annual budget. So kung matanaw mo sa atong sa ubos, makakita ka sa annual budget sa province, as well as usapot ta sa signatories sa monitoring sa atong paggamit sa atong 20% development funds. So mo na involvement sa atong budget office. Thank you, Ma'am Janet.
1: Thank you, Sir Peter. Yes, Ma'am Clarice.
2: Okay. Ga-sequence jud ang amo ang pagtubag, no, kay gikan sa pagkolekta, pag-budget. Ang accounting maoy mag-record, no? So kami ang mag-provide og reports base sa unsa ang mga actual nga mga transaksyon nga nahitabo sa probinsya sa Bohol. So base sa akong giingon ganina sa ako ang opening, ang among opisina in charge to provide reports on how well the provincial government manages the financial resources or tanang mga resources sa probinsya. So ang among reports in part as kanang kalabot sa Seal of Good Financial Housekeeping, pito ni siya kabuok. So sa gimension ni RD ganina nga po ka financial reports required sa disclosure, pito ana responsibilidad sa Provincial Accounting Office ang pag-submit o pag-publish sa DILG portal. So sa mga reports ana makita nato kung giunsa ang actual nga utilization sa katong pag-execute bitaw sa giingon sa atong budget officer nga i-execute na base sa unsa ang atoang approved plan or local government expenditure program. Kaning mga reports gisundan pud ni sa atoang COA, ana nila makita kung ningtunong bata sa mga guidelines and regulations. So tanan gud kinta from DILG to COA mamonitor kung giunsa sa probinsya ang atoang mga resources paggamit. Sama sa statement of cash flow, so usama ni siya sa pito ka report, no, ana nato makita kung pila ang atong actual nga disbursement sa operating, sa investing. Investing katuning pagpalit nato sa mga equipment o mga capital, other capital expenditures like mga civil works, infrastructure projects, no. So tanan din ha makita kanang by groupings na siya So dali ra gyud kaayo masundan. So makita po nato sa financing activity sa ato ang cash flow kung naa ba tay loan, ay proceed sa loan, pila na ato ang nabayad, no? So mo na ang atong statement of cash flow sa ato ang statement of utilization on special education fund. Makita po nato kung giunsa nato paggamit, kung asa na punta dapita, pila na kaeskulahan ag ato ang na-construct, pila na ang total amount nga ato ang nagahin sa construction sa kaning ato ang mga eskulahan, ang mga supply sa ato ang kanang schools, no, at ang pag-release na to ana through the DepEd. So si DepEd ang nag kuan gyud sa utilization or nag as part man sila sa kanang school board, co-chair ni Gob, sila ang kanang nagkuan sa implementation sa atong special education fund. Sa 20% utilization on 20% development fund, makita po dato ang progress po sa ato ang implementation sa atong project funded from the 20% development fund. Unya, mao po nay sundan or gamiton po na siya sa report sa ato ang Provincial Planning and Development Office para sa monitoring sa ato ang mga programs and projects funded under the 20% development fund. Sa unliquidated cash advances, makita na to din ha kung pila ang balance or outstanding mga cash advances or advances to officers and employees sa provincial government of Bohol, kung ganus a siya gi-grant, unya pila na iyahang balance as to date, no? So ing ana ta ka compliant sa mga regulations sa COA and of course sa DILG. As to trust fund utilization, makita po din nato kung unsa ang mga funds gikan sa national, private, or other government institutions or agencies nga gi-download diri sa atoa, unya pila na pod ang balance. So makatabang ni siya sa monitoring sa ato ang probinsya on the implementation sa ato ang mga projects funded under the trust fund. And kani siya nga report, importante ni siya kaayo kay sa monitoring dapat on time ta sa pag-submit sa mga utilization nato sa trust fund so that we will be eligible sa unsa ang mga programs po sa national nga pwede ta ma-downloadan. So og dili ta ka comply ana, then dili pud ta makadawat og mga kanang succeeding funds or dili ta eligible kung naay mga programs po sa national, no? So the Provincial Accounting Office ensure nga kita mo qualify jud if ever naay mga programs. And we have also the manpower complement. Ana makita kung pila ang regular employees, pila ang on contracts, pila ang mga job orders. So kanisya periodic man siya, no, kay quarterly ang disclosure. So makakita ta sa movement sa mga sa number sa ato ang total kanang manpower complement gikan sa regular, temporary or casual as well as the JOs or the kanang contract of service. Naapod tay report nga gitawag nga local DRRM fund utilization. So mao ni ang ato ang gitawag nga calamity fund. So makita din ha kung pila ang ato ang balance sa current year, ang continuing, o pila sad ang ato ang disbursement sa specific period sa nga gi-cover sa report, and of course that overall balance sa ato ang funds under sa calamity fund. So kaning tanan, aside from posting sa DILG portal, gi-post pud ni sa mga conspicuous places as required by DILG, o gi-submit pud ni siya sa ato ang sanggunian o sa ato ang governor's office as kuan aid sa ilahang mga unsay ilahang mga plano o mga desisyon nga pag-ahimuon. Salamat.
3: Okay, thank you, Ma'am Clar. Sunod nga mangutana, we have Sir Don De Delfino. Sir Don De, welcome to the Capital Reports.
4: Good Okay, thank you, Ma'am Janet. Good morning sa itong mga panelista. So ako pong tana, bisagin sa limo tubag. So kibaw tanga kining good financial housekeeping, dili basta-basta makuha. So sa ito ang mga head, unsa man ang mga pinaka mga dagko nga challenge nga inyong giagian o sa ni nakuha nato? Then karon nakuha naman. Unsa man pud ang mga benefits nga maabot sa ato ang mga yanong kaigsuonan dinhi sa ato ang lalawigan sa Bohol? Thank you.
3: Thank you, Sir Dondi. Kisang imo tubag sa ato mga sita. Okay, we have Sir Mende.
5: Oh yes, we are happy to report no. Sakto. Medyo nay kalisdan pero kung magsunod lang ta sa mga guidelines no, ang ato mga local government units, I am most confident nga makuha nila ang good financial housekeeping seal. In fact, for this year's, for 2025 nga round, we have 100% nga local government units here. Usa ka probinsya, usa ka syudad, o 40 city ka mga lungsod. Ang since kining programaha is incentive man siya, no? It's an incentive program for local government units. Ang benefit first and foremost is mahimong eligible ang usa ka local government unit sa mga national programs if they have this GFH. No? So naay mga national programs that require the nga usa ka seal awardee or no or recipient sa seal of good financial housekeeping. Ikaduha ang kining good financial housekeeping seal is a core component sa atong seal of good local governance or SGLG, which is the major incentive program for LGUs gikan sa atong national government, no? And kay incentive man siya, ang kinsa tong makonferan sa SGLG would have a project, no? Depende sa amount for that year. It's usually 10 million nga worth of project kung awardee ka sa SGLG. As to our constituents, unsa may naa nila, ang GFH seal would be an indicator, no, nga mahimong kitang katauhan bulanon kampante nga ang atong mga lideres, atong mga local leaders nag-observe nga ang atong pundo publiko gi-budgetan sa sakto, gigamit og sakto, unya gi-account pod og sakto aron mo kaabot ang tumang batikang serbisyo nga kitang tanan deserving as a Boholano population.
3: Yes, sir. Thank you, sir. Yes, Sir Tax.
6: Okay. Lain nga benchmark or criteria nga usa sa mga challenge pod nga para mo pasar ang usa ka LGO kanang ma-sustain nimo ang revenue growth ang local source, no? Ang benchmark or it should be not lower than the GDP growth of a certain country, like not in this matter in this particular by Philippines, no? So the Department of Finance will set at least 6% of your revenue growth every year, no? So meaning kinahanglan nga ang provincial treasurer maning kamot yun nga iyang increase yearly on the revenue is not lower than 6%. Some of the parts sa revenue nga aspect. Napailain po mga challenge para mahimong mapasar yun ang LGO. So with this, the provincial government, meaning yung pasar manta, all those criteria set by the DILG, kapasarta ang provincial government.
3: Thank you, Sir Tax. Yes, Ma'am Clara.
2: Lain sang benefit nga ato ang makita sa being a passer of good financial housekeeping is the kaning taas ang level sa confidence sa kanang mga tao or prospective partners sa government, no, sa ato ang agency. So maka-attract na siya og partnership nga mo kuan na to. mo implement og mga program sa nila with the provincial government, no? So dako na siya kaayong tabang para maka-attracta og mga assistance og mga joint programs and projects not only from other government agencies but also from the private koan sectors. Kay kung passer ka, that means ni demonstrate ta og high level of kanang transparency and accountability sa ato ang agency. So as to challenge, ang pinaka biggest challenge is kaning pagkuha og favorable audit opinion from COA, no? So very challenging jud ni siya kaayo kay kanang dako kaayo baya ang probinsya sa Bohol, no? So we have 10 hospitals. Other than the 10 hospitals, naa patay laing mga kanang health facilities unya ang department sa nato daghan kaayo, no? So nya ang usara ang kay centralized man ang accounting office nya ato ang mga facilities and kanang offices nakaspread na siya sa all over the province. So ang reporting mismo challenge na siya kaayo kay dili lang ang pag-report kundi ang timeliness, no? So we need to consolidate baya tanan. So kana lang siya daan, kina-challenge siya na siya kaayo kay kanang naka-spread out ang ato ang mga departments or offices and facilities. Unya, dako kaayong tabang ana ang kooperasyon sa ato ang tagsa-tagsa ka mga departments kay ang compliance sa accounting and auditing rules, dili man pwede ang accounting office ra, no? So dapat tanan mo cooperate and it should be on time in complying with the financial transactions or reports na amo asang i-consolidate sa province. And of course, ang pag-comply to all regulatory requirements, not only from COA ng mga requirements or regulations, but also kanang all other pertinent rules and regulations, kay i-appeal man na siya jud o consider sa COA sa ilahang pag-audit.
3: Okay, thank you, ma'am. Yes, Sir Peter.
0: Murag na storya naman mostly nila, no? So ako in general lang niya nga challenge for the information of everyone, since kasugod ng Seal of Good Financial Housekeeping, the province of Bohol has been consistent to be an awardee, ni, no? So the main challenge here is to sustain, no? Rules and regulations change, so ang adaptability of the provincial government of its systems and processes, mo gani siya challenge kay usub-usub man ang mga policies, no, laws, rules and regulations, but we were able to comply. The Seal of Good Financial Housekeeping, while documents lang ni siya, what is given more emphasis are the processes and systems that are behind the documents, no? No, natay COA audit report, natay mga documents that we have submitted and posted, but what are the systems and processes behind this, no? Monitoring, making sure that transactions are within laws, rules and regulations, yun, no? And example, the prioritization of the funding in the case of the budget, ni follow kita og processes mo na nga dili ta madlok nga gawa na gamita og sakto ng atong kwarta. It is because through this full disclosure and kanang atong Seal of Good Financial Housekeeping, makita sa public kung unsa, asa pa dong ang atong kwarta, pinagi sa atong DILG portal, no? Makita tanan og asa gigasto, pilay na gasto, asa pa dong, nahurot ba, wala ba, o niya, ni-comply ba tatanan sa atong COA rules and regulations pinagi sa atong audit report sa COA. So, maulang to, Ma'am Janet. Thank you.
3: Thank you, Sir Peter. Our next na mga otana, we have Sir Loloy Tutas. Okay, Sir Loloy. May buntag ka ni mo.
7: May buntag, Ma'am Janet. Pangutana na ako diri sa lamisa akong ipabot ni Sir or Mr. Sukurin sa Treasurer's Office. Nalakbitan nimo kaganina, Sir, sa imong premise o pasiuna nga ang mga proposal sa opisina aprubahan pa sa SP. Sakto ba ko, Sir, sa akong paghandom? sa sanguniang panlalawigan?
0: Ako sa budget na lang siguro na, sir, no?
7: Ah, so, sa budget, no?
0: Okay, so, ang magsugot...
7: Wa pa ko'y pangutana, sir. Sorry, sir. Mauni ang akong pangutana, sir. Kun may tabo nga magkasungi ang SP o ang opisina, kay ang gusto sa opisina na-disapprove sa SP. Pangutana, kinsay mo mediate, sir, sa dakong controversial o panagbangi aron dunay reconciliation, unsang opisinaha ang mumidyit o magpatunga?
0: Thank you, sir. Before na, sir, ato sa dang ikuan ang concept of planning and budgeting, no? So, before mag-budget ang usaka opisina, mag-identify yun na siya o mga priorities unsa importante himuon for the following year based sa ilang mandato o based po on overall sa strategiya o programa sa provincial government. So in the case in this administration, natay strategic governance roadmap nga mo'y basihan na to in the next 3 to 5 years. Base ana, o base po sa mga mandato sa opisina, maghimo na sila og mga budget proposals, no? These budget proposals will be submitted through the executive budget deliberation, no? Sa local finance committee, kami chaired by our provincial administrator, to prioritize unsay mga proyektoha nga ilang ipaduso. But before that, moagi po na siya sa atong Provincial Development Council, no? Mm-hmm. Karang Provincial Development Council mo na i-approve o recommend sa atong annual investment program nga making sure that the programs and projects proposed for budget are aligned with the development agenda of the province of Bohol. Now, once mahuman ang budget, ipasa na siya sa atong sanggunian panlalawigan, mm-hmm, no, for support. Now, if okay ang sanggunian panlalawigan, mulusot na siya, sir, no? Kung ma-satisfy ang sanggunian panlalawigan sa atong programa ang i-propose, matagaan na siya og budget through the appropriation ordinance o niya aprubahan na siya sa atong gobernador. Now, in the case nga dili siya ma-approve or madidakan kitahay, of course, lagi siguro yung rason nga nung one approve, no? Because ang atong sanggunian panlalawigan, very objective yun na sila, no? Nagtanaw sa atong unsay kaayuhan sa atong katawhan. So kung naman gali di ma-approve, rare yun na kayo, sir, no? But just in case na di ma-approve sa imong gi-site nga theoretical. So based on the local government code, so for example, ang ordinance na to is na ay 5 ka project, gi-propose nga budget 5 ka project. Unya human, dili ni siya mulusot, 4 ka project ang naproban sa sanggunian panlalawigan, ipasa gyud ang budget after ana sa sanggunian panlalawigan, ipasa na siya sa atong gobernador for the final approval. Mm-hmm. Based on the local government code, na ay veto power ang atong local chief executive. So, mo na siya nga pwede i-veto sa atong local chief executive ang katong gi-disapprove sa sanggunian panlalawigan, no? So mo kita ang atong local chief executive nga, oy, angay ibalik ni. Kay na pud siya rason nga legal. So, iyang ipabalik. But this can be... So, inigbalik niya sa veto, pwede na siya ma-approve, provided nga di siya ma-counter-veto by two-thirds. Two-thirds vote of the sanggunian. So, muna siya ay, by law, muna siya ay procedure nga possible nga mabalik gihapon to through the veto power of the local chief executive, sir. So, but muna gina, no, ang atong sanggunian panlalawigan ever since has been very supportive with our projects. Madipinsaan lang yun ang atong mga programa. Muna nga, during the SP budget hearing, ilag yun na siyang tukion. Kung sa may inyong accomplishment, kung sa may burning rate sa inyong budget nga gihatag this year, nahurot ba ninyo? Ang inyong targets na accomplish ba? No? So with that knowledge or with that baseline information, mo po na ilang basihan o ang ipagkatagaan sa full amount, no? Or ni-expand ba ang services nga imong gipangayo for next year? So mo nang depende ra gyud po na sir sa pagsuporta o pagdepensa sa opisina nga indeed naka perform gyud sila sa ilang mandato o ang ilang targets na meet gyud in the current year. Kay aron makakita ang atong sanggunian nga oy, naa gyud mo hinahimo amo mong suportaan kay na perform ninyo inyong mga mandato. Yes, sir.
7: Salamat, Estubag, sir. Ari ko ni Mr. Socorin, sir. Sa kasinatian ni mo sa pagunit sa mga katungdanan, sir, unsay mga negatibo nga kasagaran masugatan kada tuig?
6: kuan kanang on part sa revenue generation kini yung dakong challenge ang pagkolekta sa mga moroso nga buhis sa kaptangan. Oh, muni ang murag dako kayo ba nga challenge on the part of the provincial treasurer kaysa local revenue account sa probinsya kay limitado magud ang ang taxing power sa probinsya lahi sa syudad, lahi sa lungsod. O even barangay gani dako sila og naang taxing power. Pero ang probinsya sa Bohol pito lang. Muna nga diya may mupokus sa usap sa pinakadako kining real property tax. Ang buhis, anong buhis sa mga kaptangan. No, ang gawa sa income sa hospital kay kung tanawon nato sa atong local revenue, ang hospital mo ipinakadako pero wa na mo ni say consider kay kung tanawon po nato ang expenditure sa hospital, ang ilang income even sa IMOE, di ra gani hapit kaigo, no? So muna nga biyan po na sa control sa provincial treasurer kay separate man ang operation. Muna nga sa among end, di ami mo focus sa within our control kanang koleksyon sa buhis sa kaptangan o kining sa income sa extraction o quarry resources. O mani ang mga dagko-dagko nga income sa atong probinsya sa Bohol, no? Kining sa tax on transfer of real property, di po nato mapiho tungod kay kaibaw sa transactions all over the province. Kung kinsa ang namalit sa yuta, anin mo transfer po sa ilang gipalit. No? So di ami mo focus yun sa real property. Mo po niyang usak ada kong murag sa high ups and down kay di yun ma 100% nga makulikta kay saan po ang mga tao, bisang saan ito convinced to pay o naglisod po. Muna nga kananaagyod ang murag para na ako sa, so far sa taas ng kasinatian, kanagyod mo yun akong murag negative ka, murag na-negative yun nga aspect. Thank you.
7: Salamat kayo, sir. Salamat sa budget.
3: Thank you, Sir Loloy. Next, we have Sir Sindoy Gingging. Okay.
8: Thank you, Ma'am Janet, no? Oh, good morning sa itong panelist. Kaya nga akong unang pangutana, akong i-address ni Sir John Mindy. Sir John, aware ba ka niningihi mo nga survey sa kinigitawag o Visayas Pulse o kining usapod nga bagong Pilipinas nga nagpagawa sila karon og resulta sa ilang survey nga gihimo nga giingon diri nga Bohol Top Performing Councilor for the first quarter of 2026 Governance and Participation Index January to March 2026. So gikandak ang survey atong April 15 to 25 2026 unya dunay respondent nga 6,000 adult province wide. So kini bang nagsurvey, inyo na bang nasuta ni nga unsa ni siyang organization or agency kay nanggawas na maguni nga pangutana ba nga kining resulta sa survey nga ilang gihimo og imong basihan gyud murag dili gyud kaayo satisfied ang iyang mga kauban ngano nga ang maong konsyal vice mayor og mayor ang nakadawat sa maong pasidungog.
9: The other week, no, I was aware nga naay mga nag-post sa atong social media regarding, pero di ko sure kung that would be the particular survey you are referring to. I think this concern we already raised to our central office, no, kining mga proliferation of award-giving bodies nga naa sa atong social media karon for local officials And until karon wala pa mi kadawat sa response nor a directive to perhaps tanaon og unsa ning mga organisasyon na ano. So ang ako lang panawagan is for our local officials to be more discerning no sa ingon aning award system. I understand ang ilang methodology is perception survey no, pero di po ko aware sa ilang criteria nga gigamit. And I would not be, it would not be fair also nga ingon ko nga di ba valid or valid no, kay I really do not know sa methodology. But as far as the DEILG is concerned, these are not sanctioned by the department. Salamat sa question, Cons.
8: So, thank you. Sunod akong pangutana, arin ni sa atong bagong provincial accountant. So, atong Lunes, nakadawat ko og suwat gikan sa imong opisina. Kaya ako, former barangay captain ko sa barangay Montanya, Baclayon. May tungod sa unliquidated bitaw nga mga financial assistant gikan sa province. So usa ni sa mga problema karon sa mga barangay kapitan nga dili sila makapangayo og financial assistance sa provincial government ug sa uban nga mga agency gumikan sa ilang unliquidated. So ang ako unta pong suggestion nga during sa meeting sa municipal accountant or budget office inyong taning isgutan unsa oni pagsulbad kay daghan kaayo. In fact, sa among lungsod sa Baclayon, sa 17 barangays, murag 11 ka barangay ang wagyon maka-liquidate sa ilang kwan. Ay kini pong ilang mga financial assistance nga nakadawat, dili pa po sila kapitan na nangigayuna. Itong mga previous pa mga barangay captains, muna galisod ako sa akong kabahin. Nahimo kong barangay captain na antod atong 2010. Unya, karon 2023 na pili kong utog barangay captain na ko na pili kong municipal councilor mo nawa na ko kapitan mo sa akong tanaw gyud maglison mo pag retrieve sa mga financial kanang support supporting documents ba para malimpyo ang among record sa provincial accountant. So mao po ni akong hangyo kay mao po ni nangungo di lang siguro sa mga barangay kapitan sa Baclayon kundi sa province wide ning problema. Thank you, ma'am.
2: Salamat sa kaning pangutana, sir, no, kay kanang sa imuhang giingon dili ni sa imuharang kuan barangay, but kanang common ni siya sa mga barangay, especially itong mga dili na bitaw incumbent na nga mga official, no, so lain ang naglingkod niya. Ang current nga administration mao nay ma-deprive sa unsa ang mga pwede untang mga assistance nga madawat from other government agencies like the province of Bohol. Kani siya, sir, actually, naana may mechanism ani giagrihan with kanang kuan pod sa COA nga okay ra pod sila. Ang amuang gi for the old transactions, katong mga dormant na gyud nga mga transactions, as long as makahatag mo proof nga na-implement ang project and then mo confirm ang municipal accountant kay ang barangay accounting na aman sa municipality mo certify pod ang inyong accountant nga mo confirm nga na-implement dawaton ra na namo sir as proof of liquidation.
8: So, naman ko po yung ban nga murag municipal accountant ba nga lisod kayo mo pirma bitaw para ma-cleared ka sa kuwan kay labi na pananglitan na apay gas advance atong nangayo naka pangayo nga financial assistant ato pang 2011 o niya karon 2026 na ron. So, di na gid ma-retrieve ang mga supporting documents ana o niya kung amo pong inon nga amo na lang litratuhan. O niya, ang nahitabo bitaw ka sa una, nakalabay ang mga bagyo bitaw, o niya, katong mga records na nga basa. So, saan mo na pag-justify na, nga, di man po musugot ang itong municipal accountant o itong i-justify na nga nabasa panahon sa linog, panahon sa bagyo.
2: Sa akong giingon ganina, sir, nga mudawat mi og certification sa incumbent karon kay maka-attest man sila kay makita or makakuan gud sila nga tinuod ba gyud nga nakita sa publiko nga na-implement na siya nga project unya. Pero kinahanglan gyapon nga mo certify ang municipal accountants. Kanang salamat kayo sir kay mo ning bring up kay karon naami meeting with the League of Local Government accountants sa kanang sa Bohol. So ako aning i-bring up og balik para kanang makuan bitaw ma-updated ang mga kuan kay na may laing kanang municipality nga ang accountant mismo kay kami sa provincial accounting office ni communicate pod mi sa mga municipal accountants through the mayor regarding sa mga outstanding fund releases to the barangays kay nagpatabang pod mi kay para lagi ma-settle ni siya. So labon kay mag-meeting mi ron akong i-appeal og kanang discuss kay para matabangan. So nanay municipal accountant nga siya mismo after receiving our letter, siya na ining initiate sa mga barangays nga iyahap mong gi-meeting ang mga kapitan kay kanang iyahap mong gi-guidean og unsay buhaton para ma-close ang ilang outstanding accounts or mahimo na pud silang eligible nga makadawat og financial assistance.
8: So last ka pangutana pwede
3: okay,
8: pa.
3: Okay sir.
8: So kining akong pangutana akong i-address ni sa atong provincial treasurer, provincial accountant o provincial budget officer. Ma'am, sir ma'am, unsa ka unsa asa dapita nga agency department nga ngano nga langay kaayo ang pag-release bitaw ng bereavement assistant. In fact na naman tay provincial ordinance ana. So maabot pagtagsa ka tuig ang pag-release sa bereavement assistant. So ba nga gusto tang mangutana og asang dapita mo sango ang mga butcher para ma-release og sayo ang kwan kay sayang bitaw po nga magamit nung tapon sa 40 days bitaw sa itong nga tagtungod ng tag 5,000 nga bereavement assistant. Thank you.
6: Okay. Ako yung unag, ako lang yung unag tubag na no? Okay. Last thoughts magiging provincial treasurer kay mo may mo bayan. Now, ako lang ipaabot no sa una, in behalf sa provincial government, mga yung may dispensa sa nalabay niyaging mga tuig nga medyo dugay kay when the program started to roll, no, implement siya, ang original nga scheme for payment is cash advance. So, na payroll, i-draw ang cash advance, niya i-panghatag o cash. No? Unya, primero, okay man, niya nadugay, medyo nagka-problema. Kay di man maliquid na dugay ng liquidation niya, you know, accounting is also very strict about liquidation. So dito na for whatever reason naimong nadugay. So tungod sa mga reklamo nga nganong dugay man eh, giusob na pud ang scheme instead nga cash ang payroll isyuhan na og individual check. So try to imagine, pila ka cheeky ang maisyo sa usa ka lungsod kung na daghan sila. Pila ka lungsod sa Bohol. So daghan kaayo nga cheeky. Okay lang para ma-address ang isyo nga madali. Dito na po nagka-problema kay di man po makuha tanan or ma-release during the time nga mag-schedule ang Office of the Governor para ipanghatag sa kada lungsod. So madugay siya. Malisod na po og ratio kaya wapan maliquidate ang payroll. So tungod sa mga kasinatian, saan maging nato ni nga ma-address nato ni nga issue nga dugay. So karon giusom na pag-issue og cheque, once na sign na ang check, ipata-inform na ang mga beneficiary nga i-release na anha sa Office of the Treasurer. So naanay window nga dito sila mo claim. No? Ang katong mga authorized nga mo claim. So available na ang atong kanaang pag-claim diha. So ang amo na lang rong gipaspasan nga up-to-date ang among pag-issue sa checky sa mga payroll nga naabot na mo. No? Karon, akong ipangutana, na na lang sa murag pila ka days na lang ang gap, no? Meaning pizza di si Noibita karon ang atong payroll na siguro sa pizza days sa Hunyo o nas 15 ang naadiha nga isuanan kay piti mong kudaghana ang na ang suod sa payroll. Unya daghang mga transaksyon po nga isuanan og siki dili maka dili mag-focus nga tanan nga payroll nga naa karon ni sulod maisuhan mo na nga naay payroll nga maabot karon nga di maisuhan karon yung kasunod adlaw ato na po sa sunod adlaw. Pero rest assured nga dili na good press ona nga mandugaya kayo kana mo na antong paring kamot na gyud nga madali kay tiaw ba po man na lang unta nga magamit po nila sa madali.
8: So salamat. thank you.
3: Okay, thank you, Sir Sindoy. Napabayad.
10: Inyong nabati ang The Capital Reports. The Capital Reports. Aron masayran sa katawhang bulanon ang labing importanteng kalihukan alang sa mga bulanon. Hangtod sa sunod simana at angi ang The Capital Reports. The Capital Reports.

0: napad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ako si Joan Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang kang maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. Doon ko na-realize, oo nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements butika, daghan ko na-inom. Pero daghan ako kung mag-iba. Parang kani ako na-maintain. At your age, you're still strong because you have the right support. Sa MX3, there you could believe.
4: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
5: Pinilin ko si Pwede, Dennis, sir, taga-Manogan, Zamboanga del Norte. Sa una, hindi dyan ko katulog, sir. Magmulmul niyong pikas na ko nga batang. Niya high blood po ko. Niya masuyo po ko kalipo. May maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandirang nga kasakit ang batang, puy-puy ang mga lawas. Pag dito X500 na muog niya, pagdagan sa pipila kaadlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o batang, sir. Dili na po ko maglipong-lipong, sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod. Niya kasakit ni akong ulo. Karong kaloyan sa ginoo, sir, okay na gid siya. Dito X500, umay TC, radyo lang akong ginainom.
6: DTX 500 highly
7: recommended sa mga eksperto. Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Juwi Care o sa inyong suking butika.

0: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
1: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
2: 3 times faster.
1: Mongi pa extra, bilis-bilis. Bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
2: New Alaksan Extra.
1: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
2: New Alaksan Extra.
1: Extra paspas. Extra galing.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu.
1: Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Sukad pa sa una. Kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto. Ginom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw, kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Nalay, tusok. Manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Naulian na ka ma?
10: Wa pa.
9: Naulian na ka ma?
10: Wa pa.
9: Naulian na ka ma?
10: Wa pa.
11: Nga nung dugay agad mawala anang sipon na ma.
12: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
13: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity. Versus previous formulation, aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
9: Naulian na ka ma?
10: Gahapon pa!
9: Ah, kuya waoy!
13: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
14: Alagang Unilab yan.
7: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
15: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
17: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
16: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
17: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
16: Ay, Mare. At tudad-a si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
17: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
16: Oo, oy, higayon na dyan na Mare.
17: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
18: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
19: ACE Medical Center Bohol.
18: Kasaligan mo.
20: Hello mga ka-MX3. Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
21: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first ang gimikup man was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdala, naman sa kong team. Pero iguman, kapoy kayo. As in, ako gano'y suon, nung gamit na siyang MX3. One time, nung ako gihilantan. So, yun akong tagang MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag, gaan mo kaya akong paminaw? Lami mo kaya akong tuhog? Until such time, everyday na akong niinom. Pero gaan mo kaya akong paminaw? Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client akong ipamake-up. Tinahanglan ko mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
22: This time check is brought to you by BJV Printing Press. Located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Toralba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
0: escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit, the Italian cafe bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients, every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
2: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
3: Makabuhay day, mga kababayan! Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchor man. Lalo sa katulad ko, 4 oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya, kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Caniedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
6: Makabuhay.
10: Alam, EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
1: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics. Tayo na.

0: makakulit na ba o mga fines or penalties sa mga parents nga dili mo tambong sa mga meeting? Apil usab mga kaigsunan ang gisumbong karon ang principal sa Osaka National High School dito sa lungsod sa Bilar, mga kaigsuunan. Diin matod pa ang mga kaigsuunan na hanaw ang dakong kantidad sa kwarta nga iya sa Parents Teachers Association. Tinuod ba kahit ni mga kaigsunan? Ato ni subayon karong nga buntaga, PTE, PTA funds dito sa National High School sa Bilar na hanaw. Tinuod kahit ni? Kini mo itong isgutan. Uguban pa, din sa itong pagpanag-uban ng itong tulumanon. Karong adlaw nga Biyernes, mga kaigsunan, ato ni subayon do. Kaya usan ni kabugat nga aligasyon. Ugun sa punika tinuod, mga kaigsunan, na wag tang baka yun or basen o wara maliquidate baka ha, mga higala, ang maong pundo. Subayo nato ni mga kaigsunan sa PTA mismo. Niya mga kaigsunan, uban nato karong buntaga, usa sa mga officers, usa sa mga board members sa maong Parents Teachers Association dito sa Bilar National High School. Din mga kaigsunan, matod pa ang principal, principal suspect, tinuod ni. Ato kunong istoryaon si Jel Baslan, ang PTA board officer. Jel, mayong buntag, welcome sa itong tulumanon inyong alagad.
1: Mayong buntag sa tanan, labi na sa mga naminaw karon, especially sa Bilar, nga naghulat yun sa maong update.
0: Okay, Jel, salamat kayo no? For coming out kabahin ni ini. Muraman og hingkudzog po sa pagbuka sa itong klase karong tuiga. May gawas po ning maong mga isyu kabahin nining mga PTA. Pwede ba nato isaysay nato, Jel, unsay kasi natian dai ninyo diha sa PTA sa Bilar National High School nganong niingon man ka nga nahanaw ang maong pundo?
1: Okay. Dako kaayo ni siya nga problema namo, so na discover ni namo siya kato ang last year pa tungod sa 20 pesos nga ginaamutan sa mga per student. Unya, okay. Karon after ato na kuan lang kanang usingala na. Nakita ra kung tahe ang maong kwarta kay if I'm not mistaken murag mga August to siya nag-collect og maong 20 pesos. Unya, wala na siya na trace og asa padong ang kwarta. So by January or February ba to nga nag-meeting me, dito na muna hibal-an nga naa di collection pero walay liquidation. Karon moto nga tungod sa akong kakuan nga kinahanglan nako nga liquidation as part of PTE board, then nangita sad ang ubang parents kung asa ang maong kwarta kay dako-dako pod kay pila good ka estudyante ang naa diha sa Bilar, no? So moto nga among gipangitaan ang maong in charge sa office og asa, then nahibal-an namo nga naa ko ni liquidation. Pero wala kuno dawata sa maong principal, mao daw gigisik na namo kuno niya din iyang gitaplan. Unya nabalik ang maong amount nga 13,000. Then after ato daghan ng mga nagsunod nga mga reklamo nga regarding sa other funds. Then pagka April man siguro to nag-summit me, among gi-check tanan ang maong kuan, which is wala si dyan nagkatugma ang PTE funds sa iyang giingo sa ilang gi-report, including the receipts nga ilang gigamit. So, daghan kayong discrepancies kung mao maong tawagan na discrepancies. Mao na nga, ni file na mi og complain regarding ani, pero murag hinay ang maong action. Which is ang gusto sa mga parents nga siya mahawa na sa maong school o mabalik ang maong kwarta.
0: Okay, Jel, no? Unas tanan, pila ang maong questionably nga amount sa kwarta nga giingon ninyo gnawa?
1: Partial report based sa maong receipt sa akong giliquidate. Sa tanang resibo ni siya, sir ha, ang nawala nga kwarta is 145,017 pesos.
0: Okay. So, kanang
1: kinilang siya, sir, is liquidation lang ni siya sa year 2025, 2026.
0: Okay. ato lamang i-qualify ni na wa in the sense nga wa ma-liquidate og sa adong ang maong kwarta.
1: Murag maingon siya sir pero wala na mo gusto lay maipakita nga documents
0: okay.
1: Or unsa diha.
0: Okay. So 145.17 pesos, 1,017 pesos. Kinsa man ang gakubot aning kwartaha, Jel?
1: Ani ni siya sir ha. Naa ang passbook sa amo ang treasurer, PPE treasurer. Pero ang dakong problema ani, ang naga-approve or naga-authorize sa maong passbook, imbis ang among PPE president, siya ang principal maoy nagpa-member sa maong co-op kung diin asa ang kwarta o maoy naga-approve sa maong kada release sa kwarta. So mura ra ni siya i-inform na lang ni sir nga nahuma na og withdraw ang kwarta o mura to.
0: Okay. Then, ang principal, Jel, ang principal signature sa maong passbook?
1: Siya ang signatory, which is our man unta siya na dili siya pwede anak.
0: Okay, tempa ha. Sa akong nahibawaan, kanang mo-withdraw ka o mga kwarta sa asosasyon, naaman ay two of the three signatories nga maoy mo sign. Di man usara.
1: Exactly,
0: okay,
1: yes.
0: So two of
1: si
0: the three.
1: Sure.
0: Okay,
1: yes.
0: Nganong nagawas man eh, og one ra ang principal ra, so naay sa jay lain nga mipirma.
1: Yes, sir.
0: Kinsa man ang lain?
1: Ang naay ang authorized food ana is among PTE treasurer, which is moral po siya og naging sunod-sunuran sa maong principal.
0: Therefore, the withdrawal of this money nga naa sa usa ka co-op diha sa Bilargi deposito ninyo nahimo ni tungod kay may pirma pod ang treasurer, meaning ang treasurer maoy nagdawat aning kwartahan nganong miingon man nga tuwa sa principal.
1: Okay, every time nga mag-withdraw siya ihatag niya dito sa maong office.
0: Okay. So every time, it's the treasurer who withdrew the money?
1: Yes, with the authorized sa maong principal.
0: Ang sa inyo hang bylaw sa PTA, appeal ba ang principal, Parents Teachers Association? Appeal?
1: What do you mean,
0: sa,
1: sir?
0: Sa structure ninyo sa inyong bylaws, ang principal
1: no,
0: appeal?
1: Wala. Dapat dili siya appeal.
0: Okay, ikaduha, ang co-op mangayo man na og resolution from the PTA kinsa nang mga signatory sa inyong passbook. Wa ba dai mangayo?
1: Sana sa. Okay, sir. Usa ni sa dako nga problema. Every time nga mag-release og kwarta, walay resolution.
0: Maupo
1: walay na. Approval gikan sa board.
0: Okay, okay, ngano man na Jel, appeal man ka sa board. Giyon sa manang, ano na hitabo manang, ngayon ana.
1: Okay. I-admit sad na mo sa part, labi na sa amo ang PTA president, nga naapod siya ay liable ani nga part.
0: Nga nung so, man mo tingog ang presidente, ani, appeal magkasya sa signatory, one of the three signatories
1: yes.
0: Magkasya.
1: Yes. Kinipod siya, sir, amo ra po ni siyang nahibalan, katong nang by January, nahibalan na mo, nga ang mo nga mga board nga dili di siya ang naga-approve sa maong budget every time mag-withdraw without resolution or whatsoever. Kay wala dili siya ang nagpa-member sa maong co-op kay ang principal di ay maoy nagpa-member imbis siya.
0: Okay, sige lang. Ato ingnon naman nga na-withdraw ang kwarta o niya tuas sa kamot sa principal.
1: Yes.
0: Okay. Para asa man tong kwartaha nga gi-withdraw, unsa may katuyuan adto?
1: Okay. Ang kasagaran sa ilang iingon sir is labor.
0: Labor sa
1: labor,
0: mga
1: labor sa nay mga repair. Basta kasagaran labor, gen ay uban expenses sir, nay mga activity nga panggibuhaton, dito pod kuhaon. Ang amo lang gud ani good sir is naa untay liquidation nga tarong or naay formal nga transparency. Kay para man sa kaayuhan sa tanan dili ra sa amo ang board or sa parents pud na siya also sa teachers.
0: Dapat ang presidente ang treasurer mo assert ani no ang auditor kay dili
1: yes.
0: Man na mahimo og wa mo nang mga signatories ana. Naay budgeting pagani og asa padung ang kwarta so every time dunay expenses nga mogawas naay resolution na authorizing no or something like that no so 145,000 mao ni wa ma-liquidate karon unsa man yes, kuno sir. Initially unsa may istorya sa adong kuno ning kwarta ha?
1: Wala na gyud mi kahibaw sir, og asa na na kay the last time nga nag-summit mi niingon mi nga asa naman ang the rest nga liquidation ninyo nga papel. Kabalo ka unsa gyud istorya sa principal. Naapay second quarter ana nga to follow. Karon ang in charge sa maong papel sa mga resibo sa office. Niingon pud nako nga ma'am, maong naman tao na ilas, wala na mamilain ipakita.
0: Ngano ang principal nang hilabot man taman-taman bahin aning dapita, di ba guidance ra nang iya as principal?
1: Dako nga pangutana sa.
0: Ngano siya may nangamot aning PTA nga namay president ka ha. Ngano ang principal man? Nahog na noon siya nga principal suspect aning dapita ron. Yes. Unsa man ang inyong principal, babae, lalaki?
1: Retire na daw na siya pod.
0: Babae na siya, lalaki?
1: Babae.
0: Babae. O dapat iyahan ning sulbaron kay retirable man di ay siya, no? O dapat abot na karon po ko kadungog nga ang principal mo ay nangamot sa maong pagkubot sa kwarta.
1: Sir, bisag ako sir, for the first time dyan yun ako na ako anang kapilasad ko na himong part of PTE board sa laing eskwelahan sa una. Then, yeah, in ang first time na ako ni nga naka-encounter nga, ang principal mo rag, o dyan nagkusang kuan.
0: Dapat mo assert ang PTA ana, dapat mo assert no ang presidente ang treasurer nga dapat mo lagi po na mo elect gud pud kahibaw nga treasurer kahibaw nga president kay basen po jawag mo po yung mga hanaw na sila.
1: Usa na siya sir sa problema pud mi ana, possible nga kulang sa kaalaman or possible og kulang sa kanaang kusog paninindigan kumbaga.
0: Naara jud ana. No, nahibaw pero nilitgo na lang sa unsay lihok sa principal, no? Pero sa hong duda mo wa jud na sila kahibaw tingali unsa na ilang mga role ana? Basig aron ingnon nagpresidente treasurer, ko sila kahibaw sila papel.
1: Maulag gyud sir. So, mo na nga ang mga parents karon, they are very thankful jud nga na na-part ko sa BOD sa PTA kay tungod ani na nanggawas gyud ang mao mga problema dili ra ni siya sa PTE funds, sir, ha? Including other funds pa ni siya. Nga walay mga balance forwarded sa kila katuig.
0: Ma'am, inani okay. Ma'am Jill, no? Kana mo kong butanga, mura mo kong at least nahibaw doon na kay initial or doon na kay little amount of knowledge anang dapita bookkeeping yes. And everything. Tingali yes, mo na yung unang buhaton. Once ma-symbol na ang PTA is more on capacitation of the one, a day of seminar or orientation on sa mga roles and functions anang mga officers.
1: Kinahanglan nun gina siya, sir, nga once part ka sa PTA officer, kinahanglan dyan na sila seminaron kay dili ra maguna siya nga simpleng obligasyon as parents, di ba?
0: Oh.
1: Obligasyon ka sa tanang balaod nga naa sa eskulahan kay ikaw ang gikasaligan sa maong ubang parents nga gibotaran ka, ginominate ka ana nga position, pustan. Magpakita ka kung unsa imo abilidad pag-abot sa pagiging parents sa dili ra sa imo anak but also other students.
0: Kaya kwarta kaning bahay kwarta mangod jail no. Importante mangod ni kayo other than the interaction with the kuan ba kay we have to note nga and accept the fact nga og left alone to DepEd na ay mga butang nga di na pud makaya nila so nagkinhalan gyud na og parents participation no so
1: that's exactly sir
0: mauna nga nindot unta kaayo nga harmony ang participation no ang integration sa parents sa kalihukan sa eskwelahan pero kaning ingon aning mga butang nga mauna ay makadimurahi mauna ay makadiscourage sa atong mga parents nga to participate in ininto nga mga proyekto bakaha sa atong tulungaan kaning mga pundo nga di ma-account.
1: Lagi sir eh.
0: Unsa na may next move ninyo ani Jel?
1: Karon sir nag-complain na mi ani sa then dahapon lang po na sa nang naglibog lang pud mi kay na-receive sa DO then gahapon pag contact sa inyohang usa ka tawo ninyo dira nga niingon ko no si Ma'am Faye nga wala ko ni na-receive nga complaint which is na ko'y copy nga na-receive mo sa office then nagka-istorya pud mi ni Attorney Jess regarding ani then murag na trigger lang mi sa part good ani sir kay pagkahibaw na mo ni aging adlaw nga ang principal is nganong dili siya mabalhin pa ang mga parents good is trigger na sila nga pahawaon siya na umabalik ang kwarta.
0: Was there a formal request sa lodge with the DepEd Bohol about that transfer?
1: Wala ang may kahibaw, sir. Kung ano? Sa'y kuan anam mo, nang gusto na mo mahibalaan, kami mga parents, labi na karon niya, naminaw sa imuhang kuan karon on air ni mo karon sir, live, naminaw, na mga parents nga naminaw karon kay gusto silang makahibaw, unsay buhaton niya, action, nga, pagay buhaton sa maong problema.
0: Mm. There are things you can do, no? You can go direct to the provincial head of the DepEd, no? Ang atong superintendent, write a formal letter.
1: We did, sir. We did.
0: Okay.
1: We already filed a complaint.
0: Mm.
1: So, well, ang amo lang yun is, unsa na update, kay dili na may gusto, good sir, nga naapasiya diha. Ah.
0: Okay. So, ganun sa araman to ninyo, pag katong complaint, ang prayer sa maong complaint, nga pahawaon ninyo ang principal, mao ba?
1: Pahawaon din, ibalik okay. Din ang kwarta.
0: Okay. Unya, unsa may sulti, unsa may response? Gisama ninyo gilads to sa superintendent office?
1: Yes, sir.
0: Unsa
1: yes,
0: may sir. Unsa may tubag ni superintendent?
1: Wala pa na gimi ko answer. Unsa
0: pila, joy? Pila to ka days nga gi-forward ninyo?
1: Basta amo siyang gi hatag dito sa office is July 2.
0: Last year?
1: No, this month.
0: June 2.
1: Mm. Oo.
0: Okay, pwede na niyo na i-follow up kay dili mahimo dili tubagon ang mga complaint nga sama ni ana, no? Kay tulubagon po na sa giparad ag suwato officially respond. Kaya ma-ombudsman po na sila o dili na sila mo respond o didmahon lang.
1: Yes sir.
0: You write a second letter, a follow-up letter. Unya, I would suggest nga mo ikuanang nyo ang suwat, ikanang i-register
1: mail. Nag-requested ni og COA, sir. Nag-request po ni og COA kay ang among mga dili sa ingon nga makaunahuna, madyutag di maayon, no nga. Na yung mga possible ba nga nagka-mix up ang mga resibo giadto sa imo like inana ba? So, usa sa among gi-requested is ang COA yun to check.
0: Sa MOAA, sa DepEd.
1: Oo. Oo, pero ingon na lagi sila nga, wala na ko na may karapatan, ana. Pero ang amo lang, good ba? To double check, o wala ba possible nga na-mix up ang resibo nagikan sa PTA, adto na lang nila sa MOA, then karon ang upcoming nga walay resibo, wala may ma-present sa ginikanan nga mga ayupod o liquidation.
0: There's nothing wrong with request with GOA, no?
1: Yes, sir.
0: Naman na sila internal auditor tingali sa DepEd, tingali adto na ni Elijah ni ng mga kuan, mangutan na mo sa unsa accounting sa mga funding diha sa kuan. Kaya what the kahibaw, double kuan charge na siya, no? Na ay budget sa MOAA, unya, nangayo o kwarta sa PTA for the same purpose. Nga nung mangayo man nga na may budget sa gobyerno. So, what the kahibaw, umuog-ingon na. So, gisaan ninyo gilads, kuwa, unsang kuwa haman? Kuwa DepEd? Namaguna sila
1: kuwa kamulingan. DepEd. Mm-hmm. Kuwa DepEd.
0: What po yung response pa?
1: Jamo paghihapon,
0: okay,
1: sir.
0: I would advise so, kung after a week or or 15 days, og wa jamo response, para ni second letter. Unya, okay. I-registered
1: so,
0: mail.
1: So, ano siya, sir? Usa sa among gi-kuanan yun, gi-problemahan ka ron, is, antod ka na sa amin maghulat sa maong action nga. Ang mga giting kanan diri, sir, is willing na mag-rally nga pahawaon gid na siya diha.
0: Okay. Og mag-isgot ka og mga kanang mga usual na mga time frame na siya, na mga timeline, no, kasagaran 10-15 days mo responde ang mga nahingtungdan nga nasa gobyerno, no, failure to do so, kuana culpable violation na, no, pwede na sila ma-charge sa ombudsman for not attending to your letter, no? So, ang DepEd, buhol ko na formal tong letter ninyo, labi na kung inyuhang registered mail, pugos ko nang mutubag sila na in writing. Otherwise, manubag sila for not answering your letter, no? It's a crime. It's a crime.
1: Yes, sir. No? Nangutana ko actually, ana, sir, o attorney sa nagpa-advised ko, ana.
0: Mm.
1: So far, maupon na ilang
0: yan. Huwata sa laman. O karos aka, okay. Na may mga reglementary period ang ato ang mga communications, no? So, huwata laman. Sige. Bigyan mo lihok ang DepEd, ana. Pangayo mo o lain na po. Pagpadamog laing suwato, gunsa. Or, you can go to the office physically to the superintendent.
1: Yes, sir.
0: Mawad mo dito. Muhadol mo.
1: Okay.
0: Aron ma. Actually, sir,
1: sa akong pagkahibalo is mag-grievance daw kuno sila karon sa mga
0: okay.
1: Principal.
0: Oh, so, okay. Dapat i-update po mo kung sa ilang gihimo. No? So, kanang grievance na action naman na.
1: Kung unsa man ganiyang ko-answer, mga yupod mi og update, ana, para ma-inform po ang uban ginikanan kung unsa na i-update kay sila good is trigger na kaayo nga. Wala o na dyan na siya deha ang principal. Ilisan. Nga nung lisod ko no kayo siya ilisan. Tungod daw dako no kamaot na bad niya sa iyang mga feed, sa iyang mga history, mao kuno nga lisod dawaton sa line school.
0: Pwede ta mo gama og mga hunahuna bisag unsa, pero sa akong tanaw murag dili po na dali makuan kay asa man sa ibutang niya, ang iyang pulihan asa man pud ibutang, bayloon ba whatever, no? So tingan ja retirable na basta nang depend mi ngon og antusa na lang na ninyo kay mo retire na bitaw na.
1: Ay, dili pod, dili. Paita pod kayo ng nanay. Sir, kami ang mag-anto sa iyang style. Dili mi mo sugot ana. Tanan parents diri sa Bilar, willing and ready magkagubot sa maong school kung dili na siya mapahawa. Para lang ma-aware pod ang sa DP. Dili ni siya pang hadlok, but ang mga parents mo stand kung asa kutob ang ilang kaya sad.
0: Saan na yung nga na ng eskwelahan, ma'am? Bilar National High School, no?
1: Yes, Bilar National High School. I would like also, sir, to clarify. For clarification lang ha, nga dili ni siya to attack sa principal. This is not a personal attack. Ang amo lang ani is transparency, liquidation, clarification.
0: Okay. Hello?
1: Hello, sir.
0: Yes, delete ni personal attack, of course.
1: Yes.
0: Pagpakabana man nga atoa ani jail, no?
1: Kanang yes, inyong karoon, yes, sir.
0: No? Pero why it took a year? Usap pa na nahibawaan ninyo? Kung sa may role di
1: ay actually, isa, sir, ha? No. Actually, nag-email na ko ani last year after nga na, after I found out nga na ay mga funds nga wala na liquidate. So, nag-email ko ani, then amo lang gihulat gyud ang mahuman ang sa karon nga summit gani sa among closing para dyan mas maklaro na mo ang ilang pong depensa sa ilaha nga part, then mao na amo na dyung na find out nga wala daghan joy mga discrepancies.
0: Okay, so ang auditor, ang treasurer, dapat mo ang treasurer may okay, report gani ani, no?
1: Okay, mo admit lang po, Mr. Ha, as PTE board, murag mas daghan ang walay knowledge pag-abot sa ingon ana. So, I volunteered as PIO sa maong board nga mag-audit as part of my job also sa recently nako.
0: Hadlok ni ma'am, no, nga mag-kwarta kumtan o niya human why knowledge ng mga tao nga interested to keep funds. So, dapat doon ay
1: basic. Sir, di na kayo maklaro ka, sir.
0: Okay. Hold your line, Ma'am Jel. Hold your line. Can you still hear me?
1: Yes, yes, sir.
0: Okay. Atong itawagan ang ito ang DepEd Bohol Superintendent, Ma'am Phil Juarez.
1: Thank you, sir.
0: Aron na directly ma-address ni mo kining mo nga concern. Good morning, Superintendent. May buntag.
2: Mayroon buntag, sir.
0: Yes, it is Bulyeser ni, Bong Bulyeser sa DYRD, ma'am. Atong giisgutan kining usa ka complaint karon. In fact, nasa other line na to ang complainant. Usa sa mga board officers sa Bilar National High School, PTA. Diin ang suspect sa ilahang complaint, ang subject sa ilahang complaint, mao ang principal. Gusto nilang pahawaon na ang maong principal tungod kay dunay 145,017 pesos nga unliquidated nga naa sa kamot sa principal, Madam Superintendent. Unsa na kung may action kabahin ni ani, ilan ang gipada ang complaint? In fact, naa karong buntaga uban nato si Jel Baslan Jel. Uban nato karon ang ato ang superintendent sa Bohol, Jel.
1: Yes, yes sir. Good morning.
0: Yes, you can address your complaint to the superintendent. Just a refresher kay ningon man kang gipadaanan ninyo ning complaint.
1: Yes, ma'am. Hello. Hello, ma'am. Mangayo lang
2: gid unta. Yes, ma'am.
1: Yes. Nag-feedback ang kuan.
0: Okay, go ahead, Jel. Okay.
1: Mangayo lang gid unta mi og update, ma'am, og unsa nay dagan sa maong among complain kay ang mga parents diri is willing na kayo silang magkagubot diri mahawa lang gid ang maong principal ug mabalik ang maong kwarta.
0: Ma'am,
2: kanang dili man na dayon madiritso nato kung di na sa mo undergo ug due process. Ako nang gisugo ang ato ang SGOD chief si Ma'am Wilfreda Flor to investigate this matter. Tagain ni og igo nga panahon and I will answer your query kung saon nato to. Usually patawag mo gina nato sa opisina and let them explain.
0: Ma'am Faye, no, yeah, we respect that, ma'am, no, that process, no? Kay atok man ang huwaton yun. Manguta na lang ta, ma'am. Kaning mga PTA association na to, ang mga principal, kuan yun na sila? Kanang principal yun na sila nga manghilabot? I mean, mukubot o kwarta? Mo implement sa mga programa namayon untay president ang PTA, Ma'am Faye. Unsay pa maagi di anima?
2: Kanang sir, ang PTA president gidunta o ang PTA treasurer maoy magdawat anang kwarta. Di pwede ang principal.
0: Maong anong naamay principal na to ani ma'am nga mo mangunay.
1: Nagbutang pa na siya og vault sa office.
2: Ato nang itatawag lagi sir kay ron ta explainon pud sa iyang side kung sa katinood ang allegation and then we'll make action. Just like what we said, katubitawang imong interview pug ko. So, ang nahitabo ato, among gitawag yun ang principal, ang PTA president, and then let them explain. Unya, amo silang giingnan na kinahanglan ipahunong yun. Or else, they will face consequences sa ilang ginahimo. Nangayo sila pasaylo na mo, unya, ingon sila nga, ilang ipanguli ang kwarta.
0: Kato mga penalties.
2: Kato mga donation bitaw, sir?
0: Donations,
2: Oh, or penalty. Not donation, di ay penalty.
0: Penalty. Oh, diba penalty? Kaya allowed man ang donations.
2: So, ginan din na mo nga ipahunong yun na.
0: So, kini ma'am, hypothetical lang ni Ma'am Feno, kanang ilihang prayer nga mapabalhin ang principal, is that possible? Is that sayon na nga buhato na to, Ma'am Fe?
2: Muagi lang sa good sir o due process, sir.
0: Okay.
2: Then, after the investigation, may dakong posibilidad na itong ibalhin, if ever.
0: Okay.
2: Makita yun nga na ay problema. Or, mo face siya sa consequences, sa yung himo.
1: Hello, Ma'am Faye. Mangunta na lang po.
2: Pwede nga, mugunit o kwarta.
0: Napay vault, ganit ko no. Napay vault ang iyang opisina.
1: Yes, nagbutang siya o vault.
0: Yes, go ahead, Jel.
1: Mangunta na lang po, Ma'am Faye. Good morning po.
2: Sa kanakomplete name.
0: Yes, Jel, mangayo okay, si Ma'am Faye sa imuhang complete name, no?
2: Okay. Aliyog lang kung i-chat or answer kay among i-investigate dayon. Kaya ako na ni giingnan ang ato ang SDOD chief
0: Okay.
2: to
0: okay.
2: investigate karong adlaw. And I'm just waiting for that feedback from her. Kaya wala manggug ko sa officer.
0: Okay. Thank you so much for taking our call, Ma'am Faye, no? So, Jel, no?
1: Yes, sir.
0: Nakadungog man tingali ka ni Ma'am Faye, nga ilan na yun yung i-investigar. And in fact, today, doon na nang sila himuon pong action bahay na ni Jel.
1: Okay. Naali, dugang nga pangutana lang, while under investigation ba, so, kinahanglan dyan siya nga naga-duty diha sa school or pwede ra siya i-floating or no, suspension?
0: While under investigation, Ma'am Faye.
1: Yes.
2: Dili pa man na dali-dali o ni mo. Kaya wala man na sa amo ang kanang authority ang pag-floating or pag-
0: suspend.
2: Puan sa pag-disiplina or pag-suspend. Naanak siya sa ato ang regional director, ang authority. Once nga mahuman ang investigation, makahatag ni sa report dito sa region, ang region na maoy mo decision or ang regional director na yung decision either i-suspend, i-floating or unsay lang himuon.
0: Okay, Jel.
1: Okay. Napakoy pangutan na, ma'am.
0: Go ahead, Jel, go ahead.
1: Unsa kadugay ang among hulaton ana niya, ma'am, o naabay possible o ma-prove siya nga ang pagkawala sa kwarta is usa sa liable, mabalik ba ang kwarta?
2: Atong kaning kamutan, ma'am,
0: Paring kamutan, Jel, no? Nga mabalik yun na.
2: Hindi makakaad yun nga ang tibuok na kwarta. Kaya dako man dahil ng kwarta, mabalik dahil yun. So, ang ikahibaw, kung nagasto na ba na sa proyekto ninyo or unsa, manang mangyay ko sa tao, saktong investigation to give due process po sa ito ang principal po.
1: Okay. At least na nami clarification regarding sa amo ang gi-complain. So dako pud kayo ming pasalamat ana Ma'am Faye og also sa DYRD nga na express pud namo nga among mga gibati as part of PTA as parent pod na nami update.
0: Okay.
2: Sige, thank you. Kadailan ni igo-igo nga panahon ha kay.
1: Okay, okay ma'am.
2: Mag-investigar pa man.
0: Okay.
2: Salamat okay, kayo sa pagsabot.
0: Salamat Ma'am Faye. Salamat kayo Ma'am Faye. Ito ang Defense Superintendent. Thank you for taking our call. Thank you so much.
2: Sige. Sige, bye-bye.
1: Thank you.
0: Ganahantaan niya nga ito ang superintendent do kay very engaging. Bago pa na ito po rin siyang na-interview mga kaigsuunan. Unya mo tubag siya. So, giaksyonan niya dayon Faye. No? Doon na po yung problema sa Antikera. Nangulik lagi ang PTA. Nagkulikta ang PTA o penalties for not attending meetings. So, they allowed. Oh, matod pa. Oh, dili ko no allowed. So, adyan mo pangulikta og penalty anang enjohang PTA, ha? Ang enjoha, okay rin ang contribution for a noble cause, project, whatever, no? Na may mga contribution. Pero just the same, karon ting abriro klase, ting hulmaron sa PTA, dapat ang atong mga parents, ilahang pilion ka ng kamao. Dili nang kinsanang, basi mo awat po ta ng sinado ko mo kay aktor ko mo kay kuha na, butar ta, ha? Jel?
1: Yes, sir.
0: Kailangan mo na ibuhaton ninyo. Pili mo sa kamaong presidente, kamaong treasurer. Kay, mo na importante kayo. Labi nang kakubot o kwarta.
1: Kala yung kuan. Mala Duterte ang kuan. Aw.
0: Oh. Sige, Jel, salamat po kayo for bringing this up. At least ang atong mga katauhan okay. Karon, mga ginikanan nga nagpaminaw karon, ma-aware na po sila sa mga pamaagi sa PTA. Nga dili na ito sayon-sayon nun kumu kay PTA rata ang kaning kwarta at walang iwaldas. Ha? Dili mahimo na. Ha? Oh, di mahi muna. Thank you, Jel. Salamat kayo.
1: Ano po ni siya, sir, no? Sa mga PTE sad, murag, para na po ni sila, awareness po sa ila habang, kinahanlan dyan mo, pili dyan, o saktong president, treasurer, o naadyoy, kaalam.
0: Tinood, kanang dunay kaalam.
1: Yes, mao gyud na importante gyud na dili gyud na pwede nang buot-buotan ra ka.
0: Ah, dili.
1: Ang tao mo take advantage gyud ang tao sa unsa pa kabuotan.
0: Okay ra nang buotan og kamao pud og payto buotan ra.
1: Yes.
0: Unya wa puy hanaw.
1: You have to fight kay as kwal ka gibutan ka nang position, kinahanglan gyud ka strong gyud ka og naa gyud kay paninindigan.
0: Jel, salamat kayo sa panahon.
1: Okay. Ayan, salamat po kayo, sir.
0: Magmalinawo na mo diha sa Bilar, National High School.
1: Okay. Thank salamat you so much. Salamat kayo. Maayong buntag sa kanan. D-Y-R-D.
0: Gisaligan. Usa sa mga officers, mga kaigsoonan sa Parents Teachers Association sa Bilar National High School, lungsod sa Bilar, no? Jel Baslan, diin ilahanggi akusar ang principal for not being able to liquidate the amount of 145,017 pesos. Mga kaigsoonan, basig na nagamit na good puto yung LNA, walang ma-insak, walang nangawa, lag-resibo. Pero nga nung principal man magkubot o kwarta mo, gini, pangutan na niya. Dako, yung blunder na do. Ha? Ha? Nga nung niabot ng kwartas kamot sa principal, na principal suspect na hinoon siya. Ha? Nga nung magunang muabot man, oh, dili, wala mo, guidance na unta na sila. Kana mga principal guidance, advisor na sila nga mo'y mag-iya sa mga PTA. Dili ka mo'y mangunay. Madam Principal, Mr. Principal, oy, adya mo pang pangunay diha, ha? Ha? Pero kung na ay interest nga, maot mo na, maot yung halina. Ha? Ang sado, ayan, ang unay-unay do, di maayan do. Natay caller? At sa last caller, before we close this program, mga kaigsunan, doon tay caller sa line 5. Yes, hello, Mayang Buntag.
3: Hello, good morning, Vice Mayor.
0: Jerry Pabi, Mayang Buntag.
3: Yeah, interested ko sa inyong giskutan, bahay mang kwarta, basta kwarta gani, mura o init kayo ba? So, kana na apil mang buta o PTA diha sa Dr. Cecilio Putong National High School. So, gitili man yun ang mga magtutudo, principal nga, makupot o kwarta. Nagkita ay treasurer nga anagit ko sa ginikanan. So, muna na nga kinini doon na po'y liability ang presidente. So, panalitan o magdako ni posibly mayo man manulti toto ang board of directors.
0: Murag si aktivista man to, Jer. Murag wa man to sabilar nagbase kaya ang sinultian kaya diraaman. Mindanao ba na?
3: Ilongga?
0: Oo, murag.
3: Ara dira man.
0: Uy, okay. Jawas putol man. Jer? Buang ah. Sound. Pariglahan man naglinyang Jer. Balik lawag Jer, no? Doon na kita 3 minutos sa dili pa ang alas 10 sa kabuntagon, mga kaigsunan, no. Sa mga nagpaminaw nato karon nga mga parents, no. Mo gyud na i-silsil sa inyong alimpatakan, ha. Nga kinahanglan nga nanado. Kinahanglan nga bahig ko asosasyon, no. Kanang kamao nga leader po tong pilion, dili lang nang kanang kamao gyud ba. Pero dili magbulalyaso labi na kay magkubot og kwarta. Jerry, mayo man tong panahong Jerry Pabi nga hanas manejamo mo da og PTA. Jer?
3: Naputol man, parigya pariglahan man ta.
0: Yung mga na principal suspect lagi dyan, buhang nga kayo.
3: So, kinahanglan nga, ang kanini ang kantong nahitabo dito sa Bilar National High School. Mm-hmm. So, dapat yun maghayusa ang mga official. Ni asakong tanaw, Vice Mayor, ang kanini ang presidente dia, kinahanglan mag-susi-susi, no? Kay layabol biya siya, kay official man siya. O niya, kininiya, insaktong giingon ni Dr. Phil Juarez na iapong tagaan o pagtagaan, pero maulagi na ang regional director man sa DepEd mo hatag og sanksyon anini ang problema, ha. So, sa di pa kinta maka, usap ni sa paagi nga, dili siya maka-retire anini ang, o retireable man ka ni maestra, ha.
0: Oh,
3: kuya anini ang
0: Oh. Ang iyan lang paning kamutan nga ma-justify niya o giyon sa paggamit ng 145.
3: Correct.
0: O dili niya ma-justify, mauli niya.
3: Okay. Gawas pa, bisan pag ma-justify, doon na siya itulubagon. Ganong hing-appeal siya na na? Ah?
0: Ganong ni-appeal siya aning pagkubot o kwarta?
3: No? Ano lagi ma-entry?
0: Oo, lagi.
3: Oo. So, una na nga.
0: Sa unang dapat, panahon ni Mujer, ang unsa may role sa principal adto? Murag advisor.
3: Wala lang. Advisory lang.
0: Oh.
3: Oh, mo advice lang mo ni niya, mo ni yung imoon, dili gyud ni mong inlabot toy.
0: Oh, dili gyud mag-appeal og kuno.
3: Oh, ang amo atong principal sa una si Ma'am Inday Osorio man. Kalimbayan man to sa una.
0: Di gud manghilabot sa kwarta, mo guide lang.
3: Dili manghilabot sa kwarta.
0: Mo guide lang sa mga kuan. Pwede pug maopoy mo ingon nyo ang inyong kwarta, nabay mga resibo, na liquidate ba, di ba?
3: Correct. Oh, gani kato si Dr. Kinini ang Dr. Sa ingan apelyido gud ato eh. Nang mao gitoy nag-atong pag-change bitaw sa Bulacan National High School ngadto sa Dr. Cecilio Putong National High School. Siya ko may awhag kami gid nangadto dito mga official kami si aning the late kininang Tony Bildia de Ford. Kami kauban dito murag si Tony Way Coco mantiyali to kauban. Ngadto mi sa Congress kay si ang anadto sponsor ko dito si Congressman, the late Congressman Saraga. O motong wa mapod mi atubang dito sa Saraga di wa ta kay ba ng anong ningon adto to. Wa gyud among gi pasa to dito ang among opposition sa pag usab sa pangalan. So wa gyud kay wa man pod ma timan lagi dito basta si Dr. Osorio, magi nang nangunay kinta namo pagda ngadto aron pag object kanang
0: sa ngana ni. Kay dili usbon unta nga Bohol National
3: dili
0: High School.
3: Dili gitunta no? Usbon.
0: To Cecilio Putong.
3: Okay, mura manggod og mura og marker manggod sa mga bulanon to ang Bohol National High School.
0: Kato si Cecilio Putong, di ba mura og DepEd Secretary ba to? Jer, sa
3: unang nahimo to nga DepEd Secretary mo to mura i-emulate kinta sa iya nga pangaan.
0: Taga Bohol to?
3: Putong man.
0: Oh,
3: so o, mga Bohol. Taga kanin Putong, taga Bohol man.
0: So kuan kita ito in honor of his name mo tong.
3: Oo, oh, oo. Oh.
0: Ingan la no.
3: Oo. Oh.
0: Okay.
3: So mo pud akong ako kentang murag sainganan eh paibaw sa ato mga official dito sa kanin ang Bilar National High School nga dili mahimo nga kanang manghunaw pod ang presidente. Unya ikaduha, gawas nga retirable ang atong kanini ang principal. Doon na po itulubagon nga nung ni-appeal siya ang pag-withdraw sa kwarta. Supposed to be digin na mahimo unta. So mura po niya itong ikatampuan niya, Vice Mayor Tibbs. Tagan salamat o
0: mayong buntag. Mayong buntag. Napupos lang atong adlaw nga Biyernes mga kaigsunan ugma na pod sunod nga karon Lunes na pod ha magharong tas kahanginan din nilang gihapon mga igsoon sa istasyon nga nagmahal sa mga bulanon. Walay lain ang numero 1 DYRD. Dengan salamat kini si TIBBS ang friend mo forever.
4: IATF, inyong alagad forever.
0: Oras 2 minuto sa manaklabay ang alas 10 sa kabundagon.

0: DTX 500.
1: Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
2: Sa Panginoon.
1: Una po ay sa Panginoon.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
3: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyod og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte, ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte!
4: Alagang Unilabyan.
5: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
7: Drink responsibly.
6: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay,
7: drink response.
8: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, Peach.

dan. O, kaya ang programa sa gobyerno sa hataganan kay lisod o kahimtang. Na muabot, muadto man dito sa bahin nga, oy, ganong gitagaan na may uban sa mga kasilinganan, mga igsoon, sa mga kasikbit nga barangay, sa mga purok. O, na may uban, ganong gitagaan man to, hindi man lisod. Malagisab na. O, kay kanang pulong indigent mga igala, lisod na kahimtang. O, lisod na kahimtang. Bisan ka ng wage earner, na ilisod ang nagkahimtang. Napuyayahay kahimtang. O, kay mag-isgot ganit nagkahimtang, dipindi man sa paningkamot sa tao. O, dipindi na sa paningkamot sa tao. O, usahay sa bang pananglitan ako ha, nagpabaya ko sa akong paningkamot, bisag na ay, maingon lagi nato mga igsoon, daghagrason. Daghag hinungdan o katarungan nga nung matawag nato ang usa ka tawo lisod. O, mauni usahay nga makalingaw lagi o ako'y pasultiyon. Hinisgutay man. O, hisgot og Lunes, hisgot og Martes, Merkules, napupos, nahurot ang adlaw sa tanang simana, mga igalagi hisgot. O, muundang raman po. O, naan po'y umabot ang ayod. Muundang raman pong hisgot. Ang makapaundang sa hisgot ng anong nalaktawan, anong mahatagi, anong nahatagan, ug maghisgot na po laing ayuda, na po'y nakaprogramang maundang ang hisgot. O, maundang ang hisgot-hisgot, mga igsoon. So, kinimanggong ayuda, mga igala, basta maghisgot ganig pang gobyerno, isandig na o kahimtang. O, isandig na kahimtang. O, lisod si Kwan, purpose man, alisod gyapon. O, mauna, isandig nagkahimtang. O, para pagpensyonado sa atong lakbitan, mga igala, sa pribado, sa private, naamang gyapoy guidelines. O, nagyapoy guidelines. Pag-abot sa gobyerno, ang guidelines, ibase, pananglitan. Nganong di ka kahatag, nganong di ka kadawat, o mao ka ng social pension, tigulanga ka, senior citizen, buti pasabot na ako, mga igsoon. Ngano di ka kadawat o tagsanlibo kadabuan sa mga senior citizen na may tubag na ipong sikreto, mga igsoon. Pensionado, maguna. Na ang pagutan na, dako magpensyon, dabig ang pensyon perting gamaya, niya ang sakit, arang dagana. Sa awa naman nato na, naaraba po senior citizen, mga igala nga, gabuhi po dagang apo. Nalagi pensyon. Gamay naman kayo. Pero, gabuhi sa dagang apo. Kaya usahay sa mga ginikanan, mga igsoon, pwede lang maayong pagpamuyo, ha? Pwede lang. Maluoy, mangyod ang mga apuhan. Ha? Kung doon ay pagpamuyo, mga igala sa mga hintungdang pamilya, o niya di magkadimao, masabtan na ninyo na di na magkadimao, at tuman ibilin ang anak sa apuhan. Oo. At to ibilin sa apuhan, niya kay kinsa may bugasto ang apuhan. Abag-abagan po panalagsas ginikan ng awa magkadimao. So, nagyapon, musulod ang lisod ng kahimtang. Mga igsoon. Kaya naman lagi guidelines. Ha? Kanya, kini pong guidelines, napoy uban mo ingon, mga igsoon, ha? Madungog ni nato usahay. Anang init ng ulo bitaw mga igsoon, kaya wala lagi magkalimao. O, muinit ng ulo, muingon man sa mga igsoon, ipaayog tuon ang guidelines. Ayuha pag tuon ang guidelines. Tinood biya sa puna. Ha? Tinood biya sa puna, mga igsoon. Makaigo biya po usahay ng mga lungsuranon sa paghisgot o guidelines. Ha? Ano man, kining guidelines, ug magtuon mangutag guidelines mga igsoon kutin eh sama pananglitan ha solo parents hatagan dito sa gatuon sa guidelines ang solo parents lisod okay murag usa nang inabuhi okay nabay solo lagi duha ka buhok oh karon solo parents paghiman-himan pamaestra kay trabaho man sleep ed solo parents lagi pero nakahuman magkurso pag-apply pa kay gidawat man. Mao nang daghag tun-anan ba? Oh, ayuhon sa paghapsay. Kung unsa man ang mo bitaw nang ang ubang guidelines usabon sa pagtuon, reviewhon ba? Oh, sa mga kadaguan sa gobyerno, ngano man ayo say murag madali-dali ra. Oh, pero okay man kay reviewhon man. So mao ni ha, ang hatagan mga igala sa ayuda katulisod ug kahimtang.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner! Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
3: Uy, nabugat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
5: Rexino Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Down!

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Punta, di maundang ang pag-

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon. Night 12 Chinese herbs. Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
2: Drink responsibly.
3: Gikan kanamo sa DYRD.
4: DYRD.
3: Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawhan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
3: Amahan nga langit nun, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo og sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang nga among paghahisgutan. Pun-a ang mga tigpaminaw karon sa imong kalipay, gugma og kalinaw. Hatagi silag kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
4: Maayong adlaw Bohol, maayong adlaw Tagbilaran, maayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw na itong programa, ang magpakabana alang sa kamatuuran. Maayong adlaw sa ito ang pinalangga nga mayor sa syudad sa Tagbilaran, the woman behind serbisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran og serbisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap, ang ato ang BC mayor, vice mayor, attorney Adam Rielson. Hala, arong pong adlaw, ang iya pong adlaw na tawhan, no? Happy birthday to Vice Mayor Attorney Adam Rielson. Hala. And of course, sa itong first gentleman and first district representative, Congressman Babay Yap, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug mayong adlaw usab sa itong ang 16th, sangguni ang panlungsod city councilors at ito ang mga kaubanan nato ng mga city hall employees, ang itong mga department heads and office heads sa itong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran, ang ito ang chief of staff, Ma'am Kathleen Torimocha, and our city administrator, Sir Alvin Luis Acazar. Again, mayong adlaw kaninyong tanan. Ug mayong adlaw usab sa mga nagsikay sikay diha sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon karong orasa. Dagan kayong salamat no sa iyong pakigunong, pakiguban ug pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs and activities nato sa itong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran and our updates and developments diri sa syudad sa Tagbilaran. Ug asaman ko tubig din si Bentong programa. Ug asaman mo karon na himutang mga higala. Again, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Og syempre akong pagtimbaya usab sa ato ang 15 ka barangays ning atong dakbayan sa Tagbilaran. Og labi na usab sa ato ang mga 15 ka kapitanes nga nakiguban usab nato o sa ato mga Tagbilaranons nga naminaw sa atong programa. And of course sa ato ang mga online viewers, mga higala no ning ato ang programa. Again, maayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Kim Anob ang inyong makauban karong adlawa. And yes, mga hinggala, mayong adlaw usab sa ato ang tigtimon atong programa no, kundiin madungog ta sa kahanginan via radio sa ato ang station sa DYRD. Pasalamaton pud ta no sa ato ang tigtimon atong programa si DJ Cyrus D. Virus. And of course kundiin pud naka live ang ato ang programa mga higala sa ato or naka air ang ato ang programa mga higala. Makita pud ni sa ato ang Facebook page no, naka live ta sa DYRD Bohol ang kasaligan. And yes no, sa ato ang official website ang www.dyrdam.com. Yes mga higala, it's a new day because today is June 17, 2026, adlaw nga Miyerkules. Yes, no, ikatulong adlaw na nato mga higala sa itong pagpanerbisyo sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Tungking laing adlaw na usab mga higala, laing na usab nga adlaw ang ato ang pag-asawaan kabahin sa makatikaran, programa o serbisyo ng atong pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. And later on, mga higala, naapod tayo mahinabi sa itong programa ang ato ang strategic communication or STRATCOM office headed sa ato ang head si Sir Franz Boyser. So ato mahinabi ang ilang makatikaran programa labi na karon nga aduna tay activity nga gibuhat karong adlaw gikan sa lang buhatan sa STRATCOM in partnership no sa ato ang CRS sa tabang sa CRS sa pagcapacitate sa ato ang mga kabatan-una nato no nga mga youth leaders o student leaders nato sa ato madidai ang mga universities and colleges nato ning ato ang syudad sa Tagbilaran. So stay tuned na mga igala para makaibawta ta kung unsa ang update sa buhatan sa strategic communication mga mao inag spearhead na to sa ato ang two-day activity kabahin sa ato mga kabatan-unan or mga student leaders from the different colleges and universities na to diri sa syudad sa Tagbilaran. And aring punta mga higala no ari sa ta sa ato ang paghatag og reminders og pagpangumusta sa ato mga suking tigpaminaw mga higala. Kamusta yung tibuok adlaw? I hope you are all good, you are all fine. Naamo sa maayong panglawas no. And speaking of panglawas mga higala, ayon ta mo kalimot no sa pagdala og payong or pagsuot jacket nga dinay hood for protection sa lawas laban sa di na tumatan siya nga dagan sa panahon. Kaya atong panahon mga higala usay mo huwan pero grabe pud ka init no. So karong mga puntuhan mga higala grabe ka init. So ato azong or karong adlaw grabe ka init. So mo nang stay hydrated no. Drink 8 glasses of water a day para ma-hydrate ato ang kaugalingon mga higala, ato ang lawas. And of course, don't forget to take vitamins, no? Inom tag vitamins para tabang sa din protection sa itong lawas laban sa mga ubo, sipon, or hilanan. So, itong ampingan matag-adlaw, ang ato ang lawas kay mga ubo niya ito ang puhunan sa itong pagpanerbisyo, sa itong madadaiyan ato mga gipagtrabahuan para di ta maka-absent, no? And of course, sa ato ang mga responsibilidad po, no? Ato magampanan itong responsibilidad sa ato mga tagsa-tagsa ka mga pamilya. And, yes, mga higala, aring puntuha, ay nausap kita sa ato ang special guest nga ito may hinabi ni ato ang programa para makapaambit sa ilang mga katikaran, programa o serbisyo sa ato ang sa tumbuhatan sa Strategic Communication or STRATCOM. Aray punta mga igala ato ng mahinabi ang ato ang head sa STRATCOM nato sa itong pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. Kailangan ko di si Sir Franz Boyser. Hello Sir Franz, mayong adlaw ug welcome sa ato ang programa ang imong mga pagtimbaya alang sa itong mga suking tigpaminaw. Sir Franz?
2: Mayong buntag, Sir. Mayong buntag, Kim, o sa tanang mga tigpaminaw sa DYRD Worldwide.
4: Yes. Daghang kayong salamat, Sir Franz. Ay, noon sa mo kabisi karon sa inyong buhatan sa STRATCOM. Tungod kay doon namin activity nga gibuhat. Kamu ang nag-spearhead in partnership na to with the CRS, no? Nga to ang duha kaadlaw nga activity na to, no? Sa to ang strategic communication. Alang sa to mga student leaders nato sa atong dadaiyang mga schools nato diri sa syudad sa Tagbilaran. Sir Friends, pwede ba ka maka-share regarding the rationale, the purpose at or objectives nato ug unsa ni ato ang activity nga ato ang gibuhat diha mismo sa Alta Bohol kay diha ang ato ang venue karon mga higala. Sir Friends, can you share to us the programs nga ato ang gibuhat sa STRATCOM?
2: Salamat Kim. Actually Kim, naa na kami sa sa gitawag nato nga youth workshops mm-hmm. on climate risk communication plan development. So kami diri sa Baclayon karon diri sa Alta Bohol Resort and Convention Center og naay unom ka mga colleges and universities institutions mm-hmm. na mi-appeal diri. So naay tay mga student leaders and advisors coming from tanang PMI, Hulinim University, mm-hmm. University of Bohol, BITIC, Bohol Wisdom School, Tagbilaran City. So naa sila diri karon for the 2-day workshop. So dako kaayo ni siya nga kanang purpose ani nga youth workshop. This is for the first time nga gihimo sa City Mayor's Office under Strategic Community City Mayor's Communications. Kauban ang City Youth Development Office ug ang City Disaster Risk Reduction Management Office o CDRRMO. Og sa gikaingon pod nimo kanina, gisuportahan kini siya sa Catholic Relief Services sa Australian Aid og ang Caritas International. Ang purpose gyud ani Kim is matagaan mo present sa ato mga participants ang unsa man ang mga local climate risks, mga risko no nga pwedeng potential nga ma-experience if ever na imo abot nga mga bagyo o di pa kaha na ay mga kusog nga pag-uwan nga it will parang murag maano siya murag baka pa hatag og kanang flooding yun diha sa mga different area ang gay diha sa atong city o Tagbilaran og maokini nga kanang tagaan ni siya og kanang pagtagad aron sa paghatag og maayo nga kanang public awareness campaign through the use of information and education communication materials ang gitawag nato nga IEC. So ang pagabuhaton sa mga student leaders karon og mga kauban ilang mga teachers ang makabuhat sila og kanang communication materials or communication plan nga gi-assign sa kalain-laing barangay og aron nga mahatagan ang gap sa kanang gitawag nato nga unsaon man kini mga sources nga gikan sa mga scientific data nato no which happens to be data coming from the risks of climate change mga epekto sa climate change og unsaon ni siya pagpahibalupod diha sa mga communities nato ilabi na kadto mga vulnerable sectors nato pila diha ang mga kababainhan, ang mga PWDs, even ang mga seniors when these natural occurrences come sa atong siyudad.
4: Yes, that's true, sir, friends, no, and we're so happy, no, nga laing step na pud no to empower sa atong mga kabatanunan kabahin sa climate change, no, nga of course ang atong mga kabatanunan mo imong next generation, no, and of course they need jud nga tagaan sila information, knowledge kabahin sa climate change ug unsa ang matabang sa mga kabatanunan kabahin aning climate change, and we're doing it, no, sa to ang with the help of the of CRS nga mo ining hatag sa to pagpa-capacitate sa itong mga kabatanunan. And with your help, pod, no, sir, friends, sa inyong buhatan sa Stratcom and CYDO sa paghatag og inputs og CDRRMO sa paghatag og inputs. And of course, kagahapon, no, sir, friends, sa base sa itong nakita, pod, kayo usapod taning anak, pod, no, gahapon to kung unsay dagan, no, sa ito ang workshop og training nato sa ito ang duha kaadlaw nga youth workshop on climate risk communication plan development kun diin ang ato ang CDRRMO and ato ang Tagbilaran City Environmental Management Office ning hatag pud og initiatives or nga mga programs nato nga gibuhat nila sa nata sa tagsa ka mga buhatan kabahin ani ang climate change, and from there na share nila ang ilahang mga dadaiyang mga activities and initiatives nato sa ato ang pagamhan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran kabahin ni ato ang climate change through sa ato ang CDRRMO and of course sa ato ang ning ato ang TSEMO nga usapod nga sa ato ang buhatan nga nihatag pod og knowledge sa ato ang mga kabataon. Nakita nako unsa kalingaw aside sa malingaw, sir, friends, is naapod sila knowledge nga nagain og nakuha kabahin sa atong training kay since naman tay workshop and plans, no, communication plans para magamit sa ato ang mga atong mga student leaders. And sir, friends, unsa pa may mga laing activities nga gibuhat nato kagahapon og karon, no, ning ato ang kabahin sa ato ang climate risk and communication plan workshop nato diha sa ato ang Alta Bohol, sir, friends.
2: Yes, sa atong unang adlaw sa youth workshop kanang gipakita gyud dito, no, sa CDRRMO sa Simo kung unsa ang mga local climate change risks nga pwedeng potential nga mahitabo di sa mga areas nato sa different barangays. And not only that, nindot gyud kaayo nga naapod ang TSEMO o ang City Environment Management Office nga nihatag og unsa man usa gyud ang mga initiatives karon sa city nga gihimo aron nga ma-address kining gitawag nato nga kanang climate change issues nga pwede nato buhaton sa duha ka bahin. It's mm-hmm. either climate change mitigation or di ba ka adaptation aron ma-reduce kini nga mga kanang mga epekto gyud sa atong natural kanang occurrences nga pwede mahitabo, no? Tapos karong adlawa kanang gi-expect namo nga makaproduce na mm-hmm. o kanang initial outputs ang atong mga student leaders participants, no? Ang gitunga man siya according to the schools o katong mga barangays kung asa na bilongpot ang ilahang area sa ilahang school na muhatag sila oras nga muplano o kanang mo-device o di ba kaha mo-create o specific action plans pinaagi sa paggama o mga IEC materials or communication mm-hmm. campaigns mm-hmm. aron nga mas matagan o kanang taro nga knowledge and information ang atong mga communities ilabi na atong mga vulnerable nga mga sectors na to. Ako po Kim nga indot ni siya nga awhag po sa atong city sa atong city mayor na si Jane Yap nga sa agenda ability diha kini siya ginipaor na tong green transformation o sustainable city. So mauning mga butang o mga lakang ni suporta gyud ani sa executive Sir Jane sa atong siyudad. O kanang nindot po nga partnership kini siya. Sa gikaingon pa ni Mayor Jane nga the new leadership is partnership. So with the Open Government Partnership Program, kiniusa sa mga giauhag yun sa atong city government nga mahimo kini siyang tanan.
4: Well, congratulations daan sir friends sa inyo hang team diha no sa CDRRMO sa inyo sa Stratcom as nag spearhead nato og nag mojin nagpahiluna sa ato madadaiyang mga workshops and of course ang ato mga sessions nato nagpahiluna sa ato madadaiyang activities and of course sa atong buhatan sa CYDO no nga mo ipoy nakigtimbayayong nato sa nga mahimong productive mahimong mas bibo aside sa mas bibo kundi nahatag pod og maayong ang mga impormasyon kabahin nato ang climate change and of course sa ato mga workshops na good luck ninyo dancer friends and congratulations in advance sa inyohang activities. Before kana ko let go sir friends sa ato ang programa aduna ba kay ang ayo mapasalamatan again or a shout out no with our partners and of course imong mga pahinapos nga mga mensahe anang sa tong mga suking tigpaminaw sir friends.
2: Salamat sa iyo, Kim. Salamat sa tanang mga tigpamanaw sa DYRD. O ako magpasalamatan ang team no nga ni Himogid ni ini, ang City Youth Development Office, ang City Strategic Communications Office, ang CDRRMO, o ang TISEMO. O ilabi na ang atong mga partners diha no, si ang CRS, Catholic Relief Services, through the support of Australian Aid o Caritas International. So, salamat kaayo sa tanan.
4: Yes, dagan kayong salamat, sir friends, sa mga panahon o oras nga gihatag niya itong programa para makapaambit and makahatag o impormasyon, no? Kabahin sa to ang gibuhat karong adlaw nga to ang Climate Risk Communication Plan Workshop diha sa itong buhat sa Alta Bohol karong adlaw. Dagan salamat, sir friends, and God bless you.
2: Salamat, Kim.
4: Yes, ug mao ka to mga higala ang atong nahinabi sa atong programa, ang ato ang head sa Strategic Communication or Stratcom sa atong buhatan sa City Government of Dag Bilaran, Vilayan ko di si Sir Franz Boyser. Okay, punta mga higala ay nausap kita sa atong news beats nga atong nakuha sa atong buhatan sa City Government of Dag Bilaran. Nagpahinumdom ang City Government of Dag Bilaran nga kutob na lamang karong Hulyo 6 ang deadline sa pag-avail sa tax amnesty ubos sa RPVARA law. Giauhag ni City Treasurer Hubert Inas ang mga tag-iya og real property sama sa balay, yuta ug machinery nga dunay atrasadong bayranan sa buhis nga pahimusnan ang maong amnestiya aron makabayad sa ilang obligasyon nga walay penalties and surcharges. Gipasabot usab niya nga mas maayong matuman ang mga obligasyon aron malikayan ang mas dako nga bayranan sa umaabot. Samtang sa mensahe ni Mayor Jenya, iyang gihangyo ang mga tagbilaranon nga suportahan ang programa pinaagi sa tukmang pagbayad sa buhis nga mao'y gamiton sa padayon nga pagpalambo sa serbisyo ug mga proyekto sa dakbayan. Matod sa mayor, dako kini nga kahigayunan sa mga delinquent taxpayers. Giyawag-usab ang publiko nga moadto dayon sa City Treasurer's Office alang sa ilang aplikasyon ug dugang nga impormasyon kabahin sa Tax Amnesty Program. Sa laing bahin o sa mga higala, padayon karon ang search sa 2026 Best in DRRM Action o BIDA Award alang sa 15 kabarangay sa Dakbayan sa Tagbilaran. Isip kabahin sa evaluation, ang mga personnel sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO nga gipangulohan ni Gerard Lavadia ang naglibot sa mga barangay aron magpahigayon og interview sa mga residente. Gisusi sa CDRRMO ang kahimtang sa matag barangay sa mga aspeto sa disaster prevention and mitigation, preparedness, response og recovery and rehabilitation. Sumala sa CDRRMO, ang BIDA Award mao'y lokal nga pasidungog nga nag-ila sa labing maayong barangay sa pagpatuman sa mga programa sa disaster risk reduction and management. Ang awarding ceremony alang sa 2026 BIDA Award pagahimuon karong July 31. Ang maong inisyatiba kabahin sa padayong paningkamot sa administrasyon ni Mayor Jane Yap ug Vice Mayor Attorney Adam Rausan ala sa pagpalig-on sa kaandam ug kaluwasan sa tanang tagbilaranon batok sa mga kalamidad. Ug mao kato mga higala ang ato ang news beats nga tong nakuha sa tong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Ug garing puntoha usab mga higala. Ari na usab kita sa ato ang mga pinalangga nga mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran nga nagsaulog sa lang-adlaw nga tawhan karong adlaw June 17, 2026 adlaw nga Miyerkules. Taga Barangay Dao, happy happy birthday nila ni Tarsila Herarman, Marciano Espejo, Ismael Liray, and Manuel Lungakit. And also to Aurora Gallos. Taga Barangay Kabawan, happy birthday ni Marciano Ihalas. Taga Barangay Tipnip, happy birthday ni Marciana Lawa. And Barangay Manga, greetings going out to Antonio Badayos. Taga Barangay Ubuhan, happy birthday nila ni Silvestre Incog Jr. and Ismael Inad. Taga Barangay Buoy, happy birthday nila ni Manuel Felicio and Francisco Abiharon. Taga Barangay Cugon, happy birthday ni Elvira Misa. Taga Barangay Poblacion Dos, greetings going out to Jesus Botalid and Efren Edgar Basileres. Taga Barangay Poblacion Tres, greetings going out to Elizabeth Abakahan, Marina Utero, Inocencia Itorhio, Manuel Toledo, and Manuel Panto. Taga Barangay Poblacion Uno, happy birthday nila ni Anthony Apale. And Barangay Mansa, sa happy birthday nila ni Estreline Saldivar, Romulo Neri, Josephine Mira. From Barangay Buol, happy birthday ni Inocencia Sabanya. And Barangay Dampas, greetings going out to Marcos Habay and Arcel Hamora. Happy, happy birthday kaninyong tanan sa itong mga senior citizens. And ito ang kauban sa buhat sa pagpanerbisyo nga nagsaulog usab sa ilang adlaw natawhan karong adlaw. Yes, no? Happy, happy birthday. Wala ako ang isan. Happy, happy birthday nila ni Jada K. Sadiko de Molador, Fredeline Pamaong Brunidor, Darlene Faye Bagge, Filmy Ayuban Dano, Wendell Lulia, Greg Reyes, and Jenny Tambis. And also, sa ito ang City Vice Mayor, happy, happy birthday to Vice Mayor Attorney Adam Rolson Lagrada Hala. Happy, happy birthday kaninyong tanan. Greetings from Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Rolson Hala, First Gentleman, First District Representative Congressman Babay Yap, and our 16th Sangguniang Panlungsod City Councilors and the people of Tagbilaran City, wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong tanan. Sa itong mga sukindig paminaw nga nagsaulog usab sa lang-adlong natawhan karong adlawa nga wala ito na-mention sa itong programa, happy, happy birthday kaninyong tanan. And yes, now I would like to greet sa to ang mga online viewers. Hello, hello. Agmayang adlaw to Ma'am Doris Kaluyong and Ma'am Angie Remo. Mayang-mayang adlaw kaninyong tanan. And sa itong mga sinin, paminadagan kayong salamat sa inyong pag-iunong, pag-iuman o pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs, and activities na ito sa itong pagamanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and developments sa itong siyudad sa Tagbilaran. Nagandagan kayong salamat kaninyong tanan. Ug mag-uman-uman usap kita mga higala, ugmang adlawa sa sasamang taknan itong istasyon, itong programa, ang magpakabana alang sa kamatuuran. Kini si Kim Ano, bumingan na lang kaninyo, servisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran ug serbisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon ang friend mo forever. Sa ngalan na lang ni Mayor Jane Yap, Vice Mayor Tengi Adam Rolson Hala, First Gentleman, First District Representative Congressman Babaya, our 16th Sangguniang Panlungsod City Councilors, at ang Chief of Staff sa City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Terimocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar, as we all say in Tagbilaran City, asenso pa mo.
1: Inyong nabati ang tulumanon. Magpakabana.
5: Magpakabana.
1: Hangtod sa sunod nga higayon. Magpakabana.
5: Magpakabana.
0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Renly's, authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabaligya usab sa mga appliances, sulayan LPG o guban pa sa mga sangang tindahan sa Renly's. At huwag karoon ang Renly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Strong sa una.
6: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Poholanos, the celebration gets bigger and more exciting as Island City Mall turns 22 this June 26. Celebrate 22 amazing years of shopping, fun, and unforgettable memories only at ICM. Check out the exciting anniversary events. Catch the dazzling ICM Celebrity Shadows happening on June 20 and June 26. Share love and hope during a Day with Angels community outreach program on June 21. Calling all dads, join the Energetic Daddy's Zumba Marathon. This Father's Day, June 21. Feeling lucky? Don't miss the ICM Anniversary Bingo Madness happening June 24 to 26 with exciting prizes waiting to be won. Plus, avail of free clinic services para sa atong mga suki. And on June 26, 27, and 28, it's the ICM 22nd Anniversary Mall-wide sale and get 70% off on range of brands and products. Sugod na ang biggest celebration this June. Shop, celebrate, and enjoy as ICM turns 22.
10: See posters for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH-067-071, Series of 2026.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
11: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
13: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
14: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
15: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ubo! Lema! Igawas!

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing dusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang Unilabyan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay.
5: Drink response.
4: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay.
5: Drink response.
6: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigyod ko believe no sa MX3. Kay nga no, nahimog yung kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, pero I've heard na agid siya yung clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na yung sulod sa MX3. And mao na yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun na gid ko. Sa MX3, dili ko believe!
7: Lahi ra gyud ka sis.
8: Myra E's 5-in-1 Beauty of Immunity Powers no good na.
9: True. It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity back.
8: With regular intake, proper diet, and exercise.
10: The alpha tocopherol vitamin E.
11: Gikan kanamo sa DYRD.
12: DYRD.
11: Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Oras sa DWD Worldwide ng Radyo sa Katauhan, alas 12 Jazz.
1: Gikan sa DYRD Newsroom, ania ang Alturas Group balita sa ugtong tutok, mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa ugtong tutok. Alturas Group balita sa ugtong tutok.
0: Igalang maing utok kini si Ray Tutas ang maghatod ganinyo sa mga balita karong utuha sa Alturas Group balita sa ugtong tutok. Ninigad daw karon nga Biyernes, Hunyo 19, 2025. Ako ang maghatod ganinyo sa mga balita din sa Tung David sa Kauluhan o sa Gawas, kauban sa Technical Department. Karon sa mga ulong tudling sa itong mga balita. Una din sa itong David, mudawat na sugod karong Hulyo ang Governor Celestino Gallarez Multi-Specialty Center sa Cortes sa mga pasyente nga may sakit sa kasing-kasing baga, cancer o renal. Wanted person nga 24 katuig nga nagtago-tago sa probinsya sa Sugbo sa kasong frustrated murder na dakwa dito sa lungsod sa Clarín. Sa Kauluhan, gihagit ni Davao City 1st District Congressman Pulong Duterte si DILG Secretary John Wickremulya nga mupailawon silang duha sa hair follicle drug test. Kinihuman gisultihan siya ni Remulya nga high og sabog. Samtang sa Gawas, subling nakagi sa Strait of Hormuz ang tulo ka mga Saudi flag super tankers nga dunay kargang 6 million barrels sa lana human lagday ang memorandum of understanding tali sa Estados Unidos o Iran. Mawag itong mga higalang itong mga uluhan na mga detalye nini o gubang mga balita kumanda sa pinundom gigan sa Alturas Group of Companies.

Karon sa detalye sa itong mga balita, tunahon ang balita din sa itong David Mudawat na sugod karong Hulyo o sugod karong sunod buwan. Ang Governor Celestino Gallares Multi-Specialty Center sa Korte sa mga pasyente nga may sakit sa kasing-kasing, baga, cancer o renal. Ano ang report ni Allen Doidora.

0: Sugda na sa Governor Celestino Gallares Multi-Specialty Medical Center sa lungsod sa Cortes ang pagdawat o mga pasyente alang sa nagareang special nga serbisyo sa kahimsog. Lakip na ang sakit sa kasing-kasing, baga, kidney o cancer. Matod ni Dr. Lawrence Tirol, Chief Executive Officer o Medical Center Chief sa Gallares sa Cortes sa interview sa DYRD Balita, nga hinahinay na nga ilusad sa ospital ang operasyon sa matag specialty center sugod karong tuiga.
1: So for inpatients, amo yung i-prioritize is cardiac cases yun. Magsugod naman na sa ito ang open heart o minimally invasive na angio procedures July. Mm. Then after na mudawat na sa ito cases sa lung, open naman na itong lung center.
0: Okay.
1: Mudawat sa ito. Puhon, God willing, sa October, mudawat na ito renal cases for our transplant ng mga pasyente. Mm-hmm. Na naman tayo naka bilang patient for transplant,
0: okay,
1: sila yung i-prioritize sa dialysis. But, open niya po siya to the public. If anyone needs dialysis, pareha lang October. So, ito pa rin i-launch ng October. And then for cancer patients, magsugod na po tao, chemo by August of this year.
0: Mm-hmm.
1: Available na ang chemo and then magpuan sa the cancer surgery report open na.
0: Gipariyag usab ni Tirol nga andam ang Gallares Cortes og daghang medical mission sa ulahing bahin ning tuiga.
1: Naay kay mga mission nga buhaton. So sa October si Heart Center, September na atong mga Rotarian sa Makati pediatric surgery pato siya.
0: Mm-hmm.
1: And then ang Chuchi wa pa lang sa ni-announce pero hopefully, before the year ends, magka-mission na ng tulog.
0: Okay.
1: So, paabot na, mag-announce na may specifics po. Pero, okay, available na itong landline, patawagan lang sila o na sila'y pangutana o tinanggan.
0: Gibuti ang usab ni Tirol sa pagsugod sa operasyon sa Matag Specialty Center. Mudawat ang tambalanan o mga pasyente pinaagi sa general admission. Apan ang pagdawat, magpabilin nakatutok sa mga specialty na gisangon sa mga ospital.
1: If you notice, nagdadako.
2: We honor the courage.
0: Sugda na sa governor.
1: Ito ang itong scope of cases yung ikuha, which is cardiac initially, then lung, and then cancer, and then renal. As soon as ma-open na talaga mga specialty centers, basically, maka-intergeneral lang yung gapon siya. Those are the cases nga common din sa ito. Most common, and muna yung nakita po sa mong study before na nadyo yung gap aning mga services. That's why kani ang mong gito na mag-focus direct. But we remain to be a specialty hospital sa Japan.
0: Mm-hmm.
1: So, like for example, Panganakay, dili tanan dili, ato na dito sa Tagbilaran. Okay. They're better equipped kay na sila yung dako nga OB nga program dito.
0: Okay.
1: Other than that, sila po yung center sa neonatology, kay naman sila yung dako nga NICU dito.
0: Mm-hmm.
1: So better yun yung sila yung mahandolan.
0: Dugang niya nga ang ilang tahas mao pagdugang og specialized services sa provincial hospital network aron nga ang mga komplikadong kaso di na kinahanglang ipadala sa ubang rehiyon.
1: Ang money niya is nga, among target yun is nga, dilit na mo mularga whatever it is that you need medically. Dilit lalim ng nakidibate, yung mong biyahe pa ka, gasto pa ka, huwag ka ng pamasahe nga, supposedly unnecessary na nga. It's time away from your family, it's time away from your work, so you're not productive. So our target, all our innovations in this hospital is to improve the lives of all the Bolanos who are here. For example, if chemo, ano yung nandiri buhaton, that's why we have the heart center nandiri. You don't need to go to Cebu or Manila for open heart or for angiographic, angioplasty, yung mga procedures, ano na, agitala na ito nandiri.
0: Kini si Alin Doidora, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
3: Nagsalamat Alin Doidora sa imong report. Samtang sa itong police report, wanted person nga 24 katuig na nga nagtago-tago sa probinsya sa Sugbo sa kasong frustrated murder. Nalakpan na dito sa lungsod sa Clarín. Si Cel Limurador sa detalye.
4: Sa lungsod sa Clarín, nadakpan sa kapulisan sa Clarín ang usa ka pinangita sa balaod human kini ni sigpatan dito sa barangay Kumaang Clarín. Ang akusado na ilan sa kapulisan nga usa ka alias James, kinsagi kataho nga dugay na ang nagtago-tago sa gaway sa Balaod o nga dito naglumlom sa probinsya sa Sugbo. Gisikop kini pinasikad sa usa ka arrest warrant nga gipagawas sa korte kanadto pang 2002 sa kasong frustrated murder. Ang nadakpang akusado kasamtangan kini karon ana sa kustodiya sa kapulisan dito sa lungsod sa Clarín. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Gohoy, The Barker, Cell Remolador, ang Friend Mo Forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Alas sa 12:19 atangi. Gihagit ni Davao City First District Congressman Pulong Duterte si Interior Secretary John Vigrimulya nga mupailam silang duha sa hair follicle drug test. Kini human gisultihan siya ni Rimulya nga high og sabog. At ang detalye sa tagpagbalik.

0: ni Davao City First District Congressman Pulong Duterte, si Department of the Interior and Local Government Secretary Jun Vicrimulya, nga mupailaw silang duha sa hair follicle drug test. Kinihuman, isultihan siya ni Rimulya nga high og sabog. Anang report sa UNTV News.
1: Hinamo ni Davao City First District Congressman Pulong Duterte si DILD Secretary Jun Vicrimulya. Nakapwa sila sumailalim sa hair follicle drug tests. Ginawa ni Congressman Pulong ang hamon matapos siyang sabihan na high at sabog ni Secretary Jun Vic hinggil sa pahayag ng kongresista na mayroon na umanong ICC warrant of arrest laban kay Senator Bongo. Sa kanyang Facebook posts, hinamo ni Congressman Pulong si Secretary Jun Vic at sinabing isama na rin niya ang boss nito, maging ang asawa at anak nito. Wala pang sagot ang Malacañang sa bagong hamon na ito ni Congressman Pulong Duterte. Pero dati nang sinagot ng palasyo na hindi sasailalim sa hair follicle drug test ang Pangulo para lamang pagbigyan ang mga kritiko ng kanyang administrasyon.
0: Nagsalamat sa UNTV News sa itong balita sa gawa. Subling nag-agi sa Strait of Hormuz ang tulo ka Saudi flag supertankers nga dunay kargang 6 million barrels sa lana. Human nagday ang Memorandum of Understanding tali sa Estados Unidos o Iran. Aniya ang report sa UNTV News.
2: Muling nakadaan sa Strait of Hormuz ang tatlong Saudi flag supertankers na may sakay na tinatayang 6 na milyong bariles ng langis matapos malagdaan ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ayon sa ship tracking data, mas dumadami na ang mga barkong naglalayag sa mahalagang ruta matapos ang ilang buwang pagtigil ng operasyon dahil sa digmaan. Nagsimula na rin umanong magkarga ng langis ang ilang tankers sa United Arab Emirates habang ang iba ay papunta na sa Europa. Sa kabila nito ay nananatiling maingat ang mga kumpanya sa shipping at insurance habang hinihintay ang karagdagang paglilinaw sa kaligtasan ng paglalayag sa rehiyon. Giit ng mga eksperto, maaaring abutin pa ng ilang buwan bago tuloy ang makabalik sa normal na daloy ng kalakalan ng paghahatid ng langis sa gitnang silangan. D1RD.
0: Salamat sa UNTV News. Ato tibayan og pasalamatan ato mga Facebook viewers. Salamat og maayong pagpaminaw ni Saway Paglubad Aster Duisabas diha sa Habitat Village Barangay Buol. Maayong pagpaminaw sab og salamat ni Alberta Nining Perez. Ni City Jesoe Dr. John Turalba ni kani konsehal Ondoy Burhan aminaw kay tuwa dito sa New Jersey. Og may pumunaw sa ni Doc RRD sa lungsod sa Luway ni Ma'am Ruby, Ma'am Donna og ni Ma'am Christine sa Jeso. Ni Ma'am Marifidaha ba dia sa Barangay First and Constituency Unit. Ni Sir Genesis Yarte diha sa Vice Mayor's Office ug ni Attorney Marjorie Squado Garcia diha sa Vice Governor's Office ang Chief of Staff diha.
3: Inyong nabati ang Alturas Group balita.
0: Mga mga igalang naglanggom sa itong mga balita sa Alturas Group balita sa Udtong Tuto. Kauban sa Technical Department Cyrus DeViros, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Mayong Udto.
3: Inyong nabati ang Alturas Group balita sa Udtong Tutok at ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Udtong Tutok.

0: ang kasaligan.
1: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
2: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
3: 3 times faster.
2: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
3: New alaksan extra.
2: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
3: New Alaksan Extra
2: Extra paspas, extra galing.
4: Akoy, nabugat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
6: Rexino Forte.
7: Mas paspas, banat sa upat.
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Giwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagang!
2: Uy, what ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan!

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Gikan sa sibyaanan ning istasyon DYID aliya kining tulumanon gitaniya sa alauna. Ang itaniya sa mga pangitabo sa atong katilingban, atong hisgutan, atong sawaan, o atong kukabilduhan. Inhining programa nga iya sa mga katawhan. Itaniya sa alauna. O karon, adiya ang inyong higala sa kahanginan, ang bagong TIWBS, Mong Bolyoser.

0: PTA mga kaigsunan, Parents Teachers Association. Din ay daghang mga sumbong mga kaigsunan matud pa sa mga wa maayo nga pagduma sa maong kahugpungan sa mga ginikanan, labi na mag-isgot ka og pundo kon funds sa maong mga asosasyon. Dinhi sa atong lalawigan sa Bohol mga kaigsunan na ay daghang mga gipang sumbong. Apil na ni anak mga kaigsunan ang pangutana kung ang Parents Teachers Association makakulit ta ba o mga fines or penalties sa mga parents nga dili mo tambong sa mga meeting. Apil usab mga kaigsunan ang gisumbong karon ang principal sa Osaka National High School dito sa lungsod sa Bilar mga kaigsunan. Diin matun pa ang mga kaigsunan na hanaw ang dakong kantidad sa kwarta nga iya sa Parents Teachers Association. Tinuod ba kahit ni mga kaigsunan? Ato ni subayon karong nga buntaga, PTE, PTA funds dito sa National High School sa Bilar, nahanaw? Tinuod kahit ni? Kini mo itong isgutan, uguban pa, dinis sa atong pagpanag-uban ng atong tulumanon karong adlaw nga Biyernes mga kaigsunan. Ato ni subayon do, kay usan ni kabugat nga aligasyon. Ugunsa po ni katinuod mga kaigsunan na wag tang bakagyod or basen o gawara ma-liquidate bakaha mga higala ang maong pundo. Subayo nato ni mga kaigsunan sa PTA mismo. Niya mga kaigsunan, uban nato karong buntaga, usa sa mga officers, usa sa mga board members sa maong Parents Teachers Association dito sa Bilar National High School. Din mga kaigsunan, matud pa ang principal. Principal suspect, tinuod ni. Ato ko nung istoryahon, si Jel Baslan, ang PTA board officer. Jel, mayong buntag, welcome sa itong tulumanon inyong alagad.
1: Mayong buntag sa tanan, labi na sa mga naminaw karon, especially sa Bilar, nga naghulat yun sa maong update.
0: Okay, Jel, salamat kayo no, for coming out kabahin ni ini. Muraman og hingkudyog po sa pagbukas sa itong klase karong tuiga, may gawas po din nga maong mga isyu kabahin ning mga PTA. Pwede ba nato isaysay nato, Jel? Unsay kasi natian dai ninyo diha sa PTA sa Bilar National High School nganong ingon man ka nga nahanaw ang maong pundo?
1: Okay. Dako kaayo ni siya nga problema namo, so na discover ni namo siya kato ang last year pa tungod sa 20 pesos nga ginaamutan sa mga per student. Unya, okay. Karon after ato na kuan lang kanang singala na. Nakita ra kung tahi ang maong kwarta kay if I'm not mistaken murag mga August to siya nag-collect og maong 20 pesos. Unya, wala na siya na trace og asa padong ang kwarta. So by January or February ba to nga nag-meeting me, dito na muna hibal-an niya na adi collection pero walay liquidation. Karon moto nga tungod sa akong kakuan nga kinahanglan na kog na liquidation as part of PTE board, then nangita sad ang ubang parents kung asa ang maong kwarta kay dako-dako pod kay pila gud ka estudyante ang naa diha sa Bilar no. So moto nga among gipangitaan ang maong in charge sa office og asa, then nahibal-an na mo nga naa ko ni liquidation. Pero wala kuno dawata sa maong principal, mao daw gigisik na namo kuno niya din iyang gitaplan. Unya nabalik ang maong amount nga 13,000. Then after ato daghan ng mga nagsunod nga mga reklamo nga regarding sa other funds. Then pagka April man siguro to nag-summit me, among gi-check tanan ang maong kuan, which is wala si dyan nagkatugma ang PTE funds sa iyang ingo sa ilang gi-report, including the receipts nga ilang gigamit. So, daghan kayong discrepancies kung mao maong tawagan na discrepancies. Mao na nga ni file na mi og complaint regarding ani, pero murag hinay ang maong action, which is ang gusto sa mga parents nga siya mahawa na sa maong school ug mabalik ang maong kwarta.
0: Okay, Jill, no? Unas tanan, pila ang maong questionable nga amount sa kwarta nga giingon ninyo og nawa?
1: partial report based sa maong receipt sa akong di-liquidate. Sa kanang resibo ni siya, sir ha, ang nawala nga kwarta is 145,017 pesos.
0: Okay. So, kanang...
1: Kini lang siya, sir, is liquidation lang ni siya sa year 2025-2026.
0: Okay. Ato lamang i-qualify ni, na wa, in the sense, nga wa ma-liquidate o sa adong ang maong kwarta.
1: Okay. Murag, maingon siya, sir, pero wala na mo gusto sila maipakita nga documents okay. Or unsa diha.
0: Okay. So, 145,017 pesos. Kinsa man ang gakubot aning kwarta ha, Jel?
1: Ani ni siya, sir, ha? Naa ang passbook sa amo ang treasurer, PPE treasurer. Pero, ang dakong problema ani, ang naga-approve or naga-authorize sa maong passbook, imbis ang among PPE president, siya ang principal maoy nagpa-member sa maong co-op kung diin asa ang kwarta o maoy naga-approve sa maong kada release sa kwarta. So, mura rani siya i-inform na lang ni sir na nahumana og withdraw ang kwarta o mura to.
0: Okay. Then, ang principal, Jel, ang principal signature sa maong passbook?
1: Siya ang signatory, which is aware man unta siya na dili siya pwede anak.
0: Okay, tempa ha. Sa akong nahibawaan, kanang mo-withdraw ka o mga kwarta sa asosasyon, naaman ay two of the three signatories nga maoy mo sign, di man usara.
1: Exactly,
0: okay,
1: yes.
0: So two of the three. Okay, yes. Anong nagawas man eh, o one ra ang principal ra, so naay sa jay lain nga mipirma.
1: Yes, sir.
0: Kinsa man ang lain?
1: Ang naay authorized for ana is among PTE treasurer, which is moral po siya og naging sunod-sunuran sa maong principal.
0: Therefore, the withdrawal of this money nga naa sa usa ka co-op diha sa Bilargi deposito ninyo nahimo ni tungod kay may pirma pod ang treasurer, meaning ang treasurer maoy nagdawat aning kwarta nganong niingon man nga tuwa sa principal.
1: Okay, every time nga mag-withdraw siya, yeah, ihatag niya dito sa maong office.
0: Okay. So every time, and so it's the treasurer who withdrew the money?
1: Yes, with the authorized sa maong principal.
0: Ang sa inyo ang bylaw sa PTA, appeal ba ang principal, Parents Teachers Association? Appeal?
1: Sa
0: structure ninyo, sa inyong bylaws, ang principal appeal?
1: Wala. Dapat dili siya appeal.
0: Okay, ikaduha, ang co-op mangayo man na og resolution from the PTA kinsa nang mga signatory sa inyong passbook. Wa ba dai mangayo?
1: Sana sa. Okay, sir. Usa ni sa dako nga problema. Every time nga mag-release og kwarta, walay resolution.
0: Maupo
1: walay
0: na.
1: Approval gikan sa board.
0: Okay, okay, ngano man na Jel, apil man ka sa board. Giyong sa manang, ano nahitabo manang, ngayon ano?
1: Okay. I-admit sad na mo sa part labi na sa amo ang PTE president nga naapod siya ay liable ani nga part.
0: Nanong so, man mo tingog ang presidente ani, appeal magkasya sa signatory, one of the three signatories
1: yes,
0: magkasya.
1: Usa, yes. Kinipod siya, sir, amo ra po ni siyang nahibalan katong nang by January. Nahibalan na mo nga ang namo nga mga board na dili di siya ang naga-approve sa maong budget every time mag-withdraw without resolution or whatsoever. Kay wala dili siya ang nagpa-member sa maong co-op kay ang principal di ay maoy nagpa-member imbis siya.
0: Okay. Sige lang. Atong ingnon naman nga na-withdraw ang kwarta o niya tuwa sa kamot sa principal.
1: Yes.
0: Okay. Para asa man tong kwartahan nga gi-withdraw, unsa may katuyuan adto?
1: Okay. Ang kasagaran sa ilang iingon, sir, is labor.
0: Labor sa
1: labor,
0: mga...
1: Labor sa na-i-ma-refer. Basta kasagaran, labor, then na-i-uban expenses, sir, na-i-mga activity, nga pangibuhaton, lito pod kuhaon. Ang amo ilang good ani good sir is naa untay liquidation nga tarong or naa formal nga transparency. Kay para man sa kaayuhan sa tanan dili ra sa amo ang board or sa parents pud na siyan also sa teachers.
0: Dapat mo dapat ang presidente ang treasurer mo assert ani no ang auditor kay di dili yes. Na mahimo og wa mo nang mga signatories ana na ay budgeting pagani og asa padung ang kwarta so every time dunay expenses nga mogawas na ay resolution ana authorizing no or something like that no so 145,000 mo ni wa ma liquidate karon unsa man yes, kuno sir. Initially unsa may istorya sa adung kuno ning kwarta ha?
1: Wala na lagi mikahibaw, sir. O asa na na kay the last time nga nag-summit me, niingon me, nga asa naman ang the rest na liquidation ninyo nga papel. Kabalo ka, on sige, sorry sa principal. Naapay second quarter, ana nga to follow. Karon ang in-charge sa maong papel, sa mga resibo, sa office, niingon po na ako nga, ma'am, maong naman tao na ilas, wala na mamilain ipakita.
0: Ngano ang principal nang hilabot man taman-taman bahin aning dapita, di ba guidance ra nang iya as principal?
1: Dako nga pangutana sa...
0: Ngano siya may nangamot aning PTA nga na may president ka ha? Ngano ang principal man? Nahug na noon siya nga principal suspect aning nga dapita ron. Yes. Unsa man ang inyong principal, babae, lalaki?
1: Retire na daw na siya po.
0: Babae na siya, lalaki?
1: Babae.
0: Babae, o dapat iyahan ni nga sulbaron kay retirable man di ay siya, no? O dapat abot, karoon po ko kadungog nga ang principal mo ay nangamot sa maong pagkubot sa kwarta.
1: Sir, bisag ako sir, for the first time dunin ako na ako anang kapilasad ko na himong part of PTE board sa laing eskwelahan sa una, then yeah, in first time na ako ni nga naka-encounter nga ang principal mo rag o di nagkusang kuan.
0: Dapat mo assert ang PTA ana, dapat mo assert no ang presidente ang treasurer nga dapat mo lagi ko na mo ilik gud pud kahibaw nga treasurer kahibaw nga president kay basen pud jawa po mga hanaw na sila.
1: Usa na siya sir sa problema pud ni ana, possible nga kulang sa kaalaman or possible og kulang sa kanaang kusog paninindigan kumbaga.
0: Naara jud ana no nahibaw pero nilitgo na lang sa unsay lihok sa principal no pero sa hong duda mo wa jud na sila kahibaw tingali unsa na ilang mga role ana basig aron ilon nagpresidente treasurer.

0: Kung muna yung unang buhaton, once masimple ng PTA is more on capacitation of the one, a day of seminar or orientation on sa mga roles and functions ng mga officers.
1: Kinahanglan nun gina siya, sir, nga once part ta sa PTA officer, kinahanglan dun na sila seminaron kay dili ra maguna siya nga simpleng obligasyon as parents, di ba? Oh. Obligasyon ka sa tanang balaod nga naa sa eskulahan kay ikaw ang gikasaligan sa maong ubang parents nga gibotaran ka, ginominate ka ana nga position, pustan. Magpakita ka kung unsa imo abilidad pag-abot sa pagiging parents sa dili ra sa imong anak but also other students.
0: Kaya kwarta man gud jel, no? Importante man gud ni kayo other than the interaction with the kuan ba kay we have to note nga and accept the fact nga og left alone to DepEd na ay mga butang nga na pud makaya nila so nagkinhalan gyud na og parents participation, no? So
1: that's exactly, sir.
0: Mauna nga nindot unta kaayo nga harmony ang participation, no, ang integration sa parents sa kalihukan sa eskwelahan. Pero kaning ingon aning mga butang nga mao ni makadimurahi, mao ni makadiscourage sa atong mga parents nga to participate in ininto nga mga proyekto bakaha sa atong tulungaan kaning mga pundo nga di ma-account.
1: Mao lagi, sir.
0: Unsa na may next move ninyo ani Jel?
1: Karon, sir, nag-complain na mi ani sa then bahapon nagpunag-naana sa nang naglibog lang pud mi kay na-receive sa DO then gahapon pag contact sa inyong usa ka tawo ninyo dira nga niingon ko no si Ma'am Faye nga wala ko ni na-receive nga complaint which is na ko'y copy nga na-receive mo sa office then nagka-istorya pud mi ni Attorney Jess regarding ani then murag na trigger lang mi sa part good ani sir kay pagkahibaw na mo ni aging adlaw nga ang principal is nga nung dili siya mabalhin pa ang mga parents good is trigger na sila nga pahawaon siya na umabalik ang kwarta.
0: Was there a formal request sa lodge with the DepEd Bohol about that transfer?
1: Wala ang may kahibaw, sir. Unsa gyud kuan ana mo nang gusto na mo mahibal-an kami mga parents labi na karon nga naminaw sa imong kuan karon on air ni mo karon sir live naminaw na mga parents nga naminaw karon kay gusto silang makahibag unsay buhaton nga action nga pagay buhaton sa maong problema.
0: There are things you can do, no? You can go direct to the provincial head of the DepEd, no? Ang atong superintendent, write a formal letter. Augusto.
1: We did, sir. We did.
0: Okay.
1: We already filed a complaint.
0: Mm.
1: So, well, ang amo lang yun is, unsa na update kay dili na may gusto, good sir, nga naapasiya diha.
0: Okay. So, ganun sa araman to ninyo, pag katong complaint, ang prayer sa maong complaint, nga pahawaon ninyo ang principal, mao ba?
1: Pahawaon din, ibalik okay. Din ang kwarta.
0: Okay. O niya, unsa may sulti, unsa may response? Gisama ninyo gilads to sa superintendent office?
1: Yes, sir. Yes,
0: may,
1: sir.
0: Unsa may tubag ni superintendent?
1: Wala pa na gini ko answer.
0: Pila, pila to ka days nga gi-forward ninyo?
1: Basta, amo siyang gi-hatag dito sa office is July 2.
0: Last year?
1: No, this month.
0: June 2. Oo. Okay, pwede ninyo na i-follow up. Kay dili mahimong dili to bagon ang mga complaint kasama ni Ana, no? Kay tulubagon po na sa gi-paradagswa to officially respond. Kay ma-ombudsman po na sila o dili na sila mo respond o didmahon lang.
1: Yes, sir.
0: You write a second letter, a follow-up letter. I would suggest nga mo, ikuan ang niyong suwat, ikan ang i-register.
1: Nag-requested me o COA, sir. Nag-requested me o COA kay ang amo mga dili sa ingon nga, makaw na huna, madyutag di maayon, no nga. Na yung mga possible ba nga, nagka-mix up ang mga resibo, giyad ko sa imo, like, inana ba? So, usa sa among gi-requested is ang COA yun, to check.
0: Sa MOAA, sa DepEd?
1: Oo. Oo, pero ingon na lagi sila nga, wala na ko na may karapatan, ana. Pero ang amo lang, good ba? To double check, o wala ba'y possible nga, na-mix up ang resibo, nga gikan sa PTA, adto na lang nila sa MOA, then karon ang upcoming nga walay resibo, wala may ma-present sa giniganan nga mga ayo po doon liquidation.
0: There's nothing wrong with request with GOA, no?
1: Yes, sir.
0: Naman na sila internal auditor tingali sa DepEd. Tingali, adto na ni Elijah ni ng mga kuan. Mangutan na mo sa unsa accounting sa mga funding diha sa kuan. Kaya, what takahibaw, double kuan charge na siya, no? Na ibadit.

0: sa MOAA, unya, nangayo o kwarta sa PTA for the same purpose, nga nung mangayo man nga naa may budget sa gobyerno. So, watak hibaw, umuog-ingon na. So, gisaan ninyo gilads, kuwa, usang kuwa haman? Kuwa DepEd? Namaguna sila
1: ikaw kuwa DepEd. Kuwa DepEd.
0: Wa po'y response pa?
1: Diyan mo paghihapon,
0: okay,
1: sir.
0: I would advise so, kung after a week or ana or 15 days, o wa diyan mo'y response, aparating second letter, unya, okay. I-register.
1: So, ano niya siya, sir? Usa sa among gi-kuanan yun, gi-problemahan ka ron, is, antod ka na sa amin maghulat sa maong action nga. Ang mga giting kanan diri, sir, is willing na mag-rally nga pahawaon gid na siya diha.
0: Okay. Ug mag-isgot ka og mga kanang mga usual na mga time frame na siya, na mga timeline, no, kasagaran 10-15 days mo responde ang mga nahingtungdan nga nasa gobyerno, no. Failure to do so, kuana culpable violation na, no. Pwede na sila ma-charge sa ombudsman for not attending to your letter, no. So ang DepEd buhol ko na formal tong letter ninyo, labi na kun inyuhang registered mail, pugos yun ang mutubag sila na in writing. Otherwise, manubag sila for not answering your letter, no? It's a crime. It's a crime.
1: Yes, sir. No? Nangutana ko actually, ana, sir, o attorney sa nagpa-advised ko, ana. So far, maupo na ilang
0: yan. Huwata sa laman. O karos aka, okay. Na may mga reglamentary period ang ito ang mga communications, no? So, huwata laman. Sige. Bigyan mo lihok ang DepEd, ana. Pangayo mo o lain na po, pagpadabong laing suwato, gunsa. Or you can go to the office physically to the superintendent.
1: Yes, sir.
0: Mo mo dito. Mohadol mo.
1: Okay.
0: Aron ma
1: actually, sir, sa akong paghahibalo is mag-grievance daw kuno sila karon sa mga principal.
0: Okay. So, dapat i-update po mo kung sa ilang gihimo. Oh. No? So, kanang grievance na action naman na.
1: Og unsa man gani ang kuan, sir, mangayo pud mi og update ana para ma-inform pud ang uban ginikanan og unsa ni update kay sila god is trigger na kaayo nga wala o na dyan na siya deha ang principal. Ilisan. Nga nung lisod ko nung kayo siya ilisan. Tungod daw bako nung kamaot na ba niya sa iyang mga sa iyang mga history. Mao ko nung alisod dawaton sa line school.
0: Pwede ta mo gama og mga hunahuna bisag unsa pero sa akong tanaw mura dili po na dali makuan kay asa man sa ibutang niya ang iyang pulihan asa man pud ibutang bayloon ba whatever no. So tingan ya retirable na basta nang DepEd mingon og antusa na lang na ninyo kay mo retire na bitaw na.
1: Ay, dili ko, dili. Paita pod gayon niya na sir. Kami ang mag-anto sa iyang style. Dili mi mo sugot ana. Tanan parents diri sa Bilar. Willing and ready magkagubot sa maong school kung dili na siya mapahawa. Para lang ma-aware pod ang sa DepEd. Dili ni siya pang hadlok. But ang mga parents mo stand kung asa kutob ang ilang kaya sa
0: saan na yung ana ng eskwelahan, ma'am? Bilar National High School, no?
1: Yes, Bilar National High School. I would like also, sir, to clarify. For clarification lang, ha, nga dili ini siya to attack sa principal. This is not a personal attack. Ang amo lang ani is transparency, liquidation, clarification.
0: Okay. Hello?
1: Hello, sir.
0: Yes, dili ni personal attack, of course.
1: Yes.
0: Pagpakabana maning atua ni Jel, no? Kana
1: yes,
0: inyong karoon,
1: yes, sir.
0: No? So, why it took a year? Usap pa ni nahibawaan ninyo? Kung sa may role di
1: actually, sir, no. Actually, nag-email na ko ani last year after nga na, after I found out nga na ay mga funds nga wala na liquidate. So, nag-email ko ani, then amo lang gihulat gyud ang mahuman ang sa karon nga summit gani sa among closing para dyan mas maklaro na mo ang ilang pong depensa sa ilahang part then mo na amo na dyan na find out nga wala daghan dyan mga discrepancies.
0: Okay, so ang auditor, ang treasurer, dapat mo ang treasurer may mo report gani ani, no?
1: Okay, mo admit lang po ni sir ha, as PTA board, murag mas daghan ang walay knowledge pag abot sa ingon ana. So, I volunteered as PIO sa maong board nga mag-audit as part of my job also sa recently na ko.
0: Mm-hmm. Hadlok ni ma'am, no, nga mag-naikwarta kumta, no, ni ahuman, why knowledge ng mga tao nga interested to keep funds. So, dapat doon ay
1: sir, di na basic. Kayo maklaro kasi.
0: Okay. Hold your line, Ma'am Jel. Now, hold your can you still hear me?
1: Yes, yes,
0: okay.
1: Sir.
0: Okay. Atong itawagan ang atuang DepEd Bohol Superintendent, Ma'am Phil Juarez.
1: Sige, sir.
0: Aron na directly ma-address ni mo kining mo nga concern. Good morning, Superintendent. May buntag.
2: Maayong buntag, sir.
0: Yes, it is Bulyeser ni, Bong Bulyeser sa DYRD, ma'am. Atong gisgutan kining usa ka complaint karon. In fact, nasa other line na to, ang complainant, usa sa mga board officers sa Bilar National High School, PTA. Diin ang suspect sa ilang complaint, ang subject sa ilang complaint, mao ang principal. Gusto nilang pahawaon na ang maong principal tungod kay dunay 145,017 pesos nga unliquidated nga naa sa kamot sa principal, Madam Superintendent. Unsa na kung action kabahin ni ani? Ilan ang gipada ang complaint? In fact, nakarong bundaga, uban nato si Jel, Baslan Jel. Uban nato karon ang ato ang superintendent sa Bohol, Jel.
1: Yes, yes sir. Good morning.
0: Yes, you can address your complaint to the superintendent. Just a refresher, kay ningon man kang gipadaanan ninyo ning complaint.
1: Yes, ma'am. Hello. Hello, ma'am. Mangayo lang
2: yes, unta. Ma'am.
1: Yes. Nag-feedback ang kuan.
0: Okay, go ahead, Jel. Okay.
1: Mangayo lang gid unta mi og update, ma'am, og unsa nay dagan sa maong among complaint kay ang mga parents diri is willing na kayo silang magkagubot diri mahawa lang yun ang maong principal ug mabalik ang maong kwarta.
0: Ma'am,
2: ma'am kanang dili man na dayon madiretso nato kung di na sa mo undergo ug due process. Ako nang gisugo ang ato ang SJD chief si Ma'am Wilfreda Flair to investigate this matter. Tagain mo ug igo nga panahon and I will answer your query kung saon na to. Usually, patawag mo din na sa opisina and let them explain.
0: Ma'am Faye, no, yeah, we respect that, ma'am, no, that process, no? Kaya atok man ang huwaton yun. Mangutana lang ta, ma'am, kaning mga PTA association na to, ang mga principal, kuan yun na sila? Kanang principal yun na sila nga manghilabot? I mean, mukubot o kwarta? Mo implement sa mga programa? Namayon untay president ang PTA, Ma'am Faye? Unsa pa maagi di ani, ma'am?
2: Kanang, sir, ang PTA president gidunta o ang PTA treasurer mao'y magdawat anang kwarta. Dili pwede ang principal.
0: Maong anong naamay principal na to, ani ma'am, nga mo'y mangunay.
1: Nagbutang pa na siya o gold sa office.
2: Ato nang itatawag lagi sir, kaya ron ta-explain lang po sa iyang side kung sa katinood ang allegation and then we'll make action. Just like what we said, katubi taong imong interview to go. So, ang nahitabo ato, amang gitawag yun ang principal, ang PTA president, and then let them explain. O nga, amo silang giingnan na kinahanglan ipahunong yun. Or else, they will face consequences sa ilang ginahimo. Nangayo silang pasaylo na mo, o nga, ingon sila nga, ilang ipangulit ang kwarta.
0: Kato mga penalties.
2: Kato nga donation bitaw, sir.
0: Donation.
2: No? Oh, or penalty. Not donation, di ay penalty.
0: Penalty.
2: Dito.
0: Oh, penalty. Kaya allowed man ang donation.
2: So, ginan din mo nga ipahunong yun na.
0: So, kini ma'am, hypothetical lang ni Ma'am Feno, kanang ilihang prayer nga mapabalhin ang principal. Is that possible? Is that sayon na nga buhato na to, Ma'am Feno?

0: mas tagmayang adlong biyernes kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome o welcome ning atong tulumanun. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Nato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. June 19, 2026. Laing suwat ang panuos sa mga itong paghahatagag pagtagad. And this time, ang atong letter sender o sa kanagngalan o Chanda. By understand by Chanda, alang sa imong suwat, of course, brought to us by Nance Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa atong mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule, magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo, makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nag-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad ka niya ito hangtod karon, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml.
1: Siyempre nga itong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit, o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Bueno, stand by Chanda, alang sa imong suwat. Dili siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

Ate usahay makaingon ta sa tong kaugalingon nga unfair kaayo ang kinabuhi. Nganong ang uban malipayon og wa man gyud maglisod. Nganong ako sukad sa akong pagkabata, kalisdanan naman ang ako namatan. Ug hangtod karon, wa gihapoy kausaban. Sa akong pagidaron sa pagkaron, murag hinay-hinay naman nga dili na ko makita ang paglaom nga makalingkawas ko sa kalisod. Usahay makaingon ko nga mao na gitingali ni ang akong kinabuhi. Una ko magpadayon sa pagsugid sa akong sugilanon tuguti. Una ko sa pagpaila sa akong kaugalingon. Ako si Chanda, 38 anyos, ang pangidaron taga Usame City. Pagmata na ako din sa kalibutan, kaluha na tingali na ako ang kalisdanan ate o ang kapait sa kinabuhi. Ang ako kamahan, why pangandoy para namo? Nga iyang mga anak. Ang importante lang sa iya nga makakaon mi ka duha o katulo sa kaadlaw. O asya plano nga paeskwelahon mi. Daghan mi nga managsuon. Ako ang kamagwangan. Maghilak taon ko kay gusto man ako maeskwela. May ibo ko sa ubang mga bata nga gaeskwela ate. Apan ipugos man ako ang akong gusto. Mabunalan ko sa akong amahan. Matod pa niya, wa kuno'y makuha sa eskwela-skwela. Dugang-dugang lang kunos, galas tuhon ate. May pakunog-bantayan ako akong mga manghod, makatabang pa kunila. Puno og pagmahay og kahiubos ng akong dughan. Sige sa lagpanganak na di man inila kaya nga paeskwelahon. Nagdako ko nga walay grado ate. Sa dihan dalagitan ako na narbaho ko. Pait ang akong kahimtang. Kay sundon man sa among amahan ang akong sweldo. Usahay iya pa kong ipabali sa akong amo. Dili taon ko makapalit sa akong mga personal nga mga gamit. Kay kuhaon man ni Papa, ugway mabilin ka nako. Dili man lang ko kapalit o pulbos or lotion para sa akong kaugalingon nga dalaga on taon ko ate. Wa ko'y maayong bisti. Nakaingon ko nga, unsa naman hinuuni. Wa man lang ko'y nadawat nga pahalipay para sa akong kaugalingon paningkamot. Grabe kahago, kakapoy ang magtrabaho ate. Bisa pa konsuelo man lang unta para sa akong kaugalingon. Usahay, makahila ko ate. Labi na kung grabe na kakapoy ang trabaho. Murag mawadaan ako gana nga manarbaho. Ang among amahan ragyod. Ang mapahimalos ni ini. Nakaunahon ako nga siguro mas nindot nga magminyo na lamang ko. Kagikapuya na gid ko pag-ayo ate. Bisan kinsa naman siguro mapura gyud. Tungod lagi kay murag nawadaan naman ko paglaom. Sadihang na ay gustong makipagminyo nako, way duha-duha ming sugot ko ate. Para lang gid nga makalingkawas ko sa akong sitwasyon. Ate R, daghan mi ingon nga itsuraan ko. Apan, way swerte sa iyo gid nga naminyo. Abi ko ba o kinina ang akong gipangandoy nga kinabuhi. Apa naminyo ko sa usa ka lalaki nga susama ra man pud sa akong amahan. Way pangandoy para sa pamilya. Mas may grabe pa hinuon ang kalbaryo nga ako naagian. Wa ko choice. Kinahanglan ako antuson kay lagi. Wa ko nawad ang pag-asa nga mausab ang kinaiya sa kumbana. Hangtod nga nakabaton mig mga anak ate, tulo ka buok. Apanso ka sa gagmay pang mga bata, ako ramang gihapon ang kapaningkamot para mabuhi ko. Kaya wa ko'y malauman sa kumbana. Kaya naitaras nga mo trabaho kung ganahan, mo undang kung ganahan. Busa naningkamot gyud ko nga di na madungagan ang among anak. Doon ay mga higayon nga kung maglalis mi, mapauli sa ila. Kaya dito mura ko no sex senyorito. O kaon lag mo kaon. Kamanghuran siya nga anak ate. Spoiled sa ginikanan. Pila kaadlaw mi niyang biyaan, pagkahuman mo pauli. Wa man lay dala nga
bisan og biskuit or bugas para sa mga bata. Tapot lawas sa gihapon ay ang bitbit ate. Ngangataw na ako mga anak. Siya pa ang masuko kung ako istoryahan. Matod ko sa kong kaugalingon nagminyo gani ko para mausap ang dagan sa kong kinabuhi. Para dun ako'y katimbayayong sa kong kinabuhi. Apan gipasagda naman hinoon ko. Nagdako ako mga anak nga layo ang ilahang pagbati sa side sa ilang papa o mismo sa ilang amahan. Sa among kalisdanan, wa ko'y laing masangpit kundili ang labaw makagagahom. Wa ko'y masangpit nga pamilya. Pamilya sa kumbana kay dili man sila willing nga mutabang namo. Sakit nga magsudong sa kong mga anak nga naigustong kanon apan di nimo mahatag. Bisan baratuhon ra taon nga mga pagkaon. Isip ko sa kainahan, kasakit akong dughan ate. Apan gisaad na ko sa kong kaugalingon nga buhaton na ako ang tanan para makalampo sila sa ilang pagtuon. Bisan pa man nga unsa kalisod ang pagpaeskwela kanila. Nagpasalamat po nga nasabdan sa kong mga anak ang among sitwasyon. Nang dagko sila ating nga buutan. O kontento ra pod kung unsa ang ako makaya nga ihatag nga to kanila. Gisaad na ko sa mga bata ate. Nga bahalag unsa kalisod. Paningkamutan ako makahuman sila. Makalampo sila. Magkugi lang yun sila ate kay dili lalim ang susama ka na ako nga way grado. Matag ginaistorya na ako ang akong mga anak. Sa akong naagyan sa kinabuhi. Di na ako malikayan nga makahila ko ate. Gisaan na ako nga ito kanila nga maningkamot gid ko. Ate R. Lisod o wakay grado, di ka makabuot kung unsang trabaho ang imong sudlan. May nalang gani ate kay nakakaton ragi ko sa pagmanicure, pedicure o masahe. Bahalag sakit na kay akong lawas, akong likod sa pagpaningkamot matag-adlaw na agad ko'y madalas sa mumbalay ate. Mahatag na ko sa akong mga anak o sa ilang panginang lanon sa eskwelahan. Gagmay pang ako mga anak, wala na ko nagsalig sa kumbana. Kay sugad gagmay pa ang mga bata, ako ramang yun ang nanarbaho para mabuhi. Ako ramang nakaya pod ate, besag ako rin isa. Nakaingon ko sa kong kaugalingon nga, dili man ako mapatagamtam ang haruhay nga kinabuhi na akong gipangandoy para sa kong mga anak. Sila na lang ang utuman para sa ilang kaugalingon. Kanunin na akong ginaampo nga, giyahan sila sa labaw makagagahong. Og dili sila mo surrender sa among kalisod, isip ilang inahan. Kung unsay ako makaya akong ihatag na to kanila, na yung mga higayon nga, makapangutan ako kung nganong. Way kausaban akong kinabuhi. Kung unsa ko sa bata pa ko, hangtod karon mo lang gihapon. Sa tanta na akong likay-likay nga dili pareho sa akong amahan akong maminyuan, mas labaw pa hinoon. Ate, wa ko mangandoy nga madato. Gusto lang nako nga masinati man lang nga maarang-arang ang among kinabuhi. Sa pagkakaroon atin ako'y college. Pasalamat ko nga nakakuha siya og scholarship sa gobyerno og a 4-piece grant mi ate. Sa among kalisod ako kay kinigtabang nga rika namo. Labi na sa akong mga anak. Taas ko pangandoy para sa akong mga anak. Nga puhon, mabag-o ang dagan sa ilang kinabuhi. Ako ate o anak ko'y pangandoy nga lain pa. Makita ko lang nga makahuman sila okay na. Kay ka na nga mga butang wagid na ipangandoy sa ilang papa o sa kumbana. Apan ate, doon ako'y ipangutana kanimo. Gusto ko mabati ang imong tubak. Adunay usa ka tawo nga sikretong mitabang kanako. Suki na ko siya sa masahi. Naluoy ko na siya nako ate. Gani, maglikay giguniya kay di ko gusto nga makasala sa kumbana. Apan siya mismo ang niingon nga wa siya'y intensyon nga daotan kanako. Tabangan lang ko niya kay naluoy daw siya nako usa ko mga anak. Ganyan akurat ko ate, iya kong
gitagaan o dakong kadidad, ipahipos ko no sa bangko. Gamito na ko sa pagpaeskwela sa kong mga anak. Ati R, ako kining gihipusan. Ako kining gitago. O nagamit ko kini para sa mga bata. Apanahadlo ko, ate. Kanunay ko niyang tagaan. Kanunay po siya miingon, ngaway kapalit. Apan di man mitig-unsa. Naluilan daw siya kanako. Sakto ba? Nadawato na ako iyang ihatag nga rin kanako. Palihog tambagi ko. Sa angay kong pagkabuhaton. Sincerely yours, Chanda.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ing-an nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha-duha kung mabuntis pa ba ko. Pero, dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience, effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Anang dili magunti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa Nance Corn Coffee, ma'am, dali kay ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakada bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na makalahutay pagyod kang Mrs. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: daghang salamat kanimo Chanda sa imo papadangat imo suwatan pa ni atong tulumanon sa Sensorly Ate Arlene. Sana all. Kanang nanay mo ngayon anak, no? Kanang malipay po siya nga maayo ang performance sa mensahe. Ah, mensahe sa masahe o niya. Kanang, kung ano sad, naluoy sa iya yung client na imposible sasama sa letter ka ni Chanda. Nagkahuna-huna at Jilin. Bitaw. Anyways, of course, gawa pa na ito. Did you know ba, Abaniel?
1: Yes, maayong adlaw. Ate Arlene Capjun, nasa na ito mga sukintig paminaw.
0: And of course, yung itong retired playboy, Capjun Jun de Asis.
2: Yes, maswerte ka adlaw, DJ Nova and Ate Arlene.
0: Kani bang sitwasyon ni Chanda na kaingon siya nga, ano man akong kinabuhi sugod sa kapagkabata, nagminyot na lang gani ko, kaya para mahayahay ko, pero labawpas kong amahan, akong nabana. And here it comes. Kaya grabe, bagay siya yung pangandoy sa mga anak. Usa ka tao nga, kusa lang ang mitabang niya, why? Kapalit. Ang problema lang, every time magpamasahe, muhatag po sa iya ha. Ang tagagi pa, tigong gichas bangko para sa mga anak. Kung ikaw ang nasa sitwasyon, kaya nakonsensya naman siya.
1: Kung ako ma'am, di na ako mapaka-ipokrita, no? Mudawat ko eh. Wala makay kapalit. Kana pa nga, kung ano, kanang sa tanan niyang kahago, iyang pagpaningkamot siya mga anak, tanan niyang mga kasakit nga naagian siya ang bana niya. Murag mo na reward siguro sa kuan, sa universe sa iyaha nga. Naitaw nga maabot siyang kinabuhi nga. Maluoy ba? Maluoy sa iyaha nga. Genuinely tabang re-intensyon. Dili ng...
2: Genuine.
1: Genuinely kay ningon ba niya
0: wala kapalit.
1: So genuinely tabang
0: nalipay lang sa iya nga may siya mahilot, may siya mamasahe,
1: napagiday mga nga
2: dili ka si Mr. Lim na ba
1: basin cap napagiday mga nga nga mga tao, no? So ako motuogid ko ma'am kani bitaw mga kuan manggod kani mga tao labi na mga inahan nga grabe yung pagpaningkamot sa kinabuhi para sa anak. Kanang muna gisginhawa man ba nga maningkamot para sa mga anak, mahatagan ginagreward, no? Bisan asa nga paagi, sa unsa nga paagi, nagi instrumento ang Ginoo nga ma-bless ng mga ingani klaseng nga mga inahan.
0: Kaya siya biya, wa siya lang pangandoy. Wa siya lang ang tingang madato.
1: Yes, nga ma-plaster lang yung mga anak.
0: Ayan pangandoy, yes, nga makahuman lang yung mga anak. True. Murag close to kuan niya.
1: Yes, hapit na, no? Kanang nakuan na gid niya. Kanang, kana ba? Hinahinay niya.
0: Nakatigom siya sa hinahinay.
1: So kung ako, di na ako pa ipokrito, no? Yes. Kisa may, talagsa rin ang mahatagan tao ka ng, or ka ng, kanito, natay makailang nga tao nga, yung anak ka, dako kasing-kasing.
0: Yes.
1: But total, wala man siya gibuat daotan. Wala man siya daotan, dili man na illegal. Kay, gihatag raman sa iyaha, wala may kapalit. So siguro, naluoy lang gid siguro tong tao sa iyaha.
0: Ibot na lang sa bank para nga magamit sa mga anak sa pagkaskwela, so, naluoy lang ko nimo. So,
1: unsa may kahadlokan niya, unsa may konsensya niya, wa man na niya gikawat, wa man na niya gipugo. So ngano man iya nang ngano mahadlok man siya.
0: Yes.
1: Nga wala man siya gibuhat daot nan.
0: Yes.
1: So, mura wala laing kuan, wala laing rason, no? Para na siya mga anak. So, idawatan na as reward sa imuhang mga kahago.
0: Correct. Kay dili lalim ha. Imagine, yes, gikan pa sa bata pa siya, magtrabaho siya, utimo pa full boss, wala siya ikapalit kay kung siya papa.
1: Oh, di ba?
0: Nakaagi siya ingon ana nga kinabuhi.
1: Grabe ka sa club.
0: Siya kay aron makalingkawas siyang ginikanan ni samot na pagyod.
1: Oh, ingana siya ka unfortunate sa iyang mga gipangagian. So, kani murag mo na ni siya bawi sa panahon sa iya. So, ayaw nagkakonsensya diya kay wa man di man na nimo kinawat.
0: Ayan. And of course, ang retired playboy, akong igna nga didiwaton.
2: Di, ako giyon una ate. Akong una-una, ako kasing-kasing, giyong nga dawaton. Pero, sa sikrito, murag, dako gid siya, sakit kayo para sa bana ni Chanda.
1: Bana nga, wa may pangod.
0: Wa may pakialam yung bana.
2: Kung tanaw ni mo nga, wa may pakialam ang bana sa imuha, bulagi na lang imong bana. Kay mo sugod sa sa dili. Kadang ingana nga taga-tagaan ka. May purpose na siya. Moabot ang panahon nga maningil gina palangga. Nya dili nakaka-atras. Unsa'y rason nga nung tagaan ka?
0: Time pa nganong dili man ka-atras nga may kapalit yang ingon.
1: Isa pa wala say wala may kasulatan, wala ebidensya. So wala gi intention nga something.
2: Mahug na
0: kumaga siya sa tao.
2: Mahulog ka sa litag ba?
1: Mhm.
2: Kay ako ha, kung ako gid practically, nanong dili dawaton. Pero klaro na mong good kayo nga diha ta paingon. O na nga,
0: pero
2: one time, big time, paguman, ayun, dagay na na. Ang dagay na na palangga.
0: Pero, bilib sa kuan ng lakihan, no? Kay mo ingon mo ba siya sa ato ba murag invest siya ba? Kung sakto ang ingon ni Kap.
1: Oh.
0: Nga possible do na siya intention pero dili lang diha diha.
1: Tika pero kani mga kortahan ma'am dili man ang dili man ang magpaligoy-ligoy pa og nagi sila interest. Ila man ang istorya dayon.
2: Kinsa nga buo ang magsige panghatag kwarta si Boga intention? Kadakan kayo tagaan nga kung gusto kay kamutabang nga wala intensyon dagan kay ngayon tabangan na sa kandala kadakan
1: pero siguro kap nakita niya manggod or basi nakabalo siya sa story ni Shanda that's why nga murag
0: kay nasuki naman niya sa masahe
1: suki man basi ginapangutan na siya sa
0: kay usahay baya kalibitong na may mga di ba kumana ka sa massage clinic wa may tingugay na music lang hiluton ka
1: yes.
0: Pero na may uban nga
1: makitabi
0: yun makitabi nga tagasin ka
2: mo offer o extra para sa ito kang kuan kang kinsan eh
0: ban ban
2: tadan magod niya ka ng nagtuogid ko niining kalibutan sa usa ka individual nga tanang aksyon na i-purpose. Niya, kanang gihimo
0: so,
2: sa...
0: So, kani pakati ni? Investment gihimo, lugar ni?
2: Kanang gihimo, na i-purpose. Yun niya. Para sa kuwa palangga, ang tudwa pa ka nahulog sa... Kanang pwede pa ka... Oh, pwede pa ka atras.
0: Pero hindi naman sunilit. Okay, wa
1: yes.
0: May, wa may
1: gino, ma-feel man sa siguro di, na ni Shanda.
2: Kamugid yung mga babae.
1: Di, ma-feel na, yes. Ma-feel man na ni Shanda.
2: Tungod kay kwarta na, dali, lagi kayo mo mo.
1: Uy, dili tapa ipokrito ka sa sitwasyon ni Chanda.
0: Yes.
2: Wala okay, mang. Ito ko yung kwarta na. Alas din yung dagan ng tiguang o gilot.
1: Wala mang po nag-ipamugos ni Chanda.
0: Wabi siya ngayon na tiguang. Ngayon siyang usa ka tao.
1: Oo, oh, tao. Wala niya gikuan kung tiguang ba or what.
2: Ito ko yung kwarta na. Sus. Tigil niyo yung dagan
0: ng banakyo. Dili, uy. Kung sagotang sa dili, kung tigil ko ni Dejinova, di ito bang paipokrita diri.
1: Yes.
0: Bata pa siya, nangandi na siya, muharuhay siya gamay. Sugat sa pagkabata hangtod nga, naminyo na lang siya kay gusto siya makusap, landagay siya ganoon, mulang gihapon.
1: And even sa karon, ma'am, dili man para siyang kaugalingon, iyang gipangandoy, yes. Para man siyang mga anak.
2: Pero dili na tawag paligoy-ligoy. Kanatsanda ko, di pa dayo ni muna, bulagin ni mong bana. Kaya dako kayo katamparos na sa ibong bana nga makabalo nga ikaw.
0: Ang ganas sutihan,
1: ma'am. Oh. Pwede raman di sutihan.
2: Tamparos kayo na sa ibong bana. Kaya insulto kayo na sa ibong bana pagkabot sa panahon.
0: Ano may insulto man siya kung may effort.
2: Makabalo ang ibong bana.
1: Ang baga niya ang bana.
2: Nagadawat ka o kwarta sa laing tao.
1: Mo lagi na, hagas man ma-insulto iyang bana nga wa gani siya naninkamot para sa iyang kaugaling pamilya. So dapat lang yun na nga kuan, ilaparo na sa iya ha. Kay ginoo ko iyang responsibilidad din niya.
0: Pero kayang... sa kumitong tanaw, wala gi problema ay. Ano? Gidawat niya. Wa siya obligation sa tao.
1: Yes, wala gyud.
0: Ikaduha, ang yambana pod, wa may pakialam ni dashay kwartag wala. Kay mo trabaho ganahan, mo uli sa ginikanan na ganahan.
1: Wa gyud paki saya ha, wala nagunahona sa kaugmaon siya pamilya. So, nganong balibaran man ang siya or nganong mabalaka man siya sa ingon sa yambana, ang yambana wa may ambag.
0: Wa ka konsensya sa yambana, so di siya dapat makonsensya.
2: Grabe na gyud.
1: Yes.
2: Grabe na gyud ang
1: Aya siguro siya makonsensya kung ang yambana is maayo yambana niya. Iya nang gibuhat kana siguro makonsensya siya. Pero karon nga yambana way puangod way paki nganong makonsensya man siya.
0: Correct.
2: Pero lawoy gi kayo.
1: Lawa may nakalaway nga, wala man siya, wala may kapalit.
2: Taga-tagaan kag kwarta, paingon gina, nagunay purpose ng tawahan na.
0: Tip, dako lang ang tip na gihatag.
1: Oh, malay mo, kwartaan gig kaayo.
0: Basig, para sa lalaki, oh, hipusan na, ibangko na. Tip lang, kay ganahan.
2: Dili na magod sa normal. Dili sa normal.
0: Oh, mabitaw
2: nga. Mauna nga, kanang abnormal na gani nga paghitabo, na nagunay paingnan. Kay kung normal lang na siya, nga kasagaran ko, ang ginahimo sa imo, ginahimo po sa uban.
0: Ikaw, nakasulay na ka na, nag-invest ka sa usa ka tao.
2: Ah, wala. Kay, kwan mong good ko, kanang sukad-sukad. Wala,
0: ulit tao,
2: wala mong good ko ati na kwan. Sukad-sukad, wag gani ko kaagig ka ng mga unsa niya. Straight mong good ko kapag katao.
0: Ano, na-retire man ka nga? Straight man ka?
2: Na-retire ko sa pagpadakuan. Abi ba rin yo kay abi na ko batos ta inyo mga kanito. Abi ko kasangga ta dire.
0: Mo be ka nang utana ta. Kun sa bagyo.
2: Abi ko
1: interrogate.
2: Abi ko kita ang batos.
0: Di mo ka nga straight nya na retired na mga kanganaw na straight mga retired.
2: So kanyo nag retired ko na straight na.
1: Ah, ana de.
0: Kompletohan.
2: Nagundang na ko pamakat.
0: Or nangunta na kasultik tinood.
2: Mawala kina girls, kinabalik-balik na ako sa inyo ha. Every time mag-istorya ta, ayaw gituoy ako mag-istorya ka ninyo.
0: Wala gina.
2: Kanang mga matamis na ako kapulong.
0: Ayaw gina mo paminaw, bisag 5 minutes lang. Kay the moment na minamo 5 minutos kag
2: kaya ambot nga nung anang nga kung dila makatubang sa usa ka binibini murag paglahi mga ang intonation gyud.
1: Maunsa ka maunsa imo intonation.
2: Ako muna una bawal pero dili mapunggan usahay.
0: Na na siya style nga. Unsa to sa to? Nami na kay close friend ba?
2: Abini mo.
0: Oh, na siya style nga. Nakagusto ko nimo pero dili lang ko maulitaw nimo. Bastiron ko nimo.
2: Ang importante nga nakabalo ka.
1: Nakagusto lang.
0: Nakagusto ka.
2: Nakagusto ko nimo.
0: So, kung ikaw babae, ingon ka na, ala, unsa man ni?
1: Unsa man gidiay?
2: Pero ikaw ang muhangyo sa ko ah.
1: Digid mo balibad.
2: Di ka balibad.
0: Accommodating man.
2: Kaya nakagusto rin ko nimo. Pero ayaw paglaom.
1: Nga panguyaban.
2: Nga panguyaban ta ka.
1: Kuyawan. Muna ni mga kuanon. Muna daghan na gid kay ni kampon.

0: lawan.
1: Mao na siya. Mao na din na. Sakto gina nga pagkari tayo, Playboy.
0: Ay, sige, no. Tsanda. Basta tsanda mo rin ito, ha? O lagi nga na tsanda. Dagan pamaagi kung gusto gini mo nga makasapi. Ayaw lang nang ingana pamaagi. Mm. Kay, musto ko tag sa dili. Kabalot na pa yung nanana.
1: Ah, para nako. Basta wak pa yung nahitabo. For as long as... Kung mamulitaw na, likay, yeah, likay na. Oh. Pero wak lang litaw, mong hatag ra.
2: Kana pa.
1: Kuan, tip na. Dinag ko nga tip.
0: Manang gigong tsanda nga action.
2: Dibi, alalimang
0: louder than voice.
1: Louder than voice.
2: Hindi mo lalim maghilot ka pa?
1: Time sa ako. So, action speaks louder than words.
0: Pareho mo na sila. Isa na yung kalayunan na. Ang action niya...
2: Basta sikat, ma'am. Acceptable.
0: Mas kusog pa. Sayang.
2: Acceptable. Sabi,
0: ang magsipya tada, ano yung pagsabot?
2: Sige ah.
1: Gara. Gita, sa tuon.
0: Dapat na isa yung mga istorya.
1: Action.
0: Louder than
1: voice.
0: Uy, sayop. Ang sayop, Ana, ang inyong pagsabot. Sabta din yung tarong. Para di ba sayop?
1: Okay. Okay. Okay. Sige, tsanda.
0: Lagi, baro ito, kikain ko na ko sa mga tsanda. Kanang nagripeng nan. Undangin na na. Ulaw kayo. Sus ako.
2: So may kaulaw, Ana, nga nang nagtrabaho man siya sakto ka. Nang hilot siya sakto. Imagine ang iyang kusog, iyang gibuhos na ito, di lalim.
0: Imagine nga ako, mauna ibuhat ni Jeline, perting luunag yun.
2: Damay na sa.
0: Damay kay ila ka to si Jeline? Aksyon nga na, luud kayo. Ulawat ang kwarta ni niya hinaguan.
2: Wala! Uy, naghago siya ka, boy!
0: Di, oy.
2: Saka si Chanda, naghago di, si Chanda. Dili
0: kasagaran niya hatag. Sa'yo nang kagingat, tiguma na, dakong kantidad. Ha? Dakong kantidad, tiguma na para sa mga bata.
1: Sala din niya na mahatag niya.
2: Sala din niya na nakatunong siyang tao nga nagkakwarta.
0: Babae kang dako palangga.
1: O, dili.
2: Wala may kuan, wala may kapalit nga mga fisikal.
1: Ang uban gani, maningkamot para makasapi ka nang ihatag. Oh,
0: maimpirno ka na ka, maimpirno ka na ka.
2: Ang uban, muna-munas, ginhawa na
0: sa mata, sa manood, sa mata, sa kahitasaan. Kabalo ka ba kanang silot sa purgatorio? Init, init tayo.
2: Wali na siya.
1: Time na daw. Stand by. Balik tawar lamang sa Pikas Lawa.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
5: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang o cervicare. Dakod sa ayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal. Kaya ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangol-ngol ang akong puson. Tungod sa cervicare o nga akong gigamit, naulian ang akong balatian. Ermi Raimundo, taga Milaya, Waola na del Sol.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
7: Nang dili magudki ko kabawas, pag dili ko kabawas isa kumpiyan murag puno. Then pag tinom ko sa Nans Corn Coffee, dali gyud ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzales, 33, San Fernando.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
5: Nagagamit po Nance Eye Drops. Ang mga puti na akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata. Kung naayog na diya ang sambul-sambul o aksan na yun iyang panglantaw o epektibo na diya yung produkto. Genelin Hadermeo, nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Bueno, baliktapan syempre ato sa tibayaon ato mga Facebook and YouTube viewers. Hi, may hapon nati Arlene, ako karon sa Taiwan. Pero kadahuman na ako sa trabaho mangita gigo replay sa inyong programa. Dili gid ko magsugod og kaon og dili pa nako ma-play inyong video from Ray Daclan.
2: Gabiya sa sulat karon ati Arlene, oy dako kayo kog natun-an. Lahi ra gyud ka mohatag og tambag ma-feel na ko imong kamatinud anon paagi sa imong tingog from Marivie Quintilla.
1: Ati R, di Genova og Cap June, murag kulang among paniudto kun dili namo madunggan inyong tingog sa radio from Ben M. Caballes of Malaybalay City.

0: isod anong lugar ta ani.
1: From Janisa Semine, pa shout out from Kumalarang, Zamboanga del Sur.
2: At earlier, salamat kay daghan kayo ang maayong tambag nga makuha sa inyong programa. Daghan kong datunan nga mga apply, nga ma-apply sa kuang situation sa kinabuhi. From Jinky Alingasa.
1: At R, makahinumdum ko sa una nga kunting oras na gani sa imong programa, mag-iyahay na may og paningog sa akong mga anak nga dili magsaba kay maminaw sa sulat. Karon mga minyo na ako mga anak, kapansigi gihapon wi og paminaw nimo pinaagi sa YouTube. From Susan Maravillas gikan sa Bayuga.
2: Ma-shout out at Arlene na minaw mi sa akong mga kauban diri sa akong tindahan naka full volume ang among speaker para dungan mi og paminaw sa imong buluanong tambag. From Rosemary Almeda.
1: Maayong adlaw ate, pa-shout out ko diha sa Kibawi Bukidnon. Permi ko maminaw sa inyong programa uban sa kong papa Tato og mama Evangeline. Salamat kaayo ate Arlene, kamo ang nagahatag og kadasig ka namo from Grace Espina.
2: Ate Arlene, salamat kayo sa paghatag o higayon nga mapaminaw ang tingog sa mga ordinaryong tao nga naibugat nga suliran o sa paghatag o tambag nga makapalinaw sa unahuna. From Shella Lumayag.
1: From Evsan 14, dati pa lang nagapaminaw na ko sa mong programa Ate R sa Bukid Pami, sa radyo lang nako ka mapaminawan. Karon makita na nako din sa social media, watching from KSA Jeddah.
2: Daghan gyud maayong life lessons matun-an sa inyong programa at ER. Dili lang kay lingaw kundili makapamalandong sadta sa atong kaugalingon. From Ninita Soles.
1: From Rosita Sanchez, shout out ko at Arlene from Proxinco Lumintao, Quezon Bukidnon.
2: And hi to Rolando Panoy from Dumingag, Zamboanga del Sur.
1: Shout out to Michael Aquino watching from Ormoc City, Leyte. Dili gyud boring inyong programa kay balanse kaayo ang drama o katawa. From Marvin S. Eslabon of Bistig City.
2: Ayan. And again, thank you so much. No, akong usbon, kang Ben Cabalias, thank you so much. Murag kulang ilang paniod do kung dili madunggan ang atong tingod. Thank you so much. Ug batod pa ni Kap, murag sudan na sabay sa ila. Thank you kaayo nga yes. Sudan me sa inyong paniod.
0: Kung sudan ko, unsa man ko.
2: Kuan?
1: Sa man, Kap.
2: Bisayang manok. O, oh, diba? Sakto. Ay, gagaya, Jill.
1: Nag-agree na si Kap.
2: Ako, Kap, kung sadaan ko, ang sabang ko.
0: Bulan.
1: Nga naman.
0: Budag ka magkukaon.
1: May gani, dili tinapakap, no? Ablihan ragwan na ilahin.
2: Okay, mula dagang kaon. Sino ba? Kung sudaan siya, unsa siya?
0: Amo na yung tinapad na siguro siya.
1: Grabe siya.
0: Mr. Len, tinapad na sino ba? Ayaw na pagandoy kang loba. Kaya tinapad, ablihan lang ko yung lalain.
2: Ayaw, Ana. Sulungan kang Arnel Girituan. But anyway.
0: Joke lang ha. Joke lang.
2: Unsay atong ikatambag. Kang Chanda. Yes, ikaw, Dejinops. Unsay mo nga final nga ma-advise kang Chanda aning yung sitwasyon karon ha? Kaya murag tempting kayo ba? Tagaan siya. Unya, ignore lang kang away, kapalitabang ko lang na. Diba?
1: Again, para gyud ako ma'am, no, kinahanglan niyang i-accept kung unsa may gakahatag sa iya. Kaya especially kung wala man siya ilain po nga intensyon, at the same time, wala man po ilain intensyon ang tao. Siguro naluoy lang gyud sa iya.
2: And nahihimuot lang the way siguro siya
1: basin,
2: mo.
1: Oh, yes. No, ganahan lang sa iya yun. Ang itang mudawat nga naki mga tao nga nga ka dyan ni Rose na mga tao mo, di ba, ganahan kay sa ato ang munang willing kay silang mutabang labi nagmakabalo sila sa mga kalisod ngayong nagian.
2: Correct.
1: Deserve sa na ni Shanda sa tinood lang sa tanan niya mga kaagi mga kapait siyang kinabuhi sa pagkabata. Tinood. Deserve niya nga mahatagan og reward sa karon nga nga na ba naningkamot siya kay wala man siya puas sa iyang pagpaningkamot. Maayo man siyang tao. Yeah. So para na ko ma'am, kung maay sayod kasi mo ko galing nga maayo kang tao, dili ka angay mahadlok sa mga unsa may mahatag sa imuhang kay. Again, wa man kay mga daotan nga intensyon. Diha naman gutan mahimong daotan kung naaputay mga kanami to mga malisya ba. Dili man tanang butang angay na tong hatagag malisya. Kay nalanggi mga tao nga mga maayo o kasing-kasing. So dili siya angay makonsensya, especially si Shanda nga siya ramgud isa na ning kamot siyang anak. So isip po sa kainahan, dili ka angay magunahuna nga kanang kuan kay di man nagikan sa daotan. Yes. Imo man nang gitrabahoan.
2: Correct.
1: Oh, sala ba rin na nimo og sobra-sobra lang gid ang ginahatag sa imuha, di ba dili man. So isa pa si again, no, di siya angay mo, paka ipokrita kay yang bana, wagi pulos.
2: Pwede pala, bulagan na lang na niya.
1: Gani, pwede pa lang. Ayan na lang ginang kanang biyaan yang bana kay wagi, kung ano, walay paki sa ilahaba. So, kana, iyang ginabuhat para mo na sa mga anak. Isa pa, again, wala ko yung kakakita nga malis siya sa kanang intention sa tao sa iya.
2: Unless kung nanay mga nangulitaw na.
1: Yes, kana noon. Di ano siya mo atras. Siya. Di siya mo atras kung nanay mga kakakita. And if ko ano, kana bitong makita niya nga siguro nanay mga moves nga ginahimo ng tawhana, pwede man niya iuli kung kanang kung unsa man ang iyang natigom, iya iuli kung nanay mga dili maayo nga buhaton sa iya ha. Kay wala man sila ka na bitang kuan kay wala may papel, wala man sila kasulatan, so wala gid siya responsibilidad o hatag man na siya. So moro na siya, dili siya angay maulaw, dili siya angay makonsensya kay wala siya daotan nga intention. At the same time katong tawo wala daotan nga intention sa iya ha. So wala siya angay ka ulaw. Sa kanunay kinainyo DJ Nova the Maritas ang Maninang Bayan.
2: Derita sa tong questionable studies. Bera Kap Jun.
0: Yes, kini lang canda, no? Before gay planning imong kasinatian, gitigom na ko ang retired playboy. No? Uh-huh. Pertindag ka na. Naana si Makoy, naana si Banma, naana tanan. Naana si Jimar, tanan
2: si
0: na.
2: Si Balong.
0: Nanay engineer, abogado, naana tanan, kumplito. Sa among pagbansay-bansay, sa among kaukos.
2: Kaukos lagi. Nag-kaukos.
0: Mauning mga rason, nga nung ipaundang kapagdawat, ada. Una nga rason, ang gitawag na to nga kanang take advantage. Take advantage sa kanang imong customer.
2: Ang iyang kawadon.
0: Ang imong kawadon. Kanang usahay manggod. Kining mga
2: asa magapitan na take advantage niya. Kung mo take advantage ka, kuha ko ni Mausay na asa iya. But this time, siya
0: take advantage siya, kay kabalo man siya, nga imong bana, way pungahot. Sa to pa,
2: murag ipa in love siya. Murag kani siya ang murag pamaagin niya nga ma-in love ka sa kuha.
0: Yeah. Exactly ate. At least ni uyon po ka sa ako karon. Ang punto niya, kung kining gitawag bitaw nga kining extra nga bayad.
2: Extra pay.
0: Extra pay. Dili na hilot ang tawag kining extra sa bayad. Manoy buot pasabot ako.
2: Pero sa iyo wala man.
0: Posible sa pagkakaroon wala pa. Pero mahook ka ba? Walit ang kadugay baka dili na kakadili kung siya na po ang muhangyo. Sa lakto niya pagka-istorya ha, palangga, kanang undangin na siya. Kung mukha man ka, big time na nagkuha, undangin na yun na.
2: Dili, oy.
1: Mukha rin kay Japon. Mukha rin Japon istorya.
0: Kay musukot niya sa dili.
2: Big time lang, big time lang.
0: Musukot niya sa dili. Minyo, mangod ka. Yung kasabot ko sa imo sa imong kawadon.
2: Dili, kadadawat niya. Basta wani kapalit, sir, ha?
0: Pag, next time ka na yung adto ni mo, yung nangatingba na lang, sir. Nakuha na lang naman.
1: Pag, so ikaw rin nag-take advantage.
0: Pag human niya na, undangin na dayon na. Diri ka na sa ako, ate.
2: O yan, kay Maro, mamuto, hinahinayon lang sana ito, gamay-gamayon lang.
0: Wala, di ba ako ganing? Ano yung intensyon? Sa Giyapol, kinisi ko yung kapo yung on, dili ko gwapo, dili po ito pagit. Pero isa lang ako ba siguro, pagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong mama, gagamit siya sa NAMS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP nasa tag 200, over 100. Mag yun na. Then pagka-stroke sa akong mama, moto siya nga, yan na nga, day, taliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, pwede pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usapa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. O nga nun yun niya. Galong ito ginawa, Tierling. Galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
6: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
7: Isa ko sa Nance Corn, gamit ko Nance Coffee. Isa ko ang asawa nga say dilisa ko yun sa mga ubang dating iha. Nance Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Diligod niyo gamit o ubang kape. Kaya kanadyo ang Nance Coffee ang gamiton. Pispos din nyo, dres sa kapang, libungan o kutabato.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
8: Kaluoy sa Ginoo, nagamit ko ng Nance Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
4: Kini si Dr. John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Thomas de Genova and the Cap June. Thank you, Chanda. Sa imong pagpadangat, imong suwatan pa ni atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. Well, nakasabot ko sa imong hanggibati. Doon na kay kahadlok na basig. Doon na yung intention nga di maayo. Murabag patibong para ni mo ang imuhang paminaw. O nga nakapangutana ka. Do valid imuhang pagdawa tungod kay kinsa may dili gusto nga makalingkawa sa kalisod. Ilabi na sa imong naagian, no? Apan maulagi, remember ang tanang muta nga sobra dili maayo. Basin, og sakto imuhang huna-huna nga dunay laing intensyon, mo nga ingon ana siya nga makahatag og pabor nga kanimo. And remember, once nga makautang nakakabubot o di nakakabalibad. Huwag mo'y ako nakita nga diferensya din ha. Okay ragid ang tabang. Pero kung kanunay na siya muhatag ni mog pabor, kanunay muhatag pabor, bisag wak ka na ngayo. And maingon lang siya nga, wak kinikapalit. Pero dunay, kanunay yung pabor nga gihatag na kanimo. Musulat ka sa dili, nakautang nakakabubot on. Kaya siya na ang makapahuman sa mga anak. So the moment nga doon na siya hangyo nga nakanimog, imuhang balibaran, makonsensya na ka. So muna na'y rason na makahimo kagdautan nga buhat. Basit umutumbang na hinuon ka, kaya di ka gusto nga mahiubo siya nga nakanimo, kaya naanad na kang katagaan niya. So, muna pag tungod kay gianad ka, di na ka gusto nga mawala, magpadayo na lang. O nga ihatag na lang nimo kung doon na siya ihangyo. Kaya lagi utang kabubuton. Doon ay punto si Dejinova nga dawata kay hatag man apan siguro butangan po ni mog limit gamay kay basin o nga doon ay punto si Cap June doon ay kapalit. And kung doon na kay utang kabubuton normal maikog na kamabalibad. Manghinaot ko nga nahiyagan ka tiyanda o maka-decide sa angan ni mong pagabuhaton. Bueno, stand by karon taod-taod. Alas sa itong Health Education Program with Doc Jan Paul de Asis. Ug musunod galayon ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayon, magandang salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis. Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
3: Ang akong debate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nans Eye Drops, hindi na magsige pangatol akong mata. Sa inay-hinay, nawala na sa dangyang pula-pula sa kung mata. Trupo Bernaldez, Junior, taga-Tagbilaran City, Bohol.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis. For healthy, happy living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa ng butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
4: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan, makaya na kong hinumduman.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
5: Ako si Edward Basagdan, taga-Hingoog City, Barangay 24, Puro Pauna. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero
6: di na kumakunan kung unsabag ako gibatik. Doon niya, na nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuad to ka dito sa butika kay naatan niya. Doon sumay ako ganun, pagpalit o migaman, kay aron, kanang imong trabaho, nagradid nga yung trabaho, pagtumar o migaman, pilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, tanawa, paminawa ay mong kagalingon. So akong gitumaran, akong gibuhan. Akong gibate dayo niya, lagsik man ita. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ato, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko og migaman. Salamat yung nabaskog kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa migaman.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Og syempre, alang sa to health education program ng Adlong, Be Yourness. Of course, with Doc Jan Paul de Asis. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Darlene? And welcome again sa to ang Nance Health Education's program.
0: Og alang sa inyong mga pangutan na text atong 0917-159-5812. As muna ko, 0917-159-5812. At Darlene and Doc Jan, pangutan na lang ko, akong dughan ba? Mupuot gid siya. Halos ko mamatay kay digid ko makaginhawaon sa may angay ko buhaton. Ingon ang doktor, dako kuno akong pikas kasing-kasing.
1: Mm-hmm.
0: Ah. Doon ay heart enlargement.
1: Yep. So kumbaga ang iyang symptoms is magahuot ang iyang dughan. Mm. And then makatunon na nagpa-check up siya. And then nakita dadto na sa iyang x-ray na nagkaroon ng mga cardiomegaly. So particular na sa iyang left side sa iyang kasing-kasing. Sa itong kasing-kasing mga kanans noon, naamagun na siya upat ka compartment na ginatawag ta na left and right. So sa right na ita right atrium, then sa ubos-ubos anak niya gamay, mo na right ventricle katong medyo kusog siya mo pump. Then sa pikas pod, sa left atrium, then sa ubos niya na ay left ventricle. Ang left ventricle, maog ito siya ang kusog kaayo na mo pump. Kay iyang puwersa, kinahanglan na medyo kusog kay para makacirculate yun sa tibuok na itong lawas. Ang heart enlargement, mga kanans, no, dili kini siya basta-basta mo enlarge sa ato ang kasing-kasing, sulod lang sa pila lang ka days, weeks, or a month, or mga isa na ba ka bulan. Sometimes yung heart enlargement, it takes mga, more or less, mga 6 months and up.
0: Okay.
1: Kung ang iyang BP bitaw nagsige na og taas na taas. Now, uban po na, bisan nagainom sila og mga anti-hypertensive drugs, nabantay nila after mga pila katuig mga kanans, pagpacheck nila usab, nga nun ni-enlarge ang ilang kasing-kasing. Kahit tungod, ang ilang kasing-kasing mga kanans, no, yes, na-maintain nila ang ilahang tambal. Religiously, na-follow nila yung mga anti-hypertensive drugs nila na ginainom matag-adlaw. Ang kaso lang mga kanans, wala nila na-address yung main problem nga no nagataas ang ilahang blood pressure. Halimbawa, kung ang hinungdan is cholesterol, uric acid, hinungdan is lapot ang imuhang dugo, taas sa imuhang triglycerides. So kung kini permanente taas sa imuhang blood volume, and then wala kay giinom para mo control sa mga pagtaas sa imuhang blood volume, and then ang imuhang giinom lamang yung pagkontrol lang sa imuhang BP. Pero yung pagkontrol sa pagtaas sa component sa imuhang blood volume, wala ni mo siya gitagaan og tambal. Ang may tabo mga kanans, when that time mo ubos ang efficacy sa imuhang tambal na ginainom, otokalit diretso ang imuhang kasing-kasing, makabantay ka na magapalpitate dayon siya. Muna makabantay yung uban pasyente no na gamintin sila religiously sa ilahang anti-hypertensive drugs. Adlaw-adlaw gud sila gainom. Pero makabantay sila. Dok, nga naman dok, naapakoy panahon makabantay na medyo mo muhuot and then mo palpitate ko dok sa ako ang dughan dok. Kay kana siya mga kanans no, kay tungod na akay problem sa imuhang blood component na wala ni mo siya na address. Kumbaga gi-ignore lamang ni mo siya. Niabot sa punto nagsigi na og huot ang imuhang dugan, mauto siya, pagpa-check ni mo usab, giingnan na sad ka na aside sa imuhang pagtaas sa pressure sa imuhang dugo, na nakita na sad na nagkaroon ka ng heart enlargement. Dok, napabay pag-asa yung mga nagkaroon ng heart enlargement na mubalik sa iyang normal na size? Yes, nasa'y pag-asa mga kanans. As long as i-follow lang nato kung unsa ang angay nato na pagabuhaton para mas ma-improve ang imuhang lifestyle, para ang imuhang lifestyle o imuhang mga pagkaon dapat pabor para sa imuhang kasing-kasing. More on healthy siya, kumbaga mga kanans, no? Dok, kung mo enlarge ba ang kasing-kasing, pasabot ba na siya kusgan na ang imuhang kasing-kasing? Kaya ang katong kasing-kasing nato is muscles man siya. Opposite siya mga kanans. Kining mga muscles nato kini sa atong braso bitaw, kumuda ko ang atong mga braso, kusgan kita. Pero pag ang ato ang kasing-kasing mo enlarge siya mga kanans, muda ko siya, kabaliktaran, nagaluya ang ato ang kasing-kasing mga kanans. So mo na mga kanans no, kung naga-enlarge ang imong kasing-kasing, nagaluya imong kasing-kasing, and then sige na kag-palpitate, maguot ang imong dugan, din talagsa sa gabi-i, makamata ka bitaw tungang gabi and then maglison na sa ka o ginhawa. Kay imong kasing-kasing dili niya kaya ang kalit na pagtaas sa blood volume. So kung magsigi-sigi siya, mapasagdan, there is a possibility na pwede magkaroon ng cardiac arrest yung pasyente. Pwede ikamatay sa pasyente. Dili na to ikadinay mga kanans, no? Kaya ang mortality rate o yung morbidity rate, isa sa mga gapanguna ng mga sakit ang anaay problema sa kasing-kasing. So ayaw pasagdi ang imuang kondisyon aron dili ka mapabilang sa mortality rate sa kasing-kasing mga kanans, para dili ka mabiktima mga kanans. So naay mga pamaagi anak para makalikay kita. Naay okay. mga pamaagi para mas ma-improve ang health sa ato ang kasing-kasing mga kanans. Number one, of course, iwas muna sa mga fatty foods, mga dairy products. Iwas pod ka sa mga oily na mga pagkaon, mga parat. And then, of course, normal na pag-inom sa water as much as possible, mga 8 to 10 glasses of water. Para makapatabang, pagpalig-on, pagpataas sa resistensya sa imuang kasing-kasing. Dako kayo ikatabang ang pag-inom sa non-serba capsule, 1 capsule 3 times a day. Then you either ba capsule, 1 capsule 3 times a day. And then mas nindot po mga kanans na sabayan ni mo og omega 3, itong mga gel capsule. Pwede imna ni mo once a day ang pag-inom mga kanans. Dok, how about yung anti-hypertensive nako na drugs? I-continue pa ba nako na iinom? Yes, i-continue gihapon ni mo siya ang pag-inom yung anti-hypertensive drugs ni mo mga kanans. Pag makita nato na nindot na normal na ang imuhang blood pressure sa imuhang monitoring, dahan-dahan nato siya. Dahan-dahan nato siya na wala o nang uban nimo ng mga synthetic drugs. Hantod, usa na lamang ang imuhang pag-aimnon, or pwede na lang po na herbal na lamang ang imuhang pag-aimnon. Okay. Kini siya mga kanans, no? Kinahanglan sa nato na naatay mga supporting documents, supporting ng mga laboratory, kung ngano gipahinay-hinay nato gipaundang ang uban ng mga tambal. Kay tungod nakita naman nato sa laboratory na nibalik naman siya og normal. Kumbaga wala na kay rason kung magsige pa kag inom ani ng mga synthetic na mga medication kung nibalik naman siya og normal. So mao na mga kanans, no, monitoring pagyapon kita mga kanans, din pag makita nato, so dandahan nato na i-reducean ang uban nimo ng mga synthetic mga kanans.
0: Sangto na lamang ug mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre ang mga produktong NANS, again usbon nako, NANS ug UAID ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Na sayod man kita, ang NANS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan, UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
1: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang non-serba capsule. Kaya yes, para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Dok.
1: Namurag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kanatanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So mo kini karon, anaa karon og dugang na support sa ato ang non-serba capsule. Karon ang non-serba capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Mega Man Herba Capsule. Yes. Kaya ba naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Mega Man Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Mega Man Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Mega Man Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Mega Man Herba Capsule.
0: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Mega Man Coffee. O ang Cervicare para gidnis mga kababayanan. Kay lagi usbon nato ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga anti-aging in short, mabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pag yod ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
0: Ayan. Og syempre ato remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na uptake nga pangisip nga atong gikinhanglan gikan sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule. Og para sa atong mga kabataan, natay remind Choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad pag ini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind Choco.
1: Yes, at Arlinog, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga kanans ang makainom kita og coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba nimo anaa ba siya benefits atong panglawas? Sa ato ang non-scorn coffee mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee nimo mga kanans.
0: Okay.
1: O walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nans liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon mga
0: kanans. And syempre ang atong Nans eye drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nans eye drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, at Arlene, og mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw og ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Maayong adlaw mga kanans. Andam na ba mo? Kay nagsugod na gyud ang atong Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Raffle Draw. Mas exciting, mas daghan entries, mas daghan og chance nga makadaog. Apil na sa Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Draw. Unsaon pag-apil para sa atong mga produkto nga Nan Super Plus, U-Aid, Cervicare, Megaman Capsule, Remind Capsule, ug Tawa C. Ang product code makita sa likod sa blister pack. One blister pack with code equals to one entry. Para sa Nance Coffee and Remind Choco Mix Jr., ang code makita sa ilalong sa box. One box with code equals to one entry. Para sa Megaman Gold Coffee, ang code makita sa matag sachet. One sachet with code equals to one entry. Para sa Nance Liniment o Eye Drops, makita ang code kilid sa butilya. One bottle with code equals one entry. Unsaon pag-send sa entry? Sa mga smartphone or touchscreen users, i-PM o i-send sa messenger sa Sincerely Ate Arlene Facebook page ang picture sa product code o i-appeal ang mga musunod. Product code, full name, address, cell phone number o kasinatian o testimony o experience sa produkto. Alang sa mga keypad users, i-text ang product code o detalye sa 0917-159-5812. I-appeal gihapon ang product code, full name, address, cell phone number o kasinatian. Mas daghan kag ipalit, mas daghan kag entries, mas dako ang chance nga makadaog. Ayaw na paglangan, basing ikaw na ang sunod nga makadaog sa atong weekly draw. Apil na karon sa Nans Million Bonanza Season 7.
4: DYRD Kinaham Kanunay. Kanunay.
5: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us. I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
6: Gikan kanamo sa DYRD.
7: DYRD.
6: Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Ania na ang makalingaw na programa. Ang buingat-ingat sa inyong si Mon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw. Balong the Great.

Y gala, kumusta? Mayo, pagpaminaw kanin John Tanahan. Welcome na sa Dres Program Mas Kurima o mga silingan. Balong dagoy. Kumusta, Visayos? Manginaot lang tanga na mo sa kakondisyon. O kadasig may galas panglawas. Adlaw karong Biyernes, June 19, 2026. 19 na gidbay? Ha? 19 na gayod? Og usab? Oy, atong tigmo, 1,100. Wa kay pulos kung wa ko. Wa po kay pulos kung wa ko. O nagligaw-ligaw na wabi. 9 may gala, ha? Og pabuta ang duha para makumplito. Og pabuta, sab? Ang atong ganda mo na sadyod baga mo. Akarong adlaw ang mga silingan. Magsugod na ta, dito ang pagpatagman.

Agone, bro. Okay, pa tayo. Tawag ka na. Diris na ang pagpapagabahan. Okay naman na mag-ubog. O, oh, wala libog. Pero mag-ubog-ubog. Pero mahatag og libog. Dabog-dabog. Okay, dito may galas matubag. Good pa, Malong. Ang tubag kay nagpahibalo, nagpasidaan. Wakoy pulos kung waka. Wakay pulos kung wako. Oho. Agikan ni Eric, si Katuna Street, Cebu City. Piyo Wapagapon Eric, ha? O si Katuna Street, Cebu. Tiyo tubag kay naginawa. Ah, nahingawa niya eh. Wakoy pulos kung wala ka, wala kay pulos kung wala ko. Nahingawa. Eric nga po ng si Katuna Street, Cebu City. Dayon lang tubag kay testigo. Eric nga po. Kanang mo testigo niya bayarag 5 million, awag niya po. Og tubag lang sapatos. Wala og doo, Felix nang Amlan Negros. Og tubag. Baton ni Sapulo, Alfredo Cusi, Poblasyon Tabuilan, Cebu. Computer. Huwap agapon mga kurmaw. Nang tubag sa imutig mo kay orasan lito nang Balamban, Cebu. Kapusta mang Balamban lito? Baog lubot, Cebulan Negros ni. Uy, baog lubot, gabot. Aga lang, unsa to nga numero nga imo gihatag karon, wa ko klaro. Amo na diha. Di ka klaro. 9 ang una. Ah, paabot ta may gala ang duha para makumpleto. Dayon na balong. Ang mayong adlaw lang, try na ko tubag anang imuhang tingmo. Agay kong sarag tinidor. Linda may galas Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Tawag na namin long. O si sir sa Kabayugan Kalapi. Kumusta din sir? Kabayugan Kalapi. Ang tubag galingan nga ba to? Usas sa ubos, usas babaw. O gikan daw kang Ace may galas ha? Negros Oriental. Kalag ako tubag long si Edroy ni. Sa Cebu. Kumusta Madre Droy? Sa may Cebu? Long tubag tigmo kay Adlaw. Og bituon sa langit si Antonia ni. Tumandok Alegria Cebu. Piotr! Huwap agabong! Dayon ang tubag kay Timbangan. Prido. Nang Alcantara. Kumusta Madre Prido? Kumusta Madre Prido sa may... Alcantara. Piotr. Ahong tubag tigmolong kay Dua og Pingpong. Wing Sulabar sa Buhol. Bantura kay Aho. Ahong tubag. Agalong tubag himutig mo kay Dila. Gudi ng Talibon Buhol. Uy mga taga Talibon Buhol. Madyong pagkuminan ninyo. Oh, mga sanag, mga sanan. Kumusta mang mga kalagayan? Lang akong tubag tigmo kay Pusil og Bala. Manulo ng Medellin, Cebu. Kumusta diya Manulo, Medellin? Akong tubag Pustiso og Baba. Baba. Baba. Okay, dito may gala sa itong unang pasiyaw. Gikan daw kang Abet may galas Buhol. Kanang bayhin. Oh, tudluan ta kabay kanang English to Bisaya bay. Sige, sige. Kanang what? What onsa? Kanang where? Where is Asa? Kanang ho. Ho is kinsa. Kanang why? Why? Why kwarta ang nangutan?
Adto ra ginadaot sa way may galang. Ha, ang wat unsa, ang wer ansa, ang hukinsa, ang way, way kwartang kapangutan. Igo gaya po. Aga balong, akong tubag kay buhok ba? Gikan daw ni Goody sa Tulibon Buhol. Kumusta man niya Goody? Good program ka daw ang tubag kay Anino Goody Gapon Talibon Buhol. O talib nga libon, talibon. Talib nga libon. Aga daw ang tubag kay Dato og Pobre. Kay ang Dato og way pobre way sulungoon og ang pobre kinahanglan po may Dato kay mauman. Musuhol sa pobre. May nang Bugo City. Kumusta man diya May? Ang sa Bugo? Mayong pag paminaw. Mutubag ko kaya ako tubag kay Domino. Ben nang Valencia Negros Oriental. Good PM kuya malo. Mga mag-inunungay tang duha. Eric Sikaton na Cebu City. Piyoto! Mag-inunungay kita ang duha. ang title na kay Samtang Ako. God PM ko balaw ang tubag kay Magkahugpong. Gikan ni Eric sa Sikaton na Street Cebu. Ayan. Dayon na ang tubag kay Magbinatiay. Eric Sikaton na Street Cebu. Kumusta man Eric? Sa may Sikaton na Street? Og Domino. Gikan daw kang Ben. Lain pang tubag. Balong akong tubag ang imong tigmo. Gunting og papil. Gikan daw may galak kang Tisay Cebu. Tisay jud ka? Og akong tubag. Balong ang imong tigmo. Ang tubag anagay. Anang ni. Garab o gumay. Mumong daw may galas buhol. Kumusta bang buhol mong? O niya. Lang tubag kay ilong og mata. Piyoto. Uwa ay pag-apon. Awa pag-apon mga salingan. Akong tubag noong pusil og bala. Gikan daw kang Jan Lee. Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Maadyong pagpaminaw ninyo. Og tubag noong anang imong tigmo kay flashlight og battery. Gikan daw kang Kikin Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Og ang akong tubag balong sa imong tigmo. Ayan. Ang tubag anak kay positive og negative. Gikan daw may galak kang Inday sa Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Og lang tubag kay Tanod og Dagom. Rumi daw may galas sa ba? Asan eh? Okay, gikan kang Rumi may galas sa Tuburan. Kumusta ang Tuburan, Rumi? Katubod pa ba? Og akong tubag balong sa imong tigmo. Release sa train. Gikan daw kang Joy Joy Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor? Piyotor. Uwa pagkat gihapon mga kurimaw ha. Og ang akong tubag balong anang imong tigmo.

Okay, Balong Tubag. Ang antig mo kay hangin o yuta. Gika daw kang tata may galas buhol. Kumusta mang buhol ta? Ha? Kumusta mang inyong buhol di? Chinilas lang wag do. Amo ni buy one take one. Oh, palit mo chinilas o buy one take one. Ah, paliton ni mo wala pagkapin ang tuo. Og imo pong pag paliton ang tuo pagkapin ang wala. Buy one take one bay. Okay, balang tubag. Anang tigmo ni mo kay ligid og interior sa sakinan. Beauty. Uwap agabo. Agalong. Chok og blackboard. Oh, gikan daw kay yan-yan. Asa may sikiho. Piotr. Uwap agabo. Mga kormong. Balong kanon og sudan. Gikan daw kang Wayne Buhol. Musta mataga Buhol? Og sini lang gaduwa na og tennis magkalaban o Rubin daw may galas Buhol. Kumusta mataga Buhol? Wapag yapon masalingan. Og akong tubag nung anang digmo ni mo jealousy. Computer. Wap agabo. Og balong akong tubag anang digmo ni mo. Ang tubag anak long kay Sunda og sa Kuban. Esther daw may galas buhol. Kumusta man Esther? Buhol. Long switch og suga. Ah, gikan daw kang Joseph may galas bugo. Kumusta man taga bugo? Bugo. Dakpan ay. Ha? Dakpan. Ambot karon pinakaadlaw kisa kay mga dagpan. Para sa ako may gala. Move on, move on. Move on. Og long akong tubag anang tigmo ni mo. Ano ni? Grass cutter. Moon. Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Og ang akong tubaglong sapatos og medyas. Ikaw daw kang tini may gala sa Dumagit. Kumusta mga taga Dumagit eh? Kusog daw di ha? Kusog daw kaayo? Og akong tubag lang kay sudlay o gunting. Marikar sa buhol. Kumusta ang buhol marikar? Hoy, ikaduhang ligaw-ligaw may gala uno ha. Number one. Yan. Number one. O niya, pabuta may galang usah para makompleto. Buang ang gabi, nagwan si Ruto, ang gabi. Buang. Asa giko ha. Og tubag nako lang sa imong tigmo. Ang tubag anak kay Chinilas. Uap agapon. Og akong tubag balaw nagdahi. Sa mga dahi ba? Ha? Sa mga dahi anak man para kabaho po ta. Oga balong tubag anak tigmo motor o giyawi. O gikan daw kang undo may galas buho.
Kumusta man dito? Og tumaglaw. Adlaw o gabi eh. O Christine daw may gala sa Bantayan. Kumusta mga taga Bantayan? Dayon ang akong tumag. Balong kay Release Trin. Gikan daw kang numero may gala sa Mingla Nili. Kumusta mga taga Mingla? Kumusta mga taga Mingla Nilia? Pioto! Aga sapatos o gliston. Gikan daw kung may gala kang Christine Buhol.

Maribek daw, may galas buhol. Kumusta mga taga? Buhol. Dayon, ang akong tubag, long sa imong atig mo kay katawhan. Anong katawhan? Katawhan or katawan? Pag tubag long, gunting gihapon ba? Sisil daw sa Sikihor. Kumusta mga Sikihor, Sil? Aga lain pang tubag long ang akong tubag anang tigmo ni Mugay magdiayon andi sa buhol wa pagigya wa pagigya po naga asag tugtubag long ipon og dila gikan daw kang Orly o si Kihon. Kumusta mga taga? Si Kihor. Long itlog og tray. Mabel, buhol. Kumusta mga taga? Buhol. Piyoto. Aga, balong tubag na kuana. Arius. O, gikan daw kang anami. Si Kihor. Maayong pagpangyo. Di abyo. Long kawatan nga mga partner. partner in crime lugar. Aga ako ang tubag long sa imong tigmo. Mata. Piyoto. Wa pagid gihapon ba? Dirita may galas lain pa ang pasiyaw. Gikan daw may galagang. Oja. Oja ja das buhol. Kanang may balong. Ah. Unsaon pag ila sa langa o babae o naglaki ba? Ay simple. Saon man. Tanaw ni mo sa langa o gasigtog patong hotdog itlog. Bay na ba? Kanyang laki. Kanang buwad pinikas ipritohon ni mo diya sa mutog pa laki na kanya kanang mga sudan nga mga baho-baho na panos-panos na kanang muanhaan na nga lang nga mo na'y laki naha mo na siya baho-baho na lang langaw ang babae ramay mamili itlog hotdog Uy, gano'y pag-ila, ha? Dabi ka na mo, matog doon niya sa pagkaw niya, mag-ananas ka mo ito, morbito ka pa, inito niya ang pala. Uy, gano'y pag-ila nga, no? Or excited ka, o, no? Lang akong tubag, anang imuhang digmo, Coco Ognil Cutter, Joseph sa buhok. Kumusta mga taga buhol og tubaglong break og accelerator sa matik nga sakinan gikan daw kang juan buhol wa ay paghihapon wa paghihapon mga salingan og long akong tubag kay Pusporo. Gikan daw kang tonics, buhol. Kumusta mga taga buhol? Aga balong. Ang tubag na kuanay mohang ding mo. Sakyanan og driver. Mag-herdi. Gikan daw kang ang numero may gala si Kiho. Tama, taga sige ho. Aga. Long tubag, kanon og sudan. Gikan daw kang amay, Cebu. Kumusta mga taga Cebu? Cebu.

Ok, dritto me gala sa to ang nasayod ba ka mo? Nasayod ba mo mga silingan? Ang tao nga gitawag og limited human being. Matod pa dinhi, ang gitawag og limited human being, kaming mga left-handed, mga walahon ba? Ha? Kay matod ba, kaming mga left-handed, only 10% of population.

0: Pagaling ka na.
1: Ano na tako mo ka noy? Nakakapangan gas for 3 noy.
0: May dako.
1: Labaan na si Rose for
2: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Ang akong gibati gud nang usahay ang akong bitimo saka dito gusto nga magminsin ko kay mga para sa idag nga gasaliton sa butika kay madlok lagi ko so pupaminaw aning sa sincerely at si Aileen dagan man kay og mga testimony nga nangaayo sila kay high blood sila so akong gi try na several capsule og UAID akong gitari so muna kini ang giminsin og dagan gyud sa salamat lang at si Aileen sa iyang plaga so si Dina Adelianosa agayo ko diri sa Purok do yes poblasyon Gidawi Bukidnon.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuts.
4: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
5: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon ni mo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong hunahuna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
4: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuts. Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
6: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, lali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinaka the best, bisan layo ang biyahe, iniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Perti nang lipaya, kaya yang driver dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na. Makalahutay pagyud kang Mrs. Sini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuts.
4: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: Okay, balik tayo kay Lord Jesus to ang pagpapagawa niya. Mga kurino. Lang akong atubag anang imong tigmo kay eyeglasses. Gikan daw kang Ken Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Og ang tubag anak balong dagom og tanod. Bubet daw may galas bugo. Kumusta man das bugo bubet? Og ang akong tubag lang sapatos Karen Sikyo. Darito may galas lang pang pasiaw. Mumong daw may galas buhon. Okay, class. Gamitan ninyo ang fuck 3 times sa sentence. Ma'am. Okay, balong. Fuck, ma'am. Oh, F-A-C-T, fucked. As a matter of fact, isa na, ma'am. Okay, kulang pagdua. Balik ko na ko. As a matter of fact, usa, The bird cannot fly without fuck fuck to law. Okay, very good. As a matter of fuck, the bird cannot play with a fuck fuck. Maulagi daya. Oga balong. Akong tubag. Ayan, tubag na ko anakay. Pidal sa bike. Piotor. Uwa ay pag-apon, mga kurima. Kato si Balong, may gala mga yantukay. Oh, na inubintaan Diyos, may gala stikla, pero binunariya. Oh, gipakas lang niya po niya. Doha kasi mana, human sa ilang kasal, na-admit si Balong kay na food poisoning na. Dak. Oh. Sa may akong kandak, na-hilo ka doon, na-food poisoning ka. Sa may nakaon ako, naka-hilo na ako, dok. Sa akong pag-tanaw gatas man to, waman ko na inam o gatas, dok. Oh, basig na hindi di ka kang mamtikla. Oh, basig panuos na tuloy mo na didi. Mura, tog yogurt. Muna. Yan, tog pamur. Ha? Yan tuk pamur. Ay, maul lagi deh. Lang tumag na ko ano imong tigmog ay duyan. Isig ka tumoy sa duyan. Ah, gikan daw kang amor may galas buho. Piyo to. Huwap aga po. Akong tumaga lang sa imong tigmo. Iri og iring og iro. Iro og iring. Piyo to. Wah, ipigit niya po. Lang pana og bala. Oh, mon-mon, buhol. Kumusta mga taga buhol? Wa ay pagkat gihapon ba eh? Pala o siya? Pala o piko balong? Oh, gikan daw kang amay, sikihor. Kumusta mga taga sikihor? Mayong bagpambina. Batonis o ohalis. Joy sa dumagit. Wa pagkat gihapon ba? Ha? Palito og sudlanan or kaskasanan sa puspuro. Dayan sa buhong. Waay pag-iapon. Katapos ang ibili, may galas ko rin bang numero 3. Ang kumpleto na ha? Number 3. Wada oras, salamat kasi pagpaminaw. Og manasab puhon sa mga oras og sa mga istasyon.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Balita.

0: Maying hapon, mga higala. Kiniubos yung alagad si Miss Glee Orcolio. Salamat sa itong mga tigpaminawan yun ang nagsunod sa itong mga programa sa Estasyon DYRD. Atong pasalamatan karon ang itong mga sponsors karong hapuna. Akong pasalamatan sila si Kagawad Charles Cabalit. Uy, Kagawad Charles Cabalit, good afternoon. Niya, daghang kaing salamat. Salamat usab ni Kagawad Ondoy Borha. Kagawad Ondoy Borha, maying hapon. Kagawad Bibot Budlong. Fausto Bibot Budlong, good afternoon. Kagawad Tim Butalid, salamat kaayo sa pagsuporta kanunay sa tong programa. Ang usab, akong pasalamatan si Mayor Chain Yap, ang atong mayor diri sa Dakbayan sa Tagbilaran. Mayor Chain Yap, salamat. Ang usab, ang atong halandon nga gobernador diri sa probinsya sa Bohol, si Gobernador Aris Amintado. Gov Aris Amintado, salamat kaayo. Si Kongresista Vanessa Van Van Amintado sa ikaduhang distrito sa Bohol. Kongresista Van Van, salamat kaayo. Ang usab, si Kongresista Alexi Totor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Totor, salamat sa pagsuporta. Ang usab, ang Ramstone Tire Supply sa Dan Ibabaw Builderol. No, gipanag-iya ni Ramonito Batuon o Ma'am Lydia Batuon. Unya giduman anak karon ni Sir Ruben Perez, no? Unya anang maligya na siyang mga ligid sa sakyanan. Bulkit po ni sila ligid, no? Diya sa Ramstone Tire Supply sa Ibabaw Belderol. Og usab akong pasalamatan po si Sir Boy Ray Pamaong og Ma'am Yan-Yan Pamaong. Na maligya na sila og yawe, klase-klaseng yawe mga higala. Yawe sa sakyanan, bisag unsa nga yawe. Duplicate po ni sila mga yawe din ha sa Kugon, no, at bang ni sa Plaza Marcela, no. Salamat kayo Sir Boy Ray Pamaong ug Ma'am Yan-Yan Pamaong. May hapon usab di ay ni Dr. Ronald Inting Pumatong, nagsuporta po siya sa atong programa sa DYRD. Salamat kayo ni Dr. Ronald Inting Pumatong. May hapon ni mo sir. Okay mga higala, wala naman tayo oras. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw o manapod-puhon ni samang oras o ni samang istasyon. Kini ang ubos ninyong alagad sa kanginan, si Miss Glee Orcolio. Dagang salamat o maing hapon.
1: Di paminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
2: DYRD World 1.
3: Kinahanglan sa bildo, aniana dinhi sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suot sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting ug Empara Ciudad sa Tagbilaran.
4: Naulian na ka, ma?
5: Wa pa.
4: Naulian na ka, ma?
5: Wa pa.
4: Naulian na ka, ma?
5: Wa pa. Pa.
4: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
6: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
7: Mag-Neozep C Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
4: Naulian na ka, ma?
5: Gahapon pa!
4: Ah, kuya Waoy!
7: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
8: Alagang unilabyan.
9: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok, sabayan pagyud og labad sa ulo.
11: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
12: Decongest with Decolgen Forte, ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
13: Alagang unilabyan.
14: Phenylpropanolamine HCI chlorphenamine malate paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH care.

0: Your five-star vacation awaits at Jay Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Roberto D. Guzman Jr., 67 years old, Sasa, Davao City. Dati-dati kasi, 4 times a week lang akong magbabawas. Yung nagtake nga ako ng EXL Makabuhay Plus capsule, yung pagbabawas ko, nagiging daily na po yun. Every morning after ako magtake ng EXL Makabuhay Coffee Mix at saka yung EXL Makabuhay Plus, yung capsule, ayun na. Nararamdaman ko talaga na maganda talaga ang binigay ng EXL Makabuhay. Napakagaling talaga ng product na ito. EXL Makabuhay Plus, subukan nyo.
2: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
4: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
3: Paoperahan na ninyo si Junjun, Mare.
4: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
3: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
4: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
3: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
4: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
5: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol.
6: Ace Medical Center Bohol.
5: Kasaligan mo.
7: Ang baha balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
8: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
9: Hey, Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. No mixing, no

0: Orlando, verified drinking water. Life together.
1: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
2: Drink responsibly.
1: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
2: Drink responsibly.

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Afford pa. May rakaf na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
1: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
2: Alagang Unilabyan.
3: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Strong sa una,
5: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
8: Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara inviting you to our uli major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, maggara-gara ta. Ug kauban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Cale, Teammates, Lobok Rondalia Musica ug Julia Faith Joaquin. Kini si Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra E.
3: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag pa ingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3. Diri ko believe.

0: pangkuldisyon sa naay ambisyon. Naay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Gikan kanamo sa DYRD.
3: DYRD.
2: Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: ask difficult questions, not to hinder progress, but to ensure that development remains people-centered, environmentally sound, and beneficial not only for this generation, but for the future generations. May these representations serve as an opportunity for constructive dialogue among government agencies, experts, community leaders, and all those who cherish the Lubbock River. Madam Presiding Officer, I respectfully move that this matter be referred to the Committee on Environment for them to consider conducting a committee hearing or inquiry in aid of legislation to allow the presentation of facts, technical studies, stakeholder perspectives, and recommendations related to the project. Such a hearing is not intended to obstruct implementation, but rather to ensure that decisions affecting our communities, not just the Lubbock River, are guided by science, inclusivity, and sustainability. So move, Madam Presiding Officer.
1: There is a motion as mentioned and seconded. Any objections, clarifications? Hearing none, motion is approved.
2: Mato mahigala no ang tipig sa privilege speech ni board member Lucy Lagunay ug ni board member Jamie Villamor no unya kining maong concern expected nga tukion ni sa committee hearing sa Committee on Environment karong sunod semana no kung unsay mamahimo pon nga action sang lite patawag man ang taga DPWH Region 7 kay ilaha maning proyekto no nga gibutang diha sa maong lugar mga higala sa Lubbock River ang gabantay mo nahimo pud nang controversial nga issue sa una panahon atong ni buto ang flood control issue sa tibuok Pilipinas mga higala diin kanang maong proyekto gipatuman na no sa DPWH Region 7 og sila maoy angayan nga motubag unsay kasamtangang sitwasyon o nganong dunay kinahanglan nga pamutlon nga mga nipa o ginhanglang usbon nga porma no sa maong suba mga higala nga makawala sa iyang natural nga kaanyag no mausab nga ang gidayod na sa mga lokal o mga langyong turista, mapod na gikabuhian sa mga local stakeholders diha na nanginabuhi pinaagi sa industriya sa turismo mga higala. So ato nang atngan ug unsay mamahimong lakang no ug unsay makuha natong information gikan mismo sa DPWH 7 nga patawag sa committee hearing mga kaigsoonan. Nagatusong oras do natay 27 minutos ang milabay sa alas 4 sa kahaponon mga higala, samas na andan, matag Biyernes, atong ipabati kaninyo. Ang mga katikaran po no, diha sa provincial government sa Bohol, sa mga department heads nga mo hatag-usab sa ilang mga update sa ilang mga buhatan, no, pinaagi sa Capitol's Report mga higala. Ania atong paminawon.
3: Kalibutan. On behalf of the Provincial Government of Bohol, nga gipangulohan ni Governor Aris Omentado, Vice Governor Nick Besas, sa atong inahan sa probinsya, Provincial Administrator PA Aster Caberte, sa tibuok sangguniang panlalawigan, Provincial Information and Media Office Confimo, ubos sa pagdumala ni Attorney Filipina Asoy Piolio, and of course ni Sir Mark Anthony Pernia, ug sa ngalan ni Sir Atoy Cosap, kinainyong tingog sa kababayanan Janet Lim Villarojo, and welcome to another episode of the Capitol Reports, where we are streaming live sa atong Provincial Government of Bohol Facebook page ug sa atong mga radio stations all over Bohol. Karong buntaga mga kaigsoonang bulanon, atong paghihisgutan ang good financial housekeeping and how it impacts the ordinary constituents. Good financial housekeeping ensures that every peso of public money is strictly managed to protect ordinary constituents during hard times. By eliminating

0: eliminating administrative waste and non-essential spending, the government can immediately redirect funds into urgent survival aid, like food and livelihood relief, when families need it most. This clean budgeting guarantees that public hospitals remain fully stocked with medicine while building the strong economic credibility needed to attract major businesses, creating stable local jobs for everyday citizens. So, dili kita maglangan, mga kiksunang bulanon, tagaan na itong higayon ng ato mga bisita karong adlawa sa pagpailaila sa ilang kogalingon o paghatag o gamay nga opening statements. Ari kita magsugod sa atong provincial directors sa the Department of the Interior Local Government or Kondi ILG. Please welcome Mr. John John Mende. Maing buntag, sir. Welcome to the Capital Reports.
1: Maing buntag, usab, no? Labi na sa itong mga tigpaminaw. This is John Mende sa DILG, Department of Interior and Local Government here in the province of Bohol. Let me express my gratitude for the invitation para mapadangat, no, ang isgutanan sa itong Good Financial Housekeeping, which is a incentives program of the department for local to encourage local government units to observe the principles of transparency and responsiveness of service to public constituency.
0: Thank you, sir. Okay. Next, I'm so proud. Ang akong head of office sa Provincial Treasurer Office, of course, wailain the Provincial Treasurer. Please welcome Mr. Eustachio Socorin. Good morning, Sir Tax.
2: Good morning, everyone. No? Mayong buntag po sa atong paminaw o nagsunod na yung mahong programa, Capital Report. I'm Mr. Eustachio Socorin, atong Provincial Treasurer. Yeah, with regards to this good financial housekeeping, as part, no, of the program of our government in assessing the performance of its LGOs, the function or the responsibility of the treasurer is to ensure that the local revenue in the province or LGO for that matter is sustainably increased in order also to pass the good financial housekeeping. Thank you very much.
0: Thank you, Sir Tax. Next we have our provincial accountant. Please welcome Ma'am Clarissa Baluma. Maing buntag, ma'am.
3: Maing buntag sa tanan natong listeners, no? Si Clarissa Baluma, the provincial accountant. Ang among opisina in charge on recording and providing reports on the financial status or position or the health, financial health of the provincial government as well as the financial performance sa atong probinsya. Kini makatabang sa ato ang management para sa ilahang pag-decide kung unsa ang mas maayo para sa probinsya sa Bohol. And apart from accounting services, usap pod mi sa tigbalantay sa ato ang probinsya as we provide safeguards on the disposition of public funds to ensure magsunod kini sa accounting, auditing, and other pertinent laws, rules, and regulations. Salamat.
0: Okay, thank you, Ma'am Clark. Of course, Waylain. Next, we have the head of the Provincial Budget and Management Office. Please welcome Mr. Peter Ross Retotal. Good morning, Sir Peter.
4: Good morning. Thank you, Ma'am Janet. And good morning to all the magmedia around this morning, as well as sa tanan nga tigpaminaw. No, I'm Peter Ross Retotal, the Provincial Budget and Management Officer of the Province of Bohol. Ang atong opisina mo ay in charge to facilitate sa pag-ahingahin sa atong funds nga available sa Provincial Government of Bohol base sa mga prioridad sa tagsa-tagsa ka opisina, base sa atong strategic development roadmap, no, nga maoy giya sa tagsa-tagsa nato sa mga opisina and as well as giya base sa mga mandato sa atong opisina. So pinaagi sa atong good financial housekeeping atong mapakita nga nagsunod ta sa atong mga laws, rules and regulations as well as Nagtuman gyud ta sa mga repertorial function sa tagsa-tagsa sa kaopisina, labi na sa mga miyembro sa local finance committee. Daghang salamat.
0: Thank you, Sir Peter. So, dili kita maglangan mga kigsuunan, aray na kita sa gipaabot sa tanan ng atong question and answer portion. Ato lang pahinumduman ng atong whole media nga please stick to the topic, no? Kung saya topic na to karong adlawa. First nga mga tana, please welcome, we have Sir Edwin Sarong. Good morning, Sir Edwin. And once again, welcome to the Capitol Reports. Thank you for being always here, Sir Edwin.
5: Thank you, Ma'am Janet. Good morning, everyone. Edwin Sarong, gikan sa RBN DYMA 100.9 FM. Thank you. Ari lang kumanguta na una sa DILG, no? Sir, good morning. Bago ninigtanan, sir, nga nagpagawas ta og mga reports, no? O pipila na to ng mga kalungsuran o mga local government units nga nakakuha nini nga maong financial good housekeeping, keeping. Usab ni sir, yung gibasihan sa yung buhatan. Gabasi, bagihapon mo sa reports, gikan sa kuha.
1: Yes, sir. Usa sa mga gibasihan ani atong good financial housekeeping is the annual audit report from the Commission on Audit. So naay tulo ka klase man nga opinion, no, kanang unmodified, qualified ug adverse. So ang maka-converta og GFH nga seal para sa usa ka LGU kung duna siya naka-unmodified opinion and qualified opinion, dili adverse. Ang ikaduhang nga basihanan sa GFH is ang kung nagtuman ba ang usa ka LGU sa iyang buluhaton sa pag kanang gitawag na to full disclosure policy, imuntar, iposte niya, ipakita sa publiko ang mga financial documents anang tuiga. So naatay tulo ka physical posting places, no? Required sila nga ipamuntar kining mga 14 ka financial documents. Iposte po nila ning mga dokumenta sa DILG full disclosure portal. So it's an online, no, nga diin ang publiko makakita aning mga financial documents.
5: Okay. Thank you, sir. Dire lang ko mo otro pangutana. Total tulo raman po ni Ma'am Janet, no? Ako na lang diretsuhon ni ako ang another round, no? Dire na ko, it's either sa budget, sa treasurer, or sa accounting ang pwede mo tubag, no? Giunsa ninyo ang mga, unsay gihimo niyo ang mga mekanismo, no? O labi na aron masiguro ang accountability sa mga empleyado o magdumala sa mga pundo sa ato ang panggamahanan. Ma'am, sir, depende. O asa mo, sa accounting ba, treasurer, o sa budget? Kabahin ni sa inyo ang buhatan.

0: Okay, nagsabot sila o kinsay una ni Lord.
1: Okay. Sa buhatan sa provincial treasurer, ang atong mandato, maugyod ang pagkabot sa estimated revenue for that particular year. Tungod kay ang atong proseso sa budgeting, balance budget man, ang tanan nga gi-project nga revenue, kinahanglan nga ato paningkamutan nga makabot para nga ang tanang program o project po sumala sa budget ma-implementar. So, ang among buhatan, kanon ay makilambigit nini, makikoordinate nining duha para ma-ensure nga ang atong collection na on track na siya aron nga ang tuloy-tuloy ang implementasyon sa proyekto o mga programa base sa plano sa kada opisina kanusa nila i-implementar. So, money ang gihimo sa atong buhatan sa provincial treasurer. Onya, with respect to the good financial housekeeping, manda among kanunay gituman ang pagpuste sa revenue, national tax allocation plus local revenue dito sa mga lugar nga adto ipabutang ang pagposte sa maong revenue. Ayan.
0: Thank you, Sir Tax. Next we have, yes, Sir.
2: Okay, good morning again. Sumpay sa function sa treasurer, no, nga na sila'y projected revenue, ang sunod na po is, kay kibaw naman tagon sa estimated na to nga makulikta, ato na pong himuon ang plano o ang paghimo o budget, no, nga na-involve ang atong opisina. Ang budget na to, maugyoy ang gibasihan is ang tagsa-tagsa ka mga prioridad sa opisina, no. Muna nga, once mahuma ng atong annual investment program, ang tagsa-tagsa ka opisina ato yung gi-require o maghimo na sa ilang proposed budget. Unya, detalye ni siya nga mga budget base sa mga prioridad sa usa ka opisina, base po sa prioridad as a whole sa provincial government sa unang giingon ang atong strategic governance roadmap. Based on that proposed budget, at tumakita ang tagsa-tagsa yung detalye unsay mga programa, proyekto, o mga aktibidades, unsay mga palaliton sa usa ka opisina sa sunod nga tuig. Unya, once nakahimo na sila ang proposal, detalye po nina itong dipinsaan ang tagsa-tagsa ka opisina pinagi sa atong pagkandak o budget hearing. So, paghimo lang daan sa budget, transparent and participatory yun yung tanan, no? Kay mudipinsa yun ang tagsa-tagsa ka opisina once mangayo sila o budget mga pundo, no? Once ma-approve sa executive department ang budget, muna ito yung itawag o local expenditure program, ipasa na po kini sa atong sanguniang panalawigan for the authorization. So, lain na po yung proseso sa pag-review sa budget sa mga different committee hearings na gikandak sa SP sa ilang budget hearing processes. Once ma-approve, reviewon pag-inisya sa atong Department of Budget and Management atong budget. Now, that's the budget preparation. Now, ang budget execution, ang napod, ma-involve natin po na itong opisina, making sure nga ang ilag yung gastoon sa usa ka tuig na suod yun sa budget. No? So, it must be within the budget, kaya kung ayaw mo sa budget, di na siya pwede ma-disburse or ma-process ang pagpalit or even ang pagbayad. No? Sa atong Seal of Good Financial Housekeeping, ang budget office mo in charge sa usak duha ka dokumento nga atong i-post sa portal and three conspicuous places. The first is ang annual budget. So kung tanaw mo sa atong sa ubos, makakita ka sa annual budget sa province as well as usap ta sa signatories sa monitoring sa atong paggamit sa atong 20% development fund. So mo na involvement sa atong budget office. Thank you, Ma'am Janet.
0: Thank you, Sir Peter. Yes, Ma'am Clarice.
3: Okay. Ga sequence jud ang amo ang pagtubag no kay gikan sa pagkolekta pag budget. Ang accounting maoy mag-record no. So kami ang mag-provide og reports base sa unsa ang mga actual nga mga transaction nga nahitabo sa probinsya sa Bohol. So base sa akong giingon ganina sa ako ang opening, ang among opisina in charge to provide reports on how well the provincial government manages the financial resources or tanang mga resources sa probinsya. So ang among reports in part as kanang kalabot sa seal of God financial housekeeping, pito ni siya kabuok. So sa gimensyon ni RD ganina nga po ka financial reports required sa disclosure, pito ana responsibilidad sa provincial accounting office ang pag-submit o pag-publish sa DILG portal. So sa mga reports ana makita nato kung giunsa ang actual nga utilization sa katong pag-execute bitaw sa giingon sa atong budget officer nga i-execute na base sa unsa ang atoang approved plan or local government expenditure program. Kaning ang mga reports gisundan pud ni sa atoang COA ana nila makita kung ningtunong bata sa mga guidelines and regulations. So tanan gud kinta from DILG to COA mamonitor kung giunsa sa probinsya ang atoang mga resources paggamit. Sama sa statement of cash flow, so usama ni siya sa pito ka report, no? Ana nato makita kung pila ang atong actual nga disbursement sa operating, sa investing. Investing, katuning pagpalit nato sa mga equipment o mga capital, other capital expenditures like mga civil works, infrastructure projects, no? So kanan din ha makita kanang by groupings na siya. So dali ra gyud kaayo masundan. So makita po nato sa financing activity sa ato ang cash flow kung naabatay loan, ay proceed sa loan, pila na ato ang nabayad, no? So mo na ang atong statement of cash flow sa ato ang statement of utilization on special education fund. Makita po nato kung giunsa nato paggamit, kung asa na pud ta dapita, uns pila na ka eskulahan ag ato ang na-construct, pila na ang total amount nga ato ang nagahin sa construction sa kaning ato ang mga eskulahan, ang mga supply sa ato ang kanang schools, no? At ang pag-release na to ana through the DepEd, so si DepEd ang nag kuan gyud sa utilization or nag as part man sila sa kanang school board, co-chair ni GOB, sila ang kanang nagkuan sa implementation sa atong special education fund. Sa 20% utilization on 20% development fund, makita po dato ang progress po sa ato ang implementation sa atong project funded from the 20% development fund. Unya mao po nay sundan or gamiton po na siya sa report sa ato ang provincial planning and development office para sa monitoring sa ato ang mga programs and projects funded under the 20% development fund. Sa unliquidated cash advances, makita nato din ha kung pila ang balance or outstanding mga cash advances or advances to officers and employees sa provincial government of Bohol, kung ganus a siya gi-grant, unya pila na iyahang balance as to date, no? So ing anak taka compliant sa mga regulations sa COA and of course sa DILG. As to trust fund utilization, makita po din nato kung unsa ang mga funds gikan sa national, private or other government institutions or agencies nga gi-download diri sa atoa, unya pila na pod ang balance. So makatabang ni siya sa monitoring sa ato ang probinsya on the implementation sa ato ang mga projects funded under the trust fund. And kani siya nga report, importante ni siya kaayo kay sa monitoring dapat on time ta sa pag-submit sa mga utilization nato sa trust fund so that we will be eligible sa unsa ang mga programs po sa national nga pwede ta ma-downloadan. So dili ta ka comply ana, then dili pud ta maka dawat og mga kanang succeeding funds or dili ta eligible kung naay mga programs po sa national, no? So the provincial accounting office ensure nga kita mo qualify jud if ever na mga programs. And we have also the manpower complement, ana makita kung pila ang regular employees, pila ang on contracts, pila ang mga job orders. So kanisya periodic man siya no kay quarterly ang disclosure, so makakita ta sa movement sa mga sa number sa ato ang total kanang manpower complement gikan sa regular, temporary or casual, as well as the JOs or the kanang contract of service. Naapod dai report nga gitawag nga local DRRM fund utilization, so mao ni ang ato ang gitawag nga calamity fund. So makita din ha kung pila ang ato ang balance sa current year, ang continuing, o pila sad ang ato ang disbursement sa specific period sa nga gi-cover sa report, and of course that overall balance sa ato ang funds under sa calamity fund. So kaning tanan, aside from posting sa DILG portal, gi-post pud ni sa mga conspicuous places as required by DILG, o gi-submit pud ni siya sa ato ang sanggunian o sa ato ang governor's office as kuan aid sa ilahang mga unsay ilahang mga plano o mga desisyon nga pag-ahimuon. Salamat.
0: Okay, thank you, Ma'am Clar. Sunod nga mangutana, we have Sir Donde Delfino. Sir Donde, welcome to the Capitol Reports.
4: Okay, thank you, Ma'am Janet. Good morning sa itong mga panelista. So ako pong utana, bisagin sa limutubag. So kibauta nga kining good financial housekeeping, dili basta-basta makuha. So sa ito ang mga head, unsa man ang mga pinaka mga dagko nga challenge nga inyong giagian, usa ni nakuha nato. Then karon nakuha naman. Unsa man pud ang mga benefits nga maabot sa ato ang mga yanong kaigsuonan dinhi sa ato ang lalawigan sa Bohol. Thank you.
0: Thank you, Sir Donde. Kisangi mo tubag sa ato mga bisita. Okay. We have Sir Mende.
5: Oh yes, we are happy to report no. Sakto. Medyo nay kalisdan, pero kung sunod lang ta sa mga guidelines no, ang ato mga local government units, I am most confident nga makuha nila ang good financial housekeeping nga seal. In fact, for this year's for 2025 nga round, we have 100% nga local government units here. Usa ka probinsya, usa ka syudad o 40 city ka mga lungsod. Ang since kining programaha is incentive man siya no, as an incentive program for local government units, ang benefit first and foremost is mahimong eligible ang usa ka local government unit sa mga national programs if they have this GFH. No? So naay mga national programs that require the nga usa ka seal awardee or recipient sa seal of good financial housekeeping. Ikaduha, ang kining good financial housekeeping seal is a core component sa atong seal of good local governance or SGLG, which is the major incentive program for LGUs gikan sa atong national government no. And kay incentive man siya, ang kinsa tong makonferan sa SGLG would have a project no, depende sa amount for that year. It's usually 10 million nga worth of project kung awardee ka sa SGLG. As to our constituents, unsa may naa nila, ang GFH seal would be an indicator no nga mahimong kitang katawhan bulanon kampante nga ang atong mga lideres, atong mga local leaders nag-observe nga ang atong pundo publiko gi-budgetan sa sakto, gigamit og sakto, unya gi-account pod og sakto aron mo kaabot ang tumang batikang serbisyo nga kitang tanan deserving as a Boholano population.
0: Yes, sir. Thank you, sir. Yes, Sir Tax.
1: Okay. Lain nga benchmark or criteria nga usa sa mga challenge po nga para mo pasar ang usa ka NGO, kanang ma-sustain nimo ang revenue growth, ang local source, no? Ang benchmark, or it should be not lower than the GDP growth of a certain country, like not in this matter, in this particular by Philippines, no? So the Department of Finance will set at least 6% of your revenue growth every year, no? So meaning kinahanglan nga ang provincial treasurer maning kamot yun nga iyang increase yearly on the revenue is not lower than 6%. Some of the parts sa revenue nga aspect. Napailain po mga challenge para mahimong mapasar yun ang LGO. So with this, the provincial government, meaning yung pasar manta, all those criteria set by the DILG, kapasar pa ang provincial government.
0: Thank you, Sir Tax. Yes, Ma'am Clark.
3: Lain sang benefit nga ato ang makita sa being a pastor of good financial housekeeping is the kaning taas ang level sa confidence sa kanang mga tao or prospective partners sa government, no, sa ato ang agency. So maka-attract na siya og partnership nga mo kuan na to, mo implement og mga program sa nila with the provincial government, no? So dako na siya kaayong tabang para maka-attract ta og mga assistance og mga joint programs and projects, not only from other government agencies but also from the private kuan sectors. Kay kung passer ka, that means ni demonstrate ta og high level of kanang transparency and accountability sa ato ang agency. So as to challenge, ang pinaka biggest challenge is kaning pagkuha og favorable audit opinion from COA, no? So very challenging jud ni siya kaayo kay kanang dako kaayo baya ang probinsya sa Bohol, no? So we have 10 hospitals. Other than the 10 hospitals, na apatay laing mga kanang health facilities unya ang department sa nato daghan kaayo, no? So nya ang usara ang kay centralized man ang accounting office nya ato ang mga facilities and kanang offices naka-spread na siya sa all over the province. So ang reporting mismo challenge na siya kaayo, kay dili lang ang pag-report kundi ang timeliness, no? So we need to consolidate baya tanan. So kana lang siya daan, kina challenge siya na siya kaayo, kay kanang naka-spread out ang ato ang mga departments or offices and facilities unya. Dako kaayong tabang ana ang kooperasyon sa ato ang tagsa-tagsa ka mga departments, kay ang compliance sa accounting and auditing rules, dili man pwede ang accounting officer, no? So dapat tanan mo cooperate and it should be on time in complying with the financial transactions or reports na amo asang i-consolidate sa province. And of course, ang pag-comply to all regulatory requirements, not only from COA nga mga requirements or regulations, but also kanang all other pertinent rules and regulations, kay i-appeal man na siya jud o consider sa COA sa ilahang pag-audit.
0: Okay, thank you, ma'am. Yes, Sir Peter.
2: Murag na storya naman mostly nila, no? So ako in general lang ni siya nga challenge. For the information of everyone, since kasugod ning Seal of Good Financial Housekeeping, the province of Bohol has been consistent to be an awardee, and, no? So the main challenge here is to sustain, no? Rules and regulations change, so ang adaptability of the provincial government of its systems and processes, mag na challenge kay usub-usub man ang mga policies, no? Laws, rules, and regulations, but we were able to comply. The Seal of Good Financial Housekeeping, while documents lang ni siya, what is given more emphasis is are the processes and systems that are behind the documents, no? Natay kuha audit report, natay mga documents that we have submitted and posted, but what are the systems and processes behind this, no? Monitoring, making sure that transactions are within laws, rules, and regulations, yun, no? And example, the prioritization of the funding in the case of the budget, ni follow kita o processes. Mauna nga, dili tamadlok nga, gamita o sakto nga itong kwarta. It is because through this full disclosure and kanang itong Silo Good Financial Housekeeping, makita sa public kung unsa, asa pa doon ang itong kwarta, pinagi sa itong DILG portal, no? Makita tanan o asa gigasto, pilay na gasto, asa pa doon, nahurot ba, wala ba, o niya ni-comply ba tatanan sa atong COA rules and regulations pinagi sa atong audit report sa COA. So, maulang to, Ma'am Janet. Thank you.
0: Thank you, Sir Peter. Our next ka mga otana, we have Sir Loloy Tutas. Okay, Sir Loloy. May buntag ka ni mo.
6: May buntag, Ma'am Janet. Pangutana nako diri sa lamisa akong ipabot ni Sir or Mr. Socorin sa Treasurer's Office. Nalakbitan nimo kaganina, Sir, sa imong premise o pasiuna nga ang mga proposal sa opisina aprubahan pa sa SP. Sakto ba ko, Sir, sa akong paghandom? Sa sangguniang panlalawigan?
2: Ako sa budget na lang siguro na, Sir, no?
6: Ah, so, sa budget, no?
2: Okay, so, ang magsugod...
6: Wapak ko'y pangutana, Sir. Sorry, Sir. Mauni ang akong pangutana, Sir. Kun may tabo nga magkasungi ang SP o ang opisina, kay ang gusto sa opisina na disapprove sa SP. Pangutana, kinsay mumidyet, Sir, sa dakong controversial o panagbangi aron dunay reconciliation, unsang opisinaha ang mumidyet o magpatunga?
7: Magunta mahigala ang tipig sa Capitol's report, no? Kaganiha, unya daghan ang mga mahinungdanon tang impormasyon nga buot na itong maseran. Pero wala matay oras, mga kaigsunan, magdungog-dungog na punta sa sunod nga higayon dinhi sa itong programa, takna sa sangguniang panalawigan, SP Bohol in Action. Sa ngalan ni Vice Governor Nick Besas, uban sa itong mga board member, kini si Allen Duidora, may hapon, keep safe, God bless us all.
8: Inyong nabati ang takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. Hinaot nga inyong nasabtan ang mga kasayuran gikan sa sangguniang panlalawigan. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat ug abante, Bohol.
9: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the Hall, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Igalamayng hapon ug welcome na usab sa atong tulumanon takna sa Bohol Water nining adlaw nga Biyernes mga higala ato mga pagtimbay ug pangusta sa ato mga suki ug pinanggang tigpaminaw labi na sa ato mga pinangga nga mga konsumidor sa Bohol Water Utilities Incorporated nining adlaw nga Biyernes ato nang giingon mga higala unya nga atong panahon karon nindot kayo ato pasalamatan atong labaw makagahom labing una sa tanan og sa ato mga nagpaminaw karon sa atong tulumanon maghatod kami kaninyo mga higala sa mga padayon nga informasyon o gagalihukan sa atong Bohol Water Utilities Incorporated. Sama sa gihapon atong kauban karong hapon na Sir Victor Tambi. Sir Vic, mayong hapon kanimo.
1: Yes, Ray, mayong hapon o sa atong mga suki nga ipaminaw nga kanunay nagsunod sa atong programa Takna sa Bohol Water mayong hapon. Onya atong ipasalamatan po ng Ginoo Ray tungod kay mura o mura magbag-o ba itong Gapasko? Pero John, mura tunga na sa ato eh.
0: Tunga na yan. Dali na kayo.
1: Kaning John, mura nga na po yung nakadawat o medyo bulos.
0: Mga government employees.
1: Oo, oh, mauna
0: na. Kanya, elected na.
1: Bisan pa man sa unsa kakagubot ang naitabo sa itong kauluhan, may tungkol sa politika.
0: Yes.
1: Apan dili na ito natag doon pangod kay kung magsige po tagsunod na mga pintag problema.
0: Mulaban po dulo ah.
1: Mulaban na itong ila na problema. Ang ato, manikaisikay ta.
0: Yes.
1: O unsay angay na itong buhaton. Ilabi na sa Bohol Water nga wala gamilaing tumong kundi maghatag og serbisyo nga ito sa mga konsumidor na matagbo na mo ang panginhanglan sa tubig. No? Sa itong kay Mauro Ginay atong tumong og tinguha sa itong kumpanya na unsa may kakulang sa panubig ato ginang ihulit atong tagbuon ang panginanglan nga as much as possible iniglisyo sa gripo sa atong konsumidor na itubig.
0: Yes.
1: Wala na igingon rin nga wala kita laing tumong o tinguha sa atong panelbisyo nga matagutlo 24 hours na itubig ang atong mga konsumidor sulod sa lugar nga atong giaragaran.
0: Yes.
1: Pero na ipanahon nga di na to malikayan nga usahay iniglisyo na to wa itubig usahay magbugot-buta pero wag na atong gipaning kamutan nga dili unta na magpanghitabo una nga atong ipanginaot ray nga sa atong matag-adlaw nga panelbisyo atong mahimo atong kaning maong katuyuan no sa atong panelbisyo sa panubig. So mayong buntag taas sa intro no kamo ko kamay. Mayong buntag mayong buntag mayong hapon ay ray. Kani ko nung ingog mayong buntag mo nang advance ta ba.
0: Basic
1: na ugma na atong yun na. So mayong hapon kaninyong tanan o kinahanglan tang sulod sa 30 minutos nga pakiguban. Magsunod ta kay daghan tag mga pahibalo ilabi na sa updates sa atong serbisyo sa panubig sa Bohol Water.
0: Yes, so ni atong i-shout out og tibayon ang atong mga officials and employees no sa atong Bohol Water no sa atong opisina Sir Victor no pinanguluhan sa atong general manager no si attorney Christine Ranay na minaw nato karon of course sa mga kining areas nato sa atong Bohol Water no sa Tagbilaran og sa mga kasikpit nga lungsod mga higala diha sa atong location sa mga kaigsoonan natong panghinaot kaninyo nga namo sa kanunay pang baskong sa atong panlawas. Unya karong hapon na mga higala, no? Nasayod ta no nga ato naning gihisgutan sa niagi na mga episode pero ato ning ipadayon og kisgot mga higala kining usa ka programa nga makapagaan no sa ato mga consumers sa ato mga applicants mga higala no tungod kay ang Bohol Water gawas kita niana magisgot pud ta og magisgot tag tubig mga higala. Of course manay parte sa pamilya sa kalikupan mo nang kining pagpangga nato sa kalikupan atong isgutan na ang kalihukan sa atong Bohol Water na mga higala unahon nato og pangumustahon og naunsa natong wash program no wash karabal sa atong Bohol Water nga align ni sa programa pud sa United Nations. Sir Vic, kumusta ang atong wash program?
1: Yes Ray, atong gipahibalo ang atong mga konsumidor nga pagkakaron ang ato ang programa kaning gitawag og wash caravan maybong siguro mo manong caravan may ngalan eh tungod kay kaning caravan mura bitaw na og magpanunta mo dong atong dapita. So actually ang wash kaning atong gihimo ang put pasabot sa caravan nga ang atong mga tinugyanan sa Bohol Water mo ay modulong ana gyud sa inyong lugar no aron sa pag-atiman pagdawat sa mga aplikante pagproseso sa mga application sa pag-apply og tubig sa maong lugar. So pagkakaroon, anaata sa Barangay Kabawan. No? Tungod kay atong nahibaluan, ang Barangay Kabawan, medyo galison po sila tubig dito na pita. Kay ang actually, ang nagservisyo niya pagkakaroon is ang City Water Works. Onya, tungod kay tingali, medyo layo-layo na po sila sa source, City Water Works. So dang naay mga panahon nga medyo dili kayo sila makaagas og tubig. So pinagi sa ato ang tungod kay kining actually ang atong service area sa Bohol Water, no, based atong Certificate of Public Convenience. Ang franchise area gid sa Bohol Water is the entire Tagbilaran City.
0: Okay.
1: No. Pero tungod kay kining mga barangay sa Kabawan, Tip-Tip, Mangga, Ubuhan, giserbisyuan man ni siya sa City Water Works. So muna nga wala ta mo sulod nining mga dapita, no, tungod kay inirespeto po ta sa City Water Works. So ang atong service area ni focus ta sa entire Tagbilaran City except aning maong mga barangay atong giiskutan. Pero lately, no, lately na natay nisulod na ta sa mga barangay sa Talukto, no, yeah. Talukto, Barangay Kabawan, Barangay Tip-Tip, no, portion aning mga barangay.
0: Okay.
1: Aduna natay mga linya tungod kay naghatag og request ang mga konsumidor pinaagi sa barangay nga may mo mosulod ta sa mga lugar.
0: Yeah.
1: So agi og tubag sa mga request. Atong giladlaran og linya labi na gyud kaning maong barangay Ray, kaning Barangay Kabawan, kaning kitungay na adhay bagong high school, no, kanang Dr. Cecilio Putong,
0: yeah.
1: Senior High School, no, na diha sa Sunshine Road, paingon na sa Kabawan. So actually, tungod po na sa paningkamot sa atong city government, no, pinangulan sa atong Mabti ka Mayor, Mayor Jane, na inagurahan yun ang maong building, o niya, nakapatubig ta diha sa maong eskwilahan. Ato ginanggi mo ano special nga linya.
0: Very good.
1: Mao nga nakaabot ang atong tubig sa maong eskwelahan. So subay sa maong kalsada ato nang giawhag pod ang mga konsumidor nga mo-apply. Actually nanay nang apply ani ra
0: karang
1: kanang mga establishment nga nagiano kay nang Sunshine Home, nang City Jail, mangina. Anang subay sa maong kalsada. Muna nga pagkakaron tungod kay kining maong wash program originally ato na siyang gi-launch dito sa ilang sa tunay dito sa Barangay Kugon, no, okay. Niyatong Mayo 24, April 15. Okay. This year na, April 15 dito pa nagsugod sa Barangay Kugon, okay. No, ato ning gi launching na to dito sa Barangay Kugon
0: dito taga-Sugod na ni.
1: April 15. Then ubay-ubay sa bang ubay-ubay ang ni avail sa maong program. Muna nga pagkakaroon ni balhin na punta sa Barangay Kabawan, no. Then ang atong ipaybalo sa maong dapit, no, katong gustong mo avail ning maong programa nga ang buhaton lamang sa mga konsumidor nga kun wala pa moy formal nga connection sa tubig, so giawhag nga mo bisita sa barangay, no, pagkakaroon nato sa barangay hall, no, sa Barangay Kabawan. Unya aduna kitay tinugyanan nga mo dawat sa application, no, naimo dawat sa application, naimo inspeksyon aron mahatagan og kasayon ang aplikante,
0: yeah.
1: No, unya ang usa ka pinaka importante ani ra nga wala gyoy magastong kwarta,
0: wow,
1: ang usa ka aplikante, no, tungod kay ang magasto ne kon sa normal na to nga application magasto ni siya mga I think mga 3,000 or 6,000. Okay. Himo na installment basis, so yeah. May tabo nga ikarga na sa atong mga water bills kung sa gasto. So maaprubahan ang usa ka application without even spending a single centavo, no, aning maong program. Tungod kay nagpadayon pa ang ato ang Connect Now Pay Later nga program. So morning ani dining maong programa gisakay po na to ang WASH program, no. Kaya actually ang katuyan sa WASH, kaning WASH mo gud morning water and sanitation, water, sanitation and hygiene. Water and sanitation
0: hygiene.
1: Yeah. So kani siya nga programa gi-adapt ni sa Pilipinas, no, actually sa United Nations ni nga ang katuyuan gyud ni mao ang pagdala sa tubig ngadto sa pinaka ubos hotong sa katilingban. So sa ingon niya na kung maghuwat ta sa opisina o mo-apply kining mga gi-identify na tong mga konsumidor, so posible nga di ganis lang mag-apply, no, tungod kay number one mo-gasto pa ka,
0: yeah.
1: Unya, wala mo kay budget sa pag-apply sa tubig. Number two, naay kulang ang imong mga dokumento, no, as requirement sa mga application. Tungod niya na Ray, atong gi-anticipate ng maong mga problema munang atong gihimo ning maong program nga kung unsay kaya ra sa konsumidor,
0: okay,
1: o kung unsa ra po'y available niya nga mga dokumento, ato nang pangitag paagi nga magka-comply sa atong requirements, no, aron mahatagan siya og linya sa tubig. Mao na nga gihimo na to ning maong wash caravan na ang mismo mga empleyado sa customer service section mao gyud ang modulong sa maong lugar, no, pagkakaroon sa kabawan barangay hall, kay mao gyud personal nga mo evaluate, personal nga mo process sa atong mga application, no. Aduna usab kita yung mga personnel nga mo inspeksyon, no, kaya ang usa sa importanteng part sa application mo diri kaning pag-inspeksyon sa lugar. Okay. Ilabi na kaasa nimo kang imong panimalay, no. Mao na nga gihimo na to ni aron mahatag kasayon ang consumer, kay this is in line with the WASH program sa maong sa United Nations program.
0: So nindot kay programa kining WASH, mahigalan Water and Sanitation Hygiene Program, no, programa ni sa atong United Nations nga gisagop dinhi sa atong nasod sa Pilipinas sa mga higala, no. Sir, no, para sa kasayuran sa tanan, no, alang sa information mga higala, no, kining barangay Kabawan, no, sa mga pamasayod, tuha ni sa suok, no, boundary of Corelia.
1: Corelia, Cortez.
0: Cortez mo na mga higala, no, kining maong lugar, no. Sir, no, ang Kabawan tuha man dito sa remote areas na ni, no, sa suok na, wa kayo'y kabayan dito, sir. Unsa man ka mahinungdano ni ang WASH program para sa taga-barangay Kabawan, sir? Nganong misulod ang atong bottled water dito, bisan tuod og wa pa kayo'y mga panimay, sir?
1: Okay, right. Ngunay, no, ang atong katuyuan din sa maong programa, tungod ni kay atong nakita nga, although pagkakaroon, wala pa siya'y mga development, no, mura og og atong anahon ang lugar, murag dili gyud sa syudad actually, no, tungod kay murag siya og ang sitting niya murag naa sa mga barangay na sa mga kalusuran. Apan tungod kay nasayod kita nga ang maong barangay pagkakaroon gisubisyuan sa City Water Works, apan daghan pong nagpadag letter, no, sa atong opisina na og mahimo muladdad og linya ang bottled water para mo augment sa existing nagsubisyo nga mao ang City Water Works. Unya ikaduha po, nakita po sa mga katawhan nga doon natin linya nga may tadlas sa mga barangay. Ikan nga itong linya, gikan sa itong source sa Cortez, you know, kaming barangay Lourdes, anak-anak subay sa Kabawado, kanang mulabay sa BDJ, Bull District Jail, niya mulabay po sa barangay hall sa Kabawan. So, muna nga, tingali, ngayon na po nga, kining itong paghatag o pagtagad sa atong service area, kay which is Kabawan, sa unang gi-mention, part mo ginasya sa atong service area. Ato na ning gilinyahan, actually, nakuman na ang mga linya ni ningong barangay, muna nga atong gi-implementar kaning mga WASH program. Tungod kay nakita na to rin nga, doon ay mga panimalay nga wala pa bitaw ay formal nga koneksyon sa tubig. So muna nga atong gi-schedulean ang mga barangay, tungod kay ano na yung mga hangyo, no, draw sa barangay council nga mahimo mo ladlad og linya sa tubo. So aron mahatagan o katinawan ang mga katawhan sa barangay Kabawan, atong ihatag kining mga dapit, no, nga aduna tay mga linya nga mahimo na nga applyan sa consumer, no. Ang kining atong mga linya, actually natin linya gasubay gyud diha sa Kabawan padulong sa kining Carbon man siguro na, kanang mulabay sa Bohol District Jail.
0: Paano na Cortez na na?
1: Oh, paano na si Cortez, kay Cortez Corelia. Corelia o Cortez. Natin linya, main line ang kasubay na ito diha. O niya, kaning itong distribution line, anaatay linya, nagsubay gikan sa Barangay Hall, no, Barangay Hall, padulong sa kaning Dr. Cecilio Putong, senior high school, di ba? Kaning murag bulhay na senior high. Oh. Kanaadiha ng linya na to nagsubay sa mong kursada, kaning Sunshine Road, manang pangalan na, right? Kaya na may Sunshine Home. Malabyan, AIDS, City Jail. So, kaning maong kursada, mahimo nang giawag na to nga magpakuniktar ang mga panimalay nga nalabyan ini. Actually, naanay nagpakuniktaran eh. No? Tungod kay umuni, unang linya na to nga gi-distribution line nga gi-ladla diha sa maong barangay. Onya ang line usab nga linya nga atong giladlad dire kaning subay sa Barangay Kabawan padulong na exit dito sa Petron gasoline station sa J. Clarin, di ba? Di ba? Kaning naay kalsada diha nga kun magsubay ka paingon sa Corelia, makalabay ka diha og naay gasoline station, naay eskina, pasulod ka, paingon na siya sa sentro sa Barangay Kabawan. So kana nga linya mahimo na nga mo apply ang mga konsumidor nga nalabyan diha maong linya, no? Then another linya usab kaning sa akong nahisgutan nga linya kaning naay kasada diha nga mo tadlas paingon sa atubangan sa kining San Isidro Elementary School.
0: Yeah.
1: Kaning gitawag na sa Glacosta Street.
0: Mm.
1: So naa sa linya diha nga mahimong mo apply ang mga yeah. consumidor. Apan tuod kaning maong linya ako Glacosta Street. More on San Isidro side na ni siya.
0: San Isidro side. San Isidro na sa ko.
1: San Isidro niya. Ang San Isidro, ato pa ng schedule, ang karaban yeah. mo dong na punta sa San Isidro.
0: Mabuto ta ng dapita yun.
1: Oo, mabuto ta. Kanya kaning other po nga ruta sa itong linya no, sa Barangay Kabawan, kaning padulong na sa district jail. No? Kaya ang ato ang transmission line, anaman nagsubay, pero natin distribution line, no, transmission line, main line mo na siya. So ato nang iabayan po ng distribution line. Nga kutob diha sa naitaytayan diha, naibridge niya, nga mag-concrete nga bridge padulong sa district jail. So, naapa diha. No? So, kaning dapita, medyo kung ang application sa consumidor ane, murag medyo dili, dayon ma-connectaran, no? Tungod kay ato pang i-determine ang mga stamp outs aning mga dapita. No? So, you know, hindi man po madugay kung inig-apply sa consumidor aning mga dapita, mag-take pa pong mga tulong ato sa pagkadlaw, no? So, except aning lugar yun nga naanan na na linya nga na-establish kay naanan may mga stamp out po atong giladlan.
0: Okay.
1: Kung yung other po nga kanang kalsada, re, kaning padulong sa Isabo Street, no? Paingon sa Tip-Tip, no? Mm-hmm. Na apo tayo linya diha, nga mahimo mo konektar ang ato ang mga apply, ang ato mga consumidor. Pero kaning mga kalsada, kay paingon naman po sa Tip-Tip code. So, ang Tip-Tip atong isunod kuman sa kabawan na kaning karaban ato schedule.
0: Okay. Okay. So atong pasalamatan no katong mga nagpakunik na may avail na sa atong wash caravan no kay kining programa ha atong balikon no nga di gyud ni hassle no unya gaan gyud ang atong pamati ani kay diha mo bay mapakunik ka sa mga qualified nga mga applicants no ang di ka mahasol unya ang bayad atong dito sa bill nimo i installment basis mga higala sir no of course, panalitan ako, magpakunik ko. Ang ato ba mga personnel, atong bull water personnel, na nasa Barangay Kabawan, kanadlaw ba ni sila? Doon na ba ni sila yung uras? At least, ang mga tao nga magkahatag o panahon na mga tulito, nga di po makusik ang ilang kining oras.
1: Okay. Yeah, yes, Ray. Mayo nga, imong pagkunta na rin ako tungod kay. Actually, pagkakaroon, ano na tayo tinugyanan, nga gi-assign dito whole day. Whole day. Ay, tinugyanan na to. Nga mo'y mo, mo dawat sa mga application
0: okay.
1: No dawat sa application mo'y mo pasabot kay ako lang naghimo ta sa orientation nitong adlaw Lunes no giorienta to ang mga consumer nga gusto mo apply dito sa Barangay Hall ato nang gipasabot unya aduna tay tinugyanan nga whole day siya na dito sa mga barangay mo'y mo dawat sa mga application apan ang mga tinugyanan sa Bohol Water no particularly ang customer service section na diin ilang gining sila gud mo dawat po proseso sa application ang ilang schedule murag man sila pagkapalis na pagkaron no tungod kay napa poy asikaso nilang trabaho on dili sa opisina so ini kapalis mo na kay mo dong sila sa barangay aron mo ang katong tinugyanan nga dito from 8 up to 5 o'clock siya mo dawat then ato niya yang i-submit sa tinugyanan yeah. po ng mga empleyado sa bulletin namoy mo ato pagkapalis
0: okay.
1: aron ma-process aron ma-evaluate kung say kulang aron matagaan og aksyon ang ilang application so lakto di istorya from 8 to 5 aduna gyoy mo dawat sa application
0: okay.
1: no then ang ato ang gi-schedule pagkakaron sigon sa pagkikinabi nako sa taga customer service section ang ilang gi-schedule is every afternoon
0: every
1: karadlaw
0: wow,
1: aron mo process sila sa application aron makahatag sila feedback sa nag-submit kung say kulang
0: okay.
1: kung say angay i-submit further para ma-approve then as much as possible ang tanang application maksimum gyud ray wag gyud dili maksimum except lang kon wala gyud ika-support ang aplikante mitungod sa yuta nga iyang gipuy-an
0: yeah.
1: no but naman po tay dokumento nga angay i-execute kun ugaling maogi nay problema no ang ato lang katuyuan nga kun walay tubig ang usa ka consumer natawtawd na siyang nagpuyo sa mong lugar makonektahan nato og tubig no
0: ini goal nato gyud
1: mao na atong goal nga matag consumer sa mong lugar anaa gud siya i-connection sa tubig no kay importante mo kuning tubig ray labi na kun ikaw usa ka pamilya nya magsalig ra kag tubig sa imong silingan, no? Maabot ang panahon nga og magaway mo sa silingan, di ka tagal tubig,
0: di ba? Di na kalikayan yon. Di kalikayan
1: ako. Oh, nga asa ra ato gi-address? Ako lang kaning

0: no, daghang mga agency, mga civic organization nga ni participate. Pareha pod sa ganihang buntag, no, kay nakita po na to. Although wakang kumuuban ng atong mga impyado ng uban man dito, doon na po sa aktibo yun na ni participate.
1: Out of time, sir. Ang imo mga panapos para sa atong mga susunod
0: kami na. Yes, Ray, salamat kayo sa mubo nga panahon. Mugiatag sa volunteer na nakapadangat sa mga updates bahitungon sa ato ang pagservisyo sa panubig. O laki po sa nini ang mga kalihukan sa volunteer, ilabi na sa kaning tawag na itong CSR or Corporate Social Responsibility. Then, usana atong tumong usab nga dili lang kay nag-atagtag servisyo sa panubig. Kundili, concern usab ang volunteer may tungod sa kalikupan. Tungod kay ang tubig nga atong gipadangat na ito sa konsumidor, gikan lang yun kini sa kalikupan o natural resources. Yeah. So, nagpasalamat ta o nanginaot po ta nga sa sunod na itong mga programa. Nagihapon mo maminaw kaya aron makapasupot sa kita ang mga impormasyon na to sa itong mga konsumidor.
1: Salamat kayo. O pasalamatan na to itong mga suki o pinanggang tagpaminaw din sa itong tulumunong takna sa Bohol Water. Inyong ubus ngay gala, Ray Tutas sa muingon na lang kaninyo, tubig sa Bohol Water, kinabuhi, bahandi. Hangtod sa sunod ngayon, magdungog-dungog ta, magkita-kita ta, din sa itong tulumunong takna sa Bohol Water. Mayong hapon ka na itong tanong.
2: Hoy Marie, may ganun ka mo ito nga oy, sa itong cluster meeting ganina, nga ikaw raman ganit itong nagpahinom-nom na ako.
3: Ay Marie, dito ko sa BWI, oy, nagbayad ko tubig ba dito?
2: Dugay tao ko nakagawas kay kina naghana na mayad. Waman ko na ako mabantay eh, nadyo naman di ay karong adlawa. Hindi ba si maputlan nung niya ko ba? Haso, lakaayo. Tay pa Marie ha, wade ka makahibaw. Na pwede man ka mo bayad sa bill sa tubig sa ilang mga payment partners?
3: Sagod eh Marie, usay, usay ba't pasabot ni mo sa payment partners ba?
2: Ang payment partners Marie, mga bangko o establishmento na mahimong mo dawat o bayad sa tubig. Gikan sa ilang mga konsumidor.
3: Nya, kinsa man kining maong mga payment partners ba, Marie?
2: Ikaw, Marie, oy. Nakadungo ko sa ilang programa sa radyo ba? Ang bangko nga pwede mo dawat o bayan sa tubig, maong FCB, Land Bank, Security Bank, o Bank of Commerce. Samtang ang mga establishmento nga mao ang Emlulier, Palawan Pawn Shop, o mga accredited buying centers, mo dawat usab sa bayan sa tubig. Kinahanglan, Marie, dadon og ipresentar ang bill sa PWI na imong bayaran. O dawat nila, Marie, katurang bill ha? Nawa pa mula pa sa due date.
3: Ah, naghamad na ito ang kapilian, Marie, na di na kinahanglan mo at ito pa sa BWI office.
2: Nakapag yun, Marie, ha? Pwede ka mo bayad o online o pinagi sa internet, ilabi na sa land bank o sa security bank. O mahimo sa Marie, sa GCash, pinagi sa pasilidad sa security bank. O na ang pagbayad pinagi sa GCash, kinahanglan na magpa-generate ka o QR code sa imong account dito sa opisina sa BWI. O pinatasap nga mo message ka sa Facebook sa BWI. Samtang ang pagbayad pinagi sa land bank, kinahanglan na mo online ka diretso o niya mo transfer ka sa link sa biz portal. Pwede sa mabayad pinagi sa mga app sa cellphone, kaya di na kinahanglan na mo na sa ilang mukhatan. Ang FCB Pay sa FCB, ML Wallet sa Emlulier, Palawan Pay o ang Bayan Centers.
3: Radya ka, Mari. Mau ba? Bisag sa cellphone lagi. Pwede na tayo bayad.
2: Nindot ako dyan na. Tinuod na, Mari. Uy, nindot kayo. O naman gani na nga akong gibuhat ron. Kung nasa ang pabor ng bangko o ang establishmento sa ako mga lakaw, antura po kumabayad. Araw anay, langan ba sa oras? Paminawan ako ng ilang programa sa radyo, Mari. Disigyan ba na ilang palik-palik? Kaya gihin mo na sa BWI para paghatag udog ang servisyo o mahatagan ang kasayon ang mga konsumidor sa pagbayad sa ilang mga

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Oras sa DYRD, alas 5.33.
1: Gikan sa mga kasaligan nga tinugdan, ania ang labing lapas ng mga balita. Hinikay ug hinipos sa DYRD News Central. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Kini ang FCB Balita. Balita.
0: Higala, kumusta? Maayong hapon ay sa panglabinghan ay sa mga nagbagang balita sa First Consolidated Bank, FCB. Karong adlaw nga Biyernes, Hunyo 19, uban sa pikas lawak sa Eros de Virus o si Bumbulero. Kini si Allen Doidora maghatod sa mga uluhan sa itong mga balita. Mga uluhan sa itong mga balita, indikasyon sa big time rollback sa presyo sa petrolyo na kita sa DOE nga mapatuman sa sunod simana. Sa laing bahin, reaksyon ni Senador Bongo sa giingong arrest warrant gikan sa International Criminal Court. Defense team ni Vice President Sara Duterte og mga prosecutors nagka-initay atol sa pre-trial conference. Samtang gihimakak sa Malacañang ang mga aligasyon nga gigamit ang ICC isip political weapon. 24 ka mga Pinoy nga napriso sa Russia gikatakdang papaulion sa Pilipinas uman ang pakigpulong ni Presidente Bongbong Marcos ngadto sa kang President Vladimir Putin sa Russia. Sa laing abahin, kontraktor nga si Curly Discaya nagduso og not guilty plea sa kasong malversation sa gawas. Posibleng ibalik ni US President Donald Trump ang sanksyon sa Russian oil. Mao itong mga uluhan sa mga balita, ang kompletong detalye inyo mabati sa tumbag balik.

0: Good news sa mga motorista, nakakakita ng malaking indikasyon ng big time rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo ang Department of Energy. Sa pananaw ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, mukhang malabo nang tumaas pa ang presyo ng langis kasunod ng paglagda ng initial peace agreement sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Inaasahang nasa 70 hanggang 80 pesos per liter na lang ang presyo ng mga produktong petrolyo. Patuloy namang nakamonitor ang DOE at umaasang babalik pa sa pre-crisis level ang presyo ng langis na nakakahalaga lamang ng nasa 50 to 60 pesos ang kada litro.
1: Tuloy pa rin ho ang ating pagbantay kung lalala ito. But kung hindi na ho at may 2 months ho, 60 days na sinasabi na compliance period yung US and Iran doon sa mga conditions ng kanilang agreement, pag na-sustain ho yun, mukhang magtutuloy-tuloy na ho tayo na muling maibabalik natin yung level ng price at level ng supply before the crisis.
2: Sa laing abahin sa itong mga balita, mihatag sa iyang reaksyon si Senador Bongo kalabot sa gingong arrest warrant gikan sa International Criminal Court. Dugan Italia sa GMA News.
3: Ipinost online ni Congressman Pulong Duterte ang sinabi ng mapagkakatiwalaan niyang source. Meron na anyang arrest warrant laban kay Senador Bongo at dalawang dating opisyal ng pulisya mula sa International Criminal Court o ICC. Sigo ang dating Special Assistant to the President noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at kasama sa tinukoy na co-perpetrators sa kasong Crimes Against Humanity of Murder and Attempted Murder laban kay Duterte sa ICC. Si Senador Go naman, ipinagpapasadyos anya ang lahat. Pero giniit niyang wala naman anya siyang nilalabag na anumang batas ng tao o batas ng Diyos. Hindi naman anya niya naging trabaho kailanman ang mga police matter. Pero sabi ng PNP, wala pa silang natatanggap na opisyal na komunikasyon o direktiba ukol sa Monoy ICC warrant.
4: Eh buti pa siya alam niya. Eh ako hindi ko alam. The Philippine National Police is ready. Marami tayong tracker, manhunt teams at arresting to implement warrant of arrest.
3: Ito rin ang sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla.
5: Ako, wala pa ako nakita. Baka sabog siya nung narinig siya kasi wala pa kami nakikitang ganun eh.
6: We're always prepared. Pero yung mga ganong klaseng pronouncements, delikado yun, di ba?
7: Sabi niya, highly reliable source.
5: Baka high lang.
3: Bumuelta naman si Congressman Duterte sa pahayag na yan ni Remulla. Sabi ni Duterte, baka nagkamali si Remulla ng sinabihan ng high at sabog. Baka raw ang talagang tinutumbok ni Remulla ay iyong mga nasa Malacanang. Hamon ni Duterte kay Remulla, magpa-hair follicle drug test sila para malaman kung sino ang sabong. Wala pang tugon ng Malacanang sa bagong pahayag na yan ni Duterte. Pero dati nang sinabi ng Malacanang na walang basihan para gawin yan. Pinalaga naman nila ang sinabi ng kongresista na ginagamit ng administrasyon ang ICC sa mga kalaban sa politika.
8: Huwag natin kalimutan na yung kaso, nasampa ito, 2017 pa. So hindi ito wine-weaponize, kinakailangan lamang po na matugunan din ang hiling ng mga kababayan natin. Kung may kailangan managot, dapat na managot.
3: Ipinapaubaya na ng palasyo sa Department of Justice o DOJ ang pagsagot kung may utos ang Pangulo kaugnay ng posibleng pag-aresto sa isang senador. Pero sabi ng National Bureau of Investigation na nasa ilalim ng DOJ.
9: Wala pa po. Wala po kaming nare-receive pa. Walang communication pa ng warrant.
3: Nang usisain tungkol sa Manoy ICC warrant laban kay Go at kung bibigyan ba siya ng protective custody gaya ng ibinigay kay Senador Bato de la Rosa noon, sagot ng bagong Senate President na si Senator Sherwin Gatchalian.
10: Wala pa akong nakukuhang information na ganun, so it's very difficult to preempt, no? Let's wait kung totoo nga yung information na yun.
3: Hindi rin masagot ng Senate President kung hindi rin ba maaresto si Go kung may sesyon ng Senado.
10: The situations vary, no? So it's very hard to answer and then iba naman yung situation.
11: Ian Cruz, nagbabalita para sa GMA News.
2: Alas 5:43 sa laing bahin. sa itong mga balita. Defense team ni Vice President Sara Duterte o prosecutors nag-initay atol sa pre-trial conference. Dugang detalye sa News 5.
12: Sa unang araw ng pre-trial conference sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte, may nagkasagutan na agad. Nagkaroon daw kasi ng ilang argumento ang House Prosecutors at Defense Team. Hindi na ito idinetalye pero sabi ng depensa, normal lang yan at maayos daw ang kanilang working relationship sa prosecution team.
13: Hindi naman tense, that's usual. That's usual in pre-trial, you know, even in the RTC, ganyan yan. No? So wala naman, it's really nothing out of the ordinary.
12: Idinaan naman ito sa biro ng private prosecutor na si Attorney Lorna Capunan.
14: Medyo nag-initan, ma'am. May mga ganong ganap.
15: Hindi, kasi period ko ngayon, mainit ang ulo.
12: Isa raw sa mga napag-usapan ang mga iminungkahing kondisyon sa araw ng trial proper. May hanggang Lunes ang dalawang kampo para magsumite ng kanilang komento. Ang hindi ikinatuwa ng prosecution team, ang patuloy daw na hindi pagsipot ni VP Sara kahit dumalo ang kanyang defense team.
16: Vice President Sara Duterte was not personally present during the pre-trial conference, despite earlier statements that she expressed readiness and willingness to face the charges at the proper court.
17: The explanation is either you are not serious or talagang feeling mo lang talaga you don't owe any people any explanation.
12: Sabi naman ng kampo ni VP Sara, dadalo ang bise sa impeachment trial kung kinakailangan.
18: Sa ngayon, hindi pa natin masasabi kung kailan yun. But really, ang communication natin kay VP is constant naman.
12: Muli ring binatikos ng prosekusyon ang pre-trial brief ng kampo ni VP Sara. Imbis daw kasi nasagutin ang mga paratang, muli lang nitong kinwestiyon ang proseso.
16: The pre-trial brief sets the tone on how the defense will structure its answers. So kung tunog lata na ang pre-trial brief, what more can we expect during the trial proper?
17: Maganda sana kung meron silang maipapresenta na mga witnesses na magpapatunay kumbaga na sila si Cocoy Villamin, sila si Mary Grace Piatos, wala doon, hindi natin nakita sa kanilang pre-trial brief.
12: Banat dyan ang kampo ng bise.
18: Kung po maintindihan where that is coming from, ay dumating kaming handa and the records will speak for itself.
12: Tungkol naman sa ihahalal na presiding officer, may nilinaw dyan sa Senate President Win Gatchalian.
19: Uusapan pa yan ng mga senators at under the rules, it's the Senate President who will preside unless the Senate will decide otherwise.
12: Una nang sinabi ni Senator Ping Lacson ang plano na posibleng mahalal bilang presiding officer si Senator Jesus Cordero. Hindi naman natapos ang pre-trial conference kaya pagpapatuloy pa ito sa Lunes sa susunod na linggo.
2: Alas 5:47. Sa laing abahin sa itong mga balita, gihimakak sa palasyo ang aligasyon nga gigamit sa ang ICC isip political weapon. Dugang detalye sa UNTV.
20: Wala pang natatanggap na opisyal na komunikasyon ang Department of Justice sa sinasabing warrant of arrest ng International Criminal Court kay Senator Bongo. Sa inilabas na opisyal na pahayag ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, sinabi nito na bineberipika na rin nila ito sa Philippine Center on Transnational Crime o PCTC. Maging ang Philippine National Police, sinabing wala pa silang natatanggap na anumang formal na komunikasyon tungkol dito. Binatikos rin ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla si Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte sa paglalabas ng anyay maling impormasyon. Mariin namang itinanggi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang alegasyon na ginagamit ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ICC laban sa kanyang mga kalaban sa politika. Iginiit ni Jose Castro na may mga Pilipino ang naghain ng kaso kaugnay ng extrajudicial killings o EJK noon pa mang 2017, kaya hindi ginagamit ng administrasyon ng ICC. So bakit ba lagi nating sinisisi ang korte? Sinisisi natin ng administrasyon. Huwag nating kalimutan na yung kaso na sampa ito 2017 pa. So hindi ito wine-weaponize, kinakailangan lamang po na matugunan din ang hiling ng mga kababayan natin. Kung may kailangan managot, dapat na managot. Kung kailangan may malinis na pangalan, malinis ang pangalan.
0: Umaasa naman si Senator Bongo na hindi mapupolitika ang arrest warrant ng ICC laban sa kanya. Iginiit din niya na wala siyang nilabag na batas kailanman. Ayon sa ICC, si Senator Go ay kabilang umano sa co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong may kaugnayan sa war on drugs. Joan Nano humahataw sa balita ngayon.
2: Alas 5:48 at tangi. 24 ka mga Pinoy nga napriso sa Russia gigatak na ang papaulion sa Pilipinas. Dugang detalye sa itong pagbalik. Balita.

0: kamay, tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
2: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH Care.

0: Change Care versus previous formulations with regular use. Strong Sauna Hair
1: Balm Stronger. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.

0: Alas 5:53 na oras sa tud sa maitinguha sa ImmuniPlus traditional herbal drink. Ayaw kalimte sa kanunay ang pag-inom og ImmuniPlus alang sa mas likon nga resistensya, pag-boost sa immune system, promote healthy lifestyle. Ang ImmuniPlus mapalit sa nagrambutikag mga tindahan. Sa lang nga bahin, 24 ka mga Pinoy nga na preso sa Russia, gigatakdang papauliyon sa Pilipinas, human sa pagipulong ni Presidente BBM ngadto kang Russian President Vladimir Putin. Dugang detalye sa GM News.
1: That during your chairmanship, sa gitna ng bilateral meeting ni na Pangulong Bongbong Marcos at Russian President Vladimir Putin sa Kazan, Russia, may isa ng guni ang Pangulo tungkol sa 24 na mga Pinoy na nakadetain sa Irkutsk, Russia.
2: I don't know if people are aware of this, but 24 Filipinos have been in detention in Irkutsk for how many months now? Nine months. Wala tayong balita. Hindi natin malaman kung ano ng kalagayan nila. As far as we know, hindi naman sila nakasuhan. As a request, especially speaking to the families, kung pwede naman, we can find a way that they be we get some information about them. Una. Pangalawa, na makahanap naman tayo ng resolution. Siyempre, respetado natin ang batas ng Russia, respetado natin ang kanilang ang kanilang pamahalaan. Ngunit, kung may paraan, sana manggawa natin.
1: Nagulat daw si Putin ang malaman ito, pero mabilis namang umaksyon ang Pangulo ng Russia.
2: Noong nag-bilateral meeting kami ni President Putin, binanggit ko ito. At nagulat din siya, sabi niya, hindi ko alam yan. Pag-aaralan namin, tingnan namin ang nangyayari. Sabi niya, nakita na namin yung sitwasyon. We found out where the 24 Filipinos are. We found out what the problem was with their case, with their situation. And first of all, he said, they have not been charged with any wrongdoing. But they have still been kept in detention for 9 months.
1: Ayon kay Pangulong Marcos, posibleng biktima ng illegal recruiter ang mga Pinoy.
2: Ang laging problema nila was immigration. So sabi ni President Putin sa akin, sabi niya, hindi naman sila ang hinahabol namin. Hinahabol namin yung mga illegal recruiter. Yun ang kinakasuhan namin. At saka yun talaga mabigat ang kanilang kaso sa akin.
3: Mali, victims of human trafficking, sir?
2: Yes, something like that.
1: Ang magandang balita, ayon sa Pangulo, i-re-release at ipapadeport na ang 24 na Pinoy at inaasahang makakauwi ng Pilipinas bukas. Wala nang ibinigay na dagdag na detalye kung taga saan ang mga Pinoy na dinetain sa Russia. Kahapon nagbukas ang ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan Expo International Exhibition Center. Kabilang sa mga naging prioridad sa summit, ang kapayapaan, seguridad at ekonomiya ng ASEAN at Russia.
4: As we mark this milestone, the Philippines would like to highlight three priorities that should animate our cooperation in the years ahead. First, peace, security, and stability. Second, a more dynamic economic partnership. Food and energy security deserve in particular attention, as these are the foundations on which broader stability rests. And third, perhaps the most and most enduring, is our people.
5: Mula po rito sa Kazan, Russia, is Kasani Rosia, Tina Panganiban Perez, reportage, GMA News.
0: Alas 5:57 na sa laing bahin sa itong mga balita, nagduso og not guilty plea si ang kontraktor nga si Curly Discaya sa kasong malversation. Dugang detalye sa News 5.
6: Ngayong araw sa Malolos Regional Trial Court ang arraignment ng contractor na si Curly Discaya. Kaugnay pa rin yan ng kasong malversation dahil sa maanumalyang flood control projects. At live mula sa Malolos, Bulacan, may Express Report si Mon Gualvez. Mon, kumusta? Anong update dyan?
7: Nikki, magdadalawang oras na. Sa mga oras na ito, hindi pa rin naisasalang sa arraignment o pagbasa ng sakdal ang contractor na si Curly Discaya para sa kasong malversation na may kinalaman nga sa flood control scandal. Pero imbis na personal na humarap dito nga sa Malolos Regional Trial Court Branch 20, through video conferencing na lamang ito gagawin. Ito ang inanunsyo ng abogado ni Discaya na si Attorney Cornelio Samaniego III. Maaalala nag-ugat ang kaso sa mga irregularidad umano pagdating sa mga dokumento at pagpapatupad ng flood control project sa Kalumpit, Bulacan. Pero nauna nang sinabi ng kampo ni Discaya na kaya nilang sagutin at tapatan daw ang mga ipinresenta ng prosekusyon laban sa kanila. Bukod sa arraignment o pagbasa ng sakdal, tinutulak pa rin ni Samaniego ang petition for bail para sa kliyente. Yan ay kahit walang piyansa para sa kasong malversation of public funds. Kasunod ito, muling iginiit ng abogado na wala namang special treatment kay Discaya habang nakakulong sa Bulacan Provincial Jail mula pa noong June 8. Nagkaka-skin rashes ng araw ang kontratista dala ng sobrang init. Kasama raw nito sa piitan ng mga kapwa-akusado na mga dating opisyal ng DPWH at iba pang mga persons deprived of liberty o PDL. Nikinakaantabay tayo sa abogado kahit nga update lamang kay Curly Discaya, lalo na patungkol sa binitin niyang mga pahayag nung nakaraan na may mga nakatakda raw siyang pangalanan. Nasa mahigit 100 daw to na mga may kinalaman din daw sa flood control scandal. Bagay na malalaman daw sa mga darating na panahon. Nikki.
6: Yan ang Express Report ni Mon Gualvez. Mga kapatid, Nikki de Guzman po para sa pasada na...
0: Makuto naglangkob sa itong mga balita. Garong adlaw nga Biyernes, mga balita sa First Consolidated Bank FCB hangtod sa sunod nga higayon. Sa ngalan sa kinitibok ang puwersa sa DYRD sa Picas Lawak, Cyrus de Virus. Ubani Boom Bolero, kini si Alin Doidora, ang friend mo forever.
8: Inyong nabati ang labing ulahing mga katikaran dinhi sa Bohol o sa ubang dapit sa atong nasod. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Dinhi sa FCB Balita! Balita.
9: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ning panahon

0: dayon ang katawhan kung unsa ang tinuod, kamatuoran, programa nga maghatag og mga kasayuran o mga kalambuan sa syudad. Kamatuoran, aron ang katawhan masayod sa mga katinawan, kamatuoran.
1: Maayong adlaw Bohol, maayong adlaw Tagbilaran, maayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw na itong programa, ang magpakabana alang sa kamatuuran. Maayong adlaw sa ito ang pinalangga nga mayor sa syudad sa Tagbilaran, the woman behind serbisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran og serbisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap, ang ato ang BC mayor, vice mayor, attorney Adam Rielson. Hala, arong pong adlaw, ang iya pong adlaw na tawhan, no? Happy birthday to Vice Mayor Attorney Adam Rielson. Hala. And of course, sa itong first gentleman and first district representative, Congressman Babay Yap, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug mayong adlaw usab sa itong ang 16th sangguni ang panlungsod city councilors at ato ang mga kaubanan nato nga mga city hall employees, ang ato mga department heads and office heads sa itong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran, ang ato ang chief of staff Ma'am Kathleen Torimocha and our city administrator Sir Alvin Luis Acazar. Again, mayong adlaw kaninyong tanan. Ug mayong adlaw usab sa mga nagsikay sikay diha sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon karong orasa. Dagan kayong salamat, no, sa iyong pakigunong, pakiguban ug pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs and activities nato sa itong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran and our updates and developments diri sa syudad sa Tagbilaran. Ug asaman ko tubod din sibi ang programa, ug asaman mo karon na himutang mga higala. Again, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Og syempre akong pagtimbaya usab sa ato ang 15 ka barangays ning atong dakbayan sa Tagbilaran. Og labi na usab sa ato ang mga 15 ka kapitanes nga nakiguban usab nato, o sa ato mga Tagbilaranons nga naminaw sa atong programa. And of course sa ato ang mga online viewers, mga higala, no, ning ato ang programa. Again, maayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Kim Anob ang inyong makauban karong adlawa. And yes, mga hinggala, mayong adlaw usab sa ato ang tigtimon atong programa, no, kundiin madungmog ta sa kahanginan via radio sa ato ang station sa DYRD. Pasalamaton po ta, no, sa ato ang tigtimon atong programa si DJ Cyrus D. Virus. And of course, kundiin po naka-live ang ato ang programa, mga higala, sa ato or naka-air ang ato ang programa, mga higala. Makita po ni sa ato ang Facebook page, no, naka-live ta sa DYRD Bohol ang kasaligan. And yes, no, sa ato ang official website ang www.dyrdam.com. Yes, mga higala, it's a new day because today is June 17, 2026, adlaw nga Miyerkules. Yes, no, ikatulong adlaw na nato, mga higala, sa itong pagpanerbisyo sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Tungking laing adlaw na usab, mga higala, laing na usab nga adlaw ang ato ang pag-asawaan kabahin sa makatikaran, programa o serbisyo ng atong pagamahanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. And later on, mga higala, naapod tayo mahinabi sa itong programa ang ato ang strategic communication, no, or STRATCOM office headed sa ato ang head si Sir Friends Boyser. So ato mahinabi ang ilang makatikaran programa labi na karon nga aduna tay activity nga gibuhat karong adlaw gikan sa lang buhatan sa STRATCOM in partnership, no, sa ato ang CRS, sa tabang sa CRS sa pagcapacitate sa ato ang mga kabatan-una nato, no, nga mga youth leaders o student leaders nato sa ato madidai ang mga universities and colleges nato ning ato ang syudad sa Tagbilaran. So stay tuned lang, mga higala, para makaibawta kung unsa ang update sa buhatan sa strategic communication, mga mao nag spearhead na to sa ato ang two-day activity kabahin sa ato mga kabataan unanan or mga student leaders from the different colleges and universities na to diri sa syudad sa Tagbilaran. And aring puntahan mga hinggala, no? Ari sa ta sa ato ang paghatag og reminders o pagpangumusta sa ato mga suking tigpaminaw mga hinggala. Kamusta? Kamusta yung tibok adlaw? I hope you are all good. You are all fine. Naamo sa maayong panglawas, no? And speaking of panglawas mga hinggala, ayun taon mo kalimot, no? Sa pagdala og payong or pagsuot jacket nga dunay hood for protection sa lawas laban sa di na tumatan siya nga dagan sa panahon katong atong panahon mga higala usay muhuwan pero grabe pud ka init, no? So kung mga puntuhan mga higala, grabe ka init, so ato azong or kanang adlaw grabe ka init, so mo nang stay hydrated, no? Drink 8 glasses of water a day para mahydrate ato ang kaugalingon mga higala, ato ang lawas. And of course don't forget to take vitamins, no? Inom tag vitamins para tabang sa din protection sa itong lawas laban sa mga ubo, sipon, or hilanan. So, itong ampingan matag-adlaw, ang ato ang lawas kay mga ubo niya itong puhunan sa itong pagpanerbisyo, sa itong madadaiyan na itong mga gipagtrabahuan para di ta maka-absent, no? And of course, sa ito ang mga responsibilidad po, no? At umagampan na itong responsibilidad sa ito mga tagsa-tagsa ka mga pamilya. And yes, mga higala, aring puntuha, ay nausap kita sa ato ang special guest nga ito may hinabi ni ato ang programa para makapaambit sa ilang mga katikaran, programa o serbisyo sa ato ang sa itong buhatan sa Strategic Communication or STRATCOM. Ano po ito mga higala, ato ng mahinabi ang ato ang head sa STRATCOM nato sa itong pag-amahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. Kailangan ko din si Sir Friends Boy Sir. Hello Sir Friends, mayong adlaw o welcome sa ato ang programa ang imong mga pagtimbaya alang sa itong mga suking tigpaminaw. Sir Friends?
2: Mayong buntag, Sir, mayong buntag Kim o sa tanang mga tigpaminaw sa DYRD Worldwide.
1: Yes. Daghan kayong salamat, Sir Friends. Ay, noon sa mo kabisi karon sa inyong buhatan sa STRATCOM. Tungod kay doon namin activity nga gibuhat. Kamu ang nag-spearhead in partnership na to with the CRS, no? Ni nga to ang duha ka-adlaw nga activity na to, no? Sa to ang strategic communication. Alang sa to mga student leaders na to sa itong dadaiyang mga schools na to diri sa syudad sa Tagbilaran. Sir Friends, pwede ba ka makashare regarding the rationale, the purpose, at, or objectives na to? O kung saan nga to ang activity nga to ang gibuhat diha mismo sa Alta Bohol, kay diha ang ato ang venue karon mga higala. Sir Friends, can you share to us the programs nga to ang gibuhat sa STRATCOM?
2: Salamat, Kim. Actually, Kim, naanamik kami sa sa gitawag nato nga youth workshops on climate risk communication plan development. So ani kami diri sa Baclayon karon diri sa Alta Bohol Resort and Convention Center og naay unom ka mga colleges and universities institutions na mi-appeal diri. So naay tay mga student leaders and advisors coming from tanang PMI, Hulinim University, University of Bohol, BITIC, Bohol Wisdom School, Tagbilaran City. So, naa sila diri karon for the two-day workshop. So, dako kaayo ni siya nga kanang purpose ani nga youth workshop. This is for the first time nga gihimo sa City Mayor's Office and their strategic City Mayor's Office. Kauban ang City Youth Development Office o ang City Disaster Risk Reduction Management Office o CDRRMO. O sa gikainuwat po nimo kanina, gisuportahan kini siya sa Catholic Relief Services sa Australian Aid o ang Caritas International. Ang purpose gid ani Kim is matagaan, ma-present sa ato mga participants kung unsa man ang mga local climate risks, mga risko, no? Nga pwedeng potensyal nga ma-experience if ever na ay moabot ng mga bagyo o di baka na ay mga kusog ng pag-uwan, nga it will parang murag maano siya, murag makapahatag o ka ng flooding yun diya sa mga different areas ng diha sa atong city o Tagbilaran. O maokini nga ka ng tagaan ni siya o kanang pagtagad aron sa paghatag o maayong nga kanang public awareness campaign to the use of information and education communication materials, ang gitawag nato nga IEC. So ang pagkabuhaton sa mga student leaders karon o mga kauban ilang mga teachers, makabuhat sila og kanang communication materials or communication plan nga gi-assign sa kalain-laing barangay ug aron nga mahatagan ang gap sa kanang gitawag nato nga unsaon man kini mga sources nga gikan sa mga scientific data nato, no, which happens to be data coming from the risks of climate change, mga epekto sa climate change, o unsaon ni siya pagpahibalupod diha sa mga communities nato, ilabi na kadto mga vulnerable sectors nato. Pinadiha ang mga kababainhan, ang mga PWDs, even ang mga seniors when these natural occurrences come sa atong siyudad.
1: Yes, that's true, Sir Friends, no, and we're so happy, no, nga laing step na pud, no, to empower sa atong mga kabatanunan kabahin sa climate change, no, nga of course ang atong mga kabatanunan mo imong next generation, no, and of course they need jud nga tagaan sila information, knowledge kabahin sa climate change ug unsa ang matabang sa mga kabatanunan kabahin aning climate change, and we're doing it, no, sa ato ang with the help of the of CRS nga mao ining hatag sa ato pagpa-capacitate sa itong mga kabatanunan. And with your help po, no, Sir Friends, sa inyong buhatan sa Stratcom and CYDO sa paghatag og inputs og CDRRMO sa paghatag og inputs. And of course, kagahapon, no, Sir Friends, sa base sa itong nakita po, kayo usapot taning anak po, no, gahapon to kung unsay dagan, no, sa ito ang workshop og training nato sa ito ang duha ka adlaw nga youth workshop on climate risk communication plan development kun diin ang ato ang CDRRMO and ato ang Tagran City Environmental Management Office ning hatag pod og initiatives or nga mga programs nato nga gibuhat nila sa ilang tagsa ka mga buhatan kabahin ani ang climate change, and from there na share nila ang ilang mga dadaiyang mga activities and initiatives nato sa ato ang pagamhan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran kabahin ni ato ang climate change through sa ato ang CDRRMO and of course sa ato ang ning ato ang TSEMO nga usapod nga sa ato ang buhatan nga nihatag pod og knowledge sa ato ang mga kabataon. Nakita na ko unsa kalingaw aside sa malingaw, Sir Friends, is naapod sila yung knowledge nga nagain og nakuha kabahin sa ato ang training kay since naman tayo workshop and plans, no, communication plans para magamit sa ato ang mga atong mga student leaders. And Sir Friends, unsa pa may mga laing activities nga gibuhat nato kagahapon og karon, no, ning ato ang kabahin sa ato ang climate risk and communication plan workshop nato diha sa ato ang Alta Bohol, Sir Friends?
2: Yes, sa atong unang adlaw sa youth workshop kanang gipakita gyud dito, no, sa CDRRMO sa CMO kung unsa ang mga local climate change risks nga pwedeng potential nga mahitabo di sa mga areas nato sa different barangays. And not only that, nindot gyud kaayo nga naapod ang TSEMO o ang City Environment Management Office nga nihatag og unsa man nag-usa gyud ang mga initiatives karon sa city nga gihimo aron nga ma-address kining gitawag nato nga kanang climate change issues nga pwede nato buhaton sa duha ka bahin. It's either climate change mitigation or di ba ka adaptation aron ma-reduce kining nga mga kanang mga epekto gyud sa atong natural kanang occurrences nga pwede mahitabo, no. Tapos karong adlawa kanang gi-expect namo nga maka-produce na o kanang initial outputs ang atong mga student leaders participants, no, ang gitunga man siya according to the schools o katong mga barangays kung asa na bilongpot ang ilahang area sa ilahang school na muhatag sila oras na muplano o kanang mo device o di ba kaha mo create o specific action plans pinaagi sa paggama o mga IEC materials or communication campaigns aron nga mas matagan o kanang taro nga knowledge and information ang atong mga communities, ilabi na atong mga vulnerable na mga sectors na to. Ako po, Kim, nga hindot ni siya nga awhag po sa atong city, sa atong city mayor na si Jane Yap, nga sa agenda, ability diha, kinisiya, kinipagor na itong green transformation o sustainable city. So, mauning mga butang o mga lakang ni Sporta Gidani sa executive Jane sa atong siyudad. O kanang nindot po nga partnership kini siya sa gikaingon pa ni Mayor Jane nga the new leadership is partnership. So with the Open Government Partnership Program, kini usa sa mga giawhag yun sa atong city government nga mahimo kini siyang tanan.
1: Well, congratulations daan sa friends sa inyohang team diha no sa CDRRMO sa inyo sa Stratcom as nag spearhead na to og nag moji nagpahiluna sa to medley iyang mga workshops and of course ang itong mga sessions na to nagpahiluna sa to medley activities and of course sa tong buhatan sa CYDO no nga mo ipoy nakigtimbayayong nato sa nga mahimong productive mahimong mas bibo aside sa mas bibo kundi nahatag pod og maayo nga mga impormasyon kabahin nato ang climate change and of course sa to mga workshops na good luck ninyo dancer friends and congratulations in advance sa inyohang activities so before kana ko let go sir friends sa to ang programa aduna ba kay angay mapasalamatan again or shout out no with our partners and of course ay mohang mga pahinapos nga mga mensahe anang sa itong mga suking tigpaminaw. Sir friends?
2: Salamat sa iyo, Kim. Salamat sa tanang mga tigpaminaw sa DYRD. Ako pagpasalamatan ang team no nga ni Himogit ni ini ang City Youth Development Office, ang City Strategic Communications Office, ang CDRRMO, o ang TISEMO. O gilabi na ang atong mga partners diha no si ang CRS, Catholic Relief Services, through the support of Australian Aid o Caritas International. So, salamat kaayo sa tanan.
1: Yes, dagang kayong salamat, sir friends, sa mga panahon o oras nga gihatag niya itong programa para makapaambit and makahatag o impormasyon, no? Kabahin sa to ang gibuhat karong adlawa nga to ang Climate Risk Communication Plan Workshop diha sa itong buhat sa Alta Bohol karong adlaw. Dagang salamat, sir friends, and God bless you.
2: Salamat, Kim.
1: Yes, ug mao ka to mga higala ang atong hinabi sa atong programa, ang ato ang head sa Strategic Communication or Stratcom sa tumbuhatan sa City Government of Dagbilaran, Vilayan ko DC, Sir Friends Boyser. Okay, punta mga higala, inausap kita sa atong news beats nga atong nakuha sa tumbuhatan sa City Government of Dagbilaran. Nagpahinungdom ang City Government of Dagbilaran nga kutob na lamang karong Hulyo 6 ang deadline sa pag-avail sa tax amnesty ubos sa RPVARA law. Giawhag ni City Treasurer Hubert Inas ang mga tag-iya og real property sama sa balay, yuta ug machinery nga dunay atrasadong bayranan sa buhis nga pahimuslan ang maong amnestiya aron makabayad sa ilang obligasyon nga walay penalties and surcharges. Gipasabot usab niya nga mas maayong matuman ang mga obligasyon aron malikayan ang mas dako nga bayranan sa umaabot. Samtang sa mensahe ni Mayor Jenya, iyang gihangyo ang mga tagbilaranon nga suportahan ang programa pinaagi sa tukmang pagbayad sa buhis nga mao'y gamiton sa padayon nga pagpalambo sa serbisyo ug mga proyekto sa dakbayan. Matod sa mayor, dako kini nga kahigayunan sa mga delinquent taxpayers. Giawag-usab ang publiko nga moadto dayon sa City Treasurer's Office alang sa ilang aplikasyon ug dugang nga impormasyon kabahin sa tax amnesty program. Sa laing bahin sa mga higala, padayon karon ang search sa 2026 Best in DRRM Action o BIDA Award alang sa 15 ka barangay sa Dakbayan sa Tagbilaran. Isip kabahin sa evaluation.

0: barangay sa pagpatuman sa mga programa sa disaster risk reduction and management. Ang awarding ceremony alang sa 2026 BIDA Award pagahimuon karong July 31. Ang maong inisyatiba kabahin sa padayong paningkamot sa administrasyon ni Mayor Jane Yap ug Vice Mayor Attorney Adam Relsa nala sa pagpalig-on sa kaandam ug kaluwasan sa tanang tagbilaranon batok sa mga kalamidad. Ug mao kato mga higala, ang ato ang news beats nga tong nakuha sa buhatan sa City Government of Tagbilaran. Ug garing puntoha usab mga higala, ari na usab kita sa ato ang mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran nga nagsaulog sa lang-atlang katawahan karong adlaw, June 17, 2026, adlaw nga Miyerkules. Taga Barangay Dao, happy birthday nila ni Tarsila Herarman, Marciano Espejo, Ismael Liray, and Manuel Lungakit. And also to Aurora Gallos. Taga Barangay Kabawan, happy birthday ni Marciano Ihalas. Taga Barangay Titlip, happy birthday ni Marciana Lawa. And Barangay Manga, greetings going out to Antonio Badayos. Taga Barangay Ubuhan, happy birthday nila ni Silvestre Incog Jr. and Ismael Inad. Taga Barangay Buoy, happy birthday nila ni Manuel Felicio and Francisco Abiharon. Taga Barangay Cugon, happy birthday ni Elvira Misa. Taga Barangay Poblacion Dos, greetings going out to Jesus Botalid and Efren Edgar Basileres. Taga Barangay Poblacion Tres, greetings going out to Elizabeth Abakahan, Marina Utero, Inocencia Itorhio, Manuel Toledo, and Manuel Panto. Taga Barangay Poblacion Uno, happy birthday nila ni Anthony Apale. And Barangay Mansa, sa happy birthday nila ni Estreline Saldivar, Romulo Neri, Josephine Mira. From Barangay Buol, happy birthday ni Innocencia Sabanya. And Barangay Dampas, greetings going out to Marcos Habay and Arcel Hamora. Happy, happy birthday kaninyong tanan sa itong mga senior citizens. And ito ang kauban sa buhat sa pagpanerbisyo nga nagsaulog usab sa ilang adlaw na tawhan karong adlaw. Yes, no? Happy, happy birthday. Wala ko ang isa naman. Happy, happy birthday nila ni Jada K. Sadiko de Molador, Fredeline Pamaong Bernidor, Darlene Faye Bage, Filmy Ayuban Dano, Wendell Nulia, Greg Reyes, and Jenny Tambis. And also, sa ang City Vice Mayor, happy, happy birthday to Vice Mayor Attorney Adam Rolson Lagrada Hala. Happy, happy birthday kaninyong tanan. Greetings from Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala, First Gentleman, First District Representative Congressman Babay Yap, and our 16th Sangguniang Panlungsod City Councilors and the people of Tagbilaran City, wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong tanan. Sa mga sukindig paminaw, nga nagsaulog usab sa lang adlaw nga tawhan karong adlawa, nga wala to na-mention sa tong programa, happy, happy birthday kaninyong tanan. And yes, now I would like to greet sa ito ang mga online viewers. Hello, hello. Agmayang adlaw to Ma'am Doris Kaluyong and Ma'am Angie Remo. Mayang-mayang adlaw kaninyong tanan. And sa ito mga sinyo, paminadagan kayong salamat sa iyong pag-iunong pag-iuman o pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs, and activities na ito sa itong paglaman ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and developments sa itong siyudad sa Tagbilaran. Nagandagan kayong salamat kaninyong tanan. Ug mag-uman-uman usap kita mga higala, ugmang adlaw sa sasamang takna nitong istasyon, nitong programa, ang magpakabana alang sa kamatuuran. Kini si Kim Ano, mingan na lang kaninyo, serbisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran, o serbisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa ngalan na lang ni Mayor Jane Yap, Vice Mayor Tony Adam Relson Hala, First Gentleman, First District Representative Congressman Babay Yap, our 16th Sangguniang Panlungsod City Councilors, at ang Chief of Staff sa City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Terimocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar, as we all say in Tagbilaran City, asenso pa mo.
1: Kini nga sibya usa ka binairan ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: Sa sipon symptoms, time check is brought to you by Decolgen tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting. Time check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
1: Way palinay, DYRD kanunay.
2: Ilong Ranger?
3: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
2: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
3: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
2: Sipon agad?
3: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
4: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamog ko bukol sa ulo. Natun ako SPMC, tapos naka-schedule na ko dito ng operahan. Nagangulngul sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka, tarog higda. Hadlo kayo ko kayo ng mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa Osaka Adlaw, mga 1 week, nawala na katumbok. Bukol, sir. Nag-quiz din siya. Siya nang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
6: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
8: Team Dad is for
9: Usapang Immunity Gap.
10: Mami, alam mo ba ang Immunity Gap?
11: Immunity gap ba pag di tamang kinakain?
12: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
13: Immunity gap na yan.
14: Help stop immunity gap.
15: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
16: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
17: 100%.
18: Based on RENI with proper diet and exercise.
19: Help stop immunity gap.
20: Mag-Selene Plus araw-araw.
21: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
23: Unilab quality yan.
24: Vitamin B complex, the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, busa ka customer development manager.
26: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan. Something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko bilib.

0: Okay, daghang salamat atong partner Megas Pikas Lawak, Konsehal Jerry Cajes. Maayong gabi sa atong mga kaigsunang bulanon. Labi na gyud sa atong mga suking tigpaminaw, mga higala, nga way puas nga nagsunod sa mga programa pinagi sa pagpaminaw sa tagsa-tagsa ka mga transistor radio. Palibot ning ato nga pinanggang lalawigan sa Bohol. O inguman sa ato mga bulanon usab nga nadiha sa uban nga probinsya nga maabot sa atong Sibya, mga higala, labi na sa habig sa Mindanao o sa Sugbo. Laki usab atong timbayaon ng atong mga Facebook followers. Labi na gyud sa atong mga OFW nga kanunay usab nga nagsunod pinagi sa pag-view sa Facebook Live sa DYRD ang kasaligan. Busa kaninyong tanan, usbon ko maayong pagpaminaw o maayong gabi ning adlaw nga Biyernes, mga higala, sa atong tulumanon Aris Development Program diin na magpaambit kita og mga kasayuran labi na sa mga kalihukan o programa nga gipahigayo ning kasamtangang administrasyon ning atong lalawigan sa Bohol, mga higala. Mugnay usa ka tumong nga atong ipaambit, no, matag gabi, mga higala, kay ang matag bulanon aduna gyoy katungod nga masayod usab sa mga programa o kalihukan nga gitambungan sa atong mga pinayalang opisyal sa kagamhanang probinsyal, mga higala. Sa gihapon kaninyong higalas kanginan alan na Stoke Mangmang, makauban ninyo hantod kita alas City Media ning kagabihon, mga higala. Unya atong timbayaon ang banay ni Governor Aris Omintado nga ang butog nakapauli na ba, no? Gikan sa iyang official nga travel sa gawas sa nasod o ginguman sa iyang kapikas kinabuhi ang atong kasamtangan nga kongresista sa ikaduha nga distrito, si Candidate Congresswoman Maria Vanessa Cadorna Omintado. So padayon ta sa atong tulumanon, una atong ipadangat ang mainitong panimbaya, no, ni ngadto sa mga hepe labi na sa Governor Celestino Gallaris Multi Specialty Medical Center, mga higala, sa ilang malampuson nga pagalusad sa ilang imaging center atong nakalabay adlaw. Usa kini ka mahinungdanong lakang alang sa pagpalig-on sa healthcare services sa atong lalawigan sa Bohol. Ilabi na nga ilang gitanyag ang Philippine first and only photon counting CT scan, mga higala, CT scanner, o ang Bohol first and only dual energy 128 slice spectral CT scanner. So pinagin ining mga modernong pasilidad, mas mapausuwag panato ang paghatag og dekalidad og advance nga serbisyo sa panglawas alang sa mga bulanon, mga higala, no? Muna nga salamat ha nga atong Governor Celestino Gallaris sa hospital moderno na, no, sa mga kagamitan, mga higala, para oras nga manginahanglan ang atong mga kaigsunang bulanon sa ilang panglawas, aduna na'y makakater, mga higala, sa atong mga igsuon nga bulanon ning atong lalawigan sa Bohol, mga sano.
1: To our Bohol healthcare services, as we continue to work hand in hand with our public and private partners to meet the medical needs of our constituents as well as our visitors. Dakugon kami pasalamat. This state-of-the-art facility will really enhance our medical facilities, medical health services.
2: What we have here today is the very first in the country nga photon counting CT scan. Karon sa CT scan, even sa medical technology, photon counting is basically higher resolution na siya compared to all the other conventional nga CT scans that we have in the industry today. what it means also for the patient is that tungod kay high res na siya kaayo, so lower dose na per procedure, faster pod per procedure. So it's a big help to us kay we are a heart center and we're a cancer center. And then basically we will be moving towards pediatric specialty care also. Kung mga bata lihukan kaayo. So karon because of the technology, sayon na lang kayo to scan the heart, even detect very small tumors, kaya na ani nga CT scan. Even ang imong structure sa imong inner ear, if you remember katong cochlea, kaya niya makita nimo without contrast. So ang among isa ka CT scan po dire sa other side is also first in Bohol, spectral siya, meaning level below aning photon counting CT, dual energy ang tawag niya. Faster pod ang yung scanning, lower dosing pod, and so more comfort for the patients, more precise imaging for us clinicians pod.
0: So amo to Miguel ano ang mubo nga pagpasabot kalabot ining bag-ong mga ekipo o bag-ong mga pasilidad alang sa pag-atiman sa atong tagsa-tagsa ka panglawas. Samtang atong ipibaw nga malampuson nga gipagayon ang Bohol Business One Stop Stop kun Boss Caravan ngadto sa Isla Pitugo diin ang mga nagkalain-laing ahensya sa gobyerno muhatag sa ilahang mga serbisyo gikinanglan sa atong mga kaigsuunan diha sa isla sa Pitugo mahigala karong adlaw no. Samtang lain usab nga update nga ihatag sa ato nga kongresista sa ikaduhang distrito mahigala.
3: Nagbangga, nagpakabana, iatiman ang matag bulaanon Congresswoman Vanvan Aumentado, kaabag mo.
0: Na unsa maning update nga iyahan gi paibaw sa atong mga kaigsoonang bulanon? So naghatag og bag-ong update si Second District Congresswoman Vanvan Aumentado bahin sa tupad program alang sa ikaduhang distrito. Now sa tuig 2025 adunay na kuha niya nga pundo nga mukabat og 14 milyones. Diin ang nakabenepisyo na ni ang mga beneficiaries niya ni niabot nga to sa 2,598 kabuok mga higala. Nawalang sa tuig 2026, another 9 million ang pundo mga higala. So, number of beneficiaries, niabot nga to sa 969 mga higala. No? So, ubay-ubay ang naka-benepisyo mga higala ning maong tupad program. Og lain usab nga update nga gihatag ni Second District Congresswoman na Vanvan Aumentado kini kalabot sa TISDA program. Now sa tuig 2025 adunay 6 milyones ka pesos diin 399 ang beneficiaries. Now nini nga tuig 2026 ning saka-saka nakakuha og 8 milyones. Unya adunay 325 ka mga benepisaryo mga higala.
3: Kaabag mo.
0: So mo ni pinaka wahing nga update nga gihatag ni Second District Congresswoman Vanvan Aumentado. Samtang sa laing bahin, ang probinsya nga panggobyerno sa ato nga lalawigan sa Bohol uban sa gobyerno sa Dakbayan sa Tagbilaran o sa tanang 40 city ka mga munisipyo malampusong nakapasar sa good financial housekeeping assessment na igala sa Department of Interior and Local Government kung DILG. So kini nagpakita sa ilang ligon nga pagtuman sa mga sumbanan sa transparency o responsabling pagduma sa panalapi mga higala. Now, matod pa ni DILG Bohol Provincial Director John Juan Minde, ang kwalifikasyon sa GFH nakadepende o dako sa tinuig nga audit, opinion sa Commission on Audit. So, kinahanglan nga makakuha ang lokal nga gobyerno no, mga LGUs, labing minus unmodified o qualified nga opinion dungan sa pagtuman sa poll disclosure policy. Sugi palipayan ni Provincial Director Minde ang Provincial Government of Bohol nga gipangulohan ni Governor Aris Omintado, lakip usab ang dakbayan sa Tagbilaran o 47 ka mga lungsod mahigala. Sa ilang padayon, pagsubay sa mga sumbanan o gila usab niya nga ilang hiniusang pagsalig alang sa usa ka kanabang dunay tulubagon nga panggobyerno mahigala. So kinanglan yun nga dunay gyoy transparensiya. So gipasiugda sa mga opisyal nga ang padayong pagsunod sa probinsya nagpalig-on sa pagsalig sa publiko, nagpalambo sa pagduma sa panalapi o nagpaluyo sa paspas o epektibong paghatod sa mga batakang serbisyo sa tibuok probinsya sa Bohol, mga higala.
4: Good financial housekeeping is the annual audit report from the Commission on Audit. So naitulo ka klase man nga opinion, no, kanang unmodified, qualified o adverse. So ang maka-converta o GFH nga seal para sa usa ka LGU kung doon na siya naka-unmodified opinion and qualified opinion, dili adverse. Ang ikaduhang nga basihanan sa GFH is ang kung nagtuman ba ang usa ka LGU sa iyang buluhaton sa pag kanang itawag na to full disclosure policy. Imuntar, iposte niya, ipakita sa publiko ang mga financial documents anang tuiga. So naatay tulo ka physical posting places, no? Required sila nga ipamuntar kining mga 14 ka financial documents. Iposte po nila ning mga dokumenta sa DILG full disclosure portal. So it's an online, no, nga diin ang publiko makakita aning mga financial documents.
0: Okay. Okay. So once again, congratulations sa atong mga nakadaiyang panggobyerno mahigala, no, LGUs o ang atong kagamhanang probinsya lakip ang atong dakbayan sa Tagbilaran. Now, so di ta maglangay kay gusto nato ipabati ang capital report diin na aron gyud nga inyong mabati ang kinatibuk-an nga hisgutanan. Kini may kalabot gihapon sa atong gipabati karon ining baguhay lang gipagawas nga resulta sa audit may gala sa DILG alang sa atong mga LGUs o sa provincial government kalabot ining financial, no, transparency may gala pagduma sa atong panudlanan diin ang atong buhis mo ay gitampo may gala sa gobyerno aron nga atong gobyerno mo lihok, no, kay wa tay buhis unsaw paglihok sa gobyerno. Una nga kining gobyerno nagpasabot ni kitang mga tao, kitay tag-iya ni, no, so do na tay katungod nga magduki-duki og labaw sa tanan, importante nga do na tay partisipasyon, no, kay why mahitabo, why mahimo ang atong mga leader kung kuwang ang partisipasyon sa katauhan nga ilahan gialagaran mahigala. So ato ibabati ang capital report nga gipahigayon kini kaganiang buntag matag adlaw nga Biyernes may gala aron gyud nga mabati usab sa atong mga kaigsoonan labi na nga nagsalig paminaw sa tagsa-tagsa ka mga transistor radio muna nga atog yung gihatagan o gibukaton kini mga higala.
5: Ang adlaw sa pagpailaila sa ilang kogalingon o paghatag og gamay nga opening statements ari kita magsugod sa atong provincial directors sa Department of the Interior Local Government or kun DILG. Please welcome Mr. John John Mende. Maing buntag, sir. Welcome to the Capital Reports.
6: Maing buntag, usab, no, labi na sa atong mga tigpaminaw. This is John Mende sa DILG, Department of Interior and Local Government here in the province of Bohol. Let me express my gratitude for the invitation para mapadangat, no, ang isgutanan sa atong Good Financial Housekeeping, which is a incentives program of the department for local to encourage local government units to observe the principles of transparency and responsiveness of service to public constituency.
5: Thank you, sir. Okay. Next, I'm so proud. Ang akong head of office sa Provincial Treasurer Office, of course, wala in the Provincial Treasurer, Please welcome Mr. Eustachio Socorin. Good morning, Sir Tax.
7: Good morning, everyone. No? Mayong buntag po sa atong tigpaminaw o nagsunod na yung maong programa, Capitol Report. I'm Mr. Eustachio Socorin, atong provincial treasurer. With regards to this good financial housekeeping as part of the program of our government in assessing the performance of its LGUs, the function or the responsibility of the treasurer is to ensure that the local revenue in the province or LGU for that matter is sustainably increased in order also to pass the good financial housekeeping. Thank you very much.
5: Thank you, Sir Tax. Next we have our provincial accountant. Please welcome Ma'am Clarissa Baluma. Maying buntag, ma'am.
8: Maying buntag sa tanan natong listeners, no? Si Clarissa Baluma, the provincial accountant. Ang among opisina in charge on recording and providing reports on the financial status or position or the health, financial health of the provincial government as well as the financial performance sa atong probinsya. Kini makatabang sa ato ang management para sa ilahang pag-decide kung unsa ang mas maayo para sa probinsya sa Bohol. And apart from accounting services, usap pod mi sa tigbalantay sa ato ang probinsya as we provide safeguards on the disposition of public funds to ensure magsunod kini sa accounting, auditing, and other pertinent laws, rules, and regulations. Salamat.
5: Okay, thank you, Ma'am Clar. And of course, Waylain. Next, we have the head of the Provincial Budget and Management Office. Please welcome Mr. Peter Ross Retutal. Good morning, Sir Peter.
9: Good morning. Thank you, Ma'am Janet. And good morning to all the media around this morning, as well as sa tanan nga tigpaminaw. No, I'm Peter Ross Retutal, the Provincial Budget and Management Officer of the Province of Bohol. Ang atong opisina mo ay in charge to facilitate sa paggahin-gahin sa atong funds nga available sa provincial government of Bohol base sa mga prioridad sa tagsa-tagsa ka opisina, base sa atong strategic development roadmap, no, nga maoy giya sa tagsa-tagsa nato sa mga opisina and as well as giya base sa mga mandato sa atong opisina. So pinaagi sa atong good financial housekeeping atong mapakita nga nagsunod ta sa atong mga laws, rules and regulations as well as nagtuman gyud ta sa mga reportorial functions sa tagsa-tagsa ka opisina labi na sa mga miyembro sa local finance committee. Daghang salamat.
5: Thank you, Sir Peter. So dili kita maglangan, mga kigsuunan, aray na kita sa gipaabot sa tanan ng atong question and answer portion. Ato lang pahinumduman ng atong Bohol Media nga please stick to the topic, no, kung saya topic nato karong adlawa. First nga mga tana, please welcome, we have Sir Edwin Sarong. Good morning, Sir Edwin, and once again welcome to the Capitol Reports. Thank you for being always here, Sir Edwin.
10: Thank you, Ma'am Janet. Good morning, everyone. Edwin Sarong gikan sa RBNDYMA 100.9 FM. Thank you. Ari lang kumanguta na una sa DILG, no? Sir, good morning. Bago ninigtanan, sir, nga nagpagawas ta og mga reports, no? O pipila na to ng mga kalungsuran o no? Mga local government units nga nakakuha ni ning maong financial good housekeeping keeping usab ni sir yung gibasihan sa yung buhatan gabase bagihapon mo sa reports gikan sa kuha.
6: Yes, sir. Usa sa mga gibasihan ani atong good financial housekeeping is the annual audit report from the Commission on Audit. So naay tulo ka klase man nga opinion, no, kanang unmodified, qualified ug adverse. So ang maka-converta o GFH nga seal para sa usa ka LGU kung doon na siya naka-unmodified opinion and qualified opinion, dili adverse. Ang ikaduhang nga basihanan sa GFH is ang kung nagtuman ba ang usa ka LGU sa iyang buluhaton sa pag kanang gitawag na to full disclosure policy, imuntar, iposte niya, ipakita sa publiko ang mga financial documents anang tuiga. So naatay tulo ka physical posting places, no? Required sila nga ipamuntar kining mga 14 ka financial documents. Unya iposte po nila ning mga dokumenta sa DILG full disclosure portal. So it's an online, no, nga diin ang publiko makakita aning mga financial documents.
10: Okay. Thank you, sir. Dire lang ko mo otro pangutan na. Total tulo raman po ni Ma'am Janet, no? Ako na lang diretsuhon ni ako ang another round, no? Dire na ko it's either sa budget, sa treasurer, or sa accounting ang pwede mo tubag, no? Giunsa ninyo ang mga unsay gihimo ninyo mga mekanismo, no? O labi na aron masiguro ang accountability sa mga empleyado o magdumala sa mga pundo sa ato ang panggamahanan. Ma'am, sir, depende. O asa mo, sa accounting ba, treasurer, o sa budget? Kabahin ni sa inyo ang buhatan.
11: Okay, nagsabot sila. O kinsay una ni
7: Ma'am. Okay. Sa buhatan sa provincial treasurer, ang atong mandato, maugyod ang pagkabot sa estimated revenue for that particular year. Tungod kay ang atong proseso sa budgeting, balance budget man, ang tanan nga gi-project nga revenue, kinahanglan nga ato paningkamutan nga makabot para nga ang tanang program o project po sumala sa budget ma-implementar. So, ang atong buhatan, kanunay makilambigit nini, makikoordinate ng duha para ma-ensure nga ang atong collection na on track na siya aron nga ang tuloy-tuloy ang implementasyon sa proyekto o mga programa base sa plano sa kada opisina kanusa nila i-implementar. So, money ang gihimo sa atong buhatan sa provincial treasurer. Onya, with respect to the good financial housekeeping, manda among kanunay gituman ang pagpuste sa revenue, national tax allocation plus local revenue dito sa mga lugar nga adto ipabutang ang pagposte sa maong revenue.
11: Thank you, Sir Tax. Next we have, yes, sir.
12: Okay, good morning again. Sumpay sa function sa treasurer, no, nga na sila'y projected revenue. Ang sunod na po is kay kabaw naman tagun sa estimated na to nga makolekta. Ato na pong himuon ang plano o ang paghimo o budget, no? Nga na-involve ang atong opisina. Ang budget na ito, maugyoy ang gibasihan, is ang tagsa-tagsa ka mga prioridad sa opisina, no? Muna nga, once mahuma ng atong annual investment program, ang tagsa-tagsa ka opisina, ato yung gi-require o maghimo na sa ilang proposed budget. Unya, detalye ni siya nga mga budget, base sa mga prioridad sa usa ka opisina, base po sa prioridad as a whole sa provincial government sa unang giingon ang atong strategic governance roadmap. Based on that proposed budget, at tumakita ang tagsa-tagsa yun ng detalye, unsay mga programa, proyekto, o mga aktibidades, unsay mga palaliton sa usa ka opisina sa sunod nga tuig. Unya, once nakahimo na sila proposal, detalye po nina itong dipinsaan ang tagsa-tagsa ka opisina pinagi sa atong pagkandak o budget hearing. So, paghimo lang daan sa budget, transparent and participatory ginintana, no? Kay muribinsa yun ang tagsa-tagsa ka opisina once mangayo sila o budget mga pundo, no? Once ma-approve sa executive department ang budget, muna ito yung itawag o local expenditure program, ipasa na po kini sa atong sanguniang panalawigan for the authorization. So lain na po nga proseso sa pag-review sa budget sa mga different committee hearings na gi-conduct sa SP sa ilang budget hearing processes. Once ma-approve, reviewon pag-inisya sa atong Department of Budget and Management atong budget. Now that's the budget preparation. Now ang budget execution, ang napod, ma-involve na po na itong opisina, making sure nga ang ilag yung gastoon sa usa ka tuig na sood yun sa budget. No? So, it must be within the budget, kaya kung ayaw mo sa budget, di gina siya pwede ma-disburse o ma-process ang pagpalit or even ang pagbayad. No? Sa atong Seal of Good Financial Housekeeping, ang budget office mo'y in charge sa usa duha ka dokumento nga atong i-post sa portal and three conspicuous places. The first is ang annual budget. So, kumutan mo sa atong sa ubos, makakita ka sa annual budget sa province, as well as usapot ta sa signatories sa monitoring sa atong paggamit sa atong 20% development funds. So, muna yung involvement sa atong budget office. Thank you, Ma'am Janet.
11: Thank you, Sir Peter. Yes, Ma'am Clarice.
8: Okay. Ga-sequence, jud ang amo ang pagtubag, no, kay gikan sa pag kolekta pag budget, ang accounting maoy mag-record, no? So kami ang mag-provide og reports base sa unsa ang mga actual nga mga transaction nga nahitabo sa probinsya sa Bohol. So base sa akong giingon ganina sa ako ang opening, ang among opisina in charge to provide reports on how well the provincial government manages the financial resources or tanang mga resources sa probinsya. So ang among reports in part as kanang kalabot sa Seal of Good Financial Housekeeping, pito ni siya kabuok. So sa gimension ni RD ganina nga po ka financial reports required sa disclosure, pito ana responsibilidad sa Provincial Accounting Office ang pag-submit o pag-publish sa DILG portal. So, sa mga reports, ana makita nato kung giunsa ang actual nga utilization sa katong pag-execute bitaw sa giingon sa atong budget officer nga i-execute na base sa unsa ang atoang approved plan or local government expenditure program. Kaninga mga reports, gisundan pud ni sa ato ang COA, ana nila makita kung ningtunong bata sa mga guidelines and regulations. So tanan gud kinta from DILG to COA mamonitor kung giunsa sa probinsya ang ato ang mga resources paggamit. Sama sa statement of cash flow, so usama ni siya sa pito ka report, no, ana nato makita kung pila ang atong actual nga disbursement sa operating, sa investing katuning pagpalit nato sa mga equipment o mga capital, other capital expenditures like mga civil works infrastructure projects, no. So tanan din ha, makita kanang by groupings na siya. So dali ra gyud kaayo masundan. So makita po nato sa financing activity sa ato ang cash flow kung naa ba tay loan, ay proceed sa loan, pila na ato ang nabayad, no? So mo na ang atong statement of cash flow sa ato ang statement of utilization on special education fund. Makita po nato kung giunsa nato paggamit, kung asa na punta dapita, pila na kaeskulahan ag ato ang na-construct, pila na ang total amount nga ato ang nagahin sa construction sa kaning ato ang mga eskulahan, ang mga supply sa ato ang kanang schools, no, at ang pag-release na to ana through the DepEd. So si DepEd ang nag kuan gyud sa utilization or nag as part man sila sa kanang school board, co-chair ni GOB, sila ang kanang nagkuan sa implementation sa atong special education fund. Sa 20% utilization on 20% development fund, makita po dato ang progress po sa ato ang implementation sa atong project funded from the 20% development fund. Mao po na'y sundan or gamiton po na siya sa report sa ato ang Provincial Planning and Development Office para sa monitoring sa ato ang mga programs and projects funded under the 20% Development Fund. Sa unliquidated cash advances, makita nato din ha kung pila ang balance or outstanding mga cash advances or advances to officers and employees sa provincial government of Bohol, kung ganus siya gi-grant unya pila na iyahang balance as to date, no? So ing ana ta ka compliant sa mga regulations sa COA and of course sa DILG. As to trust fund utilization, makita po din nato kung unsa ang mga funds gikan sa national, private, or other government institutions or agencies nga gi-download diri sa atoa, unya pila na pod ang balance. So makatabang ni siya sa monitoring sa ato ang probinsya on the implementation sa ato ang mga projects funded under the trust fund. And kani siya nga report, importante ni siya kaayo kay sa monitoring dapat on time ta sa pag-submit sa mga utilization nato sa trust fund so that we will be eligible sa unsa ang mga programs po sa national nga pwede ta ma-downloadan. So og dili ta ka comply ana, then dili pud ta makadawat og mga kanang succeeding funds or dili ta eligible kung naay mga programs po sa national, no? So the Provincial Accounting Office ensure nga kita mo qualify jud if ever naay mga programs. And we have also the manpower complement, ana makita kung pila ang regular employees, pila ang on contracts, pila ang mga job orders. So kani siya periodic man siya, no, kay quarterly ang disclosure, so makakita ta sa movement sa mga sa number sa ato ang total kanang manpower complement gikan sa regular, temporary or casual as well as the JOs or the kanang contract of service. Naapod dai report nga gitawag nga local DRRM fund utilization, so mao ni ang ato ang gitawag nga calamity fund. So makita din ha kung pila ang ato ang balance sa current year, ang continuing, o pila sad ang ato ang disbursement sa specific period sa nga gi-cover sa report, and of course that overall balance sa ato ang funds under sa calamity fund. So kaning tanan, aside from posting sa DILG portal, gi-post pud ni sa mga conspicuous places as required by DILG, o gi-submit po ni siya sa ato ang sanggunian o sa ato ang governor's office as kuan aid sa ilahang mga unsay ilahang mga plano o mga desisyon nga pagahimuon. Salamat.
13: Okay, thank you, Ma'am Clar. Sunod nga mangutana, we have Sir Donde Delfino. Sir Donde, welcome to the Capital Reports.
14: Okay, thank you, Ma'am Janet. Good morning sa itong mga panelista. So ako pangutana, bisagin sa limutubag. So kibaw ta nga kining good financial housekeeping, dili basta-basta makuha. So sa ito ang mga head, unsa man ang mga pinaka mga dagko nga challenge nga inyong giagian o sa ni nakuha nato? Then karon nakuha naman, unsa man pud ang mga benefits nga mga abot sa ato ang mga yanong kaigsuonan dinhi sa ato ang lalawigan sa Bohol? Thank you.
13: Thank you, Sir Donde. Kisang imo tubag sa ato mga bisita. Okay, we have Sir Mende.
15: Oh yes, we are happy to report, no. Sakto, medyo nay kalisdan, pero kung magsunod lang ta sa mga guidelines, no, ang ato mga local government units, I am most confident nga makuha nila ang good financial housekeeping seal. In fact, for this year's for 2025 nga round, we have 100% nga local government units here. Usa ka probinsya, usa ka syudad o 40 city ka mga lungsod. Ang since kining programaha is incentive man siya, no? As an incentive program for local government units, ang benefit first and foremost is mahimong eligible ang usa ka local government unit sa mga national programs if they have this GFH. No? So, naay mga national programs that require the nga usa ka seal awardee or no or recipient sa seal of good financial housekeeping. Ikaduha, ang kining good financial housekeeping nga seal is a core component sa atong seal of good local governance or SGLG, which is the major incentive program for LGUs gikan sa atong national government, no? And kay incentive man siya, ang kinsa tong makonferan sa SGLG would have a project, no? Depende sa amount for that year. It's usually 10 million nga worth of project kung awardee ka sa SGLG. As to our constituents, unsa may naa nila, ang GFH seal would be an indicator, no, nga mahimong kitang katauhan bulanon kampante nga ang atong mga lideres, atong mga local leaders nag-observe nga ang atong pundo publiko gi-budgetan sa sakto, gigamit og sakto, unya gi-account pod og sakto aron mo kaabot ang tumang batikang serbisyo nga kitang tanan deserving as a Boholano population.
13: Yes, sir. Thank you, sir. Yes, sir, tax.
7: Okay. Lain nga benchmark or criteria nga usa sa mga challenge por nga para mo pasar ang usa ka LGO, kanang ma-sustain nimo ang revenue growth, ang local source, no? Ang benchmark or it should be not lower than the GDP growth of a certain country, like not in this matter, in this particular by Philippines, no? So the Department of Finance will set at least 6% of your revenue growth every year, no? So meaning kinahanglan nga ang provincial treasurer maning kamot gyud nga iyang increase yearly on the revenue is not lower than 6%. Some of the parts sa revenue nga aspect. Napailain po mga challenge para mahimong mapasar gyud ang LGO. So with this, the provincial government, meaning pasar man ta, all those criteria set by the DILG, kapasar ta ang provincial government.
13: Thank you, Sir Tax. Yes, Ma'am Clara.
8: Lain sang benefit nga ato ang makita sa being a pastor of good financial housekeeping is the kaning taas ang level sa confidence sa kanang mga tao or prospective partners sa government, no, sa ato ang agency. So maka-attract na siya og partnership nga mo kuan na to. Mo implement og mga program sa nila with the provincial government, no? So dako na siya kaayong tabang para maka-attract ta og mga assistance og mga joint programs and projects not only from other government agencies but also from the private koan sectors. Kay kung passer ka, that means ni demonstrate ta og high level of kanang transparency and accountability sa ato ang agency. So as to challenge, ang pinaka biggest challenge is kaning pagkuha og favorable audit opinion from COA, no? So very challenging jud ni siya kaayo kay kanang dako kaayo baya ang probinsya sa Bohol, no? So we have 10 hospitals. Other than the 10 hospitals, naa patay laing mga kanang health facilities unya ang department sa nato daghan kaayo, no? So nya ang usara ang kay centralized man ang accounting office nya ato ang mga facilities and kanang offices naka-spread na siya sa all over the province. So ang reporting mismo challenge na siya kaayo kay dili lang ang pag-report kundi ang timeliness, no? So we need to consolidate baya tanan. So kana lang siya daan, kina-challenge siya na siya kaayo kay kanang naka-spread out ang ato ang mga departments or offices and facilities. Unya, dako kaayong kabang ana ang kooperasyon sa ato ang tagsa-tagsa ka mga departments kay ang compliance sa accounting and auditing rules, dili man pwede ang accounting office ra. No, so dapat tanan mo cooperate and it should be on time in complying with the financial transactions or reports nga amo asang i-consolidate sa province. And of course, ang pag-comply to all regulatory requirements, not only from COA nga mga requirements or regulations, but also kanang all other pertinent rules and regulations kay i-appeal man na siya jud o consider sa COA sa ilahang pag-audit.
13: Okay, thank you, ma'am. Yes, Sir Peter.
9: Murag na storya naman mostly nila, no? So ako in general lang siya nga challenge for the information of everyone, since kasugod ng Seal of Good Financial Housekeeping, the province of Bohol has been consistent to be an awardee ani, no? So the main challenge here is to sustain, no? Rules and regulations change, so ang adaptability of the provincial government of its systems and processes, mo gani siya challenge kay usub-usub man ang mga policies, no, laws, rules and regulations, but we were able to comply. The Seal of Good Financial Housekeeping, while documents lang ni siya, what is given more emphasis are the processes and systems that are behind the documents, no? No, natay COA audit report, natay mga documents that we have submitted and posted, but what are the systems and processes behind this, no? Monitoring, making sure that transactions are within laws, rules and regulations, yun, no? And example, the prioritization of the funding in the case of the budget, ni follow gita og processes. Mo na nga dili ta madlok nga wa nagamita og sakto nga atong kwarta. It is because through this full disclosure and kanang atong Seal of Good Financial Housekeeping, makita sa public kung unsa asa padung ang atong kwarta, pinagi sa atong DILG portal, no, makita tanan og asa gigasto, pilay na gasto, asa padung nahurot ba, wala ba, unya ni comply ba ta tanan sa atong COA rules and regulations pinagi sa atong audit report sa COA. So, maulang to, Ma'am Janet. Thank you.
13: Thank you, Sir Peter. Our next na mga otana, we have Sir Loloy Tutas. Okay, Sir Loloy. May buntag ka ni mo.
16: May buntag, Ma'am Janet. Pangutana na ako diri sa lamisa akong ipabot ni Sir or Mr. Socorin sa Treasurer's Office. Nalakbitan ni mo kaganina, Sir, sa imong premise o pasiuna nga ang mga proposal sa opisina aprubahan pa sa SP. Sakto ba ko, Sir, sa akong paghandom? Sa sangguni ang panlalawigan?
9: Ako sa budget na lang siguro na, Sir, no?
16: Ah, so, sa budget, no?
9: Okay, so, ang magsugot...
16: Wa pa ko'y pangutana, Sir. Sorry, Sir. Mauni ang akong pangutana, Sir. Kun may tabo nga magkasungi ang SP o ang opisina, kay ang gusto sa opisina na disapprove sa SP. Pangutana, kinsay mo mediate, Sir, sa dakong controversial o panagbangi aron dunay reconciliation, unsang opisinaha ang mumidyit o magpatunga?
9: Thank you, Sir. Before na, Sir, ato sa dang ikuan ang concept of planning and budgeting, no? So, before mag-budget ang usang opisina, mag-identify yun na siya og mga priorities unsa importante himuon for the following year based sa ilang mandato og based on overall sa strategiya o programa sa provincial government. So in the case in this administration, natay strategic governance roadmap nga mo'y basihan nato in the next 3 to 5 years. Base ana og base pod sa mga mandato sa opisina, maghimo na sila og mga budget proposals, no? These budget proposals will be submitted through the executive budget deliberation, no, sa local finance committee, kami chaired by our provincial administrator,
12: to prioritize unsay mga proyektoha nga ilang ipaduso. But before that, moagi po na siya sa atong Provincial Development Council, no? Karang Provincial Development Council mo na ma-approve o recommend sa atong annual investment program nga making sure that the programs and projects proposed for budget are aligned with the development agenda of the province of Bohol. Now, once mahuman ang budget, ipasa na siya sa atong sanggunian panlalawigan, no, for support. Now, if okay ang sanggunian panlalawigan, mulusot na siya, sir, no? Kung ma-satisfy ang sanggunian panlalawigan sa atong programa nga i-propose, matagaan na siya og budget through the appropriation ordinance o niya aprubahan na siya sa atong gobernador. Now, in the case nga dili siya ma-approve or madidakan kitahay, of course, lagi siguro yung rason nga anong one approve, no? Because ang atong sanggunian panlalawigan, very objective yun na sila, no? Nagtanaw sa atong unsay kaayuhan sa atong katawhan. So kung naman gali di ma-approve, rare yun na kayo, sir, no? But just in case na di ma-approve sa imong gi-site nga theoretical. So based on the local government code, so for example, ang ordinance na to is na ay 5 ka-project, gi-propose nga budget 5 ka-project. Unya human, dili ni siya mulusot, 4 ka-project ang naproban sa sanggunian panlalawigan, ipasa gyud ang budget after na sa sanggunian panlalawigan, ipasa na siya sa atong gobernador for the final approval. Based on the local government code, na ay veto power ang atong local chief executive. So, muna siya nga pwede i-veto sa atong local chief executive ang katong gidisapprove sa sanggunian panlalawigan, no? So mayon kita ang atong local chief executive nga, oy, angay ibalik ni. Kay na po siya rason nga legal. So, iyang ipabalik. But this can be, so inigbalik niya sa veto, pwede na siya ma-approve, provided nga di siya ma-counter veto by two-thirds vote of the sanggunian. So, muna siya ay, by law, muna siya ay procedure nga possible nga mabalik gihapon to through the veto power of the local chief executive, sir. So, but muna gina, no, ang atong sanggunian panlalawigan ever since has been very supportive with our projects. Madipinsaan lang yun ang atong mga programa. Muna nga, during the SP budget hearing, ilagyan na siyang tukiyon. Kung sa may inyong accomplishment, kung sa may burning rate sa inyong budget nga gihatag this year, nahurot ba ninyo? Ang inyong targets na accomplish ba? No? So with that knowledge or with that baseline information, mo po na ilang basihan o ang ipakatagaan sa full amount, no? Or ni-expand ba ang services nga imong gipangayo for next year? So mo nang depende ra gyud po na sir sa pagsuporta o pagdepensa sa opisina nga indeed naka perform gyud sila sa ilang mandato o ang ilang targets na meet gyud in the current year. Kaya ron makakita ang atong sanggunian nga oy naa gyud mo inahimo amo mong suporta.

0: ang pagkolekta sa mga moroso nga buhi sa Kabtangan. Muni ang maragdako kayo ba nga challenge sa Department of the Provincial Treasurer kaysa local revenue account sa probinsya kay limitado magod ang ang taxing power sa probinsya. Lahi sa syudad, lahi sa lungsod. O ibin barangay, gani. Dako sila o na ang taxing power. Pero ang probinsya sa Bohol Pito lang. Muna nga, di amin mo focus sa usap sa pinakadako, kining real property tax. Ang buhis, ang buhis sa mga Kabtangan. No, ang gawa sa income sa hospital, kay kung tanawo na to sa atong local revenue, ang hospital mo ay pinakadako, pero wa na mo na isa'y consider, kay kung tanawon po nato ang expenditure sa hospital, ang ilang income, even sa IMOE, di na gani hapit kaigo. No? So, muna nga, beyond po na sa control sa provincial treasurer kay separate man ang operation. Muna nga sa among end, di amin mo focus sa within our control kanang koleksyon sa buhis sa Kabtangan o kining sa income sa extraction o quarry resources. Money ang mga dagko-dagko nga income sa atong
1: Season asa kadapi ikan ubay tutag pilaran dili mo malimtan.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: Range Care
1: versus previous formulations with regular use.
2: Uy, nabugat ko. Naapat yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Strong sa una, stronger.
9: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
11: Mocha Frapp for...
12: Aray! Sakit na ng katawan ko.
13: Wait lang sa orders po!
14: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
13: Wow! Mas pinagaling pa?
14: Oo! Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
15: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Marielle, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
14: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Tiguang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
18: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
19: Let's go, Lola!
18: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
19: Uy, what the?
16: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Yun lab yan.
2: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planinar. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
3: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
6: Pinilin ko si Rida, Dennis, sir, taga-Manogan, Zamboanga del Norte. Sa una, hindi dyan ko katulog, sir. Magmulmul niyong pikas na ko nga batang. Niya high blood food ko. Niya masulibog ko kalipo. May maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang batang, puy-puy ang mga lawas. Pag DTX 500 na muog niya, pagdagang sa pipila kaadlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o batang, sir. Dili na po ko maglipong-lipong, sir. Sa una, murkog hubog maglakaw buyod. Niya kasakit niya akong ulo. Karon kaloyan sa Ginoo, sir, okay na gid siya. DTX 500 umay TC right jud ang akong ginainom, sir.
7: DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
8: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Jewic Care o sa inyong suking butika.
9: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
10: Lisod no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte, ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
11: Alagang Unilab yan.
12: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ilong Ranger?
14: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
13: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
14: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
13: Sipon agad?
14: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your
15: Mocha Frap for...
16: Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po!
10: Timeout na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
16: Wow! Mas pinagaling pa?
10: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
17: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Marielle, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
10: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
12: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex, the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Strong sa una,
19: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
13: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Hi! Ako si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3, dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
0: DTX 500.
1: Ako si Albert na Tagadungagit.
15: Rupong ang akong mga tiil o mga pasakit. Iliho.
1: Sa pagadungag na ko sa DTX 500,
15: akong gidouble dose o nakapsule sa buntag.
1: O sa gabi,
15: wala pa'y bulan,
1: nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamay.
15: Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
18: Mabalik sa mga butika.
20: Happy Fiesta!
21: Kinahanglan, extra ang handa.
20: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
21: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
22: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
21: Wow! Mas maayo pa?
22: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
23: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
21: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
22: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
24: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Higala, kumusta ngayong hapon? Welcome na sa ating live editions. Pagparaguban nga itong tulumanon. Inyong tulumanon, ang Plastada First Portion. Sa gihapon, inyong sulugod sa kanunay, Wingwing Jimenez Lagura. Magkikuban ninyo, nining tungastak na makatong kaninyo sa mga naglugapit at lugapak ng mga impormasyon nga may labot ang lalawigang bulanon. Ano niya, may hapon sa tanang katawang tagbilaranon, mayong pagpanikasikay. Welcome o ginaot ang tanan. Ana kanunay sa Kapiskay Kabaskog sa inyong tagsatag sa kapanglawas tining oras sa kahaponon. Sa 1,109 ka mga barangay nga may galangkob sa lalawigan sa Buhol, maayong pagpaminaw, maayong adlaw. Welcome ning tulumanong Plus Tada First Portion. O diyan, maayong pagpanikasikay ngadto nila ninong Tikoy Manligis, ni Agaw Michelle, ni Agaw Lilo Yagaw ug ni Inting Tari. Kumusta ninyong tanan diha? O niya, ni Sir Dongle Camacho, ni Sir Ginar Valyoso, ang atong SB Secretary sa Lungsod sa Luway, kumusta? Ngadto sa atong Municipal Administrator sa Lungsod sa Sibilya, kang Sir Abraham Clarin, ngadto ni Mayor Emmanuel Junin Caberte, maayong pagpaminaw. O niya, maayong pagpanikasikay pod sa atong mga kaigsunan, labi pa ngadto ni Boss Ariel Handayan sa Lungsod sa Anda. Kumusta ninyong tanan o welcome ni atong tulumanon. Silinganan nga rapit, silinganan nga nakbayan, silinganan nga probinsya. Kutob sa maabot sa itong pagsibya, kutob sa naka-view, nining tanan nga mga Facebook account, welcome o maayong pagpaminaw. Sa kanunay, ang akong mga dikampanilyang abogado, pinaagi sa pagpanguna sa akong lead counsel, Attorney Tony Arabejo, uban sa mga kaubanan, kanunay po silang nanimbayag ng umusta sa katauhang bulanon. O niya, karong hapon na mga isoon, tagaan na itong pagtagan. Atong ipabati ninyo ang Capitol's report sa pamunuan ni Governor Aris Omintado nga din maghisgot kini sa mga importante kayong mga kalambuan katikaran nga angay mahibawan sa katauhang bulanon. So niya mga isoon, ang Capitol's report nga gihimo kaganina dito sa Kapitolyo Provincial.
1: Nga gipanguluhan ni Governor Aris Omintado, Vice Governor Nick Besas, sa atong inahan sa probinsya, Provincial Administrator PA Aster Caberte, sa tibuok sangguniang panlalawigan, Provincial Information and Media Office Confimo, ubos sa pagdumala ni Attorney Filipina Asoy Piolio, and of course ni Sir Mark Anthony Pernia, ug sa ngalan ni Sir Atoy Cosap, kinainyong tingog sa kababayanan Janet Lim Villarojo, and welcome to another episode of the Capitol Reports, where we're streaming live sa atong Provincial Government of Bohol Facebook page o sa atong mga radio stations all over Bohol. Karong puntaga mga kaigsoonang bulanon, atong paghihisgutan ang good financial housekeeping and how it impacts the ordinary constituents. Good financial housekeeping ensures that every peso of public money is strictly managed to protect ordinary constituents during hard times. By eliminating administrative waste and non-essential spending, the government can immediately redirect funds into urgent survival aid like food and livelihood relief when families need it most. This clean budgeting guarantees that public hospitals remain fully stocked with medicine while building the strong economic credibility needed to attract major businesses, creating stable local jobs for everyday citizens. So, dili kita maglangan, mga kaigsoonang bulanon. Tagaan na itong higayon ang ato mga bisita karong adlawa sa pagpailaila sa ilang kogalingon o paghatag o gamay nga opening statements. Ari kita magsugod sa atong provincial directors sa the Department of the Interior Local Government or CONDILG. Please welcome Mr. John John Mende. Maing buntag, sir. Welcome to the Capitol Reports.
2: Maing buntag, usab, no? Labi na sa itong mga tigpaminaw. This is John Mende sa DILG, Department of Interior and Local Government here in the province of Bohol. Let me express my gratitude for the invitation para mapadangat, no, ang isgutanan sa itong Good Financial Housekeeping, which is a incentives program of the department for local to encourage local government units to observe the principles of transparency and responsiveness of service to public constituency.
1: Thank you, sir. Okay. Next, I'm so proud. Ang akong head of office sa Provincial Treasurer Office, of course, wailain the Provincial Treasurer. Please welcome Mr. Eustachio.

0: ang pag-decide kung unsa ang mas maayo para sa probinsya sa Bohol. And apart from accounting services, usap pud mi sa tigbalantay sa ato ang probinsya as we provide safeguards on the disposition of public funds to ensure magsunod kini sa accounting, auditing, and other pertinent laws, rules, and regulations. Salamat.
1: Okay, thank you, Ma'am Clark. Of course, Waylain. Next, we have the head of the Provincial Budget and Management Office. Please welcome Mr. Peter Ross Retotal. Good morning, Sir Peter.
2: Good morning. Thank you, Ma'am Janet. And good morning to all the magmedia around this morning, as well as sa tanan nga tigpaminaw. No? I'm Peter Ross Retotal, the Provincial Budget and Management Officer of the Province of Bohol. Ang atong opisina mo ay in charge to facilitate sa pag-ahingahin sa atong funds nga available sa Provincial Government of Bohol base sa mga prioridad sa tag-satag sa ka-opisina, base sa atong strategic development roadmap, no, nga maoy giya sa tag-satag sa nato sa mga opisina, and as well as giya base sa mga mandato sa atong opisina. So pinaagi sa atong good financial housekeeping, atong mapakita nga nagsunod ta sa atong mga laws, rules, and regulations, as well as nagtuman yuta sa mga reportorial functions sa tagsatag sa kaopisina, labi na sa mga membro sa local finance committee. Dagang salamat.
1: Thank you, Sir Peter. So, dili kita maglangan, mga kigsuunan. Aray na kita sa gipaabot sa tanan ng atong question and answer portion. Ato lang pahinumduman ng atong whole media nga please stick to the topic, no? Kung saya topic na to karong adlawa. First nga mga tana, please welcome. We have Sir Edwin Sarong. Good morning, Sir Edwin. And once again, welcome to the Capital Reports. Thank you for being always here, Sir Edwin.
3: Thank you, Ma'am Janet. Good morning, everyone. Edwin Sarong, gikan sa RBN DYMA 100.9 FM. Thank you. Ari lang kumanguta na una sa DILG, no? Sir, good morning. Bago ni nagtanan, sir, nga nagpagawas ta og mga reports, no? O pipila na to ka mga kalungsuran o mga local government units nga nakakuha nini nga maong financial good housekeeping keeping usab ni sir yung gibasihan sa yung buhatan gabasi bagihapon mo sa reports gikan sa kuha.
4: Yes, sir. Usa sa mga gibasihan ani atong good financial housekeeping is the annual audit report from the Commission on Audit. So naay tulo ka klase man nga opinion, no, kanang unmodified, qualified ug adverse. So ang maka-converta og GFH nga seal para sa usa ka LGU kung duna siya naka-unmodified opinion and qualified opinion, dili adverse. Ang ikaduhang nga basihanan sa GFH is ang kung nagtuman ba ang usa ka LGU sa iyang buluhaton sa pag kanang gitawag na to full disclosure policy, imuntar, iposte niya, ipakita sa publiko ang mga financial documents anang tuiga. So naatay tulo ka physical posting places, no? Required sila nga ipamuntar kining mga 14 ka financial documents. Iposte po nila ning mga dokumenta sa DILG full disclosure portal. So it's an online, no, nga diin ang publiko makakita aning mga financial documents.
3: Okay. Thank you, sir. Dire lang ko mo otro pangutana. Total tulo raman po ni Ma'am Janet, no? Ako na lang diretsuhon ni nga ko ang another round sa mga pundo sa ato ang panggam sa accounting ba, treasurer, o sa budget? Kabahin ni sa inyo ang buhatan.

0: Okay, nagsabot sila. O, kinsa'y una ni
1: Lina. Okay. Sa buhatan sa provincial treasurer, ang atong mandato, maugyod ang pagkabot sa estimated revenue for that particular year. Tungod kay ang atong proseso sa budgeting, balance budget man, ang tanan nga gi-project nga revenue, kinahanglan nga ato paningkamutan nga makabot para nga ang tanang program o project po sumala sa budget ma-implementar. So, ang among buhatan, kanon ay makilambigit nini, makikoordinate nining duha para ma-ensure nga ang atong collection na on track na siya aron nga ang tuloy-tuloy ang implementasyon sa proyekto o mga programa base sa plano sa kada opisina kanusa nila i-implementar. So, money ang gihimo sa atong buhatan. Sa provincial treasurer. Onya, with respect to the good financial housekeeping, manda mag among kanunay gituman ang pagposte sa revenue, national tax allocation plus local revenue dito sa mga lugar nga adto ipabutang ang pagposte sa maong revenue.
0: Thank you, Sir Tax. Next we have, yes, sir.
2: Okay, good morning again. Sumpay sa function sa treasurer, no, nga na sila'y projected revenue. Ang sunod na po is, kay kaya naman tagun sa estimated na to nga makulikta, ato na po himuon ang plano o ang paghimo o budget, no, nga na-involve ang atong opisina. Ang budget na to, maugyoy ang gibasihan is ang tagsa-tagsa ka mga prioridad sa opisina, no. Muna nga, once mahuma ng atong annual investment program, ang tagsa-tagsa ka opisina ato yung gi-require o maghimo na sa ilang proposed budget. Unya, detalye ni siya nga mga budget base sa mga prioridad sa usa ka opisina, base po sa prioridad as a whole sa provincial government sa unang giingon ang atong strategic governance roadmap. Based on that proposed budget, ato makita ang tagsa-tagsa yun nga detalye unsay mga programa, proyekto o mga aktibidades, unsay mga palaliton sa usa ka opisina sa sunod nga tuig. Kunya, once nakahimo na sila proposal, detalye po nina itong dipinsaan ang tasatagsak opisina pinagi sa atong pagkandak o budget hearing. So, paghimo lang daan sa budget, transparent and participatory ginintana, no? Kay mo dipinsa yun ang tasatagsak opisina once mangayaw sila o budget mga pundo, no? Once ma-approve sa executive department ang budget, muna ito yung itawag o local expenditure program, ipasa na po kini sa atong sanguniang panalawigan for the authorization. So, lain na po yung proseso sa pag-review sa budget sa mga different committee hearings na gikandak sa SP sa ilang budget hearing processes. Once ma-approve, reviewon pag-inisya sa atong Department of Budget and Management atong budget. Now, that's the budget preparation. Now, ang budget execution, ang napod, ma-involve na po na itong opisina, making sure nga ang ilag yung gastoon sa usa ka tuig na sood yun sa budget. No? So, it must be within the budget, kaya kung waya mo sa budget, di na siya pwede ma-disburse or ma-process ang pagpalit or even ang pagbayad. No? Sa atong Seal of Good Financial Housekeeping, ang budget office mo in charge sa usak duha ka dokumento nga atong i-post sa portal and three conspicuous places. The first is ang annual budget. So kung mutan-aw mo sa atong sa ubos, makakita ka sa annual budget sa province as well as usapot ta sa signatories sa monitoring sa atong paggamit sa atong 20% development funds. So mo na involvement sa atong budget office. Thank you, Ma'am Janet.
0: Thank you, Sir Peter. Yes, Ma'am Clarice.
3: Okay. Ga sequence jud agamo ang pagtubag no kay gikan sa pagkolekta pag budget. Ang accounting maoy mag-record no. So kami ang mag-provide og reports base sa unsa ang mga actual nga mga transaction nga nahitabo sa probinsya sa Bohol. So base sa akong giingon ganina sa pag, sa ako ang opening, ang among opisina in charge to provide reports on how well the provincial government manages the financial resources or tanang mga resources sa probinsya. So ang among reports in part as kanang kalabot sa seal of good financial housekeeping, pito ni siya kabuok. So sa gimension ni RD ganina nga po ka financial reports required sa disclosure, pito ana responsibilidad sa provincial accounting office ang pag-submit o pag-publish sa DILG portal. So sa mga reports ana makita nato kung giunsa ang actual nga utilization sa katong pag-execute bitaw sa giingon sa atong budget officer nga i-execute na base sa unsa ang atoang approved plan or local government expenditure program. Kaning ang mga reports gisundan pud ni sa atoang COA ana nila makita kung ningtunong bata sa mga guidelines and regulations. So tanan gud kinta from DILG to COA mamonitor kung giunsa sa probinsya ang atoang mga resources paggamit. Sama sa statement of cash flow, so usama ni siya sa pito ka report, no, ana nato makita kung pila ang atong actual nga disbursement sa operating, sa investing. Investing katuning pagpalit nato sa mga equipment o mga capital, other capital expenditures like mga civil works, infrastructure projects, no. So kanan din ha makita gi ma kanang by groupings na siya. So dali ra gyud kaayo masundan. So makita po nato sa financing activity sa ato ang cash flow kung naa ba tay loan, ay proceed sa loan, pila na ato ang nabayad, no. So mo na ang atong statement of cash flow sa ato ang statement of utilization on special education fund. Makita po nato kung giunsa nato paggamit, kung asa na punta dapita, uns pila na kaeskulahan ag ato ang na-construct, pila na ang total amount nga ato ang nagahin sa construction sa kaning ato ang mga eskulahan, ang mga supply sa ato ang kanang schools, no. At ang pag-release na to ana through the DepEd, so si DepEd ang nag kuan gyud sa utilization or nag as part man sila sa kanang school board. Co-chair ni Gob, sila ang kanang nagkuan sa implementation sa atong special education fund. Sa 20% utilization on 20% development fund, makita po dato ang progress po sa ato ang implementation sa atong project funded from the 20% development fund. Unya, mao po nay sundan or gamiton po na siya sa report sa ato ang Provincial Planning and Development Office para sa monitoring sa ato ang mga programs and projects funded under the 20% development fund. Sa unliquidated cash advances, makita nato din ha kung pila ang balance or outstanding mga cash advances or advances to officers and employees sa provincial government of Bohol, kung ganusa siya gi-grant, unya pila na iyahang balance as to date, no. So ing ana ta ka compliant sa mga regulations sa COA and of course sa DILG. As to trust fund utilization, makita po din nato kung unsa ang mga funds gikan sa national, private or other government institutions or agencies nga gi-download diri sa atoa. Unya, pila na pod ang balance. So makatabang ni siya sa monitoring sa ato ang probinsya on the implementation sa ato ang mga projects funded under the trust fund. And kani siya nga report, importante ni siya kaayo kay sa monitoring dapat on time ta sa pag-submit sa mga utilization nato sa trust fund so that we will be eligible sa unsa ang mga programs po sa national nga pwede ta ma-downloadan. So, og dili ta ka-comply, ana, then dili po ta maka-dawat og mga kanang succeeding funds or dili ta eligible kung naay mga programs po sa national. No? So, the Provincial Accounting Office ensure nga kita mo qualify jud if ever naay mga programs. And we have also the manpower complement. Ana makita kung pila ang regular employees, pila ang on contracts, pila ang mga job orders. So, kanisya, periodic man siya, no, kay quarterly ang disclosure. So, makakita ta sa movement sa mga, sa number sa ato ang total kanang manpower complement, gikan sa regular, temporary, or casual, as well as the JOs or the kanang contract of service. Naapod tayo report nga gitawag nga local DRRM fund utilization. So, mauni ang ato ang gitawag nga calamity fund. So, makita din ha kung pila ang ato ang balance sa current year, ang continuing, o pila sad ang ato ang disbursement sa specific period sa nga gi-cover sa report, and of course, that overall balance.
4: ELG. As to our constituents, unsa may naa nila, ang GFH seal would be an indicator, no, nga mahimong kitang katauhan bulanon kampante nga ang atong mga lideres, atong mga local leaders nag-observe nga ang atong pundo publiko gi-budgetan sa sakto, gigamit og sakto, unya gi-account pod og sakto. Aron mo kaabot ang tumang batikang serbisyo nga kitantanan deserving as a Boholano population.
0: Yes, sir. Thank you, sir. Yes, Sir Tax.
1: Okay. Lain nga benchmark or criteria nga usa sa mga challenge po nga para mo pasar ang usa ka NGO, kanang ma-sustain nimo ang revenue growth, ang local source, no? Ang benchmark or it should be not lower than the GDP growth of a certain country, like not in this matter, in this particular by Philippines, no? So the Department of Finance will set at least 6% of your revenue growth every year.
5: Kining Sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balid.

0: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigi ko bilib no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles every day. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Every day, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Din ko believe!
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
1: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus corphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
5: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
6: Alagang Unilab yan.
7: Phenylpropanolamine HCI chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH care.

0: Age Care versus previous formulations with regular use. Strong sa una, hair
1: ba strong karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
6: Makabuhay! Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: tanga maluluyon o gumanining pagingilin, ipakita mo kanamo si Jesus ang bulang bunga sa tiyan mo, ay magop, ay maluluyon, ay matamis nga Birhen Maria. Iampo mo kami, o Santa, ngayon sa Diyos.
1: Aron mahimo mo kaming tapos magisaad ni So Kristo.
0: Magampo kita. O Diyos, kansang butong anak, pinagay siyang kinabuhi kamatay ng pagabanaw, makakabot alang kanamo sa maganti sa kinabuhing tunay. Itugyan among gipangamuyo nga kami na nagpalandong ning mga misteryo sa Santos Uyamot nga Rosario sa bulahan nga Birhen Maria, makasunod unta silang gipasabot o makakabot silang gisad, pinagi sa mong Kristo nga mong Ginoo. Amen. Mahal nga kasing-kasing ni Jesus, Birhen sa barangay San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Senior San Roque, San Isidro Labrador, Senior San Jose, Senior Santo Niño,
1: kaluyan mo kami.
0: Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.

0: Index ang Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mocha Frapp for... Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po.
3: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
2: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
3: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan!
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
8: Rexino Forte!
9: Mas paspas, banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ilong Ranger?
12: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
11: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
12: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
11: Sipon agad?
12: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis ka lang sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb C Plus 40 with zinc agad.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Magandang quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vina, duwa sami sa ako mga apo. Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
4: Uy!
5: Wata ko! Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan!
7: Strong sa una!
8: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
10: Happy Fiesta!
11: Kinahanglan, extra ang anda.
10: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Naana ang mga bisita? Gadget lang!
12: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
13: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kaldereta!
12: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan!
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
15: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
17: Yes, Lucans.
16: Kainom ka o dito ang side man din. Gisulayan, gini mo.
17: Dugay ko makatulog magabi, tapos hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ko sakto yung tulog, yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon nagamit na, which is bulan kapi na. Nana palang gani ako ang paggamit. Nana ko'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog, hindi na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, bangon magani ko, huntag na. Ako mismo, nagpamatuod ko, nindot yun. Ano naging ipikto? GTX.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Joey Care o sa inyong suking butika.
7: Strong sa una, Herbals, strong karun.
8: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
20: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
21: Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
23: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mare, uy? Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwelahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata? Ah.
22: Paoperahan dai ninyo si Junjun, Mare.
23: Dugay ra gyud mi ga plano anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
22: Ay Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
23: Mo ba Mare? Sure ka nga libre?
22: Oo, oy, higayon na jud na ni Mare.
23: Salamat kayo Mare ha. Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
24: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol.
1: Medical Center Bohol.
24: Kasaligan mo.
25: Hello mga ka-MX3. Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
2: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimik-up man was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdala, naman sa kong team. Pero ikuman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, mamula ko gihilantan. So, yung akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag, gaan makaya akong paminaw. Lami makaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tungod din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ko. Murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tuhog sa MX3, mamata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client na akong ipamake-up. Tinahang lang kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the whole, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: PYRD Kinaham
1: Kanuna
2: D3 Bio Health News D3 Bio.
3: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Mabibili sa mga butiga.
4: Isguda na doon mga higala kining appendicitis. Delikado kini mga higala. Kumubuto manggon ang appendix. Maglead manggon ni mga higala sa pagkapoison sa mga silingan ng mga internal organ nato. Ang kagaw, nagakosog inflammation ng mga bakterya, pwede siya mag-spread out pa ingon sa itong mga lugo. Maka-ICU ni delikado ni mga. Labi na gin sa mga bata. Manangkita mga ginikanan, dili na ito baliwalaon ang pagpanagpapalaman kid sa tiyan sa itong mga bata. Tinuon na. Bacteria number one ang causes aning appendicitis. Kagaw. O niya, imonitor yun ang bata. Nabinag yun sa mga bata nga dili kabawas. Constipated. Dapat kada adlaw kumahimo lang, no? Makabawas yun ang mga bata. O sa manggon ni, ang kaning hugaw manggon, no? Kaning mga pupo na to. Pag mag-cause nag-infection dito sa colon, ang infection mo paingon sa appendix, pwede na mag-cause ng appendicitis. So dapat makabawas yun sa mga bata every day or every other day. Depende na siya sa kuan frequency sa bowel movement sa usa ka tao. Kung every other day ka magbawas, dapat i-maintain yun na. Kung every day ka magbawas, mas labing maayo. Depende mga higala sa imuhang frequency sa bowel movement. Dahil lahi man tao mga higala ang metabolism. May uban mga higala tagduha magbawas sa usa ka adlaw. May uban mga higala every other day. Normal nila or every 2 days. Pero kung lima kaadlaw na nga wala kay bawas-bawas, delikado na. Usbon ako. Another one nga pwedeng nga causes sa sakit sa tiyan is appendicitis. Muna ako ga-recommend gigog D3 Bio sa mga bata. Kay kana mga kagawon nga naas tiyan, pwede na mag-lead og amoeba. Ang amoeba usa mga higal, amoebiasis, mag-lead po ni sa pagpanakit sa tiyan. Mga bakterya nga naa sa tuang digestive system, sa tuang colon. Kung kana sila mudaghan mga higala, mag-lead na sila infection. Muna ang D3 Bio, usa sa mga benefits na makuha na to sa pag-inom sa D3 Bio. Unang-una, iyahang ginapatay ang mga bakterya nga naa sa tuang colon or either sa tuang gamayng tinai or either sa tuang stomach. Iyahan ang ginapatay. Ikaduha, ang D3 Bio gapanaghan sa tuang mga normal flora. Gapanaghan siya sa tuang good bakterya. Muna inindod kayo. Another one is kining colic. No? Kining colic. Ang sakit sa tiyan, gadagandagan, wala siya permanente nga area nga gasakit, gahilam ang tiyan, gahapdos imong tiyan, gaasedi ka, nga gadayariya pagyug ka. Muna'y kinaiya mga higala sa gastroenteritis. Na yung mga infection, nakaon na to mga pagkaon nga contaminated sa bakterya. No, ameba, no, ako na ningisgutan, pwede mag-lead ni siya sa panakit sa tiyan o dayariya. Muna, D3 Bio sa mga bata, patsada kaayong, para na kuno, ang common good nga sakit sa bata, magtubo siya ubo, sipon, trangkaso. Another one is kanang pagpanakit sa tiyan. Delikado na siya nga mga sakit. Muna nga, mas maayo nga ipamaintain ang bata o kanang vitamins or D3 Bio. D3 Bio na lang. Ipamaintain sa bata para nga maproteksyonan na ito ang bata. Samtang gatubo siya against anang mga bakterya nga gakosog infection sa tiyan or either gakosog infection sa baga. Pneumonia. Kana, most common na siya nga sakit sa bata nga gatubo. Or either diarrhea, which is sadlo kaayo mga higala ng diarrhea. Kadehydrate na. Ang kidney infection, pwede usa mag-lead na sa pagpanakit sa tiyan. Kung may edad na, labi na sa mga babae, pwede nga ang bukol sa matres, kung naamoy mayoma, mga cyst nga gatubo sa mga higala sa ovary sa babae, pwede po na siya mag-lead sa pagpanakit sa tiyan. Ang uban na rin, gadako ang tiyan kung naay mayoma. Labi nag-active ang mayoma, gadako. Mag-lead na sa pagpanakit sa tiyan. I-consider na ninyo. Di paggalimtan DTX 500 na. Mga bukol-bukol na gani, DTX 500 na siya. Anyway, ang ato ang mga clinical products nga gihisgutan na anitanan mga higala. Ang atong D3 Bio, ang atong DTX 500 na as mga botika.
5: Ako si Mr. Tibod.
1: taga Barangay Lunaw, Oro City. Ako, nakadungog ko sa mga herbal nga mga ditribayo, DTE, kung may TC, titesting ko pag inom. Pag testing na kong inom, maayo kayo ang alibyo sa akong panglawas. Nakainom ko na ang mga herbal tungod sa katong na hospital ko. Ningoman ang doktor nga, biyain na ng inom tay. Akong gibiyaan muna, nitumar ko sa ditribayo, kung may TC, kung DTE. Aloy sa Diyos, maayo kayo ang paninaw sa akong lawas.
2: DTX 500, mabalik sa mga butika. D3Bio, mabibili sa mga butika. D3Bio Health News.
5: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes, ang cholesterol, o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex is a generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo, o hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
9: Rexinoforte!
10: Mas paspas, banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos mingawas ang akong mata. Halos magilak ko, pusingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-citiscan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidjud na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na-tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
14: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
12: Unilab quality yan.
16: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
18: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B. Para walay mubuhi sa trabaho.
19: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farax B. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Strong sa una, herbal strong karun.
21: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na mangustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
12: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang herbal strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
22: Sir Archie, maayong anlo ni Mudra.
23: Yes, Lucans.
22: Gainom ka o dito ang side mandin. Gisulayan gini mo.
23: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mataba. So, di gito sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O naiusas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na, which is bulan kapi na. Ano palang gani sa kong paggamit? Naano ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minom ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Mata ko, mabangon, magaling ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ano na yung TikTok? GTX.
2: Mabibili sa mga butika.
12: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Juwi Care o sa inyong suking butika.
2: Umbaw!

0: quality, yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ayong panglawas, batok, bisan, unsang balatian, ang kakapoy og stress at dunay daghang negatibong epekto sa imong panglawas. Ug panghunak-huna aron ikaw malikay sa mga negatibong epekto sa kakapoy og stress. Kauban nimo ang EXL Marka Buhay Plus Capsule aron mabatukan ang bisikan unsang balatian sa baya sa pag-ehersisyo. Saktong diet og nutrisyon, siguradong likay ka sa sakit. Mag-EXL Marka Buhay Plus Capsule. Batok sa stress, kakapo o sakit, kusog nga natural. Lawas na optimal sa EXL Makabuhay Plus Capsule. May buhay sa makabuhay.
4: Makabuhay. Strong sa una.
5: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
7: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
8: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
7: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
9: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
10: Yes, Lucans.
9: Kainom ka o dito ang sa'yo mandit. Gisulayan gini mo.
10: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi gito sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, huang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na, which is bulan kapi na. Ana palang ganit ako ang paggamit. Naan ako'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minom ko sa kumatulog. Hindi na ako sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako, mabangon, magandang kubuntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ano na yung ipikto? GTX.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Juwi Care o sa inyong suking butika.

0: Higala, kumusta? Maayong gabi eh. Welcome na usab sa itong Tulumanon Tagbilaran by Night, ang labing pinaminaw nga programa sa radio sa Bohol matag gabi eh, gawa sa adlaw nga Domingo. Kininusab si Alin Doidora mag-uban-uban hangtod sa alas 11 sa gabi eh. Maghatod sa labing uhay mga pangitabo sa lalawigan sa Bohol uban sa itong mga TBN reporters nga mohatod sa ilang tagsitag sa usab ng mga nahipos nga balita karong mga orasan no kadgikan sa Tambalanan sa Galiares Hospital Alerto Jun Gutierrez. Mga balita usab sa kalungsuran de Barkercel Remolador og diha sa Cuerpos Kapolisan. RoboCop Willie Maestrado banato sa Picas Lawang si Engineer Jerry Cahis dito usab sa transmitter sila si Goody Felicia og si Rani Mulat og sa tanan atong mga kaubanan sa Nabagsibya karong gabi una mayong pagpaminaw og maayong gabi e, kumusta? Dino mo ibuti padangat sa itong tulumanon i-text itawag sa itong mga hotline number sa DYRD sa Smart, sa Globe mayon man sa ito ang landline kaya itong hatagan o pagtagad may higala tanan ng mga mensahe ninyo nga ipadangat karong gabi una. Lakip na po sa ato mga suking tigpaminaw sa Facebook nato sa DYRD Bohol ang kasaligan na Facebook Live nga mga nagtan-aw nato karon kung asa mong dapita ilabi na sa ato mga overseas Filipino workers sa lain-laing dapit sa kalibutan mayong pagpaminaw ninyong tanan. May buntag, may balis, may hapon depende sa oras sa inyong nahimutangan karon no. Dinhi sa itong gigikanan sa probinsya sa Bohol maayong gabi hurot og sa tanan atong mga maabot sa itong Sibya usab diha sa Kabisayan o Mindanao mga higala. Arangkada na punta sa laing edisyon sa itong Tulumanon TBN Tagbilaran by Night.
1: Tagbilaran by Night.
0: Arita sa uluhan sa mga balita gikan sa Cuerpos Kapolisan, RoboCop Willie Maestrado, go ahead, Willie.
2: Yes, sir. Thank you, salamat. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Ito ang sa Lunsod sa Panglao, na Hoffman niya, mabilanggo, na nagasubak ka rin sa Katong, individual na pagtayon, o individual na pagkukur, kaya pinarinig na dugas, ang nasikop sa Kapolisan sa hinating, hinating crew. Hindi na pa sa balita, o kumplito ang itali, ito mabati sa Tokobari. D1RD.
0: Nagasalamat RoboCop Willie Maestrado sa laing bahin uluhan sa mga balita gikan sa Tambalanan mga uluhan gikan ni Alerto Jun Gutierrez. Goy Jun.
3: Yes, nagasalamat Elaine og maayong gabi mga gabi sa mga suki ng ating pamilyang nagsunod kanunay sa itong tulumanong Tagbilaran by Night. Nasa critical nga kahimtang ang usa ka 18 anyos nga batang babae umakinin na sumagan sa Rila diha sa lungsod sa Gerson Hernandez. Matod pa ang driver nga nakadasmag nagsigik cellphone nga nagdagan sa Rila. Matumplito ni Talis ato niya magbalik.
0: Nagasalamat Alerto Jun Gutierrez. Sa laing bahin sa uluhan sa itong mga balita gipaniguro ni Dr. Lawrence Tirol adunay saktong supplies tambal ang Governor Celestino Galiaris Multi-Specialty Medical Center diha sa lungsod sa Cortes nga mudawat na og mga pasyente na may sakit sa kasing-kasing, baga, kanser og renal. So good karong buwan's Hulyo. Ipatuman usab sa Ocean Jet. Sugod ugmang adlawa ang laing pagkunhod sa plitihan. Ang biyahe nga tagbilaran Cebu tag 920 ang tourist og 1420 ang business class. Sa laing bahin uluhan sa balita gikan sa kalungsuran the Barker Cell Revelador Witzel.
4: Okay, daghang salamat din ato mga panimbaya pa kumusta madyong gabi madyo pagpaminaw sa ato mga binangga so kiti paminaw nga kanunay nagsunod sa atong tulumanan sa Tagbilaran by Night worldwide. Darakpan sa kapulisan sa bayang sa kalalaki atong sa Gipaygayon nga police operation kalabot sa gikataong illegal nga pagbaligya o armas di Puigo. Narukat gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Gohoy, the Barker Cell Remolador ang Primo Rebel. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Sa laing abahin sa itong uluhan sa mga balita, plano sa Aboitiz Infra Capital nga punan ang chartered flights nga Bohol, Japan, aron mapalig-on ang turismo sa Bohol, tali sa Japan. Samtang gipahunong sa DepEd Bohol ang pagpahamtang og silot sa PTA meeting sa Villa Aurora High School sa Antequera. Samtang ang kwarta nga silot sa wa motambong sa meeting gipanguli sa mga ginikanan. Sa laing bahin, Department of Education Bohol nag-imbestigar sa aligasyon nga nadispalko ang kwarta sa Parent Teachers Association dito sa Bilar National High School. Kang malasa. Samtang upat ka mga babae ang giingong magpasumangil nga mamalit o puthaw na dakpan kay ni sulod og balay dito sa lungsod sa Gindulman. Samtang sa laing bahin sa itong mga balita, ang JICA og FIBOX padayon nga nagpaligon sa mga kahimanan nga mo detect o early warning device para sa linog. Sa balita usab sa kauluhan, gilauman nga adunay dakong rollback sa presyo sa produktong petrolyo sa sunod semana, human usab nga nahitabo ang peace deal tali sa US og Iran. Mao to mga uluhan sa mga balita karong gabi una, ang kompletong detalye inyong mabati sa Di Madugay.
1: Bilaran by night.
5: Update. Paspas. Nagpagkabana nga netizens. Mga paghitabo nga ngayong masayran. Ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD. Sniper.
6: DYRD. Sniper ni Bay.
5: DYRD Sniper.
1: Bilaran by night.
0: Paranta may gala sa itong tulumanon tagbilaran by night. Nagatusong oras, alas 9.24 na. Og maying gabi eh, pag-usab no? Sa itong mga pinalangga ng mga soking tigpiminaw din sa tibok lalawigan sa Bohol. Kumusta mga sano o mga sana? Happy weekend, no? Biyernes na pod. Mga higala, ha? O niya, happy na pod mahumaning buwan sa Hunyo. Ari na pod tas buwan sa Hulyo puhon-puhon. Kay Pizza 19 naman mga kaigsunan. So, kumusta ang itong mga higala, mga suking tigpiminaw sa tibuok, kalibutan, nga kanunay nga ga paminaw sa tong programa matag gabi sa tagbilaran na by night o sa ato ang mga pinalangga pod nga mga tig view o tig tanaw sa ato ang Facebook live sa DYRD Bohol ang kasaligan Facebook no bye-bye na tag mga greetings dere ipadangat lang ang inyong mga mensahe mga greetings no o guban pang mga gusto ninyong ipaabot sa itong tulumanon karong gabi una. Doon na sa mo'y text klamo riha, mga reklamo, ha? Atong hatagan o pagtagad karong gabi una. No? Doon na mo'y mga concern, atong paningkamutan nga matawag ang ato ang mga resource person, mga higala, sa inyohang ipadangat nga mga reklamo. Kay para mahatagan og pagtagad smart number na to 09989543778 ang ato ang Globe 09525582760 sa ato ang landline na 0384113100235

0: ha, sa mga tigpatubil liha, ha, may lang og mo ubos pagyod, no, sunod semana kay rule da big time rollback man kuno ni mga higala, ha, ato ning paaboton og big time magyud ni mga kaigsoonan, no, pero sa pagkakaron, ha, ato ning giisip nga kining ni ang good news mga higala, kay para pod ang Ocean Jet, no, kuha na pod sila. Kining ni ang ugma kunong adlaw, dunay himuong rollback na pod, or I mean laing pagkunhod sa precious produktong petrolyo, no, kining Ocean Jet mga higala, may taog magpadayon pod ang rollback sa precious gasolina kay usahay ra ba mo rollback, pero bawion pod og price increase perting taasa, atong paminawon ning dugang balita aning rollback mga higala sunod semana, matod pa sa Department of Energy.
1: Good news sa mga motorista, nakakakita ng malaking indikasyon ng big time rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo ang Department of Energy. Sa pananaw ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, mukhang malabo nang tumaas pa ang presyo ng langis kasunod ng paglagda ng initial peace agreement sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Inaasahang nasa 70 hanggang 80 pesos per liter na lang ang presyo ng mga produktong petrolyo. Patuloy namang nakamonitor ang DOE at umaasang babalik pa sa pre-crisis level ang presyo ng langis na nagkakahalaga lamang ng nasa 50 to 60 pesos ang kada litro.
2: Tuloy pa rin ho ang ating pagbantay kung lalala ito. But kung hindi na ho at may 2 months, kung 60 days na sinasabi na compliance period yung US and Iran doon sa mga conditions ng kanilang agreement, pag na-sustain ho yun, mukhang magtutuloy-tuloy na ho tayo na muling maibabalik natin yung level ng price at level ng supply before the crisis.
0: Okay, so good news mga higala, no? Yeah, may lagog, di na po matandog ang utok ni kining Trump. Kaya usahay ra ba tandugon og utok mga higala, no? Kung kalit lagi ingon og bawion ang ilang pistil, suma bitaw nitong una ingon siya nga wa na may tabong pistil, gira na pud ta, no? Unya mura og kinirabang statement mga higala, ha, sa mga gamhan ng tao sa kalibutan, mura pud pud ni basihan og sa trading, no, og saka ba, muubos ba, no, og dunay moingon og peace deal, bubintaha, no, kay muubos ang presyo sa lana, og moingon na pag gira, musaka na pod, pastilan. Pero ato na lang pong tabangan og ampo nga mahilo na ang hunahuna ni Trump nga di na magsigig pangaway, ha, di, ang Iran pod, di na pod mag unsa may ilang gihimong kasabutan diha na sa deal nila sa kining ni ang kalinaw, musunod unta pod, no, para lisod gaayo, no, lisod gaayo ning masinati nato ang crisis panahon mga higala, no, ang dato ray musamot og gadato basta crisis, no, kay syempre kinsa may mga dato mga negosyante man, no, ang ilang mga negosyo musamot og sakang presyo, pero ang mga pobre musamot og kapobre, no, kay unsa pa may kitaon ilabi na sa mga minimum wage earners mga kaigsoonan, no, iniksakas presyo sa mga paliliton may lag musaka po ng sweldo, di rabag yun, no, nya way nagpakabana, no, sa kining isyo suhulan mga higala, ang Kongreso, ang Senado, wa gyud magpakabanaan ni mga kaigsoonan. Nahuma na lang ang giras

0: kining Amerika Iran, ha? Mo balik na lang po, uduna na po ilaing girang mahitabo, wa gihapon ni nag pagkabana aning pag lihok sa suhulan sa atong mga mamumuo, mga trabahante nga maoy gikuhaan pod og dakong buhis, no, maoy dakong contributor og tax, no, maingon tagdako kay daghan man, no, bisan og tagagmay ra pero og maipon na tanang mga buhis, mga higala sa mga minimum wage earners, dako na ng impact mga kaisunan. Unya kitay tig contribute og tax, unya panahon og crisis, why mahuna-hunaan ang gobyerno nga kita man taiga pa sweldo nila, ha, lain mailang gipanghuna-una ron, no, ang atong kining ni ang naa sa Senado ug nasa Kongreso, sigig guan, sige og lalis bahin sa impeachment, power struggle ug uban pa mga higala, mga personal nga mga interes ang gipanguna sa ato ang mga gipangpili nga mga nanglingkod o naa sa namunuan mga kaigsoonan. Wa gyud ni tandog, no, sa isyu sa suhulan, no, sa ato ang mga mamumuo, ilabi na sa mga minimum wage earners mga kaigsoonan, no, ilabi na tong isgutanan nga wad-on na ang provincial rate, no, diha toy plano nga wad-on na ang provincial rate hangtod karon na agihapon nagpabilin gihapon unya wa gyud tay nadungog mga higala nga milihok ang gobyerno para matabangan ang mga kining ni ang gagmay nga mga mamumuo mga kaigsoonan. Unya kinirabang nagsweldo gagmay, di raba pod ni priority o mga hinabang raba, no, mga subsidy gikan sa gobyerno, no, kay ang priority sa tabang sa gobyerno mga financial assistance, mga subsidy program o guban pa mga higala, mga hatag-hatag, ha, kadtumang way trabaho na og both kwintahon daan naman na silang hinoon, wa man ta mag-ingo, di man sa ingong pag-unsa, pero oh lagi, no, mauhay kanunay ang ato ang mga mamumuo mga higala, no, mauhay sa tanan, no, og dunay mga ayuda-ayuda kadawat ba nena mo ingon man nagwa kay apil kay naman kay trabaho, ha, aray nato unahon sa way trabaho hinoon sakto po, pero mao lagi og atong buot hunahunaon kita mga minimum wage earners maoy dakog daghan og contribution sa buhis nga maoy gipanggamit anang hatag-hatag ayuda-ayuda mga higala, ha, pero kitay mauhi perme, ha, og moabot na ang mga ayuda, mga subsidy mga kaigilaan. So manghinaotang adunay mo aksyon ani, no, diha sa Senado og sa Kongreso, no, mas gihatagan pa man og priority hinoon tong unsa to pambansang orchids waling-waling na pambansang bulaklak, ha, gihatagan pa hinog priority nga mahimong balaod nga ang kining ni ang diha sa Senado bitaw, no? Kabasa mo ato. Nga gipasar mao gitoy unang kuan priority bills or priority nga hisgutanan diha sa Senate mga higala. Declaring waling-waling as national orchid pastilan. Ha? Nya. Ha? Unsa may mahimo ana to ana, no, og unsa may significance anang maong balaura in town, mga honorable, no? Sa inyong gipang himo, no? Unsa may impact ana sa crisis karon sa Pilipinas, no? Pastilan mga higala, no? So mani ang kining makaingon ta nga ang atong Senate o Congress, no, nahimong katawanan sa ilahang mga gipang himo karon diha, no, nga wa kasagaran sa mga bills, kasagaran sa mga balaod nga gipang mugna sa itong mga magbabalaod, pipilara ang kining nakahatag og dakong impact sa kinabag-an sa katawhan, no? Malagi nga, sama aning balaod, no, nga nagdeklara nga ang waling-waling giila isip national orchid. Unsa may sa inyong tanaw, grabe, no? Kamo, diha, mga naminaw na to ron. Unsa man po inyong ika sultian, do na ba ni impact ninyo diha, no? Kato mga nagtanom og orchids diha, kato na mga nagtanom og waling-waling diha, basi mo mahal aning waling-waling ron, no? Kay mo man gi usas mga gihatagan og priority diha sa Senado, mga higala, no? Wa malantaw sa atong mga kagamhanan, no, mga naa sa posisyon ang unsay mga pagpanginhanglan garon sa mga tawo, no? Bisa na lang og kana, no, dunay pagbuwag mga higala sa provincial rate, no, og di gani mabuwag ng provincial rate arita sa wage increase, no, kay kining atong sweldo ron labi na deres Bohol, bilay sweldo ron Bohol, almost 600 butang ta mga higala, ha, why sa kasaka in town, no, hapit nang kuan, hapit nang nanunga tunga na tas tuig mga higala, ha, unya og sakaan ra bapod pila ra 30 sintabos ang saka, no, sa kining niyang ato ang sweldo mga higala, no. Ha? Amay palaging buwak lagi. Ha? Kay gi-highlight pag maayo sa pagbalik sa sesyon sa Senado mga higala, no? Di ba? Na suspend man to kay why na nambong ng mga senador, no? Katong grupo ni Alan Cayetano, no? Wa manambong pila ka adlaw. Pila ka semana, pila to ka adlaw, abot utog semana kapin. Ya pagbalik Senado, na highlight kay dito sa kining ni ang kining unsa ni abinatog unsay pinakaimportanteng balaod na pasar sa Pilipinas mga higala, ang waling-waling di ay askang malasa, mga higala, wa gilaing nahunahunaan, no, abinato og dunay balaod nga makahatag og kining kaayuhan sa mga Pilipino. Sa man tao ay kahatag ng kaayuhan na ng waling-waling. Sa mga kuan, siguro na, mga plantito o mga plantita, nalipay siguro, ana. Nalipay, ana, ang mga plantito o plantita nga nahimong national orchid ang waling-waling mga higala. Pastilan. Mauna nga makaingon ta og kinahanglan gyud nga magpili ta og mga leader na to or mga naas na munuan kanang naglantaw sa kaayuhan sa katawhan, no, og unsay pagpanginahanglan maoy angayang tutukan, no, maoy himuag balaod mga higala, maghimog balaod nga magbugna pag daghang trabaho, musakang sweldo, ha. Okay, nangiwit na ta sa ubang nasod mga higala, no? Ang ubang nasod ang ilahang mao gani nga wa nay ganang daghan kaayong mga abroad, no? Kay di man ta makapudos og maayong trabaho nga dunay maayong sweldo. No? Kay saon lagi pahimuslan sa mga oligarchs, mga kaigsoonan, no? Do na poy uban nga maningkamot nga Doon ay mga ubang mga kongresista, mga bagbabalao na to diha nga doon ay eager nga mo pasar og bill para mo sakang sweldo, para makamugdag daghang trabaho, labihan po dito sa mga kiningniang dagkong negosyante, no? Ang Congress, no? Kay ba muntana nga naamagid na, no? Labihan dito nga pugan og dili ipasar ang dili suportaan, no, sa majority sa number sa Congress ang mga bill nga maghatag og kining ni ang kaayuhan sa atong mga mamumuo. So manay nahitabo mahigala mo na nga ang ato mga economic managers di pod nila ma-feel ang gipang-feel sa ato ang mga gagmayng mga mamumuo. Gumikan kay dagko man ang silag sweldo, no? Wa nila maingon ang silag dili sa tamo pasakag sweldo, gumikan kay kining ni ang dako ni og impact pod sa business sector. Tinuod man na, pero grabihay na pod og dili gyud makapasaka mga higala bisan nga gasi ginagmahal ang presyo sa mga palaliton. Ginansya na masiguro na kayo na nila mga kaison, pero di mo masiguro pod na nila ika bankrupt, no, sa mga dagkong mga negosyo, no, og sakaan lag ginagmay, no? Di man pod ingog tag sa kalibo mga igalang saka, no, di gani og do na gani mo do na gani i-suggest nga wage increase, di ra man gani kabot og 100 mga kaigsoonan. Waling-waling, pero ang ordinaryong trabahante walang wala. Mao gyud, no? Sakto gyud Jun Lucillano Jr. May pagpaminaw og mayong gabi diha. Ha? Paldo jud ang namaligya og waling-waling karon, sir, kay mumahal jud nagtaman ron. Mao lagi. Siguro ang ga-sponsor, ga-author aning maong balaod mga higala, ga-negosyo waling-waling. O di ba kaha doon na yung mga higala nga negosyante waling-waling, no? Yung mao may gi-priority ni nga balaod. So may naagodaan yung mga higala. Waling-waling. Wa man naghuna-huna ang daghan. Wa man na maghuna-huna nga daghan ang way kaon tungod sa kalisod. Mao lagi kay lain man ang focus gudron sa kuan sa tuang mga magbabalao diha sa Senado ug Kongreso mga higala. Ha? Ang ilang focus ron kini si Vice President Sara Duterte nga mahukmang guilty, ha, sa iyang giatubang impeachment complaint mga kaigsuonan, no? Na-impeach niya sa Congress, naana karon ang bula diha sa Senado. Busy kayo ang atong mga magbabalaod ani mga higala. Nakalimot na sa mga importante nga mga programa nga kinahanglang hatagan og igong pagtagad pinaagi sa mga balaod noon mga higala diha sa Kongreso ug Senado. Kay ang focus karon sa kadaghanan mao ang impeachment ni VP Sara Duterte. Kay mao ni ang dakong hulga sa umaabot 11 na sa 2028 nga eleksyon mga kahigalaan. Kaya huwag din nila na ma-impeach, wa na mag-ilaing musunod nga presidente. Na? Hinoon na si Risa Ontiveros, no? Sugot ba mo nga si Risa Ontiveros ang atong presidente? Hands up! Huwag kinsay mo sugot, diha. Ha? Ha? Risa Ontiveros, nagpadayag naman siya sa ihang kuan kining ni ang interest nga mudagan pagka presidente sa 2028 mga higala. Hinoon daghan po mga supporters ni kay ang kining iyang grupong akbayan, no, kuan man ni kanang aktivista man ni si Risa Ontiveros mga higala, senador, senadora. niagig pagka representative no sa akbayan na himong senadora. Bisag asang dapita man po sa Pilipinas na aman po yung mga aktivista, so di po mawadaan og kuan, di po mawadaan og supporters mga higala si senadora Risa Ontiveros, no. Mao ni ang hugot ko nung kaatbang ni VP Sara Duterte, no. Unya mangusog yun siya diha sa Senado, ha, inig sugod na sa impeachment trial karong Hulyo 6 mga higala ang schedule sa unang impeachment trial sa Senado. Kaya nahuma naman ang pre-trial ni atong Lunes ba to, no? Ang pre-trial, no? O niya, kining ni ang himuon na pod ang trial mismo karong Hulyo 6 mga kaigalaan, no? So, usan is Risa nga mangusog diha nga ma-impeach gid si VP Sara Duterte, ya? Yeah? VP Sara o Risa Ontiveros? Kinsa may nindot, kinsa may lami, kinsa may sa inyong pananaw manghigala. Kasi si VP Sara impeachable. Ay impeachable. I mean, na-impeach ang gyud sa Congress unya. Disisize ang ginikinahanglan ani nga ma hukbang guilty. Disisize ka mga senador, no? Unya donor by plano nga ang kining ni ang prosecution team ilang hangyoon adto sa Senado nga usbon tong balaod nga gikan sa 16 kuha ag himuon na lang 15 ang pwede makabutar para mahukmang guilty ang vice presidente. Unya karon nga nakuha na sa Gatchalian Black ang majority sa number sa mga senador, pwede ni nilang aprobahan ang plano sa prosecution team mga higala nga instead of 16 himuong 15 ang makabutar sa or himuong 15 ka mga senator judges ang ihap nga pwedeng ma-convict, no, gikan sa 16 mga higala. So, sila may gagama sa balaod, sila may naa sa gaho mga higala sa balaod, pwede na nilang usbon, no? Kon mao gyud ang ilahang target kay mao man gyud, no? Ilabi na sa naa sa majority sa Senado nga ma-impeach gyud kay mao man ilang giawayan, gaaway bukog mga higala, no? Nga kinahanglan magkuha na to ang number sa majority. O, nakuha na nila. Ha? Kay sa pagkakaroon, 13 naman sila. Nibali naman si Senador Villanueva o Chief Escudero. So, wa na imposible aning maong mga plano nila mga kaigsunan o mag-guilty yun si Inday Sara o kana. O wa sila'y dunay kuana ni, dunay duha ka option. It's either mag-file pa silag mga kaso aning 11 kabuok nga nahibilin kay 13 man ni sila para dunay tulong nga muambak o kinsay vulnerable ani posible si kaning duha ka bilyar o kaning si Loren Ligarda. So tulo. Manay og di gani kisa pa ilain nga pwedeng presuhon, ha? Bunggo, amura po, imposible pag bunggo. Kay Duterte magina siya. Ha? Si Marcoleta, ha? Doon na pa'y kaso, ha? Gaong-ong, o pa man yun noon po na-file na ba hanggang Marcoleta? So, mauna ang sitwasyon diha sa mga higala sa Senado. Nga naka-focus sa karon sa para ma-hukmang guilty si VP Sara Duterte Mahigala. Ang option po ni VP Sara, kung matagilid siya, nga muraog kita niyang mahukman gyung guilty nga magkakuha sila enough numbers ang majority, pwede siya mo resign, no? Pero gokdon bud siya o mo resign indi magid mo sugot mga higala ang mga kontras politika nga makadagan pa siya sa 2028 nga election mga higala. So the more siya nga kining ni ang vulnerable sa mga lain-laing mga kaso kay wala naman siya sa gahom, wala naman siya sa position mga higala. So manay usas mga posibleng mahitabo puhon, no? So ato nang atngan taas-taas pang panahon 2028 pang election mga higala na pay usa ka usag tunga ka tuig, no? Usag tunga ka tuig para labngon sa mga DDS, no? Buhay pa ba ang mga DDS niya? Ha? O nakuha na kuha na. Ha? Noto Risa, matod ni Olivia Curayag Purol, may ngabi diha ni Titi Tatad, watching diya sa Poblacion Cortes. Tumasilingan diya sa lungsod sa Cortes, mayong gabi, labi na diya sa Purok 4 ISO 2 New Lourdes, kusog kayo diri di matog sa si Mama og di pa mahuman ang inyong programa. Salamat George Lumanas, mayong pagpaminaw diha silingan, ito mga silingan diha sa ISO subdivision New Lourdes Cortes, mayong gabi ninyong tanan diha, no? O niya sa tanang mga kuan pa diha, mga kabarangaya na to sa lungsod sa Cortes, may gabi. Good news ha, ang lungsod sa Cortes kanang ato ang tambalan diha, Governor Celestino Galliares Multi-Specialty Medical Center, mudawat tag mga kaso pohon i-launch karong sulod karong tuiga, operational na ang heart surgery, katong dunay mga sakits kasing-kasing, mga buslot og kasing-kasing, og uban pa, nga kining ni ang ay lang nang kuan broken hearted kay gibuwag og uyab. Ha? Basta doon ay mga komplikado, no, sa balatian sa kasing-kasing. Ha? Pwede na mong muadto sa magpa-schedule mo dito, check-up baka or operahanan dito mo niya lang. No? Doon ay cancer sa baga, doon ay na, ni burot ang baga, o kung sa pa. O niya renal o kuan, cancer. No? Pwede nang di na tamo adto lagyong mga lugar mga higala, Cebu, Manila o guban pa, kay doon na specialty medical center ang Galliares mga kaigsunan. So atong interview sa to si Dr. Tirol atong nakalabayng adlaw, doon na po ilang mga bagong kagamitan diha sa Galliares sa lungsod sa Cortes mga higala. Alas 9:56 na, aritas mga balita gikan sa mga TBN reporters. Aritas mga balita gikan sa Cuerpos Kapulisan, mga nahipos ni RoboCop Willie Maestrado. Go ahead, Will.
1: Yes, ano ba nga mabilanggo nga nagatubang rin sa kaso illegal nga pagpayuhot o illegal nga pagkupot sa ginadiling nga drugas ang nasikop sa kapulisan sa anti-kidnapping group. Ang gikatahapan, gipahila ang usap ka ruin amuot umbahin para sa inyo ibianyos sa ulitaw o usap ka magpapatid lumad ka niya mulupyo sa puro plus sa barangay Tawala sa lungsod sa Panglao. Gisikop ang mga gikatahapan nila nga gitunahan nila ni Police Master Sergeant Jason Hamoner with sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Tirol Titorina Jr. sa anti-kidnapping group gumikan ini nga mao nga ikatapan nga nakalapas kani sa Section 5 sa Artikulo 11 sa Artikulo 2 sa Republic of Finland 6-5 kung iligal nga pagpayo at iligal nga pagupot sa ginagulik at tugas ang kisa tining mao nga ikatapan kisintisya kani sa Korte ni Judge Josephus Adil Baterna, presiding judge sa General Trial Court sa Branch 49 nga nagpasa din sa itong syudad sa takbiraran. Ang mga nga ikatapan kasamtangan karon paslak sa Lakao sa detention cell niya sa Bohol District. Yeah. Kini si William Estrado, gikan sa ang
0: sure ba? Uy, Willie, asa man ka? Gitok as Willie. Gitok as Willie sa iyang extra. Dagay salamat, Trubukap, Willie Maestrado. Alas 9:58 aritas laing balita gikan sa Kambalanan, Alerto Jun Gutierrez.
2: Nailang at dress ng Galiares Medical Center ang usa ka 18 anyos nga batang babae. Pamakini na nasmagan og rila diha sa lungsod sa Grace Hernandez. Ang biktima gipaila nga si Lolita Hamura Yangke Morales nga 18 anyos nga lumad kong taga-barangay Espoblacion sa lungsod sa Grace Hernandez. Sa tuwa nga nasayra gini ang alas 6:00 sa sayo nga kagabiyon. Nga kini nga biktima hanggikan yung taon ni sa nagajagging o sa iya naunta nga pagpauli. Pag-abot sa may barangay Banaba sa lungsod sa Grace Hernandez, tungod lagi ang driver sa rila nga nagsikik sipon-sipon. May nundanguhan ang makabantay nga na ay nagjogging o nanasabagan ang taon kanyang biktima o mayintang pagkabalintong. Magdali siya o Grisio sa tuwa nga MDRRMO sa lungsod sa Grace Hernandez o gidagan diya sa ospital sa lungsod sa Hagna. Napatungol kay kritikal ang iyang kahintang, gidali siya o transfer. Dari sa itong Ilares Medical Center o karong gabi ito ang gisuse nga para sa pinisya gatiman sa tuwang mga doktor human kini nakaangkon o grabing angol siyang o human kini ang pagkapantok. Nakato nga driver nga nagsigig cellphone nga nagdrive nga matupan ni sa tuang nasairan nga si Police Corporal Jumar Tubo nga na paslak na sa lakap jail diya sa Alonso sa Grace Hernandez o di pa sila muhatag sa kompletong pangan ani nga driver sa rila. Gikalang diri matangan sa Galiares Medical Center kani sa Lerto Jumoteres ang friend mo forever. Basta balita. DYRD ang sabigan sa balita.
3: Bilaran by DYRD.
0: Daga salamat Alerto Jun Gutierrez sa imong report. Nagatusong oras sa on top alas 10 matod pa ni Ricardo Abihar Arota Jr. Yes to Risa. Ha? 2028 Risa og Sara. Text na dire og asa mo Risa o Sara sa 2028 atong para ibaw na tug na babay daghan ba po yung mga supporters si Risa Teresa Buhol. Daog mo siguro siya dire sa pagka senador no last election last term na kumuni siya ron niya wana nga interesado na po nga mag senador bisinin nga mag tuyok-tuyok tibok Pilipinas eh mo lagi magpa-promote sa iyang gagalingon para preparasyon sa 2028 mga higala. Risa, Sara. Amo diha. Ala. Atong pulsuhan mga higala. Saglayo pa. Aritas laing balita gikan sa kalungsuran mga nahipos nga balita. The Barker Cell Rebolador. Good cell.
4: Okay, dengan salamat din nadakpan sa kapulisan dito sa lungsod sa Umayo mo sa kalalaki atol sa gipahigayo ni ini nga police operation kalabot sa gikataong illegal nga pagbaligya og armas de fuego naitabo dito sa 44 sa barangay Poblacion Umay. Ang suspect usa ni ka 27 anyos ulitao lumulupyo sa barangay Bulili sa lungsod sa Umay. Nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa suspect ang usa ka unit nga shotgun nga Y serial number o lakip na sab ang salapi kantidad sa 3,500 sa 500 pesos bill. Din ang unom ni ini pulos na bodol money o lakip usab na kuha ang cellphone o motorsiklo kagi gamit ni ini. Kalapasan sa Republic Act 10591 kalapigitan sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang iandam sa kapulisan patok sa nadakpang suspek. At na lang shout out sa mga sakop sa PGSO, di Boss Nilo Salisit, Jimmy Paguta, Rogelio Tuba, Rinald Galleros, Robert Mariti, Paul Aranses, Fernando Sipiri, Nilo Lawag, Vincio Toledo, Jimar Vahinting, o si Richard Calope. Narukat gikan sa Boa Police Provincial Office sa Campo Ragoy. The Barker, Sel Remolador, ang Friend Mo Forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
3: Pilaran
5: DYRD.
0: Nagasalamat da Barker Cell Rivalador sa imong report. Nagatulsong oras may gala. Doon na tayo 3 minutos ang milabay sa alas 10 sa kagabion. O niya kaganihang buntag may gala atong na-interview sa DYRD inyong alagad program ang Department of Education Superintendent Dr. Faye Luares. Kalabot aning mga isyo sa mga eskwelahan, no? Unang-una dito sa lungsod sa Antequera, kining isyo sa PTA o sa mga maestra, no? Parent Teacher Association, mga kaisunan nga nagpahamtang sila og silot ko, no? Nga supak sa omnibus DepEd omnibus guideline, mga kaisunan. Ha? Kadtong dai nangawat nga mga babay na nakagbalay gindulman ato ning i-follow up. So gipahunong na sa DepEd ang maong gihimo nga kining ni ang unsa ni gihimo nila nga pagpahamtang og silot sa di makatambong og meeting, no? Kay bawal lagi unya motoy nahimo action sa DepEd. Karon na pod lain na pong issue mga higala kining sa lungsod sa Bilar, mga higala ang adunay involved ni og dakong kantidad sa kwarta, mga kaigsuunan, no? Unya usa ka officer sa PTA ang na-interview ganiha sa DYRD inyong alagad, ni claim nga principal suspect sa pagkahanaw sa PTA funds mao ang ilang principal dito, matod niya sa interview, mga higala. Gitawgan ang DepEd kung sa ilang action, matod pa nga gipaimbestigahan na ni kung unsa ka tinuod ang maong mga allegation. So atong paaboton og unsay mamahimong unsay resulta sa imbestigasyon, o tinuod ba ang mga pasangil, mga kaigsuunan, kay atong paaboton, no? Unya dunay nadawat pod nato nga impormasyon ko na stress na kuno ron ang principal gumikan sa maong balita, mga higala. So atong paaboton og usay dagan sa imbestigasyon sa DepEd Bohol, mga higala, kay naa na may kahibawa naman sila sa kuwanan ni. Naspikas linya, may gala, ang Gindulman Police Station. May gabi eh.
6: Yes, sir. May gabi, sir.
0: Yes, sir. Alin Duidoran eh, sa DYRD, Tagbilaran by Night program, sir.
6: Sir.
0: Oo, live tas itong tuluman nun. Kinsa na ipalihog, sir?
6: Si Police Senior Master Sergeant Binje Bitonyo, sir. Duty Desk Officer, sir.
0: Binje Bitonyo. May gabi eh ni mo, sir. Pag-usab, no? Yes, doon na tay nabalitaan nga doon ako no mo'y nadakpan diha nga mga pulos babae kay nanaka og balay, sir? Tinuod ni?
7: Oh sir, pero nakapiansa sila kanihang hapon, sir.
0: Ah, nakapiansa. So, kumpirmado ni?
3: Yes, sir. Kumpan, sir, nga nakatakop ni upas sa bubay, sir, nga nanonood bubay, sir.
0: Kining, unsa may ilahang gihimong sa laod ay, sir?
3: Ako, sir, padong tumunguha o kuhan, sir. Padong mga o mga butang, sir.
0: Sud sa balay?
3: Yes, sir.
0: Asa man ni na hitabo dapit?
3: Sa Sityo, Kabawakan, sir. Barangay Mayuga, sir. Gidol man, sir.
0: Barangay Mayuga. Kano sa aman ni na hitabo?
3: Gahapon, sir.
0: Gahapon sa?
3: Asa na taraon sa Blasi, sir, ha?
0: Sige, sir. Palihog.
3: O, sir, kay...
0: Yeah. Okay, so kumpirmado din eh.
5: Hello,
3: sir.
0: Yes, sir. Unsang orasa to, sir, nahitabo? Hello? Hello?
3: Sir, kuan na tabo, sir? Alas 10, sir.
0: Alas 10, buntag.
3: Alas 10, buntag, sir.
0: Okay, gahapong adlawa, Wibis, no?
3: Yes, sir.
0: Okay. Kining tagadiin man ning mga bayana, pila edad po dani?
3: Pagkuhan sila, sir, taga 50 tapon, barangay tapon, Ubay Bohol, sir.
0: Oo, Ubay. Layo day giabtan ni. So pulos ni sila mga babay, wa ni kaubang mga laki?
3: Oh, sir, pulos mga bagi, sir.
0: Pila may mga edad, ano nila?
3: Kuhan, sir. Ato sa tanahan, sir, ha? Kuhan, sir, nagkita din sila, sir, og nay 25, 21, 26,
0: Oh, 47. Okay. So, unsa may ilang gihimo kay matod pa, mamalitay kuno ni sila og mga scrap or kanang mga putaw ba, mga bakal buti ana.
3: Oh, sir, ang natabo mo gud ani, sir. Ang natabo mo gud ani, sir. Misod ni sila nay bay dito sa lugar der nga Wanay tao, sir, kay namatay na ang pagiga sa bahay, pero na care, caretaker. Niya karon, dito ni sila agi sa loyo, sir, kay ang murag na may bintana sa babaw, sir. Murag, masugod ang tao, sir, matumbis ko sila, ilarang gibutangan o tabla, gibutangan nila tabla nga makalatay na sila, maka-absorb sila sa katong day bintana, sir, sa nakasood sila sa sud sa bahay. Dito sila ni entrancer.
0: Oo. Kinsa mo pa'y gatultol nila atong balaya nga ilang sudlon? Sila rapod?
3: Sila raman po, sir. Ambot lagi nga nung nakakuhan ko sila. Nagkakaubay raman sila.
0: Unsa may ilang dala diha nga naabot man sila sa Gindulman?
3: Nagpakdaw sila o babao, sir.
0: O niya, dritso gaya dito sa balay? Nga ilang gaysa ka?
3: O, sir. Wako din yung ganang di-parking ni ang babao, sir. Di-parking ni na, sir. Distansya ko sa balay, sir. Murak dito sa ubos gamay. Yeah. Ang driver sa babao, sir, laki, sir. Wako yung kalibutan ang driver o mga watay sila. Motongwa natin ang driver.
0: Ah, okay. So, unsa may nakuha nila? Nakakuha ba sila mga butang?
3: Wa pa, sir. Dito pa sa suit, sir. Pero ang katong mga kaldero o grid, sir, na nga isbog na, sir, wala na sa ilang original position, sir. Ikuha na, sir. So, dito pa sa suit, wa pa magawa sa bahay, sir.
0: sumatoy so aksyon nagkuha katong mga ref o mga kuan?
3: Oh, mo ni ilang kaso ani sir, attempted theft of mga kaso ani na. Trespass sa dwelling, sir?
0: Trespassing.
3: Oh, trespass sa dwelling o katong by attempted theft ang ilang ipangkis kaso ani?
0: Tinuod ni nga magpasumangil rin sila mamalit o mga bakal buti o scrap unya mag-disguise unya ognay higayon maka mangawat o dunay mga balay nga way tao.
3: As per allegation sa mga tao dito sir, kay ang mga tao dito sir, mga wadad kung po sila mga putan lang sir. Dahil nga na.
0: Oo.
3: Mapoy istorya sa mga tao dito. Muna wala pasod na nila ng scrap.
0: Kining mga babae, first time ni diha nga nasigpatan or nagsige na nig balik-balik diha sa Gindulman?
3: Base sa among mga pag-investigar nila sir, mo pa kung kung pag-anak nila sir at mga lugar sir.
0: Mao ba?
3: Pero naay kanang balaba sir taga Kansiwang nakagikan sir, barangay Kansiwang sa Gindulman sir.
0: Kining usa sa suspek ka ni?
3: Namindo ito na kaupay ng mundo, sir.
0: Kuya, wapod mga kuan, mga arisgado po, mga bayhana di ay, kay mga watman. Suod bang yun?
3: Mawala nito, sir. Ang sabaw na natintal man sa kuan. Uy, tao nga ba?
0: So, og ila tong ugway na kabantay ato, og ila tong kuha tong ref, unsa may pawisakyan, gatong ilahang gipakyaw.
3: Oh, kato sir, o gwa sa mabantay sa caretaker, mawag sa akin sir.
0: Hindi baka po ito, kakonsabo nilang ilang gipakyaw nga, iba ko sila kung sa may...
3: Base sa anong pag-interview sa kuan sir, sa katong driver, wala dito po sa kaibaw sir.
0: Ay, igor, asyang among gipakyaw, ana?
3: Amo mga gidadre station sir, sa... Ang mga bayi po na mga pangutan na o kaupan na ni sila o nga na ninyo mo sila nga wala na kay Pao kay Hilar lagi ko nung ipakta po rin sa kalibo.
0: Dako-dako de po guan. Dako-dako de po pakyaw mo tong ni sugot na lang nga maghuwat po. Pastilan. Basig ila po tong iingnang narami ko ha o mga gamit hugot ba ka? Tuas bayi na mo. Ha? Mo siguro. Pati
3: po nyo kung sa'y dangkuhan na ito nga ni suplot isa.
0: So, karon wa na ni diha kay nakapiansa na?
3: Oo, nakapiansa na ganyan mga alasin ko kapin, sir.
0: Pila man po'y piansa ito?
3: Buwan, sir. Tagsa kalibo kada kuwan, sir.
0: Gamay, radi ay? Gamay, radi ay?
3: Oo, duha man ni kabuok. Tag-2,000 to nila.
0: Tag-2,000.
3: Duha man ni sa kaso nila, ha?
0: Pero daghanan ni sila nakawat, sincere ra ng 2,000 nila. Mga usap na po nig pangawat.
3: Lagi po sir.
0: Mayanta, huwag ibalandra ng ilahang mga naong diha para mabantay itong mga constituente na ito diha sa Gindulman. Kay posibleng dili pa niya mo ay uwahing higayon. Masig doon na pa'y musunod, ani sir. No?
3: Oo, sir. Mga lagi sir, nag-subtan na o bantay dito sir. Kay mga lagi sir, tagana ko na po silang mariklamo sir pa kayo nangawa.
0: Siya may ilang kuan, naba ni record po sa laing mga police station, like dito sa Ubay nga pagpangawat, nga may ingilang modus yung unani?
3: Wa man po yung nakadungong sir, na pa po mga ingan na sir, dito naman yung dulma na kuan sir.
0: Di ha, reviewed.
3: Oo, may kadungong sa mga silingan ng mga lungsod diri sir.
0: Nakono ni dang mga hinagiban sir, sundang kunong taas. Inood ni?
3: Wa may sundang diri nga kuan sir. Naay sundang sir pero sa kuan to sir sa driver to sir.
0: Sa driver to.
3: Sa labot sir o wa mo to sa labot mo to nga gikuan ra po wala na po na mo kuha sundang kay
0: Sa driver na ito. Katong driver taga Gindulman rapod to. Sir.
3: Katong driver, sir?
0: Oo. Or gikan
7: to. Sir, taga Ubay, sir.
0: Ah, sir. So dito nila gisugdag Pacquiao sa Kalibo.
7: Oh, dito, sir, dito.
0: Bastilan. Nahala, magbantay-bantay na lang ato mga katauhan niha kay nang siaw din ng mga kuano manakaayg balay. Ha?
7: Ah. Okay, sir.
0: Salamat, sir. Police Master Sergeant Benji Bitunyo sa Gindulman Police Station. May gabi, sir. Thank you kayo.
7: Thank you, sir. May gabi sa talan, sir.
0: Thank you.
8: Tagbilaran by
0: Basti lang. So, bantay-bantay mo riha, no? Binag ka ng na yung magpasumangil o mamalit o plastic, mga guba ang mga electric pan. Noon ka ng uban, seryoso sa ilang trabaho, pero usahay, madani. No, ilabi na, guway taong balay niya, tuay lami kawaton dito. Ha? Tuay rape dito niya, di paguba. Na, mabaligya pag dakong gantidad. So, madani. So, panira, kinahanglan, doon ay mabilins balay yun. No, guwa gani, pang panirado, pang lock, para di matintal. No? Kay kini sila, matintal. Mangin eh, labi nagkuan. Labi nang makagitag oportunidad nga sudlo ng balay kay dali rapod masod. No, niya, doon ay mga mahalon nga mga butang. No? Sa panimalay, mga higala. So, manay bantayanan karong mga panahon na. Kay krisis ang panahon, ang tanan nangitag asa magkakwarta, ha? Ang uban wa na igsapayan og illegal bang binuhatan o dili, basta makasapi lang para dunay pangonsumos matag adlaw, no? Ilabi na tong naadad na aning mga illegal nga mga buhat, no? So man itong bantayanan karong mga panahon na mga kaigsuunan, ha? Kay delikado, delikado og di ni mabantayan unya basin og kining ni ang unsa ni di ra na mo ay pwede nilang himuon mga igala, labi nag dunay mga magdudag, mga hinagiban, mga kaigsoonan, may ganito kay mga babay, pero bisan pag mga babay, no, di angay mo kumpiyansa mga higala. Nagatusong oras do na tay 20 minuto sa milabay sa alas 10.
8: Tagbilaran by 9.

0: Inay, DYRD ka nunay.
1: Hatod sa maintinguhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.

0: Your five-star vacation awaits at J-Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors, o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uman sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apod-usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adtoa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
2: Oh, ano mo kung ano man na imong dagway, pre?
3: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinduman, kadapuran mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga, wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan, tungod kay nawani na ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
2: Dili pa, pil, may manulay tao sa inyong balay, pre.
3: Maulagi, pre, unsaon, narbaho man ta.
2: Yun na, pre, nalagay mailbox na imong balay o sa gate.
3: Wala, pre. Magpagama pa ko.
2: Ay, sus, pre. Ang nga yun, butangan ni mo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga-Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan yun tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man yun mag-deliver o bill ang mga taga-BWUI. Kapag kung wala'y tao, imong panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mo mag-deliver.
3: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
2: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
3: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
2: Yamat, sweet tumaligi ka na, pre.
3: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
2: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagpulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
3: Aw na, aman na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: sa inyong lumber o construction needs. Bohol People's Lumber Corporation diyan sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad. Dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure yud ko na makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
3: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka Customer Development Manager.
4: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay, try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko believe. Strong sa una,
5: herbal strong karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
8: Ang mga

Kasi anak ko kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init dayon ma-action dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan kay dili naman siya mo grabe kay nang masabi ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo mawala jud ako mga ipambati mawala gamit siya. Immuni Plus Wellness Everyday.

0: nakatilaw na mo sa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Catherine Diana, taga Linuan, Muntidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious Jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao, magbebe, ay, anak ka babae, dinak anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gimi sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres, giclear sa ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay Jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
3: Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
6: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
5: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
7: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer two-in-one great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu. Cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant. Commercial Center, CPG North Avenue, Taluto District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve.
8: Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduations, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.
9: TJX 500!
10: Yosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
11: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
10: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
11: Okay.
9: DTX 500.
10: Sinubukan din ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
9: DTX 500. Mabibili sa mga butiga.

0: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagdumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gititaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Care. Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
3: Strong sa una, herbal strong karun.
4: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Malagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang

0: Alang sa mas paspas, luwas, barato ug hamugaway nga biyahe dala sa inyong mga sakyanan tabok sa Cebu ug pabalik sa Bohol. Adto ta sakay sa Sunriser 3 LCT Rolling Cargo na dunay ruta Hitafe Cordoba. Kadaadlaw kini nga dunay biyahe Cordoba paingon sa Hitafe alas 8 sa buntag ug Hitafe paingon sa Cordoba alas 11:30 sa buntag. Gawas niini, anaa usab ang MV Sunriser 2 Fast Craft nga dunay schedule Cordoba Hitafe alas 6 sa buntag, alas 10:45 sa buntag ug alas 2:30 sa hapon. Samtang Hitafe paingon sa Cordoba alas 8 sa buntag, alas 12:45 sa uto ug alas 4:30 sa hapon. Sakay na sa Sunriser 3 LCT Rolling Cargo ug sa MV Sunriser 2 Fast Craft hatod sa maitinguha sa Cordoba Inter-Island Shipping Lines Incorporated.
1: YY Home Builders Depot, nagatanyag ug gabligya sa mga construction og home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabligya usab sila og mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya og semento og puthaw. Ang mahimo usab sila mo make og mga color nga gusto nimo nga i-mix. Nagabligya usab sila og mga stainless, mga PVC tank o nagabligya usab sila og mga empty drums. Og usab ang YY Home Builders Depot, ila usag gibaligya ang mga imported og local ceramic tiles. Adto ang ilang tindahan diha sa may 7G Avenue ning atong dakbayan sa Tagbilaran og adto na sila sangang mga tindahan diha sa J. Clarin ang YY Homeware og dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain nga mga materials o saka hardware na maligya sa mga nagkalain nga mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klaseng mga pintal para sa mga simento, kahoy o putaw. Pag-anaa ang ilang tindahan diha sa may CPG Avenue at pagkini sa Bohol Print Shop ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall, din sa downtown area, din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din imong mapalit ang mga naglalain mga palaliton diha sa mga tindahan. Iksoon kining tindahan sa Plaza Marcela, din ang maligya usab kini sa Marcela Free Tubo, garantisado, kita, sigurado. Ang ICM, Kun Island City Mall, usa ka dako o labing bag-ong moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Mao kini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain ka naghatag kinabuhit ng atong tulumanon na maong Dumars Candlelight diya sa Malayo Norte, Cortes, Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila, nagibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanag-iya sa buuntan ng tag-iya sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte, Cortes, Bohol.

0: Parang tamay galas itong tulimano na katosong oras. Doon na tayo 42 minutos ang milabay. Sa alas 10 sa kagabion, oras sa todo sa maintinguha sa ImmuniPlus. Traditional herbal drink. Ayaw kalimti sa kanunay ang pag-inom o ImmuniPlus. Alang sa mas ligon nga resistensya. Pag-boost sa immune system. Promote healthy lifestyle ang ImmuniPlus. Mapalit sa nagariang butikag mga tindahan sa inyong galungsuran. Mayingon man sa dakbayan sa Tagbilaran. Arita sa itong mga text message. Gatama. Sir, gatama siguro silang tanan. Mga YI yung magbabalaod. Risa, unsaon man abnormal ang gobyerno, pang-gobyerno ron. Hulato na lang nato ang 2028 puhon o pakabuhion pa ta. Mao lagi. 2028 na lang taan eh. Huwag niyo pong pili on 2028. Mao gihapon. Ay na lang. Good evening, sir. Power inyong programa. Yes to BP Sara ko, sir. Ampo ug amping tang tanan kanunay. Good PM TBN, BBM, mga senador, linya BBM, hinlo ilang mga kasing-kasing. Dili sila mga mangurakot. Og naay election 2028, daog silang tanan. Good kaayo, BBM. Okay. Nindot. Unta. Ma? Og maogi hapon? Na? Mao ba? Normal, Norma Daral, may pagpaminaw sa mga nag-view sa itong Facebook Live dere, itong unahon, dere is kinababuan. May pagpaminaw ni Jay Lagitaw, good evening, diha sa Kanandam, por 4 Dimiao, ni Yor Milana Adilad, BE, ni Rita Olaivar Migilis, mayong gabi eh. Leonie Agura Humol, good evening TBN, always watching Bacolod, Lanao del Norte. Ni Leonie, okay, ni Merls Mulit, mayong gabi eh, sir, always watching from Purok 7. Rosario Cortez, Aster Doisabas, good evening, timbaya ko ni Hil Bungs, diha sa Mansasa, Mayor Mer Arocha, diha sa Punsod Maribuhok, og Albor Vice Mayor Dandan Samar, watching from Habitat Buol. Jeffrey Napinyas, good night TBN, watching from Busao. Mars Sarayan, watching from Purok 3, tip-tip. Ni Boboy Nalupa, good evening, watching from Agahay, Maribuhok. Good evening sir, always watching from Riyadh City. Matod pa ni, di mabasa ni Empangan. Ni Kagawad Ondoy Borja, may gabi diha. Musigin Tatad, good evening, watching from Poblacion Cortes. Ng mga kuan na to diha, mga Silingans Cortes, may ngabiin ninyong tanan. Ni Emmanuel Waskin Bulo, ni Roy Ungab, may ngabiin taga Albor. Ni Roy Bagaw, biin ni Dodong Jetro Minilias Ridulia, mayong pagpaminaw diha. Ni Olin Salboner, from Danao Antiquera, Olivia Curayag Porol, diha sa Anislag Puro 4, Anislag Corilla. Lo Dulangon Rivera Igot, mayong gabi tanan, dagan salamat ni George Lumanas, silingan diya sa ISO 2 Puro 4. Ni Olivia Corayag, o niya ni John Lucilliano, ni Hill Parides, shout out na minaw dere sa Cugyo Antipolo Rizal, abot diya sa una sa Cugyo. Titi Tatad, mayong gabi eh, watching from Poblacion Cortes. Salamat kayo. Olivia Corayag, ni Lorna Gilicame Junio, ni Lily Hines, nagpaminaw sa abroad. Shout out, Sarah Jane and family. Ni Mars Flores, mayong gabi eh, ni Villa Caballero. Shout out all Caballeros family, Tariao family and Perikiti family. And also listening, God bless. Ni Alejandro Quezon, good evening. Naanay ako noy warrant si Marcolita. pero ga inton og serve ang PNP na nagana sila magagubot gyud kay iglesia baya si Marcolita na di ka maghurumintado ni mga iglesia ha og si Marcolita mo yasihog warrant of arrest pastilan mga naidakong kuan diha. Rosel Galio, good evening sir. Ni Ricardo Abihar Aruta Jr. Yes to Riza 2028. Lucia Tungko Ortega, good evening from Manila. Ni Sarah Jane, may pagpaminaw. Ni Julius AC Madanggit. Daog sa Bohol si Riza kay nakasakay ni Sarah. Oh, sakay bito to sa una. No? Maribik Bagatsos, Bagtasos, good evening. Shout out taga Angilan Duero. Ni Sarah Jane, pa-shout out ni Lily Hins, abroad nga kanunay nagtanaw lives, TBN. Salamat. Ni GM Sim, good PM, sir. There is Bukidnon National High School. Dugay raway collection, bisan piso sa eskwilahan, apil PTE. Nahimo man, panghigusgan ako sa school head na bawal. Oh, lagi. Maugani nga ng eskwela na mga bata sa public para magkalibre. Ari po, bawion sa mga silot, mga contributions, PTA. Maugani na ng public, why ikabayad? Ya, palisod-lisuron pag yun. Leticia Rinigado, good evening. Ni Valerie Aiko, good evening TBN, watching from Antiquera. Ni Julieta Gumaya, watching from Buyog, Hitape. Ni Cynthia Magsayo, good evening. Ni Roy Bagaw, kuyawad pod ag piansa kay pang snacks raman. Sakto ka, sir, magbalik-balik pa dyan nagpangawat. Oo, lagi kay, og makakawat og 20 mil. Ha? Kanto hinoon, attempted rato. So, basin og moro to'y piansa, attempted. 1,000 o gantong trespassing, 1,000. O masakpan gini nga mangawat, ha? Mas dako-dako siguro. Pilay piyansa na. Ha? Pero kanto, magsige pa ito pangawat. Dito matagam kay pilarabay piyansa sa 1,000 pesos, mga higala. Kaya ra kayo? Sisi ra kayo? Ha? Ito pangutan o pilay piyansa. Piyansa o gawat. Ah, 6 to 36,000 ang pinakataas. 6,000 to 36,000. O makakawat o 50 mil, piyansa na gihapon. Balik gihapon pangawat. May angay putlag tudlo. Pareha tong ubang nasol, Singapore o sa pang mga nasurang mamutol og tudlo og dunay masakpang mangawat to Saudi ha para mutaga mahurot ng tudlo sig pangawat di na paila di na presohon putlon ng tudlo ha hantud nga sig kasakop magsigig ka putol ng tudlo alas 10:51 na aritas dugang report og panapos gikan sa tong mga TBN reporters. Arita ni The Barker Cell Remolador sa iyahang dugang balita o panapos. Goycel.
1: Okay, dagang salamat rin sa lungsod sa Clarín, nadakpan sa kapulisan sa Clarín. Ang usa ka pinangita sa Balao, duman kini na sikpatan dito sa barangay Kumaang Clarín. Ang akusado na ilan sa kapulisan ng sa ka-alias James, kinsagi kataho nga dugay nang nagtago-tago sa kaway sa Balao o ka na sayran nga dito kini maglumlom sa probinsya sa Cebu. Gisikop kini pinasikat sa usa ka restoran nga gipagawa sa korte kini ato pang 2002 sa kasong frustrated murder o kang mga nadakpang akusado kasamtangan kini anakaron sa kustudiya sa kapulisan sa lungsod sa Clarín. Atong shout out o ka dagang adyo pagpaminaw, dagang salamat ni Kagawad Ruben Mantabote das lungsod sa San Isidro. Itong pangumusta sa imong pamilya bro ni Filimon Mantabote sa imong pamilya ni Dok Romy o Ima Romero das Poblasyon Luway at yung pagpaminaw sab ni Kagawad Archie Lungay das Katipian o ni Bro Aying o kang Lani Lungay o kay ngomano sab ni Engineer Rosel Pelisilda Lungay. Nanukat gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Cohoy, the marker, Cell Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Nagasalamat, the marker, Cell Remolador, sa mong report. Lito Blaso, good evening, di sa Makati City, ni Pedrito Purol. May gabi watching from Batuan niya kinsa pa ni Obandre na Mars Balual ya sa Tangnan Banglao ni Buripasio Onyes from Sniper 86 Leticia Rinigado dia sa Bless La Paz Cortez may gabi dia sa Lungsod Cortez Lumanao Feli sa RJ na sa tanangan na itong mga suking tigpaminaw alas sa 10:54 mga higala gipulsuhan garon kung kinsa mamahimong kining ni ang presiding officer o mo preside mga higala presiding officer sa kining ni ang trial ni BP Sara Duterte o niya si Presidente Bongbong Marcos pabor siya nga si Escudero, Senador Escudero maoy presiding officer sa trial ni VP Sara Duterte. Atong paminawon ning maong balita mga higala sa kauluhan.
2: Dinutulan ng civil society groups ang planong italaga muli bilang presiding officer si Senator Cheese Escudero sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dinepensahan naman yan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagbabalik si Maricel Halili.
3: Not sure what the batikos is for Cheese to become the trial manager. I don't think that reflects in any way on how he will do.
2: Iyan ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga bumabatikos kay Senador Cheese Escudero na posibleng maging presiding officer ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Giit niya, wala siyang pagdududa sa kakayahan ni Escudero na pamunuan ng trial.
3: As a matter of fact, the rules that were adopted by the Senate were the rules that Senator Cheese wrote during the last year's impeachment when they were handling the last year's impeachment complaint. So in terms of his ability to be able to run the trial, I don't think that's in doubt.
2: Paliwanag ng Pangulo, hindi si Escudero ang dahilan kung bakit hindi umusad ang impeachment ng bise nung nakaraang taon.
3: If you remember, the reason that the impeachment trial last year came to a stop was because of the Supreme Court decision. And that had nothing to do with Senator Cheese.
2: Matatanda ang binatikos noon si Escudero dahil sa pagkakadelay ng impeachment case matapos ibalik ng Senado ang articles of impeachment sa Kamara imbes na magdaos ng trial. Naging controversial dyan ang interpretation sa constitutional rule na forthwith. Pero sa inilabas na desisyon ng Supreme Court, sinabi nitong ang salitang forthwith ay hindi nangangahulugang instantaneously o agad-agad, kundi sa loob ng makatwirang panahon. At ngayon, nahigit 2 linggo o sa July 6, formal sisimula ng impeachment trial ni VP Sara, 2 raw ang pinagpipili ang presiding officer ayon kay Senador Ping Lacson, sina Senador Escudero at Senador Kiko Pangilinan. Pero sabi ni Lacson, nakakuha sila ng consensus na si Escudero ang italaga bilang presiding officer dahil abogado ito at may kaalaman na raw sa impeachment proceedings. Pero inalmahan ito ng ilang civil groups. Ayon sa Tinding Pilipinas, hindi porket may legal background, dapat si Escudero na ang piliin para sa posisyon. Giit ng grupo, hindi lang basta-basta legal exercise ang impeachment trial. Ito raw ay isang constitutional at political process kung saan dapat pinagkakatiwalaan ng publiko ang sinumang mangangasiwa nito. Panawagan nila, sana i-reconsider ng Senate Majority Bloc ang plano at hayaang si Senate President Winget Chalian na ang maging presiding judge. Una nang sinabi ni Senate President Getchalian na hindi pa final na si Escudero ang mangunguna sa impeachment trial.
4: The Constitution doesn't prescribe any requirement on lawyers. No? So, in fact, ang gusto ng Constitution, as layman as possible in proceedings. This is a political process. No? At kaya mga senador ang hukom o ang judges dahil this is a political process.
2: Nang tanungin kung kaya ba niyang maging presiding officer, sagot niya,
4: kakayanin natin. No? I'll do my best. Of course, marami pag-aaralan. That's why I've been quite busy lately. So, pipilitin natin.
2: Sakaling makapagtalaga ang Senado, suportado ito ni Pangulong Marcos.
3: I will support whoever the Senate chooses. As long as the process that they undertook in making the choice is proper, is legal, is constitutional, then that's fine with me. I will definitely do whatever I can to work together with the legislature, with the Senate in particular, to make sure that things go smoothly.
2: Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5.
5: Mga kapatid, Cheryl Cosim po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong
6: tagbilaran.
0: Patay oras, may gala sa tulumanon, tagbilaran by night. Salamat kayo sa itong mga suking tipiminaw nga midoyog sa itong programa. Magdungog-dungog ta hangtod sa sunod nga higayon. Sa ngalan sa kinitibok ang puwersa sa DYRD, sa Pikas Lawak, Engineer Jerry Cahis, uban sab sa itong mga TVN reporters. Kini si Allen Doidora, nagasalamat, may gala, may gabi, keep safe, God bless us all.

Solon si Manoy appear sa karinderya, pre, kay mukaon, iyang gitawag ang sabihin orang babae. Day, tagay ko pandisal, day, unya lutoy kong itlog doon kabuok, day. Ah, unsa, manako paglutoy ng itlog doon, ano eh. Is

Diha doy contest pre sa pinakaisog na iro sa kalibutan. Iro sa Amerikano, iro sa German, Hapon, o Rusya. Puro mga isog to pre, mga champion na gisultanan. Misong man sa Pilipinas. Pagkawas bitaw pre sa iro ng Pilipino ng gisul sangkal. Sus, niwag na ba kayo pre? Imuta pa, unya, sagay kagiron pa. Nagbisaya na ba yung naong? Sus, ipamaak ka ng iro nila pre. Nanagan ka ng iro nila sa mga tao, ipamaak sa polis. Ha, gigintil biyo sila pre. Ha, kung sa may kaliwat na nung iro doon, may isog man. Ha, irumbuang na noy.

penting kusuga sa ulan ni adtong gabhiunan sa dihang nagamature hour ni mao nga wala gi ujis nga miabot bisag usa ka book pulos ng judges unya kailan man kayong gabi ug hapita alas 12 idukan ang mga judges sa pagpinaabot na mga ujis busa mi ingon tong announcer la sugdan na lang contest ug ako unang contestant nga gitawon. Ingon ako, anak, nakugdag ang mga judges sa bibika. Nang mata sila, unang mata. Ngayon, patay ang mga. Ibaratahan mo ang 75.

0: Cheers sa barkada nating
1: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
0: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: Subay sa pagtuon sa World Health Organization, 537 million katao adunay diabetes sa tibuok kalibutan, og 4 million niini mga Pilipino ang diabetes nag-unang rason sa komplikadong sakit sama sa pagkabuta, hypertension, sakit sa kasing-kasing og uban pang mga balatian nga posibleng moresulta sa kamatayon. Kung ikaw adunay diabetes, ang himsog nga panglawas, saktong diet, kanunay nga pag-ehersisyo, paglikay sa mga bawal na pagkaon ug pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule, likay ka sa mga sakit sama sa diabetes.

0: Aot sa lawas, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ang imong kinatibuk-ang solusyon alang sa mas himsog ug luwas nga panglawas. May buhay sa makabuhay.
1: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
2: Yes, Lucans.
1: Gainom ka og dito exercise man din. Gisulayan gini mo.
2: Dugay ko makatulog magabi. Tapos hindi makatulog magani ko at mata ba. So, di gid sakto imong tulog, yeah. Straight. Tapos ko ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Una yung usa sa ko ang mga ipamati-mati. Tapos karon, gagamit ta which is bulan kapina. Ana pa lang gani sa ko ang paggamit. Naa ko'y nakita nga epekto nga dili na magsigi og pamanhod ako ang tiil. Tapos inig minom ko sa ko matulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata kung bangon magani ko buntag na ako mismo nagpamatuod ko nindot yun ano na gipikto GTX
3: mabibili sa mga butika.
4: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Joey Care o sa inyong suking butika.

0: likely kini nga maka-epekto sa weather condition sa atong nasod sulod in the next 3 days. Samtang ang ato ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon o karong adlaw, padayon gyapon nga naka-epekto kining gitaw tong easterlies o hangin ng kasilangan nga may naka-epekto sa central o sa southern Luzon. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang eastern summer, southern Leyte, Dinagat Island o Surigao del Norte, kining mga lugar karong adlaw makasinating managumon ng kalangitan o dunay katag nga mapag-ulan mga pagpropakilat gumikan sa trough or extension of tropical storm nga dunay international name na si Micaela. Samtang ang Metro Manila o lakip na sa pang Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa o Bicol Region, kaning mga lugar usab makasinati lamang ng mga pupanagsang pagpanago mga ito na sa usahay doon na managumo ng kalangitan o gidumanan sa panagsang ang mga daklit mga pagulan, mga pagpropakilat, gumikan sa easterlies o hangin gumikan sa silangan. Samtang ang pangbayan sa nasod, o gingon mo sa dinhi sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o dagbayan sa Tagbilaran, karong adlaw makasinati kitag mayong panahon, gawas laman sa mga pupanagsang pagpanago kung nga ito na sa usay doon ay marigumo ng kalangitan o ginumanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pagulan, mga pagpropagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahina yung ito na sa kasarang hangin nga nagagikan sa aming silangan o pengon ng ito sa aming kasagpan, nga may mapuslabi sa Timog Kabisayan o lakip na usap din sa itong probinsya sa Bohol o gingon usap sa eastern section sa Mindanao. O samtang kadagatan usap nini mga lugraha, malinaw o ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalon. Samtang sa pangbahin, mahina yung ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa aming silangan o bengon ng ito sa abagtang silangan nga may mapuslabi sa Luzon o samtang kadagatan usab ni mga lugraha malinaw o ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalon. Dine sa tunapit, sukod sa temperatura ang magasukan sa 27, pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5.23 sa kabuntagon o musalop sa kini sa may alas 5.5 sa kapunon. Dine na lang kutub, kini nag-iikan sa DST Pag-asa, Albuquerque, Bohol Radio Station, Yunado Samar, Mayong Buntag.
1: DYRD Weather Report.

0: 5:40 sa DYRD.
1: Hoy, Balinay, DYRD kanunay.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Maayong panglawas, batok, bisan, unsang balatian, ang kakapoy og stress at dumay daghang negatibong epekto sa imong panglawas o panghuna-huna aron ikaw malikay sa mga negatibong epekto sa kakapoy og stress. Kauban nimo ang EXL Marka Buhay Plus Capsule aron mabagukan ang bisikan unsang balatian sa baya sa pag-ehersisyo, saktong diet o nutrisyon, siguradong likay ka sa sakit. Mag-EXL Marka Buhay Plus Capsule, batok sa stress, kakapo o sakit, kusog nga natural, lawas na optimal sa EXL Marka Buhay Plus Capsule. May buhay sa makabuhay.
4: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
5: Drink responsibly.
4: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
5: Drink responsibly.

0: Excellent Health, Excellent Life, EXL Makabuhay Plus.
1: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kay kayo na mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa Osaka Adlaw, mga 1 week, nawala na katong bukol, sir. Nag-quizzed siya. Kanang wala ang iyahang bukol. Dahan kain sa

0: nakatilaw na mo sa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
3: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
2: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fun Ventures Incorporated.
4: Bohol's best quality drinking water, Ultra Soft.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Oras sa DYRD, ang radio sa katawhan. Ogang friend mo forever, alas 6:03.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Manzasas Seaside, at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town resto.
2: Tak na sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
0: Igala kumustag may nga buntag adlaw karon nga Sabado. Weekend mga kaigsoonan, pitsa 20 sa buwan sa Hunyo tuig 2026. Sangan sa kinatibuk ang pwersa sa DYRD News and Public Affairs Department. Sangan ni Atoy Kosap kini si Ern Pahayahay ang makiguban kaninyo din sa tong tulumanon Patrol Balita. Kumusta kamunta na nabinans tong Kabisaya ug Mindanao, mga kaigsoonan Bulanon o ang mga naa sa abroad, kumusta kamunta na? Mayong buntag, mayong adlaw. Dinhis tong pagpanag-uban, amo gilang ipadangat na kaninyo mga uluhan sa itong mga balita.
3: Pagsubang sa adlaw, nagkadayang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita,
4: ang gisaligan sa balita. DYRD, uban kang alagad Atoy Kosa. Atoy Kosa.
0: Sa itong nga uluhang nga tudling sa itong mga balita, gipaniguro ni Dr. Lawrence Tirol nga dunay saktong supply sa tambal ang Governor Celestino Gallares Multi-Specialty Medical Center nga mudawat na og pasyente nga may sakit sa kasing-kasing, baga, kanser o renal sugod karong Hulyo. Ipatuman sa Ocean Jet sugod karong adlaw ang laing pagkunhod sa plitihan ang biyahe nga tagbilaran Cebu vice versa anaana sa 920 ngang tourist ug ang open air nini unya 1420 ang business class. Plano sa Aboites Infra Capital nga punan ang chartered flights nga Bohol, Japan aron mapalig-on ang turismo sa Bohol o sa nasod sa Japan. Gipahunong sa Department of Education Bohol ang pagpahamtang og silot sa PTA meeting sa Villa Aurora High School sa Antequera samtang ang kwarta nga silot sa mga wala motambong sa meeting gipang uli sa ginikanan. Department of Education Bohol nang imbestigar sa allegasyon nga nakadispalko o kwarta sa Parents Teachers Association sa Bilar National High School. Batanong lalaki patay human na igos kilat kagahapon di ang lungsod sa Lila. Balita gikan sa kauluhan, si Senator Risa Honteveros mibutyag nga andam siya nga mo kandidato karong 2028 election pagka presidente. Presidente Bongbong Marcos nani unito gihapon ngadto kang Senator Chis Escudero kung kini mamahimong usa sa mga senator judge sa VP Sara trial. Balita gikan sa kauluhan gihapon ang impeachment pre-trial conference gipangandama na Matod pa kampo ni BP Sara. Uluhan sa ito mga balita, gika ni RoboCop Willie Maestrado. Wilma!
5: Man nga mabilanggo nga nagatubang sa kasong iligal nga pagpayuhot o iligal nga pagkupot sa kinadili katrugas ang nasikop sa kapulisan sa anti-kidnapping group kon AKG. Labing labas nga balita o kompletong detalye atong mabati sa ito mga balita.
0: Uluhan sa ito mga balita, gika ni The Barker, Shell Remulador, Shell!
6: Pinangita sa balaod sa kasong frustrated murder na dakpan sa joint operation sa kapulisan sa Ubay o mga sakop sa Provincial Mobile Force Company sa Bohol. Man kini na sigpatan dito sa Barangay Tipolo sa lungsod sa Ubay. Narukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Gohoy, The Barker, Shell Remulador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Samtang usa ka barangay kagawad na dakpan, human kini na maligyag isda nga pinabuthan. Uluhan sa itong balita, gikan ni Maskulado Ono Winneries. Winnego.
7: Tukhang surrendery, nasakpang na maligyag shabo atol sa bypass operation sa barangay Mahayag, lungsod sa San Miguel. Gikan sa San Miguel Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes and friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Headlines, gikan ni Alerto June Gutierrez. June!
8: Driver sa Rila nga nagsigi og sipon-silpon pag-drive, deras magan hinuon niya ang usa ka 18 anyos nga batang babae nga nag-jogging diha sa lungsod sa Gracia Nandes. Gidali siya og riskyo sa tuwa nga MDRRMO so gidagan sa Sangaliares Medical Center ug naa kini sa critical nga kahimtang. Gikalang diri matangan sa Galiares Medical Center kag sa Alerto June Gutierrez ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Maugad to mga uluhan sa itong mga balita. Ang kompleto ni Talis itong pagmalik. Hatod ganatos, Marcella Fee.

0: Alas 6:11 itong pagparaguban sa Tuntulumanaw. Natong gikontak karong buntaga mga kaigsunan ang kapulisan sa lungsod sa Lila. Labot na ning report nga may usa ka lalaki gingon naigo sa kilat sa mga lungsod kagahapon. Ana speak sa linya ang Lila Municipal Police Station. Lila Municipal Police Station, may buntag.
1: Hello sir, may buntag.
0: Yes,
1: sir.
0: Chief. Chief, si Earn Pahayahay, Chief. Live tas patrol balita sa DYRD. Kinsa galito ni Chief?
1: Ah, si Police Staff Sergeant Randilito Lapas. Ni, sir.
0: Okay. Salamat kay Chief Has pagtubag. Chief, na ako no'y naigo skilat kagahapon di si Lila?
1: Oh, kagahapon, sir. Naigo sa kilat.
0: Unsang orasa ni Chief na hitabo?
1: Ang galing ko na, sir, na bantayan, ko na mga alas 6 na nakitaan sa igsoon.
0: Alas 6 sa gabi eh?
1: Oo.
0: Aha, asa man dapita?
1: Atong Group 1, Malinaw West.
0: Malinaw East or West?
1: West. West,
0: West. Okay.
1: Oo.
0: Aha. Dapli na nagbaybay?
1: Dili, sir. Aning bukid na rin kuhan, kaning na may shrine na rin kuhan, aring barangaya.
0: Oo.
1: Dito, dapit.
0: Ah, paingon na itong babaw ka ng sakang
1: katuan ka ng
0: Father Darwin?
1: Shrine na rin, oo. Oh.
0: Dito si babaw, okay.
1: Oh, babaw na nga kuhan.
0: Unsa mang hitabo, Chief, nga nung naigo mo ni siya? Nasods bahay ni, nas gawas?
1: Wala na. Nagin ni siya gawas, sir. Kay base sa kuhan, sir. Padaw ni manguag baka, sir.
0: Namalhin?
1: O, malig baka ba?
0: O, gamot man ang panahon gahapon. Gamaot man.
1: O, gamaot niya. Kuso, buguan dito na pita gahapon.
0: Oho.
1: Ya, nagkuhan na ipod. Nangilat mo na itong kuhan na nga. Itabo ah. Naigo siya.
0: Okay. So, unsa man na nangagisi niya sa nina? Or, ano nakakonclude man nga naigo sa kilat, Chip?
1: Na yung mga kuan, sir, kanang kuan sa kilat, kanang
0: agigil,
1: na ay,
0: murag kurinti, ana?
1: Paa, o, murag na kuan yung paa.
0: Sunog?
1: Likod, o, sunog ba?
0: Mm-hmm.
1: Ikuan po sa doktor, God, dito po ng doktor.
0: Okay.
1: Dari, o, na ang kuan, yun, naigo sa kilat, yun.
0: So,
1: dan, sa yung tumatay, yun.
0: Okay, daplin regarsada, iyahang gibarugan, o riyang pisto?
1: Ang kanang, kuana sir
0: libon
1: bukid mangguni murag kuan gyud ni kanang
0: wa kalibunan gyud
1: wa gini kuano kalibunan gyud
0: wa say okay. Kuyog share usa
1: oh wala say kuan kuyog share usa
0: nya ang iyang baka na okay ra
1: yung baka sir
0: so sa ato pa pero na diha ra pod iyang baka gaguyod siya sa iyang baka
1: oh na diha ra pod.
0: Oh, sa ato pa ang bakar gyud witness sa hitabo.
1: Ang kanay sir. Kanay sir nagkuan gyud ni siya kanang na may kuan dito kanang na siya iduyan ba.
0: Mm.
1: Dito siya naigo. Nagduyan siya sa ilawom sa
0: kahoy.
1: Naiduyan sa kahoy, kahoy ba niya.
0: Mm.
1: Murag dito ni pahuway
0: niya. Mm.
1: Dito gyud siya naigo kay dito kon siya sa duyan nabantayan siya ang isuon.
0: Ah, okay. So sa to pa ang kahoy mo'y naigo di at totoo.
1: Oo, oh, murag na. Na
0: tatay siya, siya kaya gauwan-uwan lagi.
1: Uwan-uwan.
0: So ang pamilya ni Chip, dawat ra si Tabo, Chip. Wa na sila ikuan nga.
1: Oo, oh, wala na ikuan kay makuan mangyo po, sir. Ilang mangyo po na igo, so kila, sir.
0: Aha. Chip, salamat kayo ha. Huwag mayong buntag ninyo diha sa Lila Police Station.
1: Oh, yes, sir.
0: Pangumusta ko ni Chip Velasquez diha.
1: Oh, dah sir are.
0: Oh. Salamat og maayong buntag.
1: Sige, salamat po kay sir og maayong buntag.
0: Daghang salamat sa aton Lila Municipal Police Station. Inyuhag update no sa maayong buntag ninyo diha. Nagatod sa itong oras alas 6:16. Lakad sa itong panahon. Pinagi sa pag-asa atong paminahon. Unsay lakat sa ato ang panahon karong adlaw. Sir Leonard Samar, may buntag.
2: Mayong buntag usap kini mo, Sir Ern. Huwag mayong buntag usap sa tanan na itong mga suki nga tigpaminay mong istasyon sa DYRD. Ani, akining pinakaulihang kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Ang bagyo nga gibantayan nato nga naa sa east of southern Luzon nag-intensify kini og nahimo ng usa ka tropical storm nga kategory. Sa may alas 4 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang sentro sa moong tropical storm nga adunay international name na sa Mikaela, gibanabana kini basis tanang available nga mga data, anaa kini may mutang sa 1,665 km east of southeastern Luzon o anaa kini sa coordinate na 14.3 degrees north, 138.4 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin, ganun na gikusgon nga mukabat ngadto na sa 75 km matagtak na doon sa sentro o ganun na kini gastinis o mga paghuros sa hangin nga mukabat ngadto na sa 90 km matagtak na. O kini nagairog sa direksyon, kasagpan, aminang kasagpan or west-northwestward nga doon nagikuskon sa pagirog 25 km matagtak na. Base usab sa iyang track forecast sa mong bagyo, karong alas 8 sa punta, ganakin ni sa 1,610 km east of southeastern Luzon or gawas sa Philippine Responsibility. Samtang unya sa alas 8 sa gabi, ganakin ni sa 1,530 km east of southeastern Luzon or gawas pa sa Philippine Responsibility. Samtang ugma sa alas 8 sa buntag, anaa kini sa 1,260 km east of Central Luzon or nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility. Base usab sa general outlook sa maong bagyo, ang maong tropical storm giporkas kini nga mag-irog kasagpan aminang kasagpan ug posible kini nga musulod sa PAR or Philippine Area of Responsibility between karong gabi or ugma sa buntag June 22 Domingo. Og pagka nganlan kini og local name nga Francisco o kung makasulod na kini sa PAR, ika-unom nga bagyo sa tuig 2026. Kining maong bagyo padayon kini nag-intensify, posible kini nga moabot sa typhoon category karong Domingo. Tungod kay posibleng magmupaduol man kini sa kayutaan or landmass dito sa may northern Luzon karong Martes or Merkules, wala na to wad ang posibleng maka-signal number 1 ditong dapita sa may northern portion of Luzon, northern portion of east and northern portion of Luzon. Kining maong bagyo, less likely kini nga dunay direct epekto sa weather condition or sea condition sa nasod sulod sa tulo ka adlaw. Samtang kining maong tropical storm, wala sa pagkakaroon, wala pa kini epekto or direct epekto diri sa ato asan nasod. Samtang ang ato ang forecast karong mga panahon, ha? Padayon gyapon nga naka-epekto, kining gitawag itong easterlies o hangin ngayon sa silangan, mao kini naka-epekto sa central o southern Luzon. Ang ato ang forecast karong adlaw, ang eastern summer, southern Leyte, Dinagat Island, o lakip na sa Bagsuringaw del Norte, kining mga lugar makasinating maragomon ng kalangitan unay katag nga mapag-ulan mga pagpropakilat gumikan sa trough or extension of tropical storm. Samtang ang Metro Manila o Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa o Bicol Region, kining mga lugar usab makasinating laman ng mga pupanagsang pagpanagom o ngadto na sa usahay adunay maragomon ng kalangitan o ginoblan sa panagsang mga daklit ng mapag-ulan, mga pagpropakilat gumikan sa gitawag tong easterlies o hangin ingkan sa silangan. Samtang ang ubang bahin sa nasod o gingon man sab din sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o nagmiyan sa Tagmilaran, karawan lang makasinatik kitang mayong panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanagom o ngadto na sa usahay adunay managumon ng kalangitan o ginubanan sa panagsang ang mga daklit mga pag-ulan o adunay sa mga pagpanulundog o pagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay o ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa aming silangan o paingon ngadto sa aming kasagpan nga may mapusulabi sa tibuok Kabisayan o lakip na usab dinhi sa itong probinsya sa Bohol o gingon mong usab ditong dapita sa may eastern section sa Mindanao. O samtang kadagatan usab nini malugraha, malinawon o ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Samtang sa bangbahin, mahinay o ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa aming silangan o paingon ngadto sa abagtang silangan nga may mapusulabi ditong dapita sa Luzon. Ug samtang kadagatan usab nining mga lugraha, malinawon ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, makasukad sa 27, pataas nga ito na sa 33 degrees centigrado. Adlaw, misidlak sa may alas 5.23 sa kabuntagon, umusalop sa kini sa may alas 5.05 sa kapunon. Dinhi na lang kutob, kininayikan sa Luis de Pag-asa, Albuquerque, Borada Station. Leonardo Samar, mayong buntag. Back to you, Sir Ern.
0: Sir Leonard, katong kagahapon nga day kusog nga uwan na ilite, din naigo tong taga-lila. Sa mahinungdan na to, Sir?
2: Gumikan na, Sir Ern, sa ato ang forecast yun karong mga panauna o gani karong adlawa. Padayon yun ta na nag-sulting, doon na gayon tayo gitawang itong mga thunderstorm, Sir Ern. Sayo ta kung dunay thunderstorm, delikado gayud kining maong thunderstorm kay ang iyang impact ini nagdala kini og gitawag lightning or posible maigo ta sa kanang gitawag nato og lightning as Sir Ern. Og ingon man sab nagdala po ni og gitawag to gustiest wind or dunay mga paghuros angin. Delikado po ni sa ato ang sakyanan nga mga gagmayng pangdagat labi na kung ang thunderstorm naa gayud sa kadagatan. Experience ta nga doon na dyan nahitabo nga gumikan sa thunderstorm daghang nga mga sakyanang nga gagmay nga na lunod. Okay, kumsab magdala po ni og gitawag na to heavy rain mana nga kung doon ay mga thunderstorm labi na kung kalit nga bundag pag-uwan kusog nga ulan mana nga padayon dyan nga nag-abiso ta sa mga katawhan labi na nagpuyo sa doo sa mga gitawag mga creek kasubaan or kasapaan, Sir Ern.
0: Okay.
2: Manang, kung doon ay thunderstorm nga naas ato ang dapit, labi na gayod kung gitawag to overhead ang thunderstorm. Once nga overhead ang thunderstorm, Sir Ern, masinati na to pag light niya, pag kilat, ditso dyan na buto. Ditso dyan na mo buto. Manang, bot pa sa bot, ang thunderstorm naas sa ato ang tungod. Mana kung naana sa tong tungod, mana nga mangita jud nga safety mga lugar ang pinaka safety Sir Ern musulod jud ka sa
0: bay
2: og naka dool sa bay musulod jud ka unya adto jud ka mo safety palayo ka sa mga gitawag nato outlet sa kuryente padayo ka palayo ka sa faucet or sa tubig then ana jud ka mo puyo sa safety sa imong bay or paday palayo ka sa bintana or dili jud ka mo padol sa bintana then og sa gitawag natog open field Sir Ern dili jud ka mo pili mo silong og kahoy nga mo pinakataas
0: okay manang, uban nga mo pasilong raditso
2: oh mo safety jud ka sa og open kanang sa mao dili jud ka mo padol ng mga kahoy kundi naa ka sa kuan lugar nga open nga
0: mga waiting shed niya na pwede ra
2: basta nakita nimo nga dili na mao ipinakataas Sir Ern
0: kay
2: kahoy nga prodi pud do or mao ipinak sa imong gipuy-an nga mao ipinaka taas mao na nga alder di ka jud mo padoo di ka mo patungod Sir Ern.
0: Okay. Salamat kayo, Sir Leonard Samar, may buntag.
2: Well, sa pa-answer nyo, dagang salamat o mayong buntag sa tanan.
0: Balita, gikan sa kauluhan. Giangko na ni Senator Risa Honteveros nga siya andam mo kandidato partido sa oposisyon pagka-presidente. Detalye, pinagi sa News 5.
3: Inaasahang maglalabas ng presidential candidate ang Democratic Opposition bago matapos ang taon o sa unang quarter ng 2027. Ayon niya mismo kay Senator Risa Honteveros. Git niya, isa lang dapat ang maging kandidato nila sa pagkapangulo sa 2028. Yan ay para lumaki ang tsansa nilang matalo ang kalaban. Nauna nang sinabi ni Honteveros na handa siyang tumakbo sa pagkapangulo. Sakaling mangyari yan, isa sa makakalaban niya, si Vice President Sara Duterte, na nauna na nagsabing tatakbo bilang pangulo sa 2028.
4: I am seriously considering it, preparing for that possibility. Okay, I think it is really necessary na magkaroon kami from our ranks ng strongest, best, most attractive and hopeful offer sa ating mga kababayan at mga kapwa-botante.
3: Mga kapatid, Cheryl Cosing po, maging maalam at may pakialam sa mga
0: samtang sa lain nga
3: mag-follow at mag-subscribe na
0: balita gikan dito sa kauluhan si Presidente Bongbong Marcos. Padayong nisalig nga to kang Senator Chis Escudero kung kini mahimong presiding officer isip Senator Judge sa BP Sara trial. Detalye pinagay sa News 5.
3: Dinutulan ng civil society groups ang planong italaga muli bilang presiding officer si Senator Chis Escudero sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dinepensahan naman yan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagbabalik si Maricel Halili.
5: Not sure what the batikos is for Chis to become the trial manager. I don't think that reflects in any way on how he will do.
6: Iyan ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga bumabatikos kay Senador Chis Escudero na posibleng maging presiding officer ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Giit niya, wala siyang pagdududa sa kakayahan ni Escudero na pamunuan ng trial.
5: As a matter of fact, the rules that were adopted by the Senate were the rules that Senator Chis wrote during the last year's impeachment when they were handling the last year's impeachment complaint. So in terms of his ability to be able to run the trial, I don't think that's in doubt.
6: Paliwanag ng Pangulo, hindi si Escudero ang dahilan kung bakit hindi umusad ang impeachment ng bise nung nakaraang taon.
5: If you remember, the reason that the impeachment trial last year came to a stop was because of a Supreme Court decision. And that had nothing to do with Senator Chis.
6: Matatanda ang binatikos noon si Escudero dahil sa pagkakadelay ng impeachment case matapos ibalik ng Senado ang Articles of Impeachment sa Kamara imbes na magdaos ng trial. Naging controversial dyan ang interpretation sa constitutional rule na forthwith. Pero sa inilabas na desisyon ng Supreme Court, sinabi nitong ang salitang forthwith ay hindi nangangahulugang instantaneously o agad-agad, kundi sa loob ng makatwirang panahon. At ngayon, nahigit 2 linggo o sa July 6, formal sisimula ng impeachment trial ni VP Sara, 2 raw ang pinagpipili ang presiding officer ayon kay Senador Ping Lacson, sina Senador Escudero at Senador Kiko Pangilinan. Pero sabi ni Lacson, nakakuha sila ng consensus na si Escudero ang italaga bilang presiding officer dahil abogado ito at may kaalaman na raw sa impeachment proceedings. Pero inalmahan ito ng ilang civil groups. Ayon sa Tinding Pilipinas, hindi porket may legal background, dapat si Escudero na ang piliin para sa posisyon. Giit ng grupo, hindi lang basta-basta legal exercise ang impeachment trial. Ito raw ay isang constitutional at political process kung saan dapat pinagkakatiwalaan ng publiko ang sinumang mangangasiwa nito. Panawagan nila, sana i-reconsider ng Senate Majority Bloc ang plano at hayaang si Senate President Win Getchalian na ang maging presiding judge. Una nang sinabi ni Senate President Getchalian na hindi pa final na si Escudero ang mangunguna sa impeachment trial.
7: The Constitution doesn't prescribe any requirement on lawyers. No? So in fact, ang gusto ng Constitution as layman as possible in proceedings. This is a political process. No? At kaya senador ang hukom o ang judges dahil this is a political process.
6: Nang tanungin kung kaya ba niyang maging presiding officer, sagot niya?
7: Kakayanin natin. No? I'll do my best. Of course, marami pag-aaralan. That's why I've been quite busy lately. So pipilitin natin.
6: Sakaling makapagtalaga ang Senado, suportado ito ni Pangulong Marcos.
5: I will support whoever the Senate chooses. As long as the process that they undertook in making the choice is proper, is legal, is constitutional, then that's fine with me. I will definitely do whatever I can to work together with the legislature, with the Senate in particular, to make sure that things go smoothly.
6: Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5.
3: Mga kapatid,
0: Samtang sa lain nga balita, impeachment pre-trial conference gipangandaman na sa kampo ni BP Sara. Detalye sa News 5.
8: Wala umanong katotohanan ang mga kumakalat na pahayag

0: Sinabi ni Attorney Poa na iginagalang nila ang mga ganitong opinyon, ngunit dumepensang walang mga rason na pwedeng pag-ugatan ng mga ganitong klase ng alegasyon. Samantala, ipinaliwanag rin ito na hindi natapos ang pre-trial conference kahapon dahil sa dami ng dokumentong kailangang suriin at markahan ng parehong defense at prosecution. Inaasahan na ring babalik sila sa Lunes para ituloy ang pagmamarka ng mga ebidensya.
1: Talagang hindi naman talaga ganun kabilis yung marking, no? Siyempre, there are instances when we have to compare documents, diba? Lalo na kung photocopy, we have to compare to the original. So, natural naman po yan, normal lang po yan na hindi ganun kabilis ang marking.
0: Ayon sa defense, sa apat na articles of impeachment, isa pa lamang ang natapos sa marking of evidence. May isang article na inaasahang matatapos sa Lunes, habang ang dalawang article na may pinakamaraming dokumento ay posibleng umabot hanggang Martes. Nilinaw naman ito na tansya pa lamang ang mga petsa at wala pa rin katiyakan kung hanggang kailan aabuti ng pre-trial conference. Ngunit malinaw anya sa kanila na sa July 6 ay tuloy na ang trial proper para sa impeachment.
1: Siyempre, ang gusto namin sa panig ng defense at I think even naman prosecution, basta matapos kami ng mas maaga, mas maganda rin para sa amin para makapag-prepare na kami or makapag-focus na kami sa aming preparation for trial.
0: Ayon pa sa depensa, nananatili rin ang kanilang komunikasyon kay Vice President Sara Duterte at agad rin itong bibigyan ng update hinggil sa naging takbo ng unang araw ng pre-trial conference. Wala pa rin umanong katiyakan kung dadalo ang bise sa impeachment trial. Ngunit nagpahayag ang apugado nito na handa itong dumalo kung kinakailangan. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahaalagahan.
2: Inyong nabati ang unang bahin sa itong mga balita. Hatod ganito sa Marcela Feeds.

0: Marcella Feeds, tubuh sigurado, kita garantisado.
1: Oras, alas 6:33.
2: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
3: Where?
2: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
3: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
4: Hatod sa maiting uhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
5: Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
6: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
7: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
8: Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
9: Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
10: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw.
11: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kun mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
12: Time check is brought to you by Downy. Down the rock, the rub bango-bango.
13: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap, lakas ng tama.
14: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
15: Time check is brought to you by Vinoculapo. Kondisyon sa naay ambisyon.

0: kong sa meeting. Gipang uli ngadto sa ginikanan. Department of Education Bohol mo imbisigar sa allegation nga na dispalko ang kwarta sa PTA diha sa National High School sa Bilar. Samtang matanong lalaki patay humanaigos kilat kagahapon dito sa lungsod sa Lila. O uban pang mga balita. Mabati karong alas 7 na.
1: Kaaso-aso ng mga balita. Dini lang sa Patrol Balita.
2: Usa, duha, tulo, pat, lima.
3: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.
4: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat o sakit sa ulo o TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon o exercise.
8: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
9: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
3: Boholanos, the celebration gets bigger and more exciting as Island City Mall turns 22 this June 26. Celebrate 22 amazing years of shopping, fun, and unforgettable memories only at ICM. Check out the exciting anniversary events. Catch the dazzling ICM Celebrity Shadows happening on June 20 and June 26. Share love and hope during a Day with Angels community outreach program on June 21. Calling all dads. Join the Energetic Daddy's Zumba Marathon. This Father's Day, June 21. Feeling lucky? Don't miss the ICM Anniversary Bingo Madness happening June 24 to 26. With exciting prizes waiting to be won. Plus, a veil of free clinic services para sa atong mga suki. And on June 26, 27, and 28, it's the ICM 22nd Anniversary Mall-wide Sale. And get 70% off on range of brands and products. Sugod na ang biggest celebration this June. Shop, celebrate, and enjoy as ICM turns 22. See posters for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH-067-071, Series of 2026.
0: May nga buntag sa itong mga tigpaminaw. Salamat kayo sa nag-view sa itong YouTube sa DYRD Bohol ang Kasaligan YouTube account. Kaninyong tanan, salamat o may buntag. May buntag sab sa mga nagpaminaw sa radio. Yes, Lungsod, Panglaos, Barangay Luok. Good morning. Kanhi Mayor Mayor Arotsa. Mayor Mayor, may buntag ni Madas San Agustin. Surigao del Sur, timbaya ko ni Agaw Aster Doy Sabas. May buntag. Juanits, Narisma, Ogantes Prima. Good morning. Abreo Galio Barbaronas, Biti Matiga Humawid, Silito Maghinay, Rolando Minion, Romy Puguso, maimbuntag ni Martin Bulyanday, Phil Burha, ni Mercedes Matalinis, Dudong Maghuyop, Bernardita Sidilia, Dors Kaluyong, si Lisa Bonita, maimbuntag sab ni Rodel Malanog Valley, dia sa Anisla Corilla, Carla Miho, Gis Tony Oclarites Dawis, si Terry Pujadas, good morning. Cecilia Kalipis, good morning. Jay Lagitao, das kanandam taungon, Dimyaw, Pro 4. Si Frankie Nalasa, Josephine Humigop, Josnatan Abadingo, maimbuntag, Nilo Rinublas, Timoteo Silmar, Delpin Sumampong, Arti Liray Bujungan, Jima Tutor, das kandihay sa Buyuan, no? Maimpagpanikay Sika Istanan, good morning. Das sa Baugo Inabanga, nagalagubo ang patrol balita karong buntag si Leticia Amora Honculada, pare Ricky Juban, pare Ricky Juban, good morning. Maying buntag sab ni Marcelo Ributa, si Koy Kicks Molina, maying buntag si Line Hina Mandin Kalipusan, Susima Dungog, maying buntag sab ni Josephine Taganahan, no? Si Rosbelo Periano, pre, maying buntag ni mo, maying buntag sab ni Elmar Crudua. Diha sa Bilisan Panglao, kumusta kamong tanan? Nagapaminaw po na to, Kapitan Inday Basibalo, das Tanglan Panglao, may nga buntag. Salamat kayo sa inyuhang pagpanikaisika, hasades po o pantalan. Good morning, pre Ricky Huban, nagpaminaw na to, Mas Adilin. Salamat kayo. Diha sa Baklayon, kumusta kamong tanan? Sa ato ang mga tigpaminawan, dalaygo ng Diyos sa kanunay. Good morning, Sab. Diya sa lungsod sa Bilar, naglagubuh ang DYRD. Karong mga gutlo ang mga kaingsunan, labi na diya sa Barangay Kampagaw, naglanog-lanog ang patrol balita. Alas 6:44.
5: Uy, Mari! Uy, kumusta naman ka, uy? Naghatod kagikan sa imong anak sa eskilahan? Mari, ako sa lang ang gahatag karon kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay kikan na admit mangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
11: Uy, kanindot ay anak Mari, no?
5: Unya, unya. Magbayad ta anak karatuin, Mari, para makaabilita sa mga diskwento.
11: Oh, delikit, Mari. Mubayad lang ka sa tibao ka kandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalainlain nga Ace Medical Center sa tibao Pilipinas.
5: Oh, mao ba, Mari? Interesado ko makuha sa bug share, Mari.
11: Doawa lang ang investor relations officer sa Ace, Mari. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
5: Sige, Mari, ha? Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon, ha, Mari? O matayon, Mari. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
12: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: ka nga nagbaligya sa barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anha dayon ang mga butika sa kalapit butika ng bayan nga naimutang diha sa iskina Miguel Parasog, BNP, Poblacion 2. Diha atbang sa Ace Hospital sa Mansasa. Diha sa Yukon Building sa J.A. Clarín dool sa Holy Name University. Diha atbang sa Romero Hospital sa Dan Galyares ning siyudad. O diha sa City Square atbang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Ining panahon nga nagkalisod ang dagan sa panginabuhi ang dili ganun ta angay nga magkasakit, mao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa Kalapi butika ng bayan, gamot na mabisa at abot kaya. Gipanagan o gipanagiya ni Isabelita Rinca at tuwa o palit na.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang

0: pangkuldisyon sa naay ambisyon. Naay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Ilong Ranger?
3: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
2: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
3: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
2: Sipon agad?
3: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Milzeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Milzeb Z Plus 40 with zinc agad.
4: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your
5: doctor. Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
6: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra karon up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
7: 3 times faster.
6: Mogi pa extra bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
7: New Alaksan Extra.
6: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
7: New Alaksan Extra.
6: Extra paspas. Extra galing.

0: Ano na sa update gikan nito sa Tagbilaran City Hall? Pinagiri kay Kasinilyo Bayukot kay...
1: Padayon ang pagsulod sa mga investor sa Dakbayan sa Tagbilaran uban sa pag-abli sa tulo ka bagong negosyo ni adtong Huwebes. Gibuksan ang Kia Bohol nga nag-display sa pinakabag-o nga modelo sa mga sakyanan, apil na ang mga full electric cars. Ang ilang showroom na himutang sa CPG Avenue sa Barangay Buoy. Samtang, nag-abri og bagong branch ang Cookie Tales Cafe sa ICM Cyber City og laing branch usab ang gibuksan sa Fortune Agrivet Supply nga naa sa CPG Avenue, corner Belderol Street, Barangay Cugon District. Gitambungan ni Mayor Jane Yap ang mga opening ceremonies ug blessings sa mga bagong negosyo. Mapasalamaton ang mayor sa mga negosyante sa ilang kumpiyansa ug pagsalig sa Dakbayan. Ang maong mga negosyo naghatag ug dugang trabaho ug serbisyo alang sa mga bulanon samtang nagpaligon usab kini sa ekonomiya sa syudad isip sentro sa negosyo sa probinsya sa Bohol. Live, gikan sa Tagbilaran City Hall, kini si Kai Kasinilyo Bayukot, ang friend mo forever.
0: D-Y-R-D. Oras, 6:50.
2: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation, and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
3: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
0: Kaya natin sa itong Round Bohol Balita, nagbutiag nga may usa ka barangay kagawad na dakpan dito si Taffy. Tungod sa gingong pagpamaligya ay nag-isda nga mga pinabuthan. O gamit na dinamita, detalye akong ipadangat. Nadakpan ang usa ka barangay kagawad nga si Valentino Padin, 47 anyos og usa ka fish vendor atol sa operasyon sa fish landing area dito sa poblasyon Hitafe kagahapon adlaw. Nasakpan sa Bohol Maritime Police ubos sa pagpanguna ni Police Captain Bonifacio Tanyula Jr. og sa Buena Vista PNT din sa koordinasyon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang suspect nga dunay gidalang nagkadayang klase sa isda nga gisuspitsahang nakuha pinagi sa pagpabuto og dinamita. Human sa eksaminasyon sa BFAR gikumpirma nga ang mga isda giingong pinabuthan og illegal nga nakuha. Hinungdan sa pagdakop sa suspect tungod sa paglapas sa Section 126 sa R18654. Lakip sa mga nakumpiska mao ang assorted fish nga mukabat nga 20 kilos nga ano na ibanabalang kantinan nga 2,400 pesos. Ang suspect o mga ebidensya na karon sa kustodiya sa Bohol Maritime Police o sa Buena Vista PNP alang sa hustong disposisyon o pagpasaka o kaso. Kini, si Ern Pahayahay ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD. Samtang sa lain nga balita, nahukman mabilanggo nga nagatubang sa kasong iligal nga pagpayuhon sa iligal nga drugas o paghubos giniling nga drugas ang nasiko pagbalik sa anti-kidnapping group. Detalye pinagini Robocop, Wele, Menciano, Wilma, Buha.
4: Nahukman nga mabilago nga nagatubang sa kasong iligal nga pagpayuhot o iligal nga pagkupot sa kinadiling nga drugas ang nasikop sa kapulisan sa anti-kidnapping group kon EKG. Ang gikatapan na ilan nga usak ka ruin abuot umbahin 39 anyo sulitaw glumad nga molupyo sa Purok 2 sa barangay Tawala sa lungsod sa Panglao. Sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Erol Garci Torina o sa pagpanguna ni Police Master Sergeant Jason Hamoner, gisikop nini ang gikatapan base sa warrant of arrest nga gimando ni Judge Josephus Adil Baterna, presiding judge sa Civil Judicial Region Branch 49. Ang gikatapan gisintensyahan kini nga mabilanggo human na matudan sa mao nga korte nga nakalampas sa Section 5 sa uga Section 11 sa Artikulo 2 sa Republic Act 9165 kon sa Dangerous Drug Act Series of 2002. Ang gikatapan kasamtangan karon nakabilanggo na sa Bohol District Jail sa Barangay Kabawan. Gikan sa lungsod sa Panglao, kini si Willie Maestrado ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
5: Samtang sa lain nga balita, gikataho nga usa katukhang surrendere ang nadakpan sa Baybas operasyon dito sa Mahayag, San Miguel. Detalye ni Masculado, Nuwede Reyes.
6: Nasakpan sa akto nga nagbaliga sa kinadaling druga ang usa ka tukhang surrendery atol sa Baybas operation sa Purok 7, Barangay Mahayag, lungsod sa San Miguel. Ang suspetsado nga usa ka street level individual kon SLI gila sa alias Juje, 31 anyos, may kapuyo, walay trabaho o residente sa maong barangay. Positibo kining napalitan sa police posture buyer o usa ka gamayng plastic sachet nga may sulod nga gito ang shabu sa kantidad nga 500 pesos. Laing duha pa ka mga gagmayng putol sa siya nga plastic nga may sulod usab nga gito ang ginadaling duga nga gisulod sa basiyong sudlanan o staple wire ang nakuha gikan sa posisyon sa maong gikatahapan. Ang nasakmit nga illegal nga butang gibanabanang mutimbang ngadto sa 0.15 gramos og may standard drug price nga 1,020 pesos kapin kon kulang. Gisaksiyan ang pag-inventaryo nila ni Barangay Kagawad Roselier Ruben og sakop sa local media, samtang ang maong anti-illegal drug operation nga may koordinasyon sa PDEA gigamitan og alternative recording device gipahigayon sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa San Miguel Municipal Police Station nga gipangulan ni Police Captain Elmer Lacanilao Canilio ang Chief of Police. Gikan sa San Miguel Municipal Police Station, kini si Wayne Reyes, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
5: Samtang balita gikan sa kalungsuran, gakanayon nga pinangitas balaod sa kasong frustrated murder. Nadakpas Joint Operations Complisan dito sa Ubay o sa Provincial Mobile Force Company dito sa Barangay Tipulo sa Nasoy nga lungsod. Detalye ni pinagi ni Debarker Cell Remulador.
7: Dito sa lungsod sa Ubay, nadakpan sa Joint Operations sa Kapulisan sa Ubay o mga sakop sa Provincial Mobile Force Company sa Bohol ang 33 anyos nga akusado sa ka-construction worker nga nagpuyo sa Purok 5, Barangay Tipulo sa lungsod sa Ubay. Gisikop kini pinasikad sa usa ka arrest warrant nga gipagawas ni Presiding Judge Geoffrey Acido sa Regional Trial Court 10th Judicial Region Branch 41, Cagayan de Oro City, Misamis Oriental. Pinitsahan kanito pang Disyembre 1, 2017 sa kaso nga frustrated murder. Gibutyag base sa taho sa kapulisan nga rekomendado kini sa piyansa kantidad sa 200,000 pesos o kasamtangan kini ana karon sa kustodiya sa kapulisan dito sa lungsod sa Ubay kining maong nadakpang akusado. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo Dagoy, Debarker Cell Remulador ang friend mo forever, basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
5: Samtang de 18 anyos nga babae gajaging apan adasmagan og motorila human ang driver sa motorila gingong ka cellphone dito sa Garcia Hernandez di talya pinagin alerto Jun Gutierrez.
8: Kaya nung gaganda sa Galiaris Medical Center ang usa ka 18 anyos nga babay ang makinay na sumagan ang usa ka rila dito sa lungsod sa Garcia Hernandez ang biktima gipaila nga si Lolita Hamura Yangke Morales 18 anyos nagapuyo sa may barangay is poblasyon sa Garcia Hernandez sa tuwa na sayran gagahapon sa mga size G sa sayo nga kagabiyon nga kinay nga biktima gikan tao kinay nagjaging diya dapat padulong sa poblasyon o si iya na unta ang pagpauli pag-abot sa may barangay Manaba sa lunso sa Garcia Hernandez wa siya makabantay nga ni usa ka rila nga nagasigik si Punsilpon na nag-driver ni ini inundang wa na siya makabantay itong driver nga dito na padulong ano yung biktima nga nagajaging o nanasmagan in taong kini nga biktima o mayantang pagkabalitong o sa tuwang mapaginabi siyang inahan si Mary Joy Hamura
9: nag-silpon na drive?
10: Silpon ka drive amo lang kadakan nagayang nagasilpon
9: nagasilpon imo na nakuha niya nagjagi na tayong bata no?
10: Nagjagi padaw na uli
9: padaw na uli
10: oo nakita ang kato pulis padaw na uli ya igor ako nila niabot upon balik na dadyan kay tawagan naman sila kay naay nagkasira siya ani Manaba
9: ah Manaba ito naitabo
10: Manaba na siya naitabo
9: na dito yung rason ng ngit-ngit dito yung rason ng ngit-ngit
10: hayag pa di man siya rason siya ngit-ngit. Hindi
8: ka man ngit-ngit hayat. Ala, size G's pa mo ito kung nanay tabo. Nabuntag at biktima nga si Lolita. Nakaangkong ni grabing angono siyang ubun o kusab siyang kalawasan. May nunang naakanay sa critical nga kahimtang. O pada isang gunisya, gatiman sa tuwag mga doktor. Nato usab ikuan o paluap ang kapulisan sa Garcia Hernandez nga si Police Corporal Jumar Tubo o kabahin unsa na status at ito nga driver sa rila nga nakadasmag o kasaypangan o asa na karun ang driver.
11: Kasi nga sa driver sa tricycle. Pero ilagay? Sir, kanang ako. Para lang sir, ang din. Dito din, kanang kukulinsyal sa nato. Right,
12: ah, ito.
11: Ang ikara, just kapaw nga, kanang kadiri na po, kagatiyara.
12: Napagkaroon, asa naman itong driver sa Rila? Pagkaroon?
11: Yan, yeah. Sir, ang among, ang hold na mobile sa hotel, dito sa FK. Di ko pa sa mga investigator siya, ang investigation ba sir ba?
8: Talang diri sa matangan sa Calyaris Medical Center. Kani si Alerto Jugut Suris, ang print mo forever. Basta Balita, DYRD, kasaligan sa balita. DYRD.
5: Inyong nabati ang Round Bohol Balita.
3: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
2: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation, and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
5: Meron siya ito ang pagpanaguman may buntag ni Kading Tagok. Happy birthday to Mama Emerita Madilo Imbong. May nga buntag ma, happy birthday. Salamat kayo niya. May nga buntag sab, happy birthday sa tanang manangan nag-birthday karong adlaw. May congratulations sa Eagles Week, no? The Fraternal Order of Eagle Region 8 diri sa Bohol. Kumusta ka muntanan? Salamat og maayong buntag. Wa dito kong panahon sa itong pagpanaguban sa itong tulong manon, Patrol Balita. Sa nga na lang sa itong party speaker, Sok Engineer Jerry Cahis, og si DJ Bombolero sa nga ni Atoy Kosap, kini si Ern Pahayahay, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.

0: Oras, alas City 3.
1: Kaaso-aso ng mga balita. Dini lang sa Patrol Balita.
2: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na! Sure ka pa!
4: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta!
5: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap! Lakas ng tama.
6: Time Check is brought to you by Vino Culapo, kondisyon sa naay ambisyon.
7: This news is brought to you by Downy, Downy Rock, The Rub, Bango-Bango.
8: This news is brought to you by Revicon Tablet, may palag ang lakas mo.
9: This news is brought to you by Yusip C Plus Forte. Yusip C Plus Forte, with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
10: This news is brought to you by Alaksan, pagtoto ang relief, totoo ang relax, Alaksan FR.
11: This news is brought to you by Esquilan Tablet, enjoy ang kinabuhi kon mababa bay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
12: This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
13: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
14: This news is brought to you by MX3 Herbal Products.
15: Sukad pa sa una, kabalot ang daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaan na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
16: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangkamot sa anumang uri ng sakit.
17: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy. Tayo na.

0: Oras sa DYRD Worldwide, alas 7:12 sa buntag.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
3: Kining inyong gisaligan ng tulumanon. Breakfast News. Makita usab sa Channel 5 sa BCCTV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
4: Gikan sa Lawak Balitaanan.
5: Lawak Balitaanan
4: sa DYRD.
1: Itanyag
4: sa Island City Mall.
5: Ang DYRD.
4: DYRD.
5: Breakfast News.
0: Higala, may nga buntahan kininusap ang hanay sa labing labas nagbagang balita sa ito nga DYRD Breakfast News. Hatog kini sa may nga tinguha sa Island City Mall, hinikay guyandam sa mga gisaligan tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, some friend mo forever.
2: O kinisigli or kolyo ang friend mo forever.
0: Ang muhatod sa mga balita o karon sa ato mga luhan. Gipaniguro ni Dr. Lawrence Tirol nga dunay insaktong supply sa tambal. Ang Governor Celestino Gallarez Multi-Specialty Medical Center nga mudawat na ang pasyente nga may sakit sa kasing-kasing, baga, renal o kining cancer sa sugod kini. Karumbuan sa Hulyo.
2: Ipatuman sa Ocean Jet sugod karong adlawa ang laing pagkunhod sa plitihan. Ang biyahe nga tag Bilaran Cebu tag 920 pesos na ang tourist open air, samtang 1420 ang business class.
0: Patay usa ka batan-ong lalaki human kini na igo sa kilat kagahapon diha sa Barangay Malinaw West, lungsod sa Lila.
2: Plano sa British Infra Capital nga punaan ang chartered flights nga Bohol, Japan aron pa mapalig-on ang turismo sa Bohol o sa Japan.
0: Gipahunong sa Department of Education Bohol ang pagpahamtang o gasilot sa PTA meeting sa Villa Aurora High School sa Antiquera, samtang kwarta nga silot sa wa mo tambong sa meeting, gipang uli kini ngadto sa mga ginikanan.
2: Department of Education Bohol nag-imbestigar sa allegation nga nadispalko ang kwarta sa Parent Teacher Association dito sa Bilar National High School. Principal nga gipasangin lang nakadispalko sa kwarta, posibleng mabalhin sa laing eskwelahan.
0: Sa ato ang police report, nasikop ang usa ka tukhang surrendery atol kini sa bypass operation sa Barangay Mahayag sa lungsod sa San Miguel, samtang nahukman nga mabilanggo ang nagatubang og kasong iligal nga pagpayuhot og iligal nga drogas. Nasikop kini sa anti-kidnapping group.
2: Nakadasmag ang usa ka driver og rela og 18 anyos nga babae tungod sa pagsigi o cellphone samtang nagmaniho dito sa Garcia Hernandez. Biktima critical karon ang kahimtang. Sa balitang regional, dagway ni kanhi Cebu Governor Gwendolyn Garcia sa mga notebook itabunan sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo.
0: Samtang sa kauluhan, pagpangangkon nga gihukman daan ang impeachment trial gihimakakinay ni Senator Ontiveros.
2: Ihipno na sa PNP ang siguridad sa Senado para sa pagsugod sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
0: Samtang sa gawas sa nasod, ang Estados Unidos may anunsyo nga hunungo na ang naval blockade batok sa Iran.
2: Sa paugnat sa Kusum, nagasood na si Pinay tennis star Alex Ayala sa quarterfinals sa Berlin Open. Sa balitang artista, nalakip ang mga pangalan nila ni Ann Curtis, Ding Dong Dantes o Joshua Garcia sa mga nominado alang sa Outstanding Asian Star Award sa ika-21 nga edisyon sa Seoul International Drama Awards.
0: Mga itong mga uluhan sa itong mga balita, ang kompletong detalye sa among pagbalik.

0: O karon sa mga detalye sa atong mga balita dinhi sa atong napit gipaniguro ni Dr. Lawrence Tirol nga adunay saktong supply sa tambal ng Governor Celestino Galianes Multi-Specialty Medical Center nga mudawat ang kini mga pasyente sa may sakit sa kasing-kasing, baga, cancer o renal sugod karong buwan sa Hulyo. Ang kompletong detalye ato paminawon si alagad Alen Doidora.
1: Gipaniguro ni Dr. Lawrence Tirol, Chief Executive Officer of Medical Center Chief sa Governor Celestino Galianes Multi-Specialty Medical Center sa Lungsod sa Cortes, nga doon na nakaroy igo og saktong supply sa tambal ang maong tambalanan. Gihimo ni Tirol ang maong pamahay aghuman doon ay usa ka higayon nga nakasinati ang ospital og kakuwang sa supply sa tambal nga nakaapekto sa pipila ka mga pasyente.
2: Ito siya, as with any new organization, birthing pains ito na mo siya. Ito siya sa one episode lang po. Singular po ito siya na itabo. And then, goes to show nga kanang momento nag-soft opening kami kay lisod ang himog new hospital from the ground up kay di ka takuhan sa mga supplier, tinuod pa, maglibog sa sila o kinsame, kay parihara po namin sa pikas, ganyan ang bago. Very, very confusing. So, kanang apologies alam po dato na itabo ko siya confusion. But, we will work on it nga di na ito siya maitabo.
1: Ibuti ako sab ni Tirol nga human sa mga insidente, gileo nilang ipahiuli ang regular nga pag-abot sa supply tambal arba siguro nga mapadayon ang paghatag og serbisyo sa mga pasyente.
2: Actually, after that particular episode, na-resume naman ang mga stocks. So, dili ingon nga nagkuha ang sub niya. Talang siya uban nga ano mo ma-anticipate.
1: Matod pa niya, nagpadayon ang Governor Celestino Galianes Multi-Specialty Medical Center sa Cortes sa pagdawat og mga pasyente sa ubos sa kasamtangang kapasidad na 50 kamahigdaanan samtang hinahinay nga gipalapdan ang operasyon o gipakusog ang mga serbisyo sa mga tambalanan. Kini si Alen Doidora, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning ni Chun Jess nga nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Leonardo Rolida nagtanaw pod, Rexter Ariar nagtanaw, Jayla Gitaw nagtanaw gikan sa Dimiao kan andam puro 4. Terry Lasco Dalugdog nagtanaw pod gikan sa Kauswagan Katigbian. Samtang sa laing bahin, ipatuma na sa Ocean Jet ang ikadawang pagkunhod sa plitihan sa ilang mga biyahe sugod karong Hunyo 20 ning tuiga. Matod pa sa kumpanya, bisan o mikunhod na ang presyo sa krudo, itandi sa miaging mga buwan, nagpabilin gahapon kini nga mas taas kaysa wa pa ang fuel crisis. Tungod ni ini, magpadayon pa sa pagkakaroon ang bahin sa temporary fuel surcharge aron masiguro ang luwas, kasaligan o epesyenteng operasyon sa ilang mga barko. Lakip sa mga ruta pasud o pagawas sa Bohol, nga dunay bagong plitihan. Mao ang Cebu Tagbilaran, tourist or open air, 920 pesos. Business class, 1,450 pesos. Cebu Hitafe, tourist or open air, 540 pesos. Business class, 960 pesos. Tagbilaran Sikihor, ang tourist, 950 pesos. Business class, 1,450 pesos. Tagbilaran Dumaguete, tourist open air, 1,080. Business class, 1,680.
0: 21 minutos, pasado alas 7, dire sa itong DYRD Breakfast News. May buntag sa mga nag-view diha sa DYRD YouTube niya sa adunay mga smart TV. I-like ang DYRD kasaligan diha sa mga smart TV. Radyo na, TV pa. Patay ng usak ka 19 anyos nga lalaki human kini na igo o gakilat des barangay Purok 1 Malina West Lungsod sa Lila kagahapon. Ang biktima nga si Nicole Hamile taga barangay Hambawan. Sa maong investigasyon sa Lila Police Station nagtugway og baka ang biktima kagahapon sa hapon. Natingangamahan nga wa na kini makauli hinungdan nga gipangita kini og nakita na lang kini nga mga alas 6 sa gabi, wa na kinabuhi og daghang paso sa iyang lawas. Dugang usab sa Lila PNP, nagpasilong og nagaduyan-duyan ang biktima sa punuan sa kakahoy sa dihang naigo kini og kilat. Wa na mada ang biktima sa tambalanan, gideklara kini patay sa Municipal Health Officer sa Lungsod sa Lila.
4: Ang kating kuha na sir, na bantayan o na mga alasays na nakitaan sa igsoon.
5: Alasays sa gabi eh?
4: Oo.
5: Aha, asa man dapita?
4: Atong Rock Uno, Malinaw West.
5: Malinaw East or West?
4: West. West. West.
5: Okay.
4: Oo.
5: Aha. Dapli na nagbaybay?
4: Dili sir, aning bukid na rin kuhan, kaning na may shrine aring kuhan, aring barangaya.
5: Oo. Uh-huh.
4: Dito, lapit.
5: Ah, paingon itong babaw ka ng sakang
4: Pader
5: Darwin?
4: Shrine aring, oo. Oh.
5: Dito si babaw, okay.
4: Oo, oh, babaw na nga kuhan.
5: Oo. Unsa mang hitabua, Chief, nga nung naigo mo ni siya? Nasoj bay ni, nas gawas?
4: Wala na. Nagin ni siya gawas, sir. Kay base sa kuhan, sir. Padong ni manguag baka, sir.
5: Namalhin?
4: O, oh, malhig baka ba?
5: O, oh, gamot man ang panahon gahapon. Gamaot man.
4: O, oh, gamaot niya. Kuso, buguan dito na pita gahapon.
5: Oho.
4: Ya, nagkuhan na ipod. Nangilat mo na itong kuhan na nga. Itabo ah, naigo siya.
0: Usa sa mga pamahayag sa tinugyanan sa Lila Police Station.
6: DYRD Radio Balita. Balita.
0: Balik 4 minutos, pasado alas 7:30 ito nga DYRD Breakfast News.
3: Good morning ni Delusa Marlon. Nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Doki po, nagtanaw. Ansoy Comidoy. Nagtanaw gikan sa Kanangkaan, Corelia. Usab si Nila Kahes Kagulada. Ray Kagulada, good morning. Usab si Tomiteo Timoteo Selmar. Nagtanaw gikan sa Baugo, Inabanga. Erlinda Sister. Nagtanaw gihapon ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Seryosohon sa Apuites Infra Capital Airports ang pagpakigsabot alang sa dugang mga biyahe gikan sa Japan samtang nagpadayong na sinati sa kalibutan ang paghugno sa ekonomiya tungod sa nagpadayong kasamok dito sa Middle East. Kini mao'y gibutyag ni AIC Airports Strategic Communication Chief Maria Christine Villanueva, insaktong usa ka tuig human ikatugyan sa kagamhanan ang pagduma sa Bohol Pangnao International Airport ngadto sa pribadong AIC Airports. Kahinumduman nga nakahimo na ang BPIA sa pagdawat sa Cebu Pacific flight sa JTB Asia Pacific Corporation Charter nga adunay 163 ka mga bisitang hapon gikan sa Narita Airport sa Japan, pila nakabuwan ang milabay. Matod pa ni Villanueva, ang nasugda nga biyahe maunay magpahipno sa sunod nga mga biyahe nga magpalig-on sa pangturismo nga katalian sa Bohol o Japan ug magbukas sa mga kahigayunan alang sa natal sa turismo ug sa atong ekonomiya.
0: Timoteo Selmar, good morning. Watching from Baugo, Inabanga. Si Mer Arrocha is watching from San Agustin, Surigao del Sur. Si Jeffrey Cinco, Baugo, Inabanga. Samuel Bos, Samuel Belderol, watching live sa DYRD Breakfast News. Delusa Marlon og si Racel Orion watching from Kalape. Kining DYRD Breakfast News, ato kini Smiling Tinguha sa Island City Mall.

0: Ipahunong sa Department of Education Bohol ang pagbahamtang o silot sa PTA meeting di Asmanilla Aurora High School sa lungsod sa Antequera sa tangang kwartang silot sa Wa Mutambong sa meeting ipanguli nga rin ngadto sa mga ginikanan. Ato paminaw ng kumpletong detalye si Alagan Ray Tutas.
1: Gipahunong sa Department of Education kun DepEd Bohol Division ang pagpahamtang og silot sa meeting sa Parent Teacher Association kun PTA sa Villa Aurora High School sa lungsod sa Antequera. Kini ang gibutyag ni Provincial Schools Division Superintendent Dr. Phil Juarez human midangob sa DYD Balita og mireklamo ang usa ka ginikanan batok sa mong asosasyon atong Lunes, Hunyo 15. Si Juarez sa pagiginabi sa DYD inyong alagad kagapon mingon nga gipatawag og gipaexplikar na nila ang principal og ang presidente sa PTA o gipinahan niya kini nga mahimo silang magadubang og silot epekto sa ilang gihimo kung dili nini hunungon ang pagpamtang og silot.
2: So ang nahitabo ato among gitawag yun ang principal ang PTA president and then let them explain nga amo silang giingnan nga kinahanglan ipahunong jud or else they will face consequences sa ilang ginahimo.
1: Nangay usab ug busaylo kang Juarez ang principal og ang PTA president gisad usab nga ipanguli ang kwarta ngadto sa mga ginikanan.
2: Nangayo sila pasaylo namo nga ingon sila nga ilang ipanguli ang kwarta. So, ang penalty ingon gyud namo nga ipahunong jud na.
1: Sumala sa DepEd Order Number 13 Series of 2022 o ang Omnibus Guidelines on the Regulation of Operations of PTA ang pagkamyembro o pagtambong sa mga meeting sa PTA voluntaryo. Gidili sa DepEd ang pagpahamtang o bisan unsang klase silot, multa o serbisyo sa komunidad sa mga ginikanan nga dili mo tambong sa mga meeting sa PTA o dili mo bayad sa ilang bayranan. Ang maong department order nag-umol sa mga lagda sa operasyon sa PTA aron masiguro nga mga programa magtinabangay ang tungaan o ang komunidad. Gikan sa DepEd Bohol, ginisireto ta sa friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning ni Albert Olmido. Diha sa City Hall naminaw si Ma'am Emma Rikina ug iyang pamilya naminaw kanato karon. Anita Torregosa diha sa Calceta Street Tagbilaran. Good morning naminaw pod. Abrio Galio Barbarona nagtan-aw gikan sa Kabayugan Kalape. Ermashiga si Fili Opada Maninanta nagtan-aw pod gikan sa Bingag Sibukaw. Joseph Papilar Carisosa nagtan-aw gikan sa Luok Panglao. Department of Education Bohol nag-imbestigar sa pasangil nga nadispalko ang kwarta sa Parent Teachers Association sa Bilar National High School. Principal nga gipasangin lang nakadispalko sa kwarta, posibleng mabalhin sa laing eskwelahan. Atong pabaynaon ang report ni Zera Arcayena.
4: Laing kontrobersiya kabahin gyapon sa pondo sa Parent Teachers Association o PTA ang giimbestigahan karon sa Department of Education Bohol Division. Si Provincial Schools Division Superintendent Dr. Faye Juarez sa DepEd Bohol sa pagiginabi sa DYRD inyong alagad kagahapon Hunyo 19, miingon nga kasamtangang giimbestigahan ang reklamo sa PTA sa Bilar National High School sa Bilar batok sa principal sa maong tunghaan nga giingong nakadispalko og dakong kantidad sa kwarta gikan sa asosasyon. Matud ni Juarez, hataga nila og due process ang school principal pinaagi sa pagpatawag niini aron makaexplikar sa pasangil.
2: Di man dayon madiretso nato kung di na sa mo undergo og due process. Ako nang gisugo ang ato ang SGD chief si Ma'am Wilfreda Flor to investigate this matter. Pagdaan ni og igo nga panahon and I will answer your query kung saon nato to. Usually patawag mo din nato sa opisina and let them explain. Ang PTA president gidunta o ang PTA treasurer mao magdawat anang kwarta dili pwede ang principal ato nang itatawag lagi sir karon ta explain man pud sa iyang side kung sa katinuod ang allegation and then we'll make action just like what we said katubi taong imong gi interview tug ko may dakong posibilidad na atong ibalhin if ever
5: okay.
2: Makita gyud nga naay problema.

0: Kini si Wayne Reyes ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Good morning, Jason Carias Pagikan. Nagtanaw gikan sa Kayakay, Alicia Bohol. Fiki Kurib Inti, nagtanaw gikan sa Uptown, Ubuhan, District Tagbilaran City. Celeste Miharis, nagtanaw po ka na ito karon live sa DYRD Facebook. John Felbesas, o sa Philly Opada Maninantan, nagtanaw gikan sa Cebu, Cao, Bingag. Nakadasmag ang usa ka driver ug rela og 18 anyos nga babay tungod sa pagsigi og cellphone samtang nagmaneho dito sa Garcia Hernandez. Biktima, critical karon ang kahimtang. Atong paminaw ng report ni Alaga June Gutierrez.
2: Dali og daghan sa Galeares Medical Center ang usa ka 18 anyos nga babay nga makinina sa magano usa ka rila dito sa lungsod sa Garcia Hernandez ang biktima gipaila nga si Lolita Hamura Yangke Morales, 18 anyos, nagapuyo sa may barangay East Poblacion sa Garcia Hernandez. Sa tuwa na sayran, gagahapon sa mga size G sa sayo nga kagabi yun. Nagkini nga biktima, gikan yung tao kini nagjaging. Di adapit padulong sa poblasyon. O si iya na untay pagpauli. Pag-abot sa may barangay, manaba sa lungsod sa Garcia Hernandez. Wa siya makapantay nga ni usa ka rila nga nagasigig si pun cellphone na nagdriver ni ini. Inundang nga wala siya makapantay itong driver nga dito na padung. Ano yung nga biktima nga nagjaging. O nanasmagan yung tao kini nga biktima. O may itong pagkabalitong. O sa tuwang mapaginabi siyang inahan. Si Mary Joy Hamura.
3: Nag-cellphone na drive?
4: Cellphone na drive. Amo lang ba daban? Nag-cellphone, nag-cellphone.
3: Hindi mo na nakuhali. Nag-jagging na ito ng bata?
4: Nag-jagging. Padaw na uli.
3: Padaw na uli?
4: Oo, nakita ko ito sa polis. Padaw na uli. Igo na ko na naiabot ito. Balik na dadyong kay. Tawagan naman sila. Nag-sila siya. Ano yung manaba?
3: Ah, manaba. Ito
4: itabo. Manaba na siya na itabo.
3: Dito yung rason ng ngit-ngit, dito yung rason ng ngit-ngit.
4: Hayag pa. Duman sa rason sa ngit-ngit. Duman ngit-ngit, hayag. Ala, size G's, kamunta ko na naitabo.
2: Nabun taga-tua nga gisusi kini nga biktima nga si Lolita, nakaangkong ni grabing angon siyang ubon o kusap siyang kalawasan. May nunang naakanay sa critical nga kahimtang o padayo sa Benicia, gatiman sa tuwang mga doktor. Natuusap ikuan o paluap ang kapulisan sa Garcia Hernandez nga si Police Corporal Jumar Tubo o kabahin unsa na status at nga driver sa rila nga nakadasmag o kasaypangan o asa na karun ang driver.
5: Kasi nga sa driver sa rila
6: ka? Kaya nga lang din.
7: Good morning, Anthony Doy Julius, Madanggit, watching the breakfast news on YouTube. Barangay Kagawad, gisikop kini sa lungsod si Tafe tungod sa gingong nangisda kini. Kung na isdang pinabutan at paminaon ng alagad, earned payahay.
8: Nadakpa ng usa ka barangay Kagawad nga si Valentino Padin, 47 anyos o usa ka fish vendor atol sa operasyon sa fish landing area dito sa poblasyon Hitafe kagahapong adlaw. Nasakpan sa Bohol Maritime Police. Obo sa pagpanguni Police Captain Bonifacio Tanyula Jr. o sa Binibista PNT, din sa koordinasyon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ang suspect nga doon ay gidalang nagkadayang klase sa ista nga gisuspitsang nakuha pinagi sa pagpabuto o dinamita. Human sa eksaminasyon sa BFAR, gikumpirma nga ang mga ista gingong pinabutahan o iligal nga nakuha. Hinungdan sa pagnakop sa suspect tungod sa paglapas sa Section 126 sa R18654. Lakip sa mga nakumpiska mao ang assorted fish nga mukabat nga 20 kilos nga ano na ibanabalang kantinan nga 2,400 pesos. Ang suspect o mga ebidensya na karon sa kustodiya sa Bohol Maritime Police o sa Binomista PNP alang sa hustong disposisyon o pagpasaka o kaso. Kini, si Earn Pahayahay ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Good morning ni Asterio Doisabas. Nagtanaw ka na ito karong gikan sa Habitat Bool. Mercedes Matalines, nagtanaw gikan sa Australia. Lito Maghinay, nagtanaw pod. Wanis Narisma Ugatis o si Rolando Mignon nagtanaw niya Happy Barangay Day sa San Vicente Baclayon gikan ni Konsehal Sindoy Gingging o Happy Happy Birthday usab karong adlaw ni Kalil gikan ni Mahil Kiwag Aranton. Nasikop ang upat ka mga babae human gikataho nga milungkab sa usa ka Pinoyanan dito sa lungsod sa Gindulman. Ang mga sospek pulos taga lungsod sa ubay. Modus matod pa sa mga sospek mao ang pagpasumangil nga mamalit og puthaw apan kon makahigayon nagsaka sa bahay ilabina kon way tao. Usa ka Pinoyanan sa barangay Mayuga ang ika kun ilang unang biktimahon apan pakyas human nga dali kining nabantayan sa mga tao ugida sila sa buhatan sa kapolisan sa duga nga imbestigasyon. Nasayran usab nga nagdaog mahait nga hinagiban ang maong mga suspetsado.
7: Wanted person sa kasong droga na sikop kani sa PNP Anti-Kidnapping Group. Ang kumpletong detalye at paminahon siya lagi ni Willie Maestrado.
9: Nahukman nga mabilago nga nagatubang sa kasong iligal nga pagpayuhot o iligal nga pagkupot sa ginadili nga drugas ang nasikop sa kapulisan sa Anti-Kidnapping Group kon EKG. Ang gikatapan na ilan nga usak ka Ruin Abuot Umbahin 39 anyos ulitaw glumad nga molupyo sa Purok 2 sa Barangay Tawala sa lungsod sa Panglao. Sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Erol Garcia Torina o sa pagpanguna ni Police Master Sergeant Jason Hamoner, gisikop nini ang gikatapan base sa warrant of arrest nga gimando ni Judge Josephus Adil Baterna, presiding judge sa Civil Judicial Region Branch 49. Ang gikatapan gisintensyahan kini nga mabilanggo human na matudan sa mao nga korte nga nakalampas sa Section 5 sa uga Section 11 sa Artikulo 2 sa Republic Act 9165 kon sa Dangerous Drug Act Series of 2002. Ang gikatapan kasamtangan karon nakabilanggo na sa Bohol District Jail sa Barangay Kabawan. Gikan sa lungsod sa Panglao, kini si Willie Maestrado ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
7: Voluntaryong niitahan sa kapulisan sa Dakbayan sa Tagbilaran ng usa ka wanted person dugay nang gipangita sa balaod. Ang akusado nga nagatubang kini sa kaso nga paglapas, Section 5 sa Republic Act 9262, ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Ang akusado nalutsan kining warrant of arrest gi-issue ni Regional Trial Court Branch 3 ning Dakbayan sa Tagbilaran sa pagkakaroon na nakinis kustodiya sa Tagbilaran City Police Station. Ang maong dinakpan samtang paabot usab sa sunod nga mando gikan sa korte.
10: DYRD Radio Balita. Balita.
7: 14 minutos, hindi pa mag-alas 8, padayon ang pagsugod kung pagsod sa mga investors nga nisdakbayan sa Tagbilaran uban usab sa pag-able sa totoo ka mga bagong negosyo. Gibuksan ang Kia Bohol, nag-display kini sa mga pinakabago usab nga modelo sa mga sakyanan, apil ng mga full electric cars. Ang ilang showroom na himutang diha sa CPG Avenue, Barangay Buoy, samtang nag-abrisab o bagong branch, ang Cookie Tales Cafe. Sa ICM Cyber City, ulaing branch, ang gibuksan usab sa Fortune Agrivet Supply, anaa kini sa CPG Avenue, corner Bilderol Street, Barangay Cugon. Gitambungan ni Mayor Jane ang mga opening ceremonies o blessing sa mga bagong negosyo. Mapasalamaton usab ang mayor sa mga negosyo sa ilang kumpiyansa usab niya pagsalig usab ng nisdakbayan. Among mga negosyo, paghahatag ng dugang trabaho, o serbisyo alang sa mga bulanon samtang nagbaligon usab kini sa ekonomiya sa syudad isip sentro sa negosyo sa probinsya sa Bohol.
1: Good morning ni Bacho Alba sa Poblasyon 2, Ma'am Zinoy, naminaw karon, Ma'am Delia Chuada sa Talukto, Gemma de las Heras, naminaw pod, si Bimot Budlong, iyang asawa, naminaw, Sir Idi Urig o Ethel Urig, naminaw po kanato karon, Tim Butalid o Charles Cabalit. Sa balitang ni Yunal, Gitabunan ang sticker sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ang mga naong sa kanhi mga politiko nga nakaimprinta og 17,000 ka mga notebooks aron mapuslan og dili mausik alang sa mga tinun-an sa publikong tunghaan. Ang mga notebooks gabahin usab sa dako nga programa sa pag-apod-apod sa mga kagamitan sa tunghaan nga nagpunting sa kapin usa ka milyon nga mga estudyante sa tibuok lalawigan nga gipuduhan og kapin 370 ka milyon. Matod pa ni Cebu Province School Board Focal Christopher Baricuatro sa interview sa media nga ang 17,000 ka mga notebooks gikan sa miaging administrasyon nagpakita sa mga naong sa kani gobernador o mga miyembro sa hunta probinsyal aron matabunan ang mga hulagway sa politiko ang probinsya nipalit og mga stickers nga nagda sa logo sa probinsya sa Sugbo nga dunay usab mga espasyo alang sa pangan sa estudyante, grado og seksyon.
7: Good morning, Anthony Joji Fernes, si George Besa o kang kagawad Roberto Batchoy Alba. Kahimtang sa panahon, humanini. Balita.

0: WDYRD Weather Report.
1: Para sa lakad sa panahon, ito pabinaw si Leonard Samar, ikat sa lokal ng butang sa pag-asa.
2: Nahukman nga mabilago nga nagatubang
3: aniya kining pinakaulihing kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Ang bagyo nga gibantayan nato nga naa sa east of southern Luzon nag-intensify kini og nahimo ng usa ka tropical storm nga kategory. Sa may alas 4 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang sentro sa mohong tropical storm nga adunay international name na sa Mikaela, gibanabana kini basis tanang available nga mga data, anaa kini may mutang sa 1,665 km east of southeastern Luzon o anaa kini sa coordinate 14.3 degrees north, 138.4 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin, ganun na gikusgon nga mukabat ngadto na sa 75 km matagtak na doon sa sentro o ganun na kini gastinis o mga paguro sa hangin nga mukabat ngadto na sa 90 km matagtak na. O kini nagairog sa direksyon, kasagpan, aminang kasagpan or west-northwestward nga doon nagikuskon sa pagirog 25 km matagtak na. Base usab sa iyang track forecast sa mga bagyo, karong alas 8 sa punta, ganakini sa 1,610 km east of southeastern Luzon or gawas sa Philippine Responsibility. Samtang unya sa alas 8 sa gabi, ganakini sa 1,530 km east of southeastern Luzon or gawas pa sa Philippine Responsibility. Samtang ugma sa alas 8 sa buntag, anaa kini sa 1,260 km east of Central Luzon or nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility. Base usab sa general outlook sa maong bagyo, ang maong tropical storm giporkas kini nga mag-irog kasagpan aminang kasagpan ug posible kini nga musulod sa PAR or Philippine Area of Responsibility between karong gabi or ugma sa buntag June 22 Domingo. O pagka nganlan kini o local name nga Francisco kung makasulod na kini sa PAR, ika-unom nga bagyo sa tuig 2026. Kining maong bagyo padayon kini nag-intensify, posibleng kini nga moabot sa typhoon category karong Domingo. Tungod kay posibleng magmupaduol man kini sa kayutaan or landmass dito sa may northern Luzon karong Martes or Merkules, wala na tuwad ang posibleng maka-signal number 1 ditong dapita sa may northern portion of Luzon, northern portion of east and northern portion of Luzon. Kining maong bagyo, less likely kini nga dunay direct epekto sa weather condition or sea condition sa nasod sulod sa tulo ka adlaw. Samtang kining maong tropical storm wala sa pagkakaroon, wala pa kini epekto or direct epekto diri sa ato asan nasod. Samtang ang ato ang forecast karong mga panahon, padayon gyapon nga nakaapekto kining gitawag tong easterlies o hangin gikan sa silangan, mao kini nakaapekto sa central ug southern Luzon. Ang ato ang forecast karong adlaw, ang eastern summer, southern Leyte, Dinagat Island ug lakip na sa Bulsorigao del Norte, kining mga lugar makasinating maragomon ng kalangitan unay katag nga mapag-ulan mga pagpropakilat gumikan sa trough or extension of tropical storm. Samtang ang Metro Manila ug Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa ug Bicol region kining mga lugar usab makasinati lamang ng mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay maragomon ng kalangitan ug ginublan sa panagsang mga daklit nga mapag-ulan mga pagpropakilat gumikan sa gitawag tong easterlies o hangin gikan sa silangan. Samtang ang ubang bahin sa nasod, ugingon man sab din sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o nagmiyan sa Tagmilaran. Karoon lang, makasinatik kitang mayong panahon, gawas laman sa mga pupanagsang pagpanagom o ngadto na sa usahay adunay managumon ng kalangitan o ginubanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan o adunay sa mga pagpanudog o pagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mainay, o ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa aming silangan o paingon ngadto sa aming kasagpan nga may mupuslabi sa tibong Kabisayan o lakip na usap din sa itong probinsya sa Bohol o gingon mong usap ditong dapita sa may eastern section sa Mindanao. O samtang karagatan, usap din ng malugraha, malinawan o ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Samtang sa bangbahin, mainay, o ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa aming silangan o paingon ngadto sa abang tang silangan nga may mapasalabi ditong dapita sa Luzon. Ug samtang karagatan usab nini mga lugraha, malinawon ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalon. Dinhi sa tong dapit, sukod sa temperatura, makasukat sa 27, pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Adlaw, misidlak sa may alas 5.23 sa kabuntagon, o musalop sa kini sa may alas 5.5 sa kabunon. Dini na lang kutob, kini na ikan sa Duis de Pag-asa, Albuquerque Borough Station, Yunado Samar, Mayong Buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na bante, DYRD Breakfast News. Ito ganis may tinguha sa Island City Mall at ang indugang balita din is DYRD, ang radyo sa katawahan ng salamat o Mayong Buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 4 minutos sa di pa mag-alas 8.
4: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
5: Where?
4: At Mansasa Seaside, the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
6: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag-Parex B araw-araw. Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte. With zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
7: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
8: Time check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa.
9: Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
10: Time check is brought to you by Downy. Downy Rock, the rub, bango-bango.
11: Time check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen, with maximum decongesting.
12: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
13: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
14: Time check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Belle Mariano.
15: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
16: Time check is brought to you by Vinoculapo, kondisyon sa naay ambisyon.
17: Time check is brought to you by Alaksan, pagtotoo ang relief, totoo ang relax, Alaksan FR.
18: This time check is brought to you by Tanduay Rum 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
19: D D Y R D.
20: Balita, balita Pilipinas.
1: Kining balita Pilipinas, ito ganito sa BGY Enterprises Incorporated, nagabaligya ganis mga bateryang motolite sa mga sakyanan. Hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies, and construction materials, nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises, dalan Lower Binting, Dakbayan sa Tagbilaran. Gibutiag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang iyang opisina. Gikuha na, gikan kini sa referral system sa Department of Health. Matod sa maong senador, nahibalaan na lang niya kini, gikan usab sa mga pipila kahigala sa maong ahensya. Ug tungod niini, dili na siya maka-refer sa mga pasyente nga nahinalan kinig medical nga tabang ngadto sa mga public hospital. Gihulga usab ni Cayetano nga personal niya pagadad-o ng mga paryente sa mga pasyente sa opisina sa DOH. Aron lang mapirmahan ang referral unya matambalan usab ang mga pasyente. Gisaway sab niya ang DOH Secretary nga si Ted Erbosa tungod sa iyang giingong pamulitika. Mahitungod niini nanawagan usab si Cayetano kang Senate President Sherwin Gatchalian isip kanhi chairman sa Committee on Finance nga siguroon nga ang pundos gobyerno maapod-apod nga patas.
21: Ihip no na sa PNP ang seguridad sa Senado para sa pagsugod sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Matod pa ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. nga magpakata pa sila ubang unit aron magpabilin ang kahapsay o kalinaw sa gawa sa Senado. Midugang ang hepe sa PNP nga makigalayon sila sa Senate Sergeant Consergent at Arms para sa mga security measure sa sud o gawas sa Senado.
0: DYRD Radio Balita. Balita.
1: Dugang Balita Pilipinas o maniin.
19: D-D-Y-R-D. Balita. Balita Pilipinas.

0: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street.
1: Get a great deal at BGY.
0: Your choice. Get there first.
2: Kining balita Pilipinas, ito ginanto sa Tire Queen, Goodyear Servitec, your first stop in first class tire service, nakalidad nga servisyo, tungod kay gipalayuhan. Kini sa Goodyear, doawa karon ang Tire Queen, Goodyear Servitec, Dalan, Venancio Pinting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran. Gisalikway ni Senator Risa Ontiveros, ang mga pagpangangkon nga ang Senator Judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, aduna gitakda na daan nga hukom nga nagingon nga kinanglan una nga mapaminawan sa Senado ang mga argumento sa duha ka habig sa di pa maghimo sa usa ka desisyon. Ang kasiguruhan niabot human nga mi tumaw kun ni tumaw ang mga pangutana sa mga pangangkon nga ang Senado dili na mosusi sa mga ebidensya niya mo desisyon na lang sa impeachment case. Gipanghimakak usab kini ni Ontiveros nga sa mga pangangkon nga nagingon nga ang senador nanumpa isip senator judges o nangandam sa pagbuhat sa tahas nga way pagpihig.
3: Wapay final nga kasabutan tali sa Pilipinas o Grasya kabahin sa supply sa produktong petrolyo kinibasi na usab sa pamahayag ni Presidente Bongbong Marcos. Suma pa sa Presidente Senasod nga padayon nga nangita ang Pilipinas og mga alternatibong kakuhaan og lana aron masiguro ang igong supply sa nasod ilabi na panahon sa krisis. Matod pa ni Marcos nga bukas ang gobyerno sa Russia sa pagpalig-on sa relasyon sa Pilipinas pag-abot sa supply sa produktong petrolyo.
4: B-B-Y-R-B